0: akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Noon na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
6: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Kalaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro kapulkatol,
11: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Taplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasin!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men
16: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: ikaw pala
15: ang may diabetes.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
16: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
16: yung may BCO.
15: Ang BCO
16: yung may D3.
15: Malakas mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika!
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
7: Oras alas 8:08 sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
6: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Subong adlaw Martes, mga taga Kalinog, Iloilo, Lambunaw, Haniway, Partisan Dueñas nga malapit sa Kalinog, taga Tapas, Capiz, taga Bingawan, taga Dumalag, taga Pasig nga malapit sa Kalinog, hingaliti, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 karon sa hapon. Kung ikaw bloated dyan mo, may isa na kasi manaway ka pa makapamuhin, mag-tumar na sa Clinica Spore Biotics. Kung hindi bla regular imong bowel movement, that's a cause for alarm nga man. Ang igko magsagad tiner sa imo large intestine. Delikado na, Sir Arman Guay, Sir Bamboo Nava. Good morning, sir. Ang himuon sina, dapat ka gagawa ginadlaw-adlaw. Kaya namin ang imo pamatsag, kung adlaw-adlaw, makapautuas ka! Diba? Kung ikaw lalaki, makapautuas ka sa imo naluyagan, kung namin matsag mo. Pero kung hindi mo gani mapautuas, daw malupok imo dughan, diba? Kaya mo man ang kalibawa niya. Kagina nagadulot sang colorectal cancer o ano pa dang ang infection sa lawas. Pero kung nabudayin ka magpamuhin, himuon mo, hindi man nga sa tanyang tiyon, makaurab ka o katambo. Hindi nung mga pampadanlog, blaur, gani. Kung ano pa dang, pwede mo makaon. So, ang readily available, Clinica Spore Biotics. Ladies, maging conscious ka mo sa inyong hygiene, ha? Para nga hindi man ikaw ma-offend, basi ko nang balan ka sang hindi man namin isimong abyan, organi gulpi lang bala mag, why man hambal ang topad mo, pero gulpi lang abing manabon bala sang panyo, organi sang sibin, organi magbutang sang face mask nga lima ka bilog, eh, hindi gikagwanta. Abi kon may mga parablang nga daw, hindi, parang manami ang tanan. Clinica Spore Biotics, para nga wala sang odor, under. Alas 8:11 na sa aga.
15: Foro de los Pueblos.
7: Mabete Soloso, bawag ayong gisa mabete. O si Ma'am Beb Celeste, good morning kay Mayor Bamboo Nava. Bawalawa, agon ko ni Sir Bams nga Mayor, kaguro ka kaag sila, no? By the way, do, balantayan ni mga hulag sang politika sa probinsa. Ang utod ni Toto, si Nonoy Madlagan, gid. Ambal ni Gob Toto, ambal niya kung magdalagan, gid man si... Si bro niya team obvious man masuporta ako. Ang piyak ka grupo kita nyo man nga nagahulag man kon si Cha sustento pa man niya Gob Toto, watch your back. Kay ang imo nga mga lideres do ginahuri po na sang imo nga kaalyado subong. Pinagagwa ang ngalan nga base si Vice Governor Nathalie Dibuque madalagan governor.
20: kay kon ang boss na gid abi nga si Congressman Ferds Biron ang madalagan liwat dobog at kit kuno ibaligya sa Biloga probinsa. Bisan nga well-funded abi ang kampanya. Nagagawa man ang ngalan ni Richard Garin. Ti si Richard Garin subong Congress a mayor sa baro, sa Miag-aw mo. Pero may possibility nga iya sini nga bata nga si First District board member Rica Jane Garin C. May banan ni siya mo C. Attorney C. Basi nga siya mabulos tra sa Miag-aw. Or gagawa man ang ngalan nga basi magdalagan sa pagka-congresswoman or sa pagka-governor si Janet Garin. May mga nagambal man gani niya, why not try abin ni si Stephen Palmares? Kay si Mayor Stephen Palmares, superb ang iyang performance sa Pasay City. He's on his way out kay manog tapos na siya by 2028. Diyan nagagawa nga ngalan, dira nga posibleng magbulos sa iya sa pagka-mayor sang Pasay, si number one city councilor, Catherine Diaz Palmares, ang anak ni Undersecretary Jesse Palmares, kag former city councilor Jinky Diaz Palmares.
21: Foro de los
20: Pranos. Kaba nila tilawan tabi si Juan, tilawan tabi si Stephen. Nagagawa man ang ngalan ni outgoing board member Rolly Bacadistura. Kung si Ma'am Laura sa pagkaisa, pagkanya ba niya si RBD akon gobernur? Galing hindi pwede nga mag-imaw si Stephen kag si RBD. Kung sa performance lang pwede, galing kay, kay balon naman kita nga clanes ang mga taga-probinsya sa Iloilo mo. Kung di nga distrito, daw mo nang huyog nila. So dapat timbangon mo. Kung ikaw taga 4th district, madlagan abi governor, dapat ang mga timbang taga 5th district. Gagawa man ang ngalan subong ni former congressman Raul Buboy Tupa. Sige, gyapon tiyog ni Buboy. And madalagan, gyapon, for her second term, si congresswoman Binky April Montes Claros Tupas sa 5th district. May managahambal man ganing kung mag-isa lang ni Sir Bamboo, Ma'am Rosemary Agramon, ang mga Tupas. Kag mag-unite abini si Manoy Junjun, si Katsila, amon yung si Buboy, ha? Bugat ni silang nga bungoon mo. Isa man sa potensyal nga may leadership kita nga nakita sa probinsya sang Iloilo, amo si Mayor Nielo Bongbong Tupas sang Barotac Viejo, Iloilo. No? Kay Mayor Beng Tupas kani, hindi ko kumbinsido. Mayor Beng, mabuot ka man sir, may guhay man ta, pero hindi ko kumbinsido. Si Mayor Bongbong, subong siyang nagapungko mo, no? Na facelift niyang Barotac Viejo. And ang leadership bala nga hands-on. Si Mayor Bongbong, yung Tagala City, las 8 gabi, gapauli mo. No? Ara na sa munisipyo, and even on weekends, ara siya. Ang iyang work ethics, pariyogi kay board member Rolly Distura, si RBD, bisan Sabado, nga balik sa Capitol mo. Mga Domingo, kung may mga hiling agaw, nagligad to God be the glory, good. May nangayo assistance taga barangay Minanga Duenas Mambete. Laas o apelyedo niya kay Hilinga Gawon nga inog-transfer from Iloilo Provincial Hospital sa barangay Rumbang Pototan daw i-cranial operation tayo sa utok naglupok bala Sir Bams. So ang pinaka-important, ang pinakadali taning pag-silo kag ma-accommodate sa Western Visayas Medical Center. Tikibalo naman kamusang pila da sa Western Visayas Medical Center. Hindi ka kadali-dali. And maluoy ka man sa mga una na nagpila. No? So, ang pamilya, nag-contact sa aton, to God be the glory, why ko di kaya ginabit-bit, ako niya nga bangko, kay mabudlay akong bangko, bukat. Huwag mong buhatin ang sarili mong bangko, Sir Paul. Di, palagyan mo lang kita, kiti nanawag si punong barangay Wenceslao, Totong Parkon mo, kag ang First Lady, kami na nga, blaman biti, si Inday Nancy. Ambal na noy. Pwede ka pangayo bulig kay board rule. Di timing gin message ko sa. Ambal ko ang akon andan nga tawag sa is mayor mo. Si Sir Bamboo ganing tawag yas na kay board rule si Manong Rule, no? Ay din andan na naton kay kung bebot na ba bisan nila sa subong incumbent congressman kung mangyapon kiti amo nang iyang nga title nga worthy para sa iya mo congressman bebot na ba nga damo sa nadala nga project. Kagway man ganito yas ang name credit. Oh, ang mga sa Talavera, sa Nueva Ecija, ito ang mga projekto, ginambalan sang pamilya, sa mga politikto. Kung iligay natin pangalan mo dito, oh, ang Shedra sang tricycle sa Alta Chira, blada, no, stubang sang talipapa, kadalaban nyo da, a gift from a pen party list. No? Dira sa Dumangas nga High School, dito sa Calacaan, Duenas, may mga damo to mga proyekto, si Kong Bebot, kasi si Chief of Staff, Sir Bamboo na ba? Si Mayor Bamboo? Ah, na, muna, ito na, andan na naton. Ti, balik kita to. Ang bago, Mayor, saan ko may kapangay ubulig? Kamalyated. Hiatag na lang sa akong direkta ang number sang bata, sang babae. So, ging contact, and the rest was history na tigayon kag subong buhi. Buhi tong barangay health worker. Barangay Health Worker, BNS to, Barangay Nutrition Scholar. Basta isa man sa mga opisyal sang barangay, si Minanga Duenas.
0: Foro de los Pueblos.
20: May Distura, may Tupas, may Dibuque, may Lawrence Defensor. Si Lawrence Defensor, subos sige ng tiyog-tiyog niya, Ma'am Rose, ara nagiman. Ang mga garin, nag-posisyon man ini, subong. No? Ang Biron, gusto man ni Biron eh. Galing kayo daw bugat kayo, David, daw may weights, guro nga 20 kilos ni sa tiil niya. Muna nga ba sang Iban Blanc?
0: In fairness
20: to Kong Ferds Blanc, iti deputy speaker mo, DS na subong Sir Bams. Hindi na ni Mabangbang. DS na kita ya. Deputy speaker, isa sa mga deputy speakers mo. Na mo na yung politika sa probinsya. Sa sudad naman sa Iloilo, sadyan eh. No? Sadyan eh. Sa Iloilo City, ang toss-up will be between Raisa Treñas and Jamjam Barunda. Si Jamjam Barunda, ya, guys, sorry, sabong mangkotomos sa politika. Manya layo pang politika. Hinugay, ah. Si Risa Ontiveros, ganito, may gilaunch na tong Risa, aton ini, ipakita ang kabakod sa mga Pilipino sang Mailonggo, sang Sabado. Napiparar na, kay iti, sa nung imuprepar sa December of 2027. So, toss up sa pagka-mayor sa sudad sang Iloilo, Raisa Treñas, Raisa Chu versus Jamjam Barunda. Sa pagka-congressman, tiyo sige na pang libre ni Noynio Miguel Treñas. Kakuan, may libre sakay na siya. Libre sakay! Oo, ni mga aircon bus dali sa sudad. Personal ko nyo na mo. Personal. No? In fairness, yati. Mga kunsa soltero, bla. Himuon ang tanan nga mga pamaagi para nga ang ginapangaloyagan nga babaye makuha ang huua kita na. Tida mo manasubong propabatsag na. No? Miguel Treñas versus Jed Mabilog. O galing kay Mayor Jed Mabilog si Yusek Jed daw nagulpihan siguro. Nagligad to ba niya? Hindi kuya rice gugma kuya? Sangin pamangkot siya ni Mayor Maria Teresa Formacion Dibuque sang anilaw ka updanay sila sa airport, sa aeroplano, kulit ni sudad. Daw hindi to manami para kay Mayor Zed. Pati ba si kung may race pa man ha? Tito between Miguel Treñas and Mabilog for congressman, for vice mayor, attorney Sedfrey Cabaluna versus Labla Barunda. Ba, mag-amo ni Ma'am Ellen Rose Alarbada Anoy. Ma'am Laura Sumagaysay, sa Jaja! Doro makabinipisyo ka dyan mo! Doro! Duman niya makakaon kaya ka atay ka batikulon. Namantikaan, duman ka dyan mga hingod-ingod. Last 8:20 na sa aga. Today in history, balik-balikan ta ang mga natabo sa kasaysayan sang June 16 in 1960, 66 years ago, si U.S. President Dwight Eisenhower. U.S. President Dwight Eisenhower nagtapos sa iyang state visit diri sa Pilipinas. Kadungan sa iyang pagbisita, ginatagan siya sang doctoral law degree sang University of the Philippines kag Order of Sikatuna ni Presidente Carlos Garcia. Siya si U.S. President Dwight Eisenhower in 1960 or 66 years ago today in history.
0: Foro de los Pueblos.
20: June 16, 1980 or 46 years ago, ang Commission on Filipinos Overseas gintukod agud gyud manage ang mga patakaran or policies para sa immigrants kag i-preserve ang kaangtanan sang mga Filipino sa iban nga pungsod.
0: Foro de los Pueblos.
20: June 16, 1981 in history, 45 years ago, si Ferdinand Edralin Marcos Sr. nagdaog pagi sa landslide victory sa presidential elections nga gin-boycott sang opposition parties sa protesta batok sa dinayaay sang eleksyon.
2: Foro de los Pueblos.
20: Si amo to ang first Philippine presidential elections kag referendum June 16, 1981 matapos ang martial law diri sa Pilipinas. It was a lopsided victory for Marcos Sr. Si Marcos Sr. iyasang KBL, kilosang bagong lipunan KBL. Kontra niya si retired general kag World War II veteran Alejo Santos. Alejo Santos kag Bartolome Cabangbang. Bartolome Cabangbang. May man nagpangalan, may nagpatalagan mga iban, pero ang iban to daw mga insignificant nga mga kandidato. Mga pangsabad-sabad bla. Sa amo tong higayon, in 1981, si Marcos nagkaangkon sang 18,309,360 votes. Samtang ang nagpangaduha nga si retired general Alejo Santos sang Nationalista Party. Pakita ta please si Marcos Senior or sino man da please. Si Alejo Santos may 1,716,449 votes. Tapos si Bartolome Cabangbang may 749,845 votes.
2: Foro de los Pueblos.
20: So 88% sang boto nakuha ni Marcos Senior. Amo to nga nagboycott ng iban nga may pagdinaya. Ay kitay sang una kwan pa lang to mo ng traditional nga ng isulat mo sa balota bla. Ti ang dinay dra nagakatabo sa kwan sa iskutinyo nang ginatawag. Halimbawa, B, ang nasulat sa balota, Santos. Pero ang ginabasa sang Board of Election Inspector, Marcos. Ha, ama Marcos. Kagi man nila sa una, di, sa early years naton sa radyo, na-assign kita sa isa ka distrito sa probinsya sang Iloilo. Lawagon ko, first district. No, first district. Sa pagka vice governor at that time sir Tabski Javiliana Diaz duwang padalagan mo no taga Lambunaw isa taga kwan taga hindi ano to man basta hindi lain to nalipat ako basta mo na nga set up kada basa ang ginabasa nila lain ang nasulat lain ang ginabasa. Amo nang ginatuwa nga dagdag bawa sa una. Amo to gigin reklamo nila ining si Marcos in 1981, Today in History.
2: Foro de los Pueblos.
20: Today in History, 35 years ago, June 16, naglupok ang Mount Pinatubo. Ang Mount Pinatubo, amo tong ginkabig nila nga catastrophic eruption. Grabe gid ang kalitan. Nagbugas ang abo kag pyroclastic debris. Nagguba sa mga probinsya sa Central Luzon.
2: Foro de los Pueblos.
20: Dumduman ko nga tontiya si Antite, no? She's based in Australia. May business siya sang una sa San Fernando, Pampanga nga furniture. Ah, ubos kid ang mga baligyaan nila to mo kay gin-igo sang lahar.
2: Foro de los Pueblos.
20: Subuman nga adlaw sa Bye-Bye City, Leyte. Bye-Bye City, Leyte, Charter Day. Special working holiday sa Bye-Bye Leyte, Sir Paul, please. Bye-Bye City, Leyte. No? Pag-celebrate sa ilang cityhood, kag local culture. Ang Bye-Bye City, Leyte, subong ang ilang mayor, si Mayor Jose Carlos Cari and Vice Mayor Ernesto Butawan. Subong man nga adlaw, special non-working public holiday sa Iligan City. Founding anniversary sang Iligan. Ginatawag ini nga adlaw sa Iligan. Iligan.
2: Foro de los
20: ang Iligan
2: Pueblos.
20: Is headed by Mayor Frederick Sao kag Vice Mayor Ernest Oliver Uy. Si Vice Mayor Ernest Oliver Uy, bago ining salo sa politika, ginpirde niya ang incumbent Vice Mayor nga si Vice Mayor Marianito Alimanya. Amalimanya nga ni mga taga Alimudjan, Iloilo.
2: Foro de los Pueblos.
20: Tapos 8:26 na sa aga, amoy nang aton nga Today in History. Ano makatuod nga daw may cabinet revamp nga matabo? Santo sa mga iwan information ni K5 Jan Sapio. Kibalo ka mo basta mga una nga mga information, advance info. Jan Sapio is the name. Di may mga advanced information si K5 dyan. Kaya i-share naman naton sa inyo. Nga ang DPWH portfolio, kundi subungin na uyata ni Vivencio Vince Bringas Dizon. By the way, si Secretary Dizon, mangin speaker sa ISOFest culminating activity or graduation sa Tamasak Arena sa Barota Canuevo sa June 19. Tihambal sa mga powers that be, dapat bugnaw-bugdaw ginang aircon, ha? Kung hindi ka ni magbugnaw ang aircon sa gym, got done, gid ka mo! Kaya maabot niya daan si Secretary Vince Dizon. Pero do may mga sugilanon, subong nga si Vince Dizon, basi isailo kag ibalik sa Department of Transportation, kag si DILG Secretary Juanito Victor Rimulya si John Vic, nga nagapormaman nga madalagan presidente, baya I am ready, I am qualified to run for president sa 2028, daw ibutang sa DPWH Pastor G. Ismael. Tapos, ang DILG, ibalik kay Benhur Abalos. Si Benhur Abalos, nagdalagan ni Senador mo, galing na perde. Pero si Benhur Abalos, sa maninfa, tahala, Pastor Gerardo Ismael, kay Ma'am Laura Sumagaysay, one of the worthy cabinet secretaries ni mo, mayong performance ni Benhur Abalos. So nagagawa subong, nga mabalik sa SDILG secretary. Si Frederick Go, nga subong ara sa DOTR, isailo sa DTI. So but singon sina nga ma-dislodge, possibly, si DTI Secretary Maria Cristina Roque.
3: Foro de los Pueblos.
20: Tapos si former congressman sang dinggan ini sa Mano Kamsur ni no? Si Joey Salceda Blaser Bamboo. Either mangin Department of Finance Secretary. Kay si isang corrected si Frederick Go Sobong. Si Frederick Go siyang Finance Secretary Sobong isang corrected naman natong kina daw DOTR. Si Department of Finance Secretary Frederick Go, basi sa ilon sa DTI, tapos ang Department of Finance, ibutang kag ipauyat sa ekonomista nga si Joey Salceda.
3: Foro de los Pueblos.
20: Mga advanced information nga aton nga nakuha sa mga informant man ni K5 John Sapio.
3: Foro de los Pueblos.
20: Plus also, 29, this news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
3: Foro de los Pueblos.
20: We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, istoryanta. Ining pahayag sang Criminal Investigation and Detection Group o kung si IDG nga possibly hazing o kung homicide ang rason sa kamatayon nanday Rene Clert Noha Baterbonia kag Divine Adili.
3: Foro de los Pueblos.
20: Pagsilingon nga why sila galiyan na lumos eh. Kung nalumos mo na, basi kung secondary na lang to, ha? Nga ang ginhalinanggit sila nga kamatayon, amo nga, ginpatay sila. Hindi nga napatay. Lain ang tinaga nga, napatay bangod nga, nalumos. Sangsa, ginpatay. Now, si resigned team manager sa Ateneo Basketball Men's Team, Christopher Epoch Kimpo, nagambal nga may mga pag-istoryanay sila sa nagligad, sang asawa ni Tab Baldwin nga nagapanda mga daan nga halong kamo kay mapintas ina nga klase sang tawo.
3: Foro de los Pueblos.
20: Mapintas siya kapin pa sa mga bataon nga mga player. May isa pagikang gulo subong exclusive diri sa Foro de los Pueblos nga ginalantaw man nga posible rason sang kamatayon ni Rene Baterbonia kag Divine Adili.
3: Foro de los Pueblos.
20: Ano ini? Hold on. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
21: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh.

0: hi sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh, bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:39 sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka ba?
8: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
7: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa gihapon, kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Last stretch sa aton program. Sa mga nagapamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee. Sa manatrangkaso, tomar na D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C, The Power Trio. Sumong adlaw sa matagakalinog kakaiping ang mga lugar sa Central Iloilo, kag sa Capiz, singaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch. Kada Martes, kada Biyernes ang free consultation sa Kalinog Branch. Sa Pasay City Branch, kada Webes. Sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawood, Pasay City, kada Webes. Sa Haro Iloilo City Branch, ang free consultation schedule kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Sa Miag-Au Branch, kada Domingo, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Foro de los Pueblos.
7: Inungi duro tubig, ha? Kay Baloka, Ma'am Rosemary Agramon, Sir Bambunava. Drinking enough water each day is important for both sa imong lawas kag sa imong utok. Bisan ang mild dehydration can make you feel tired. Kung daw matsagan mo, daw ginakapoy ka na, basi kulang kas tulog, kulang kas tubig. Unfocused ka or mahina imong energy. Ang tubig nagabulig sa pagsuporta sa pag-ilig sang dugo sa imong kaugatan, blood flow, sa temperature control, digestion, pagtunaw sa pagkaon, black brain function. Staying hydrated may improve concentration, nagapanami sa mudo, kag daily performance. Ang simpleng habit like drinking water regularly makabulig sa imong magbatsag nga more alert, refreshed, nami pamatsag mo, kag ready to stay active sa bilog nga adlaw.
8: Foro de los Pueblos.
7: Ipinom ka durog itubig, kag tapos paligo ka na. Magpaligo ka, panghabon ka, DTX Beauty Soap. Kag magamit sang deodorant organic, Clinica Deo Fresh.
8: Foro de los Pueblos.
7: Are you still there? Ara pa ka muda! Kasi binayaan nyo na ko distab-taban, law. Las 8:41 sa aga. Ari may mga nagagawa na subong ng mga possibly angol sa kamatayon sang promising nga si Rene Clert Noha Baterbonya, 19 years old. Bata sang gabaligya isda sa Banwasang Talakogon sa Agusan del Sur. Nga sanday Rene Baterbonya, tatay niya si Rene, si Buboy, ang hayo. Kagang Iloy, si Roveline Noha Baterbonya. Pito ini magulutod. Si Rene ang daw, I think, dekaduwa, no? So, promising ang iyang basketball career. And he was exampled ni Coach Timothy Earl Cohn sa Barangay Ginebra bilang bataon nga Giannis Antetokounmpo. Si Giannis Antetokounmpo, amuning main man sa Milwaukee Bucks sa NBA. Amuning si Bobet Baterbonya. No? Ti ang mga Baterbonya. Ano yung mga taga-barotak viejo ni mo? Now, ti nagwa subong kag nagasentro sa posibleng hazing kag homicide. Ang investigation sang Criminal Investigation and Detection Group sa kamatayon sang duha ka miyembro sang Ateneo de Manila University basketball team, Rene Baterbonya kag Divine Adili. Sulo kay CIDG Director Major General Roberto Murico II nagapadayon ang pag-interview sa mga player sang Ateneo basketball team. Gani wala pa sang official nga result sa investigation. Inatag ni Murico nga nag-a-apply man ang Anti-Hazing Act of 2018 sa mga organisasyon sa institusyon kay hindi lang sa mga fraternity o kon academies pareho sang police training. Sangit pamangkot sa balasihan sa homicide kag hazing nga motive, ginpabutsag sang CIDG nga wala na exercise ni Ateneo de Manila University resigned coach Thomas Baldwin, Tab Baldwin, ang due diligence sanggin palakat sa baybay ang mga humalampang. Dugang pa ni Major General Robert Murico II, natabo naman ang kapalihong insidente gani nagpakingangot na sila sa tatlo ka former players sang basketball team. At ito ang expose ni Sean L. Defonso ni Matt Nieto blanga ginapakubukubo sila sa balas. Tapos, pukawon sila, disuras ang kagahon. May si Rina, Ma'am Laura, Ma'am Violi, Belinsonia, nagahuni. And they are there sa isa ka isla for a week. Wala cellphone, wala tanan. No? Kag-gabing sakripiso. Now, ginpasabpinas ng CILG, si Coach Tab Baldwin, kagang coaching staff. Pero ang athletics director lang, nga ang nag-attend sa among pagsabpina ang athletic director si Emmanuel M.M. Fernandez. Now, tiyari mga Ateneo players nga nagtambong sa boot camp nila. Pag-abag ka nga boot camp, basic training for new military recruits. Ang ilang training, ya, daw yagdya ka mga soldado eh.
4: Foro de los Pueblos.
7: Ang boot camp, B-O-O-T, C-A-M-P, short, highly intensive training program ginadisenyo sa pagtudlo sang specific skills. High intensity group workouts ang tawag sa bootcamp.
4: At
7: sa bootcamp sang Ateneo sa Lipit, Dipakulaw, Agusan del Sur. Sanday Jared Bahay. Si Jared Bahay, guard ini sang Ateneo nga sadto tani mampang nini sa UP Fighting Maroons. Galing kay nag-change mind si Sir Bambo, nag-sailo sa Ateneo. Taga-kwan, taga-Cebu ini siya. Si Sean Tuano, forward. Waki Espina, guard. Andrew Bungo, Lebron Nieto, nga nagbalik na from injury. Dominic Escobar, Jaden Lasso, muning sa backcourt nila, backcourt players. Kyle Gamber, Kagkiefer Alas. Amoy ni sila, Ma'am Maria Eva Tingson. Thank you, Mama, dara sa Sydney, Australia. Ang duha pa to nga naluwas, si Kyle Gamber, nga anay player sang Batang Gilas. Hambal niya, salamat, good Lord, nga ginpadalaan mo ko sang anghel mo nga nagluwas akon. Kag si Kiefer Alas, bata ni siya ni Coach Louis Alas, kag manghod ni Kevin Alas, nga nagampang sa NLEX Road Warriors sa PBA. Kag sa to anay, si Kevin, player man sang Letran, ang ila sining main man. Ibang big niya players, EJ Kapihi, Travis Roberts, maning mga one and done foreign players nila. Si Logan Baltasar, kag si Hans Castillejos. Now, amoy ni sila ang Ateneo players ka dito sa bootcamp sa Hermanos Lister Farm and Surf Camp dito sa Barangay Lipit, Dipakulaw sa Aurora. No? Nga bisan si Ma'am Angel Librero, ang head sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Banwasang Dipakulaw, Aurora, naghambal nga ginambalan sang management sang resort ang Ateneo team nga parte ni bla sa risk nga magpaltikayon sang aqua training sa open sea. Hambal in return sulo kay Angel Librero sang tag-iya kag admin sang resort, Hermanos Resort, don't intervene with our activity. Marunong kaming bumasa ng rip current. Nakaibalo kami. Di kami pagpilab. Pwede, Ateneo kami mo. Ilan mo na guro. No? Inang mga pasible bla ang ego bla. Kaya Ateneo, mga mag-Ateneo, one of the most prestigious universities mo. No? Ting ang Dipakulaw, isa ini sa walo ka mga banwa sa Aurora. Ang Aurora nga ini, ang governor dira si Isidro Galban, no? Nagbulos ini sa kay Governor Renante Tolentino nga napatay sang September 2025. Ang vice governor si Attorney Patrick Alexis Angara, anay board member sa First District sang Aurora. Now, May walo ni ka mga banwaang Aurora mo, Baler, ang maning kapital nila. Maria Aurora, Dipaculao, San Luis, Dingalan, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, ang maning walo. Ang Baler, ang maning ila kapital nga may 24,689 residents. Ang Maria Aurora, 45,972 residents. Ang Dipaculao, second highest second populous town sa Aurora with 33,597 ka mga residente. Ang San Luis, 30,342, Dingalan, 29,286 residents, Kasiguran, 18,300, Dilasag, 16,000 ang residents, kag Dinalungan, 12,552. Si Secretary Juan Edgardo Manalang Angara sang DepEd, anay congressman dira sang Baler or sang Aurora, taga Baler Aurora ini sa mga hometown. Si Sani Angara nangin congressman June 30, 2004 until June 30, 2013. Ti Region 3 ining Aurora mo upod sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga kag Zambales. 850 saga, no? Diri kita. Ti may managagwa subong nga ginsilutan, no? Kag mayara sang message si Baterbonya sa iya nga Iloy nga si Robilin nga gakin ang gapangayo sa kwartay gutom sa paano magutom kay dibla dala na na sa ilader nga training camp nga after sila makaon man sila, no? Isa subong sa nagagwa nga angulo, ha, isa sa mga nagagwa subong nga angulo kung nga ang gagin patay ini bangod sang ha may nagagwa pagid nga angulo nga waay na lumos kundi gin patay, no? Because sining nepo athletes. Ano ining natuwag nga nepo athletes? Nepotism athletes or second generation sports. Ining mga may leverage bla sa fame, sa wealth or connection para sa ilang athletic parents, ilang tatay abi, manggaranon or atleta man sa una para makasecure sang roster spots, training opportunities kag lucrative brand. Nati si Baterbonya, promising ito yang sa team A makasulod gid sa ti sa ilang team dira may ginatawag nga competition may ini sa Ayman. So nagagwa subong nga possibly ginpulian ini sa patay sang nepo athletes. Sa dai sino ayan ini? Magabaka nepo from the word nepotism, NEPOTISM, nepotism. Ang nepotism unfair practice sa paggamit sa isa kagahom, impluwensya kon posisyon, agod nga makakuha sang trabaho, promotion, or iban nga privilege sa pamilya, sa family members, regardless sa iyong mga qualification. Ang tinaga nga nepotism, malinis sa tinaga nga nipote, N-I-P-O-T-E, nipote, Italian word, sa tinaga nga nephew or hinablos, or pamangkin kon sa Tagalog. Ang term, originally, gidescribe ni bilang favoritism, gagin pakita sa mga papa, mga santo papa sang Romano Katoliko sa ilang mga himata. Tawag naton palakasan, palapit-lapit sa luwag bla, no, pasipsip, no, pang spy ka da para mang chok-chok-chok ka para i-promote ka, makakuha ka sang roster spot abi sa team. Isa diri sa halimbawa nga nagwa ining balita nga may nepo athlete or nepo baby si Kwan, si Francis Iskandor. Sir Paul, please. Si Francis Iskandor, Francis Gabriel Iskandor, anay player sang Lasal sa UAAP. Nagsulod siya sa PBA through Rain or Shine. Nagsilo siya sa Phoenix Fuel Masters, Phoenix Super LPG Masters. Sidiin, ang team backer, ang iyang amay, nga Davao-based businessman, kag CEO sang Iskandor Group of Companies, kag anay presidential advisor for sports ni Duterte, nga si Glenn Bong Iskandor, bali financier man ni Duterte. Nga ti mo nang nepo athlete man, nepo player ka. Sa diin, may spot siya sa Phoenix. Bisan pa nga hindi gi masamaayo pagamangon ikumpara sa ibang mga players. Ti si Francis Iskandor nga ni nobya niya Ilongga, no? Kilala nyo si Pauline, Marie, Monique, Mandamas Gaston. Si Pongay Gaston nabunag sa August 27, 1997 diri sa sulat sang Iloilo. Hampang sa una sa Ateneo, middle blocker kag outside hitter, nagampang sa Premier Volleyball League sa Chocomocho, kag sa Cherry Tigo subong sa Capital One Solar Spiker. Amaning nobyo ni Francis Gabriel Iskandor nga ginatawag Nepo Athlete. Dangod nga manggaranon ka, may impluensya ka. So kung ibalik naton, diyan nga may mga hisa ang mga Nepo, manggaranon, nga mga atleta kag players ang sa Ateneo sa probinsyano kag bata sang manog isda nga si Rene Baterbunya na gagawa na subong. Kaga pamangkot nga hindi pagpambalon ang mga player, hindi sila pwede magpa-interview. May gag order gaging pagwa ang Ateneo. Si Attorney Israelito Torion nga legal counsel sa pamilya Baterbunya, huwag gin pasalod sa chapel sa Ateneo di Labaw kay ma-meet dito sa Iloy sang player nga si Baterbunya. Napamangkot mamuros ba rin nga ginatago nila. Ginatago nila ang ining isa ka dako nga balita iskandalo. Iblang moto sang Ateneo. Ad majorem di gloriam for the greater glory. Ani wa nito oras ay patpato nato ni Boss sold on kamo sundalan ninyo there is a Foro de los Pueblos. Alas 8:54 na sa aga, ibang update bantayan sa 11 Mbps with K5 John Sapio ang dugang detalye sang mga balita.

0: In love ka man na Sir Lawrence. 8:55 sa agawan na kita oras na sa Foro de los Pueblos. Was naman ah. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sali si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang ganyan carrots.
17: Hindi lang carrots, mga kulturan.
13: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
14: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
13: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Sali nga babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
15: Basta. Ano na yung interval?
13: Maidukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Itong ihanta ka ron. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod na sinaka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
18: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, Daytrip Bio, kag Mighty C or Pure C.
15: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
18: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwani, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
15: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
18: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone, nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone, sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
15: Palainom ako.
18: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
15: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
18: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
15: Wow.
18: Ahos, simpre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
15: tinlo. Sa tay, no? Like avocado do Kamil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
18: avocado subong.
15: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
18: Take note, ang avocado may glutathione man. Ay, na, wow. No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano lang mapapahawayon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may putasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo. Kag panit. Mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: DTX 500.
21: Imo pangalan na partner.
22: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
21: 41.
22: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit? 470.
21: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
22: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
21: Pila na lang imong blood sugar sa last mo nagpa-check?
22: 160.
21: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilan?
22: Inom ka mo sa DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
19: DTX 500.
15: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
18: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
23: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pagpangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan nagpatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
15: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
18: Agoy.
15: Untat, inom alcohol.
18: Agoy.
15: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
18: Grustan. Palahubog.
15: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karni. If hindi gin malikawan, bilion ang puti nga karni na kabalos. Ang...
18: ha? Kabalos?
15: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
18: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
0: Ano yung secret po niya?
15: Mahilig siya tagu-ay.
18: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang pamasahi sa yapi edad, sir boy.
0: This is no this. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy, 19 na.
18: Ah, kampyon ni mag. Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
15: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
15: Basic.
0: Maligo. Basic gina yan.
18: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga gapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga gapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
15: So, wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
15: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ingin sa aton nga lawas.
2: DTX 500!
20: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supply,
4: supplement for men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya, mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
18: Dapat lang.
15: Oo, oh, hindi pwede nga.
18: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
0: para ay, may pares sila, may pares.
18: Di siyempre, klinika diyo.
0: Klinika diyo, fresh.
18: Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo klinika diyo, fresh.
0: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, ammonia, ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Deo Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
15: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
15: Nakapangapi ka na.
18: Of course. Burito nga kape ni Saril Jan, wala na sa iban.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
18: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
18: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oo, gatamis ng diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
18: may
0: ka pa.
18: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may haraka pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat, tindog tanan.
18: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
18: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
18: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong ang haloblak sini, lipids.
18: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
0: Nagpamati sa aton.
18: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, anak na.
18: Glutathione
0: na.
18: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
0: may ga-repairman.
18: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
6: Uy, kampiyon. Mm-hmm.
18: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
7: Kulang na.
18: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
7: So importante na ang good fast sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
6: Correct.
7: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
18: May pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
7: Kaon mani.
18: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
6: Oh. Layo lang.
18: Layo gid ya. 100 times.
8: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng
7: D3 bio. Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
6: Nerve cells,
7: no? Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
6: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
7: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo na ang aton nga.
18: Try nyo ba lang mga wire nga live wala putos. Oo. Di ba gasiga-siga.
7: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
6: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina? Kung gadito bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
18: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo cellula, di na na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells hindi siya mas stress bangod sa D3bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom kang D3bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
23: Every 8 hours.
18: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ang ano. Wala side effect, wala...
23: It's all natural.
18: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang itoag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
9: D3bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gida nga ako na regular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
9: D3bio.
11: Ang D3bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Mga butika.
9: D3bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3bio.
9: D3bio.
11: Ang D3bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
20: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Mayra pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3bio kadadlaw, Dr. Mil?
18: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
23: virus
18: no? Kinanglan inom D3bio.
25: Bisan dinggi gani inom ko.
18: Di ba dinggi subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na because ining gitawag D3bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
23: Patay sila.
18: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
23: Bacteria. Sang
18: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3bio.
25: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D-train na siya nga daan nga dala.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
5: Gusto mo bala istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

gagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!

0: kau. Aku gini ginau alikarito.
1: Grabe, pagi nang handom nito, tatako but kon ba?
2: Tonon, grabe kita handom to, tatako but kon ba?
3: Uy, ako pa ya.
4: Ma'am, basiguro nga tatako but manging terorista.
5: Gani man, Meg?
1: Ay, okay lang na ah. Kay amo man ay ang handom ya ah. Okay, next na. Ikaw na, kulatik ko.
4: Ha? Ako naman?
1: Hala, si kulatik ko na.
2: Kulatik ko na.
5: Miko, imo na ako, no?
4: Mga classmates, dalagi lang ariyo. Ma'am, ari nga akong drawing nga balayo.
1: Hala, kulatik ko. Sa diin ang balay mo, nga puro man na square ang makita.
3: Migo, kulatik ko man.
4: Kabalo ka mo mga classmates. Puro lang square makita nyo. Kay pader ko lang na. Mas taas ang akong pader sang sa akong balay mo. Amo na nga hindi kita o ng akong balay.
1: Ay hala! Ay, grabe man! Sa diin gali ang balay mo ya!
4: Hindi gani kitaon, ma'am. Kaya natabunan sang pader tungod sa kataas.
1: Ha!
4: Eh, wala gid ko da very good, ma'am.
1: Alam mo, Pedro, kulatik ko ba?
4: Ay! No, gaya ka mo katlawa. Hindi, tagay mo pagdalon sa balay ko. Te, ma'am. Lagi ko na, very good, ma'am.
1: Aha! Ah, ate, ah, sige, ah. Very good na lang, eh. Okay, mix. Bungkito.
4: Meg, ikaw na, Meg.
5: Ikaw na, ah. Ah, ma'am. Kag mga classmates, ari akong drawing, oh, ah.
1: Hala, ano, ina? Dako mo na nga square. Tapos may tao nga nagatindog.
5: Kabalo ka, ma'am, ang dako-dako nga square. Amo nang balay ni Migo, kulati ko. Nga pader lang ang kitaon kay taas. Tapos, ma'am, ang tao nga gatindog. Ako na, ma'am. Bali, gwardya lang ko na, ma'am. Pero dira ko gaistar sa balay ni kulati ko.
1: Ay, hala! Sadya-sadya sa inyo, no?

0: ano man niya nga ospital man? 5 ka kutsara ang kanoon? Kag isa ka sinanlingon? Amo lang niya ang kanoon ko? Grabe man kakuripot ang ospital nga iniba. Private ospital pero gobyerno ko nung nagagastong. Ano maning? Abi ko gani, swerte na ako kay diri nga ospital si Norbing de Malunhaw gindala. Gali kay mao dumaantos man ko diya gali. Kay nga sa pagkaon pa lang dupit an ka na diya. Oy, ay hala nurse, ikaw gali.
1: Oy, Marites. Oh, komod ka ha.
0: Wala nurse.
1: Aw abi ko ka komod ka. Pwede ka kasi sa iba ng ospital. Oh?
0: Ay.
1: May gani may kinatagan ka pa sa libreng kakalanon sa mga diri kay katanga ka lang da.
0: Sadya, sadya ino.

0: Maayo kay ari ka Ibusman Rimulta.
1: Ari ko di kay ginpatawag mo man ko ako, Mr. President.
0: Ay ba? Ay gadi man.
1: Ginpatawag mo ko ako, Mr. President?
0: Ay oo, kay may kinaglan ako sa imo Ibusman.
1: Kagano balay na?
0: May patiwasan ako sa imo
1: ah. Kanay sino?
0: Ang mga sagabal sa plano ta.
1: Ang buot mo silingon, ang mga kontrata sa politika.
0: Oo ah, kay sila na yang nagabalabag sa aton mga handom. Kag sa plano ta nga magpaldo perme.
1: Kano mo, Mr. President? Ano ang dapat ko nga himuon?
0: Simple lang. Pagwaa ang mga kaso sang kontrata sa politika.
1: Tagang mga apin taya.
0: Natural. Protektahi kag hinabuni sila. Gaan ta ka talinfe. Kung may kasuhan ka nga isa ka kasinador, tag-isa ka malita ang iatagusay mo.
1: Bow, daw maganahan man ta sino magtrabaho.
0: Dapat gidi.
1: Sino ang unahon ta pagwaan kaso, Mr. President?
0: Si Senador Unggoy Karsada.
1: Siya naman. Ang kapitana makasuhan sang plunder kag iabarkada nga si Bong Rebillame ato naman sa prisohan.
0: Oo. Papasa to siya.
1: Kag sino ang isunod ta?
0: Si Dante Manguligta. Kasuhi man plunder kay siya ginang gadako-dako na sa dibatihay.
1: Ate, matuman, Mr. President. Basta may malita, dasig ko na iyo.
0: Ay, abaw! Sige, sige, sige. Wow!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
9: So una,
8: problema gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap
8: kag naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement. Testingan ko.
12: Wow,
11: ayos
12: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend
1: Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
1: DTX 500.
5: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
1: Ikaw bala
5: ang may diabetes.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
1: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
5: masalikan
1: epektibo.
5: DTX 500
1: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio,
5: ang D3
1: yung may BCO,
5: ang BCO
1: yung may D3.
5: D3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
1: Ang D3.
5: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
5: Yung may D3.
1: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: amigo dyan nakalaba?
1: Ano man toto, dako botkon?
0: Na-notice mo nga ang mga drawing ni Kulatiko kagbongkito?
1: Hoy! Kung ano ka dalom siyang imo drawing? Sobra, pagitang ilay ah.
0: Ang mukha ni, no?
1: Palingin man ang ila, no?
0: Oo, galing. Migunta talang na sila. Migunta talang sila, Japon. Pisan palingin sila.
1: Gaga man, how?
0: Basi, ang katunta nila sumbaganay.
1: Hadlok ka sila, how?
0: Oo, eh. Ikaw, yaw.
1: Hadlok man, eh.
0: Wow!
1: Abi ko gani, mabato ka sila.
0: Hindi ka gani magbato. Ako pa ya?
1: Ate, sige. Sakay-sakayan ta lang sila eh.
0: Oo ah. Kay kung traon ta sila, wala man Japon may mahimo, no?
1: Oo eh. Sila na yung adaan mga basko sa lugar ta mo.
0: Namo man gani. Sabay na lang ta sila. Para daw basko man ta.
1: Oo, totoo. Dako, ubot ko na.
0: Amo na, ya. Eljan, laba-laba.
1: Basko, pagkinyadaan kung nag-upod pagkita mo.
0: Kag nga aman?
1: Kay dako na, laba-laba pa.
0: Ha? Ala, sadya-sadya, no?

0: Meg?
1: Ah?
0: Ayos mo lang sa bata to, Meg?
1: Oo, oh, Meg ah. Yun, Nick, tumig yan.
0: Ha? Ah? Dahil naman, Meg, no? Ang wala na pinsiran sa ibang singato niya, na pinsiran tayo.
1: Simple lang to yung sa bata, Meg, no?
0: Oo, oh, Meg eh. Simple lang to yung ato niya sa bata, pirurak.
1: Ang maganyan pala ko eh.
0: Hindi tayo mapinsiran sa ibang, Meg. Kampiyon na kampiyon gito yan.
1: Sa sunod naman yung activity, Meg ah. Birahon ta naman ah.
0: Oo, oh, Meg ah. Kita mo, 100% man aton class activity. Number one ta, Meg oh.
1: Hmm? Ako man, Meg.
0: Tatlo lang ta nakakuha 100, Meg. Si Toto, Dakobot Con. Ang ibang to yan, Meg. Puro lang to yan, 95.
1: Hmm? Mga pigaw sila yamong. Ti, Meg.
0: Ha? Ah?
1: Ma... Kaon na tadayon, makabalik si Mamburak na isang mga snacks ta.
0: Oo ah, kagita ka naka 100 Meg mo. Dapat damuon ta kaon ah, kag may bring home pa ta.
1: Amokin Meg, para sasasadyahin ho.
0: Wow!

0: Tagkaruna, yergaton mga kundan sa kadun detalyer.
1: Habibi, pamatiyan da kon may topa man ang balita ni DJ Borjok.
0: Sige po na, ako si DJ Borjok sa programa. Ang mga sutab sa palay kang Negros. Una ka balita, may kagtanan sa mga wala na dala sa walang gutom program. Posible ang inyong pangalan ara sa patay gutom. May maluan ang mga patay gutom program. Mas dako-dako ang mamaton sang siri gabi ni Pisyaryo.
1: Hala, dako pang mabaton sang patay gutom sa walang gutom?
0: Halimbawa, kung nagabaton ang walang gutom program, ang mga beneficiaries, tag-isa kasako gabugas ang sa patay gutom. Naman, himon tang sin kasako gabugas ang imo mabaton.
1: Hala, dumayo ni Hango?
0: Pero, una-una nga na'y padala sa gobyerno, padala ang sin kasako samtang ang bugas, ipasunod lang kung ma-harvest na.
1: Wala pagali ma-harvest ang inukhatag ng bugas?
0: Sa sumong, bago palang taro magmagahubay, pero kung maani na ini, sigurado na ang palabuton sa mga patay gutom beneficiaries.
1: Sadya-sadya, no? Wah!

sundan pa ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ay, ano nga lang! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lane, ako gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa apon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: good day, magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis, kag nagputi gid akong nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: Soap. DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
0: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
13: Physio.
0: Physio.
13: Yung may D3.
0: E3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
13: Yung may D3.
0: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May puso!
19: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga pungko. sugod?
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang mapanit?
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi?
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol?
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.

0: Si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 10:35 sa aga. Yari na ang K5 Top Stories of the Hour. Para sa balita lokal, arestado ang tatlo ka mga lalaki nga ginaaligar miyembro sang Termite Gang sa ginkasa nga drug buy-bust operation sang PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit. Sa Barangay Bulilaw, Mandurriao, Iloilo City, pasado alas 2 sang kaagahon, Hunyo 16. Ang main subject, amo si Arias Jr. Magluwas sa iya na aresto man ang mag-utod nga Sanday alias Jonel kag alias JR. Narecover sa nasambit nga operasyon ang suspected shabu nga ginabanta nagabugat sang 1,020 grams nga may balor malapit sa 7 ka milyon. Nagapadayon ang pag-imbestigar sa mga otoridad na tuhoy sa source sang mga ini. Para sa balita nasyonal, ginpahayag sang Office of Civil Defense nga hiwaton ang second quarter national simultaneous earthquake drill sa Huwebes, Hunyo 18. Kabuylog sa paghiwaton nga national earthquake drill ang mga member agencies sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC. Pagasundan man ini sang office sing official launch sing harmonized contingency plan o kon HNCP para sa mabaskog nga linog sa Greater Manila area suno sa OCD. Kagpara naman sa balita international. Ginbuyagyag ni US President Donald Trump nga napirmahan na sang Estados Unidos kag Iran ang isa ka Memorandum of Understanding agud tapuson ang padayon nga tensyon sa Gulf region kag mabuksan liwat ang Strait of Hormuz. Suno kay Trump, napirmahan na ang kasugtanan samtang nagatambong siya sa G7 summit sa France. Wala pa sang opisyal nga pahayag ang Israel angot sa among nga kasugtanan, apang suno sa pila ka opisyal sang pungsod, wala sila nalipay. Ang oras, alas 10:38 sa aga. Ang K5 Top Story of an Hour ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginapabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensya do gid permi. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga produkto or sa product center ni Dr. Ramil Uy. Ini si ka-K5 student intern Krisha Faye Sobosa, gikan sa West Visayas State University College of Communication. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Kampyon sa balita. Kampyon

0: That song was brought to you by Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
6: Mga bad cholesterol.
5: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwan, ha?
6: Di mo tambay.
5: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No?
5: Mm-hmm.
7: Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imong heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imong heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imong heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imong heart, kag magdako.
5: Mm-hmm.
7: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: amo na dapat balin sige tani na mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
7: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
7: Mm-hmm.
5: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
7: mm-hmm,
5: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
5: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
6: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imo nitric acid.
7: Mm-hmm.
5: Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
7: Uy,
5: meaning ba ti nami ang flow.
7: Mm-hmm.
5: Wala bara, tapos may high blood pa.
7: Mm-hmm.
5: Wala na, tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
6: Kampiyon.
5: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
6: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
5: By turbo.
6: By turbo.
5: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
6: Extend, kampiyon.
7: Sa rurot, gina.
5: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
3: D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Lito, isang kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may PCO, ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio, Health News. D3 Bio, D3 Bio.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

0: radio. Campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag nadulong man sa inyo, this time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng trupa.
3: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps. Char Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Saburoso.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: May waga mga kakifoy. Kamusta na kamo daw? Welcome na sa aton nga pagpanglagad. Yan subong edisyon, subong adlaw. Martes na. Pizza 16 sa bulan sa Ngunyo. Kamusta ang mga maiswildo ka hapon? Mga tagpalabati naton sa bilog ng sulat ng probinsya sa Iloilo, sa malabutan sa aton sinigang pagwaragwag sa bilog ng kalibutan. Ari na ang mga nagapanguna ng mga balita. Mga report karon duga-duga ay sa aton sinigang mga kaki-5 reporters. Dari sa aton sinigang pagpangalagad, subong sininga odo. Sabi niyo, lapit sa 7 million na balor sang sabo ang na-recover sa bypass operation sang PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6. Oh, lapit-lapit sa 7 ka milyon na sabo ang na-recover ay nasang kagahon dira sa barangay Bulilaw sa distrito sang Mandurriao. And yet drug is not alarming. Hindi magapon alarming ha, kay bibisan na 7 ka milyon na balor sang sabo na recover. Hindi man gapon alarming ha. Damo sabo, sabo is everywhere. Kag ang isa pa dire kay ang tatlo ka mga suspect na nadakpan. Mga ginaligar ng mga katapos ang termite gang. Ikon termite gang ini dapat ni sila ma-investigaran sa gusto. Nga kay ti kabalo kita nga may tatlo ka mga establishmento komersyal diri sa aton. Isa sa siyudad, duha sa probinsya. Kagin sulod sang termite gang. O diri sa may Iloilo Supermart sa Tabok Subaharo. Sa GT Mall Pabia. Kag sa Bayati Pawn Shop dito sa Banua sang Kalinog. Dapat padalman ni sa aton mga kapulisano kon sila gidman investigaran isanto-santo backtracking sang CCTV footage nga nakuha antes. Naging sunod ining tatlo ka mga establishmento komersyal duwa sa probinsya kag isa sa syudad. Ay ginaligar ng mga katapo kuno inisalas ang termite gang. Ama ko na may sabo pagid. Kompleto ba? Kompleto ang mga nagkaladakpan kang inas ang kagahon. Termite gang na. Kabaligya pa sabo. Kag hindi basta-basta kahit lapit sa 7 ka milyon kapisos ang balor sang sabo. Check tabi si Kaki-5 Kim Kaloyo, Kaki-5 Lawrence sa follow-up report sini sa ginpatigayon niya bypass operation sang PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6. Nga muning nakadakop, nakarecover sining size punto Nuway Beef Plus lapit sa 7 ka milyon. Dira sa barangay Bulilaw, Mandurriao, kainas ang kagahon. Grabe ni. Amoning presyosang balor sang sabo sa market value. Street market value. Sang sabo. Nga na-recover. Samtang sa wala pa, ang ginpatikayon, bala itong kuno, hearing sa nga piki, nga Blue Ribbon Committee dito sa Metro Manila, no, sa isa ka gym dito sa Metro Manila, ang way na pasugot ang tingiya kay parang inislam igo man sa politika eh. Ang Binyo nag-pull out sa plano ng Blue Ribbon event. Questionably na nga daan mo nga ang si former congressman Mike Defensor, yan ang patawag. Hindi man sa member sang committee, hindi man sa senador, hindi man sa Blue Ribbon Committee. Pag hindi na ini-official, kahit sa nagligad tong sesyon, na-deklarar na nga bago na chairman sang Blue Ribbon, si Senator Erwin Tolpo na. What's yung lingon? Pike! Ano niya si Mike Defensor ni man? Kabalo makita nga mga maalaman ni sila. Gusto man naton mabatian ang mga testimonya parte sa flood control scandal. Pero ini man tani kita pag ipatalangon, blay ini man kita tani pag pagsudlan sa mga pahayag nga hindi amobla. Ako ya personally gapati ko ya nga may kinawatay gid man may ginansanay, may mga nakabaton gid man sang malita nga unod, may unod kwarta. Puno sang kwarta. Pero woodline naman ay lain naman ay bisan sino na lang lawago nila. Unan lang lawag si Senator Loren de Garda na delibiran na dalaan nila na ba dalaan nila sang minalitang may unod kwarta sa kuligin bawi nila. Ikapos lang sila magakusar, kagapos man sila magbawi. Ining 18 ka mga marites. 18 ka mga marites, bla. Kaya hindi naman sila katapos ang Philippine Marines mo. Ay dishonorably discharged na sila. Pabalikan tani karon ha. Diri sa atong siningapag panglagad jak ang rigodon. Bag-o pagbag-o sang mga member sa kabinete ni President Marcos kag i-anunsyo ini sa iya sininga suna sa masunod nga bulan. Ag subong man ang special session boss. Anong matabo? May tatlo kuno ka mga senador. Kabaupod sa grupo ni Senate President Pro Tempore Serwin Gatsalian. Sino ining tatlo? May lalaki, may babae. Why mambal kung may agi? Check na ito nanay, si Kaki 5 Kim Kaloyo. May tanong sining accomplishment sang Philippine National Police. Pag-recover sang kapin sa lapit sa 7 kamilyon kapisos na balor sang Siabo. K5 Kim?
3: Pareho lang sang bugas ka K5 dyan, no?
4: Mm.
3: Isa ka kilo.
4: Apos lang sila, no?
3: Isa ka kilo nga shabu, no? Nga na-confiscate ka K5 dyan. Kaya around, ano na siya, no? 1,020 grams. Ang confiscated sa drug bypass operation conducted by the PNP Drug Enforcement Group. Special Operations Unit 6, no, dira sa my area sa barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City, Sirino, kung i-compute man na siya sa market or standard drug price ang ipayag pa dyan, nag-balor ini sa kabukusan nga 6,936,000 pesos ang ining mga confiscated nga mga ginapatihan illegal nga droga. Bali, nakandak na siya or napatigayon ng ining operasyon pasado las dos kain naya sa kaagahon Hunyo 16 sa diin, no, ayara sa tatlo ka mga kalalakihan ang naaresto, no, sa ining bypass operation. Ang main subject ako nang nabaklan git, no, mo ni si alias JR kag aside pa sa iya may nadakpan man nga accordingly ti mga tagikan sa Manila nga magutod, no, amo ni Sanday alias JR kag alias Junil kag K5 John, no, kag ti isubong gina-verify pa kag ongoing pa man ang validation as well as investigation sang otoridad kun bala, no, diin gidya ang diin kag sino ang source sang illegal nga droga considering nako nimo nga amount sa K5 John 7 ka milyon no, nga suspected shabot ikon usually according sa information ginarepack pa na mo para bala makagulugan sang iban nga mga nagabulubaliga na K5 John aside sa amo nga balor probably may tendency pa na nga magdako kay siya kay gina pamutos-mutos pa ni dinan
4: labot ni siya na pulo ka milyon ang makwarta nila K5 Kim.
3: Usually, abinado, parehos na ba lang reseller ka?
4: Oo.
3: Pusun-pusun mo, ripak-ripak mo, ginansyahan mo, bitag 200, 300.
4: Ayun yung mga tatlo ka mga nadakpan din sa subong sa Mandurriao Police Station?
3: Yes, sa K5 dyan. No, kaya actually, tigin na according din sa initial nilang information, allegedly sa Manila, source.
4: Daw batian ko sa may video lang nabatian ako nga kuno na eroplano pa ni kuno ng sakyan nila.
3: Tiyam mo gan gani ka kipadrag iti tiyam ako no
4: with them. Eroplano, why ka mo madakop?
3: Amo na gani kay iti syempre kung eroplano bala naton. Sa mga airport naton no or paluparan may mga scanners. Kag it could easily detect kung may mga illegal substance kung kaysa gani mga ginadumi
4: mga gunting lang gani gunting nail cutter nga may lansitas gani gina-confiscar nila inisabo ay makuha
3: amo gidi kung
4: no, tinunto na ito mga,
3: bottled water gani kasi pwede to kadala sa sulod
4: perfume mo kon dako perfume mo ini makasulod Ano man nga konsyabo, eroplano, i-confirm gidabi, kaya nabatihan ko sa video nila mo, nga eroplano, pano kuno ginsakyan nila sa Manila, na?
3: Yes, yung K5 dyan, no? Actually, kinatry mo na itong reach out lugang, ang ila, dari nga focal person, no? Kaya ilabuton mo na ito ng mga opisyalis, dira sa barangay Bulilao, Mantoriao, agod yung ati may baluan na, no? Nabla na sila yung kadugay, abing nga nag-atender dira sa may area.
4: Away na na, kung taga Mantoriao, pamakuto mo, taga Bulilao, Mantoriao, ay na isa kabalo yung may sabuda. Wala mo man mang hinaw na sila.
3: Nagigad gani nga mga drug bypass operation do sa molo nga to pan
4: malay ni Kap. Na sila. Kwanang na da sila natabuan ng nangara sila na pagdakop si ila. Muna mga rason sa mga barangay officials.
3: Oo, mungkin na. I-check na to. Validate na to. No? Kung nagkagin mas eroplano, for example, no? Dag-agi, ginman din sa mga airports na to. Ito dapat na, no, nga may manabatman or to take accountability, no, this means nga stricto gani sila sa iba nga bagay, ano pa yan, sa mga illegal nga mga shabuni, kagipan pa nga mga kontrabando, kagipa-ipa, no, kagdi, siyempre, ma'am, balaton nga, ti, probably, dako na nga mga areas, ang ilang nga gina-disputa, kaya nakita na to, no, ang ining mga, not time wala no binugko siya no nga mga illegal nga droga kaki 5 dyan ang nangadaguan wala no ang bilog na ang iya sa nagaunod
4: kay ang arresting officer bla ng patikayon sang bypass operation ni Pideg is Uyo 6
3: yes.
4: Kay ti klabanan sa aton di CDEO RPDEO
3: SDEP
4: ti amo na pirmi blang mga amo na sumunya no lain nga unit pagini lain pagini sa RPDEO K5 Kim.
3: Yes, kaya K5 dyan, no? May mga nabatian man na kita. Previously, nga tinagakandak man na sila sa mga bypass operations. Pero, coordinated man na sa ibang pagid, no? Nga mga drug enforcement teams natin, dari, no? Dari sa Western Visayas, naglain-lain man pala kumbaga, no? Ilayang ang mga priority targets sa K5 dyan. Pero mayroon
4: pidig niya, eh. Pidig niya, eh. Kaya pamangkot, tabi kung sinong team leader, sining Pidig, PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 6. Kahit ikon sa regional, ya si, daw si Lieutenant Colonel Artillero ang RPDEO mo?
3: Yes, so pero based sa information natin sa PEDEC, ang nagkapanguna mo si Police Captain Rogelio de Maisip.
4: Ah, okay, ti bag-ugin mangli.
3: I-check na ito further ka K5 John. Pero before niya, abin na naka-coordinate man niya sa aton nga mga news team before nga tayo mag-witness sabi sa mga drug bypass operations man kay K5 John. No, kasi dako man nga butang nga ma-validate nilang information or allegation or claims nga ti mga members na sila no, sa nga termite gang. Kahit siyempre, mangin dako ni nga pala yan kung sila nigid man o kung nag-upod-upod lang sila at least no, matap na abi ang ina-present siya dari kay K5 John. Kahit damo naman yung mga incidents dari sa Iloilo province, diin, no? May mga dagpuan yung mga establishments na dagpuan sa mga minilyon nga balo, sa mga alahas, sa mga cash, sa ining mga miyembro, sa nga termite gang. And as of this time, damo man sa gihapon, dahil man no, wala pa man nagkaradakpan kaki-five no? Di madumduman na last time sa pabiya.
4: Gusto lang nato na mabalaan kung sila ginmanik, kaya paano mataod-taod sa aton mga polis kag mapaako nga sila ginmani ang mga katapos ang termite gang. Iti kon i-backtrack ni mga CCTV footage, tatlo mo. Isa diri sa Tabok Subaharo, ikaduwa sa Duty Mall Pavia, ikatatlo sa Bayati Pawnshop sa Kalinog, dapat itaw-taon sa aton mga kapulisan ng Police Provincial Office, IPPO, mag-coordinate na sa PDGO para ma-investigaran nila ni Kipaib Kim para matagaan man hostisya yan itong mga nagkaladula ng mga alahas kagkwarta sa mga negosyante sa probinsya sa Iloilo.
3: Kaya kung, for example, kay Five John, no, ma-confirm na sila ni Gidman, so it means nga, aside sa ining pagpangawat, may ara pag isang iban nga illegal activities man, which is sa muning pagbaligya, no, pag-transact, pag-engage, no, sa illegal na droga, which is mambalakon for us kay Five John, na kasi iban nga mga naisurya natin, nga mga ordinaryo lang ang mga Ilonggo, and for them, no, alarming with the amount mala, kag mga kadamuon na sa mga illegal na droga nga ma-confiscate, no, especially to the specific nga by mass operation ka K5 dyan. We'll gather additional pagit nga mga information, especially no, sa nagpanguna madali sa sining operasyon. Kag confirm nga binagagaagi dara sa airport, waan man ato no, sang payag ang Civil Aviation Authority of the Philippines o kung kaap kung ano diri ang ilaman niyang pagpangusisa, diba si Bala pakunukuno lang sila pinangandara na gagawin sa airport K5 dyan. Ang base man rin no, sa atong sining mga previous na mga interviews, una naman niya ginpahayag sa PDEA nga hindi drug route ang Western Visayas sa K5 dyan. Tinamo, balalaga dungka ng mga barko. Balaan man natin, although nga may mga K9 units sa mga pantalan natin, hindi na maisa-isa ang mga salakyan. Usually na K5 dyan. No? Bisan ka ni kung ikaw lang magtabok pa sa piyak nga isla or piyak nga probinsya. Evident man na nga hindi man isa-isa, gina-check it, abi kung anong sulod yung salakyan mo, anong sa likod. Kagti ang mga K9 units, limitado lang man, no? Kag wala man sa mga X-ray or mga detecting scanner machines, no? Sa mga pantalan naton ka K5 chanti. Wala na to, no, with the leadership ni Police Brigadier General Randolph Tuanio bilang Acting Regional Director, nga padayon pa rin, no, ilang nga pagpanikasog. Considering nga last time man yan, no, as reported man by K5 Karen Badilla, nga isa ang PRO6, no, under the leadership ni General Tuanio, Police Brigadier General Tuanio, sa mga leading or top man nga mga police commands sa bugos nga pungsod ka K5. Diyan, kabay pa, nga mo ni ang problema sa illegal nga droga ang matutukan, K5 John.
4: Okay, salamat yun na, K5 Kim.
3: Opo, dari sa patrol, si K5, Jason Talaron, pero winagapamati dari, no? Si Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, kang si Tita Rana, mga padre, sa Zalapus, sa pamilya Manaay, sa Mandurriao. Ako naman, si K5 Kim Montaño Caluyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan, sa Iloilo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
4: Madamo kanya, salamat sa report ni K5 Kim Caluyo. Standby, magabalik kita pagkatapos gilamang sini.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
6: Yung may D3! Matatas,
8: mga buti ka.
9: My family history, bala ka mausong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas bala ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DDX 500!
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: DTX 500!
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest. poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
6: Red Horse Beer in Newman Whistle.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namin. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mabasa ang butika.
17: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
18: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
18: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
22: Good news!
23: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
24: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
22: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
24: X10 Food Superman Man.
25: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
26: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: X10 Food Supplement for Men.
27: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidants.
27: Nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino nga tay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: Mahigo bala ang imo dugo.
28: DTX 500.
27: Masamit ka bala gina allergy.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
28: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
28: DTX 500.
27: Masaligan.
28: DTX 500.
29: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya

0: ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: With Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.

0: 500 epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: 11 Mbps!
5: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga kakifoy! Bang ini nga mga balita, this news is brought to you by Redor Soper, ang siyat ng tropa. Ang parte ni sa development plan dito sa EDSA, no? Nga kung sa din na hiwaton ang events dito sa EDSA Show Boulevard. Hiwaton ko no ang Senate Blue Ribbon Committee hearing sang Cayetano Black. Kaina sa agati nagabot sa dito sa venue sa Nay Senator Amy Marcos sa former Ilocosor Governor Chavit Singson. Nagsang ulihi ginahambal ini nga ang event place ang hindi na madayon sa paggamit sang ilas ni nga venue. Bangod kay bisita nila sa sining Cayetano Black ang 18 ka mga marites na kuno mga witness nga nag-deliver sila nag-deliver sang marita nga may unod sang kwarta sa pila ka mga government officials. Pero sang ulihi, may announcement man si Attorney Ferdinand Topacio nga madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kay Cayetano Black. Pero way mabalaan kung ano oras. Ang ini nga mga balita, ginadulong sa inyo sang Red Horse Super. This news is brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng trupa. Ginaagdaman nato ng aton sini mga tagpalamati sa mga running enthusiast na magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga bululigan. Napagaywaton ini sa Hulyo 5, Domingo nga daw dira sa May Sunset Boulevard. Gani magparehistro na, mayaras ang tatlo ka mga kategorya. May 10 kilometer registration fee is 999. 5 kilometer registration fee 699. Kag ang 3 kilometer registration fee 499. May duha ka mga pamaagi kung paano ka mo magparehistro. Magkadto lang diri sa studio sang K5 News FM Iloilo. Nga rin nahamtang sa ikaapat nga panalgan sang Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man ka mo magparehistro online, i-check lang ang page sang K5 News FM Iloilo. Opda ang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, kag-kahagugma. O kung sino man ang imo kilala nga mag-upod, mag-pasakop. Sa Fun Run for a Cause ang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa sa inyong tanan-tanan.

0: AJ Cordoba. Dirasa si Marvin Balgos. Marvin Balgos ang barangay Aguinaldo, La Paz, Iloilo City, sa aton sininga o aton sininga K5
1: sa barangay Aguinaldo.
0: Okay ka, may kapika sa K5.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
1: Okay mga ka-K5, sa subong ari kita diri sa barangay Aguinaldo sa distrito na naman sang Lapos. Ah, Lapas. Unsa diin, no? May isa naman kita diri ka sulid di sir nagapamati. So, oh, ari si sir nagahigda-higda samtang nagapamati sa 11 Mbps. K5 Joseph M. So, ari si sir. Sir, good morning. Do ka namin ka higda-higda mo. Oo. Magaluwas sa mo sini oras. Ano kapag oras mas amiga pamati sa K5?
3: Bilogin nga daw eh.
1: Bilogin nga daw.
3: Sa magabi kung ba ni.
1: Tibati amon na dira. Nga kung nagapamati ikaw, kag malabayan ka namon sa K5 Joseph M team, may ari ikaw sa premium kapag bato nun?
3: Oo eh.
1: Nagalaom ka man?
3: Oo eh.
1: So, kaya nagalaom ka? Okay ka. May kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Ano man bal mo kay Dr. Ramil o kag sa K5?
3: Salamat sa K5 kay Dr. Ramil o kay nakabato.
1: Isa ka box nga Detex Coffee Mix. Oo. So, abi ang dahadari ang mga kaingod ni mo, migo mo, nagatambay diri sa namamati na sa K5 kay base dasong sila naman among maswerte nga magadaog no.
3: Tanan ko nga naka kondisyon barangay sa Aguinaldo. Mamati ko sa K5 kay
1: K5.
3: Sa K5 kay para da si Doc Romero ka pangatag si niya nga mga kwan kag si John Kapulot. Binigid ka ang mga kaupo dyan ang mga
1: Angkorman.
3: Angkorman.
1: Sige, sige. Ano pangalan mo ganito ay?
3: Marvin Balgos.
1: Marvin?
3: Balgos.
1: Balgos, no? Barangay Aguinaldo. So sige tay, thank you so much, Ged. Congratulations. God bless.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Dari ang araw ng aton sining listeners ang 11 Mbps si Marvin Balgos sa barangay Aguinaldo, La Paz, Iloilo City. Kahit nadakpan gid sa on the spot nga nagapamati sa K5 News FM na gintagaan sa isa kabak sang DTX Coffee Mix. Healthy coffee ni Dr. Ramil Oy sa aton nga okay ka, may kapika sa K5. Para yun na lang ninyo dira ang pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Basi-basi, kamo naman ang masunod nga madakpan. Makabaton ka mo sang isa kabak sang DTX Coffee Mix. Healthy coffee ni Dr. Ramil Oy. Mayon ko tuman dira sa kay Melvin Satonero. Sa kay Melvin Satonero dira sa barangay Bunta Talaharo, Iloilo City. Mayon ko tugid kag sumuman sa kay Paribiboy Cadiz dira sa barangay East Baluarte sa distrito sa Mulo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Mayong Udtoman. Sa kay Barangay Kagawad Rodrigo Montaño sang Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo, Kagawad. Mayong Udtolan da. Sa kay Arman Bakuguay. Sir Arman, musta ang biyahe ta? Kaya home ta ni? Musta biyahe ta dira? Nagapanamiyaw lang sa iya mga kasibarangay. Sa mga taga-barangay Tinurian. Kag barangay Sohoton, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ngayon ko to man sa kay Tristan Wyatt Gulay. Mayong untugid kay Ma'am Nini Sian Prisya. Ma'am Nini, dira sa Singapore. Mayong untugid, salamat. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, dira sa barangay Balabaguharo. Mayong untugid, salamat kita sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Kay Ma'am Aiza Amand. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Ma'am Marie, mayong untulan da. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Mayong untugid. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Laura Sumagaysay sa Hong Kong. Mayong untugid. Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Sir Jesse Hamolis Senior. Mayong untugid. Tamyaw lang kay Marilo Hamolis. Kay Mulong. nga nagapamati yun subong kay Kim Hiroso Panis dira sa sityo Tinibawan, Barangay Maasin, Pasig City, maayong Odogidda. Sir Kim Panis, salamat yun.

samtang ang Senado nag-preparar na sang pag-iwato nilang special session boss, ginapasiguro nag-sundon ang schedule sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga magasugod ini ang impeachment trial sa Hulyo 6, 2026 ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Masunod din ini as scheduled. Amo ini ang ipahayag ni Attorney Romeo Bantog, clerk of court sang impeachment proceedings kag secretary sang Senado. Nag-sumiter na ang magtimbang parte sa ilas ni nga mga pre-trial briefs. 57 kapahina ang dokumento sang prosecution. Kag 60 kapanid ang sabat naman sang depensa bilang pagpanghanda sa trial. Di ang pamunuan sang Senado, ginpatod nga sa mga senador nga dayon ang trial sa gintalana nga schedule. Tagbuas kadlaw, balaan naton niya si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagpatawag sang special session buas sang Kongreso, both houses, House of Representatives kag sang Senado.

0: Skid Goldman Boss, no? Ang special session kag mahimo ini boss alas 9 sa aga. Kagbantay naton kon official ini kay maga convene boss. Kon may magdeklarar kag mag-motion naman sa pagsugod jed to declare the position as Senate President. Kag ipamtang nila si Senate President pro tempore Senator Serwin Gatsalian. Eh, kung may mamosyon, inabwas sa pagsugod yun sa special session sa Senado para nga maging opisyal. Kagway na problema eh. Ito eh, dosis subong ang grupo ni Cayetano. Pero ito minus to sila. Kay si Bato de la Rosa, nagpanagyo, nagpanago sa palda sa iyasawa. Kag si Senator Jinggo Estrada na priso bangon sa kasong grab kag plunder. Ti pulo na lang ang grupo ni Cayetano. Ti ano, may tatlo pagid yung masaylo sa grupo ni Gatsalian. Amoy nang aton sinibantayan, boss. Gamosang sitwasyon dito sa double gem. Sa Mandaluyong City para sa hiwatan kuno sang Blue Ribbon Committee hearing. Paano nga i-claim nila nga Blue Ribbon Committee hearing ini kay na declare na hindi na si Pia Cayetano or si Rodante Marcolita ang mga opisyal sang committee. Si Senator Erwin Tolpuna. Kag dito sila sa hindi binyo, hindi official nga binyo, but silingon nga unofficial ini. Bisan ganitong una nilang committee hearing to, nga sa Senado, unofficial to, why man to madala sa record sang Senado. Kaya gusto lang nila ko no, nga magpanindugan. Tanan niya tao, gusto nga makabati sang ebidensya kontra sa flood control scam. Pero hindi lang tani, pagdugang-dugangan, bla kagimimuan sa mga tao nga, daw hindi man gusto kag hindi man credible, hindi man patian. Amo na nga ginatawag sila, ginatawag ining 18 nga mga 18 ka mga marites. Kay hindi naman sila katapos ang Philippine Marines. Tekon marites gani, hindi lang marites, ginahingadlan ina sa mga tao nga mga kotso-kotsiro sa barangay, di ba? Mga kotso-kotsiro, ba? Imo-imo sang kagpabati-bati wala ini istorya. Balikan tani subong ha, kay tub-tub subong wala. Kati ambal sa tegiya sang double gym sa Mandaluyong City, Metro Manila. Hindi na kuno pagdayunon pero nagambal si Attorney Ferdinand Topacio ang legal counsel sang PDP Laban, madayon. Ibantayan tayo na dugay-dugay ha. Standby, magabalik kita pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert. Kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
2: ang may powerful compound
3: ganagapanugos
2: ang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado,
3: epektibo,
2: aramis mo.
3: DTX 500
4: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP, Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May tubo kay ma-welding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom di takes 500 gig mighty sim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay,
5: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets, ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth it good like a medicine, but a broken spirit dries the bones.
4: Ay,
5: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagat tinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alert to, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: In short, DocFar, tinutulungan ng Klinika D3 Bio ang ating katawan na maabsorb ang magnesium na galing sa pagkain natin na siyang nakakatulong para mailayo tayo sa hypertension, di ba? Yes. Ang galing talaga ng D3 Bio.
11: Correct, Sir Ted. At saka ang MCTs ng D3 Bio ay tumutulong yan upang makagawa ng isang molekula na tinatawag na nitric oxide at ang pinakamahalagang function nito ay ang tinatawag na vasodilation. E na ibig sabihin ay pinapakalma nito ang mga panloob na kalamnan nang madaluyan ng dugo natin. Mm-hmm. Kaya lumuluwag na ito. At magiging maayos na ang sirkulasyon ng dugo at bababa na po ang presyon. At ang isa pang benepisyo ng pag-inom ng D3 Bio ay pinipigilan din ang paninigas at pagbabara ng ating mga arteries.
10: Mm-hmm.
11: Pati mahirapan ang ating puso. At pinoprotektahan din ng D3 Bio ang ating puso sa sobrang trabaho na nagiging dahilan sa pagkakaroon ng enlargement of the heart o paglaki ng puso. At kapag may ganito kasing problema, Sir Ted, hindi na magagampanan ng puso ang kanyang tungkulin ng maayos.
10: Tama. Manopolo, kanino ka mag-anak? Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maaging sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha! Araw-araw! D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. The best talaga itong D3 Bio DocFar. Marami pala itong anti-hypertension na mga mekanismo.
11: Tama ka dyan, Sir Ted. Marami talagang natural anti-hypertensive properties ang D3 Bio. Isa sa mga yun ay ang medium chain triglycerides na matatagpuan sa D3 Bio na hindi lamang nagbibigay ng instant energy sa katawan, nakakatulong pa ito upang mas mapabilis ang metabolism ng ating katawan. At hindi lang yan ang gawain ng MCTs ng D3 Bio. Tinutulungan pa nito ang ating katawan na sunugin ang mga deposito na taba upang magamit bilang energy na magre-resulta ng mabilis na pagbaba ng timbang. At maiwasan din ang labis na katabaan na dahilan ng hypertension.
10: So, narinig nyo ha mga ka-D3 Bio? Kung gusto nyong pumayat at makaiwas sa high blood pressure, mag-D3 Bio kayo araw-araw.
11: Yes, at hindi pa yan, hindi pa dyan natatapos si D3 Bio, Sir Ted, laban sa hypertension. Ang D3 Bio ay mayaman sa HDL na isang magandang uri ng cholesterol na siyang pipigil sa mga LDL o bad cholesterol na manatili sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa atay upang maproseso at maitapon ng maayos. At ang isa pang ginagawa ng D3 Bio, Sir Ted, ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaaring madeposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo upang hindi madoble ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
10: Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, DocFar.
11: Yes, Sir Ted.
10: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3 Bio. D3 Bio Health News.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
1: Network News.
13: MyDC Network News.
1: F1.
12: At sa ulo naman nagbabagang balita, European Union suportado ang green economy ng Ilagan City, Isabela. Livelihood aid sa dole ibinigay sa mga magulang ng child laborers sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental. Programang Zero Open Defecation sa lungsod ng Bayawan pinalakas sa 75 pamilya sa Banay-Banay, Bayawan City, Negros Oriental, nakatanggap lahat ng toilet materials. Provincial Veterinary Office sa Kapisa hindi pa nire-recommendang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Samantala, 170 kada kilo ng buhay na baboy sa Antique inirekomenda ng sangguniang panlalawigan. Ginang ng anak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Dalawa patay, tatlo sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Tatlong senior citizen sa Aklana arestado dahil sa paglalaro ng tong-its. At 1 milyong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao.
1: YTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, European Union na suportadong green economy ng Ilagan City, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5, Dana Chavez.
14: Suportado ng European Union ang Green Economy Partnership at Circular Economy Initiatives ng lungsod ng Ilagan. Ito ang mensaheng dala ni EU Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, sa kanyang ginawang sadyang pagdalaw kahapon, Hunyo 15, 2026, sa nasabing lungsod. Matatandang isa ang Ilagan sa 20 pioneer cities sa bansa na nag-promote sa circular economy ng EU-Philippine Green Economy Partnership sa pamamagitan ng European Union's Global Gateway Initiative. Katuwang sa pagdalaw ng ambasador ang mga representante ng EU at ng United Nations Development Program Philippines kung saan malugod na tinanggap ng mga opisyal ng lungsod. Samantala, nauna ng dinalaw ng delegasyon ang lalawigan ng Cagayan itong Hunyo at 13 hanggang 14 kung saan ibinida ng lalawigan ang mayamang kultura at mga naggagandahang tourist spots nito bago sila nakipagpulong sa gobernador ng lalawigan.
15: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
12: Samantala, livelihood aid sa dole binigaya sa mga magulang ng child laborers sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental. Balita natin sa atin ni K5 Shara Humilio.
16: Mahigit 40 pamilya sa Manhuyod ang umaasa sa mas magandang kabuhayan matapos makatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment kung dole sa ilalim ng programang naglalayong mabawasan ang child labor sa komunidad. Ang tulong na nakakalaga ng mahigit 3.3 million ay ipinamahagi sa 45 na magulang ng mga bata na natukoy na sangkot sa mga aktibidad na may kinalaman sa child labor. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng kapital na magagamit sa pagsimula upang papaunlad ng maliit na negosyo at mga proyektong pang-agrikultura. Isa sa mga organisasyong nakinabay ang Kampuyo Men and Women's Livelihood Association na planong bumuo ng poultry production at smokefish processing bilang karagdagang pagkakitaan ng mga miyembro nito. Ayon pa sa Dolly, ang pagbibigay ng alternatibong kabuhayan sa mga pamilya ay isang mabisang paraan para maiwasan ang mga bata na mapilitang magtrabaho sa halip ay tumutok sa kanilang pag-aarala. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: YTC Network News.
13: YTC Network News.
12: At programang Zero Open Defecation sa lungsod ng Bayawan na pinalakas sa 75 pamilya sa Banay-Banay, Bayawan City, Negros Oriental, nakatanggap ng toilet materials. Kawang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Tondi Glodove.
17: Pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bayawan ang pagpapatupad ng Zero Open Defecation Program, isa sa mga pangunahing programa ng Kagawaran ng Kalusugan na naglalayong tiyakin ang mas malinis at malusog na komunidad. Ang inisyatiba ay pinangunahan ni Mayor John T. Raymond Jr. kung saan inanunsyo nito ang pamamahagi ng mga materyales sa may 75 pamilyang benepisyaryo sa Barangay Banay-Banay, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Ang bawat pamilyang benepisyaryo ay nakatanggap ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng maayos na palikuran tulad ng isang piraso ng toilet bowl, isang sako ng simento, 2 piraso ng kabilya at 5 sako ng buhangin. Ayon kay Mayor Raymond, malaki ang kanyang tiwala na sa pamamagitan ng pagtutulungan at responsableng sanitasyon, makakamit ng lungsod ang isang komunidad na ligtas, malusog at may dignidad para sa bawat tahanan. Nagpahayag din ng pasalamat ang alkalde sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan ng mga residente sa buong lungsod para sa tagumpay ng nasabing programa. Balita mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Para sa Mighty Seed Network News, ito si Kaki5 Dondig Lodove. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
18: Mighty Seed Network News.
13: Mighty Seed Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Provincial Veterinary Office sa Capiza hindi pa nire-rekomenda ang pag-aalaga ng baboy dahil sa ASF. Balita hatid sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
19: Hindi pa nire-rekomenda ng Provincial Veterinary Office ng Capiz ang pag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Ito ay dahil sa patuloy na banta at presensya ng African Swine Fever o ASF sa probinsya, na unang tumama noong taong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Dr. Lloyd Burata, ang ilang bayan ay nananatiling nasa red zone at pink zone kung saan mataas ang peligro na tamaan ng sakit ang mga alagang baboy. Ang ASF anya ay lubhang nakakahawang sakit ng mga baboy na nakakamatay ngunit hindi naman nakakapekto sa tao. Napagalaman na sa ngayon, may mga panibagong kasong na itala ng pagkamatay ng mga baboy sa mga bayan sa lalawigan at itinuturing na suspected cases ng ASF. Sa ngayon, patuloy na tinututukan ang kanilang tanggapan ang naturang mga kaso ayon kay Dr. Burata. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: ITC Network News.
18: ITC Network News.
12: ₱970 sa kilo ng baboy. Sa antike, nire-rekomenda ng sangguniang panlalawigan. Kamuang detalye ng balitan yan. Hatid naman ni K5, Jojen Morillo.
20: Inaprubahan ng sangguniang panlalawigan ang isang resolusyon na nagre-rekomenda ng minimum na presyo ng ₱170 kada kilo na buhay na baboy sa lalawigan ng antike para mabawi ang magastusi ng mga hog raisers. Ito ay matapos magpahayag ng pagkabahala ang mga hog raisers sa pagbabago ng presyo na nakaka-apekto sa kanilang kita at operasyon. Sa panayam kay SP member Fernando Corvera Senior, hinimok niya ang mga Municipal Agricultural Officers o MAW sa buong lalawigan na mahigpit na subaybayan ang farm gate prices ng mabuhay na baboy. Sinabi ni Corvera na posibleng sundin ang practice tulad ng sa Leon, Iloilo, kung saan hindi ang mamimili ang nagdidikta ng presyo kundi ang MAW. Itinampok din ng resolusyon na mahamon ang kinakaharap ng mga hog raisers dahil sa mataas na presyo ng feeds, veterinary medicines, transportasyon, utility, labor at iba pang production input. Kabilang sa mga aktibong livestock market ay ang bayan ng Aninii, Sibalom at Bugasong. Hinihimok din ng opisyal ang MAW na subukang makipag-ugnayan sa nagbebenta at bumibili at gumawa ng kasunduan sa presyo na hindi malulugi ang mga hog raisers. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
12: Samantala, ginang ng anak habang sakay ng rescue boat sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Hati naman ni K5 Grace Belustrino.
21: Isang ligtas at matagumpay na panganganak ang naganap sa ibabaw ng dagat matapos na isilang ng isang ina ang kanyang sanggol sa loob mismo ng isang rescue boat sa bayan ng Rojas, Palawan kahapon ng alas 8 ng umaga. Kinilala ang ina na si Eden Monticalvo, residente ng Green Island sa barangay Tumarbong. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang pamilya ni Monticalvo sa mga miyembro ng gabay dagat nang magsimula itong mag-labor. Gayunpaman, dahil sa layo ng isla, hindi na umabot sa pinakamalapit na berthing facility ang ginang. Habang ang binabaybay na karagatan, nagsimula nang umiri ang ina. Swerte namang mabilis na umaksyon ang mga kasamang kawani mula sa Municipal Health Office upang asistahan at iligtas na ma-deliver ang sanggol sa loob ng bangka. Nakaabang na pagdating sa pier ang ambulansya ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Ortiz na agad naghatid sa mag-ina sa ospital upang masuri at mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Kapwa nasa mabuting kalagayan na ngayon ang dalawa. Nabatid na ang ginamit na rescue boat ay bago pa lamang na ipamahagi ng lokal na pamahalaan ng Rojas. Layo ng proyektong ito na bigyang prioridad ang mabilisang pagrespondi at pagliligtas buhay sa mga residenteng naninirahan sa mga malalayong isla ng bayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
12: Gawin din dalawa patay, tatlo sugatan sa pamamaril sa Albuera, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
22: Dalawa ang nasawi habang tatlo naman ang sugatan matapos tambangan ng hindi pa nakilalang sospek sa isang barangay road sa barangay Salvacion, Albuera, Leyte kahapon ng umaga. Batay naman sa inisyal na investigasyon ng Leyte Police Provincial Office, nakasakay di umano sa isang sasakyang Toyota Wigo ang mga biktima at patungo sana sa proper ng nasabing bayan nang bigla silang pagbabarilin ng mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at leeg ang dalawang biktima na naging sanhi ng kanilang agarang pagkamataya. Samantala, ang dalawa pang sugatan ay agad na isinugod sa Ormoc District Hospital upang lapatan ng karampatang lunas. At ayon sa ulat, isa sa mga biktima ang hinihinalang asawa ng kapitan ng nasabing barangay. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad para sa paghuli sa mga tumakas na salarina at kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang insidente upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: Network News.
4: MyTC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Tatlong senior citizens sa Aklana arestado dahil sa paglalaro ng tong-itsa. Balita hatin sa atin ni K5 Leonard Viray.
23: Inaresto ng Malinaw PNP ang tatlong senior citizen matapos na nahuling naglalaro ng tong-itse sa isang bahay sa may barangay Rosario, Malinaw, Aklane. Kinilala ang mga ito na sina alias Lisa, 74 anyos, alias Flore, 80 anyos, at alias James, 80 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Ayon sa motorinande, habang sila ay naglilibot sa lugar, ay naaktuhan nilang naglalaro ang tatlo ng baraha na may tayang pera, kaya ito ay kanilang inaresto. Na-recover ng mga pulise ang baraha na gamit sa pagsusugal at pera na abot sa 208 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang tatlo na mahaharap sa kasong panglamag sa Presidential Decree No. 1602 o ang Batas Laban Siligal na Pagsusugal. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
12: Gawin din isang milyong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
24: Nakumpiska ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 1,000,000 piso sa pinaigting na checkpoint sa Northern Mindanao. Dalawang lalaki ang agad na inaresto matapos na pinara ng mga otoridad ang isang Isuzu Elf truck na papunta sa Linamon, Lanao del Norte. Sa isinagawang inspeksyon, napansin ng mga pulis na hindi naka-seatbelt ang driver at walang kaukulang dokumento ang mga kargamento. Na-recover mula sa truck ang iba't ibang brand ng umano'y smuggled na sigarilyo na nagmula pa sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang operasyon ay isinagawa ng PMFC, LDN PPO, katuwang ang Lanao del Norte, MAR PSCA, DIU LDN, 105th Arm FB-10, CIDG LDN, RID-10, at Linamon Municipal Police Station. Ang nakumpiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs.
25: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
12: At mga KK5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hinatulan ng Oslo District Court si Marius Borg Harvey, stepson ni Crown Prince Haakon ng Norway ng 4 na taong pagkakakulong matapos mapatunayan guilty sa kasong rape, domestic violence at iba pang krimen. Sa desisyong inilabas nitong Lunes matapos ang 7 linggong paglilitis, napatunayan guilty si Harvey sa 34 na 40 cases laban sa kanya, kabilang na ang 2 kaso ng rape at ilang insidente ng pananakita sa dating kasintahan. Isa sa mga kaso ng rape ay naganap din umano sa basement ng tirahan ng Crown Prince. Ayon pa sa korte, hindi nakapagsalita o nakalaban ng isa sa mga biktima dahil sa kanyang kondisyon nang mangyari ang insidente. Balak namang iapela ng kampo ni Harvey ang desisyon ng korte, at sa ngayon hindi nagbibigay ng pahayag ang Norwegian Royal Household at sinabi nilang hawak na ng korte ang naturang kaso.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
12: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabana, ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
5: Michael Saw! 11 Mbps!
6: Balik kita sa aton yung pagpangalagad, mga ka-K5, ang oras! Last 12:18 na sa hapon ng oras, kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pangalagad na mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News sa FM Iloilo. Check na report ni kaki 5 Karen Badilla kay dito subong sa party sa Miyagao. Kag San Joaquin, ginapatigayon ang Interagency Territorial Defense Operation Exercise. Pag-og yun, 2026. Ano ang ining ginatawag nga Interagency Territorial Defense Operation Exercise pag-og yun, 2026? Ano ang mga kaundans ni? Iti madamo sa mga ahinsya sa gobyerno, including ang mga local government units na nagpa-participar. Siniara na si K5 Karen. O nalang-alang si K5 Karen Badilla, unahon tanay si K5 Ginic Oyunan. Iti may ginpagwa nga statement si Iloilo City Acting Mayor Julie Grace Labla-Barunda. May kang tanan sining nakitaan bla sa mga naga-walking, naga-jacking dira sa may Sunset Boulevard. Ano, hindi mayo niya. Anong payag sini sang acting mayor sa surad si Iloilo kay acting mayor sabong si Vice Mayor Labla Barunda kay on official travel abroad si Mayor Raisa Trinias. So, acting mayor sa subong, anong payag sini kaki 5 gens ni acting mayor Labla Barunda?
2: K5 News FM, Kampyon Report.
3: K5 gen eh.
4: Yes, kaki 5 dyan, wala ni ginatolerar o kung wala sang lugar diri sa Iloilo City. According to Vice Mayor Love Baronda, ang mga akto sa mga pagbinastos kaki 5 dyan dito sa may Sunset Boulevard. Kung i-recall naton ka K5 dyan, based naman ni sa mga statements or information ka K5 dyan, may duhani ka mga babae nga nagadalagan halin sa C1 Road, Arevalo, padulong kuntani sa may Oton ka K5 dyan nga Sunset Boulevard. May nakita sila ni nga salakyan nga puti. Sabi nila, wala na tao. May nakapark lang. Pero sa nagapalapit na sila ka K5 dyan, may nakita sila nga lalaki nga nagatindog bala. Sabi nila, una-una, nagapangihi lang. Pero sang nagapalapit sila ka K5 dyan, nakita nila nga doon ka-unusual. Kati kung mangihi ka, di ba, pantalo, kung lalaki ka, kung magtindog, pantalo na ginauba.
3: Pero why yun, why gani ginauba, ah?
4: Ginabuksan ng zipper.
3: Ginabuksan ang botones, kag zipper. O kung may belt ka pa, may paha ka, pihukson
4: mo.
3: Kag pagwaon mo.
4: Tapos ang tinakita nila yang naka
3: gaubagen.
4: Gauba tapos ang bayo kay K5 diyan nakapababaw ang bayo kumbaga pala.
3: Si ubos-ubos gidyan, largo niya, kung short niya, ubos-ubos gidyan.
4: Half lang.
3: Half lang, sa may, dalala yun sa may tuhod.
4: Pero visible, get na K5 dyan, ang mga hindi dapat makita. Tapos may nakita sila nga.
3: Anong nakita nila?
4: Tiko ano, wala ko ano yung napaminsar mo eh.
3: Why ko yung napaminsar sina?
4: Nakita nila ang mga private parts sa ining lalaki ka K5 dyan. Kung baga, ang term gani si Aya, ang term ni Blanca K5 dyan si Ila sa mga nagabinastos sa mga public places is ito na itong kina mo ang term niya ka K5 dyan.
3: Oo, na may term siya na yung ano pa nawag siya?
4: Exhibitionist.
3: Oo, exhibitionist.
4: Exhibitionist.
3: Abi ko kani, ga-exercise siya.
4: Ga-exhibitionist siya ka K5 dyan.
3: Gina-exhibit siya gid ang iyang ginahimo para makita sa mga tao.
4: Oo, ti...
3: Tinuwagid yung mga dalaga nakakita siya.
4: Yes, ka K5 dyan.
3: Dalaga, gidman.
4: Mga dalaga-dalaga nga nagadalaga.
3: Gawa, kaya kiti para gawa ma-maintain nilang pagka-sexy sa lawas nila mo, no?
4: Mm, amugid, kaya dyan. Di, amo to nga...
3: Pero sakop na sa Kagbang Uton or Iloilo City na?
4: Ang wala ta actually ka K5 dyan na specify gate kung diin gate ni area ni ka K5 dyan, no? Pero ang direksyon sa ining duha kababayi going sila halin sila sa Misiwan Road sa Alapalo nga Sunset going kung tani sa Uton ka K5
3: Kagbang Uton, Kagbang
4: Uton. Pero
3: kung
4: ilang taon naton sa video ka K5 dyan, most likely kung sa video lang i-assess na naton sa area pa sa Iloilo City.
3: Iloilo City pa.
4: Naka-park ining salakyan ka K5 dyan. Ti si Vice Mayor Love Baronda as acting mayor sa karon ka K5 dyan sa siyudad sa Iloilo, nagpagwa sang iyang statement. Amo to nga ba niya nga wala sang lugar.
3: Ano in full nga statement yung ginpagwa ni Vice Mayor, Acting Mayor Labla Baronda?
4: Ari ka K5 dyan, basahon naton ang statement ni Acting Mayor Love Baronda. On the ICPO investigation into the Sunset Boulevard incident, first, I commend the Iloilo City Police Office, kon ICPO, under the leadership of Police Colonel Wilbert Parilla for their swift action in immediately ordering a thorough investigation into the alleged exhibitionist incident along Sunset Boulevard. As a woman leader, I deeply understand the alarm, distress, and vulnerability this incident has caused, especially since the victims involved were women. There is absolutely no place in Iloilo City for immoral, indecent, and predatory behavior that compromises the safety and dignity of our citizen. We stand firm on the strict enforcement of the Safe Spaces Act, Republic Act Number 11313, also known as Bawal Bastos Law, which explicitly penalizes gender-based sexual harassment in public places. Sunset Boulevard must remain a premier, worry-free sanctuary for family bonding, wellness, and leisure activities for all Ilonggos. Public spaces must remain safe, secure, and respectful for everyone. We fully support our local police force as they work to identify the individual involved, heighten their visibility, and enforce city regulations to protect our community and ensure everyone's peace of mind.
3: Sa mo ng statement niya.
4: Yes, amo na kabusan.
3: Acting mayor siya, asta subong adlaw, no?
4: Asta June 16? Sa June 19.
3: Ah, 19 pa?
4: June 19.
3: Asta pa Friday?
4: Yes, yes.
3: Okay, kay mabalik na si mayor.
4: Yes, on official
3: travel. On official travel abroad, si Mayor Raisa Trinias.
4: Yes, sa Singapore, sa karon, sa ang alcalde, ka K5 dyan. Actually, ka K5 dyan, dira sa may...
3: Excuse me. Amo planganin na report mo, gubo-ubo ko na. inom anay tubi para nga magkuntat ang ubo.
4: Oh. Dira sa may Sunset Boulevard ni K5 dyan, madamo na dira sa mga incident. Kung madumduman ni mo, aga pa to na high blood man to si Engineer Neil Ravena because may mga nang tapas sang kahoy ni K5 dyan. Ang mga native trees na to. Subong.
3: Damo sang kamalamalahan, no? Ang nagkatabo na.
4: Ang problema dira ka K5 dyan, abis sa Sunset Boulevard, wala kita sang CCTV right now dira sa may Sunset Boulevard because nga wala dira sang, actually gina-workout na before sa Iloilo City Government, pero ang concerned, wala sang linya, sang kuryente ka K5 dyan dira sa may Sunset Boulevard. That's why asta sa karon, wala pa sang CCTV, pero amuni ang kumbaga priority sang city, kaputangan dira ka K5 dyan to identify ining mga nag-obra sang mga kamalamalahan kag hindi amo dira sa may area ka K5 dyan, kay kung dumduman na, punta mo damo sa incident mo, may mga nagapang tapas ang kahoy, may mga nagasaka sa street light kag magsaot-saot, subong may nagabinastos naman ka K5 dyan.
3: Ano man niya. Oo. Eh?
4: Tiya mo na ka K5 dyan ang...
3: Sige na lang. Kaya daw inigin mapunggan. Abi, inom ka damo, tubi ha. Kag inom ka sang Kwanblas ng Ditribayo.
4: Sige ka K5 dyan, report na gikan sa Iloilo City. Hindi si ka K5 dyan, ikaw yudad para sa kapit na balita, serbisyo publiko, kagkaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
3: Madamo ganyan, salamat sa report ni ka K5, Jenny Kauyunan. Iwai ginman sa lugar katulad sa mga ginatawag nga exhibitionist. Nga ginapakita, ginilab lang ila sa mga kabastusan. Dira sa mga public places. Pag gusto kaya, himo sina, kunara ka sa sulod sa balay mo. Balay mo lang, away sa may mga kita nga iban. Pero kung public places katulad, sini, away kayo mo mahuya. Anyway, nakuha man ang plate number sa Toyota Avanza, nga old model. Ang slakyan niya, nakuha man ang plate number. So pwede niya siya mapadalaan sa siyokos order kung sino ang pangalan sa nakarehistro sang salakyan. No? I-check natin si K5 Karen Padilla, K5 Paul, kay ato sa Southern Iloilo, sa ginapatikayon man to subong bagay, katulad sinang Interagency Territorial Defense Operations Exercise Pag-ogyon 2026. Ano ining amon nga Interagency Territorial Defense Operation Exercise Pag-ogyon 2026? Nakita naton sa mga pictures sa ginpadala ni K5 Karen Badilla, si Governor Art Defensor Jr. nakasuksok sang military uniform. Oh, kay ti kabahin ini sa pag bantay naton sa aton sininga teritoryo. Ara si K5 Karen, K5 Paul, lang-alang pa. Kung nalang-alang pa, mabalik lang kita dugay-dugay pagkatapos ginamang sini.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso! BTS!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize.

0: O si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men, para sa matino nga dugo.
2: DTX 500,
1: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500,
1: ang DTX 500,
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman,
2: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500,
2: masal Ligat,
1: Epic Timo,
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo
1: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Sa Ligat,
1: Epic Timo,
2: DTX 500.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: Mike, balik kita sa atonya pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Pagpangalagad naton subong siningaod to. Mayong odto lang dira sa SB Grains Supply. O sa SB Grains Supply kapamati gid subong dira sa Washington Street. Marapit ini sa Iloilo Terminal Market nga sa Kupan, sang Barangay Flores, City Proper. Oh, sa SB Grains Supply dira mayong ordo gid o kon mayong hapon gid. Check naton report ni Kaki 5 Karen Badilla nagikan sa Southern Iloilo, ang parte ni Blas sa ginaiwat subong Interagency Territorial Defense Operations Exercise Pag-ugyon 2026. Kaki 5 Karen.
6: K5 News FM. Hampyon report.
5: Kaki 5 Karen.
7: Kaki 5 Jan.
5: Proceed.
7: K5, dyan, bago lang gid natapos ang first scenario sa ginapatigayon sa Subong, no, nga, ano yung tawag, nga Interagency Territorial Defense Operation Exercise, ang Philippine Army, kaupod ang iban nga mga concerned agencies, K5 dyan, deriya sa may banwasang Miyagaw. Bali, first day ini, K5 dyan, sang nasambitan niya nga ehersisyo sang aton yung mga otoridad, no? Ang una, deri nga area, nga ginpatigayunan, amo ang Barangay Sapa, K5 dyan, kung sa diin ang ini nga senaryo K5 dyan, sa ano ini siya sa kadagatan ini ginpatigayon kag according dire sa aton nga nakitaan K5 dyan, may mga persona o kon residente nga halin sa Luzon, partikular na sa Mindoro kag sa Mindanao K5 dyan, ang nagtalabok dire pa banwasang Miyagaw para ya magpanago K5 dyan or masiguro ang ilang nga safety kay may missile attack nga natabo K5 dyan, no, dito sa area sang Luzon. So para masiguro ang ilang nga safety, nagsakay ang mga ini sa bangka kag nagpadulo long dire sa banwasang Miyagaw, kung sa diin ginsugata sila sa mga katapo sang Philippine Coast Guard, Philippine Navy kag ang iban nga mga concerned agencies diriya sa aton sa rehiyon size K5 dyan. Kag pag-abot dire sa banwasang Miyagaw, ti syempre ang ining mga refugees nga ginatawag K5 dyan, ginpangrekisa hasta nga nabalaan nga ti may nakaimpon gali yang mga dumuluong K5 dyan nga ginakabig nga spy. Ti amo ni naman may tatlo dito nga nagkaladakpan K5 dyan, no, while ang iban nga mga refugees nga halin niya sa iban nga lugar diriya sa pungsod Pilipinas, ginpangdala dire sa may evacuation center sa likod sang Camp Monte Claro K5 dyan. Di karon sa hapon, ang second scenario naman niya K5 dyan, dito naman ni Patigayunon sa may barangay Kinarayan Norte, kung hindi kita magsala.
5: Kirayan Norte.
7: Barangay. Oo, sa Barangay Kirayan Norte, K5 dyan. Di ato missile attack man ato K5 dyan. Pero sa kadutaan na yan nagtupa, tibantayan man na karon, no, kay pangtingbon ta ni K5 dyan ang mga videos nga napangkuha naton dire. Kay nami ni siya, kay ti dire mahibaluan kung ano dapat naton niya nga himuon sa tion sang krisis K5 dyan. Pero ang mas pinaka-exciting pag diriya K5 dyan, buwas nga adlaw kay iniya girahay gid ni K5 dyan sa kadagatan.
5: Oo, timagirahay.
7: Gida mo na nga.
5: Timendra ka man sa gira, maintra ka man sa gira.
7: Makover lang kita.
5: Okay, hindi kaya reserve, no? Active kaya sa K5.
7: Mm-mm.
5: Hindi ka reserve.
7: Active ko yan sa K5.

0: Okay.
1: Kaya mo ni boss, di, ang boss naman niya kay Five dyan, dito naman na sa Banwas, ang San Joaquin, tinggilis niya pahanumdom dire sa Philippine Army sa pagpanguna ni 3rd Infantry Division Commander, Major General Michael Samson, kag ni 301st Infantry Brigade, Brigadier General ang Nel Richard Patricio, nga base mo lang matingala, ang mga pumuluyo kay Five dyan, nga may nagkakabatian sila nga si Gabong, ti parte ina sang exercise nila kay Five dyan.
0: Okay, salamat yun na kay Five Karen.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. Report.

Balik kita sa atong pagpangalagad, mga kakifay, bang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500 di Superior Antioxidant para malikawan nato na makamamatay nga kanser. Maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw bangot yang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. Malikawan nato na makamamatay nga sarcoma. Dua ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. Mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pag-ubang sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Pagsakit o pag-ubang sa tiil kabot, malikawang likod dyan. Ini magiyo nga joint, tinali nga pagkabaris ang tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang kanser. Maginom kita sang DTX 500 kada adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties sang DTX 500. Agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon niya, immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patio ng mga guba ng mga cellula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerosa. Hindi na magulat niya magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Mangapi kita sang Clinica DTX Coffee Mix Healthy Coffee ni Dr. Amiloy. Kon makainom ikaw sini satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. At kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, maga prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oliveira kon malunggay, that's why nga healthy. Healthy ka, creamy pa, kay may skim milk kag may creamer, prebio coffee. Maligo kita gamit ang Clinica DTX Beauty Soap, kaya mo ining habon nga nagapa-fresh ka, nagapa-fresh na fresh kita. Ang mabatyagan naton o nakapaligo kita gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Nagapaputi kag nagapapahamot sa atong sining lawas. Clinica Dayo, Clinica DTX Beauty Soap. Para ma-maintain nato ng freshness. Pagtapos naton paligo, mag-roll on kita sa atong ilok nga sang Clinica Dayo Fresh. Clinica Dayo Fresh. Yeah, fresh na fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sa atong sining ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Clinica Dayo Fresh. Babay na gid si Manoy bla. Parang magbato kag magtindog si Manoy. Aglawas mo para nga hindi pa kapuyon mag-extend food supplement kadlaw-adlaw. Ay nagatag ini isang extra nga adrenaline, extra nga kapagsik, extra nga energy, extra nga kabakod, extra nga pagpatindog sang lawas. Nga ibang tumba na, ikaw tindog sige hapon ko naka-extend food supplement ka. Adlaw-adlaw. Ang maayo pa sini, kay may ingrediente ini nga makakaglabwas ka. Na nagahatag sang maayo sa aton sini nga dugo nga naga-circulate sang maayo. Maayo ini kay ang aton sini nga lawas, malayo kita sa mga balatian kung naka-extend food supplement kita adlaw-adlaw.

mayong apon man dira kay Sir Ernesto Ganzon Quiroga. Ernesto Ganzon Quiroga watching live from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Mayong apon lang kuno, shout out lang sa mga taga Pututan, Iloilo. Mayong apon man sa kay Kim Arisoni Flora. Kim Arisoni Flora, kagsubuman sa kay Sir Edgar Badbadon. Amo na ang nahimo sa mga pungsod kumplito sa mga gamit ang panggira, permilang rehearsal, may insakto nga preparedness. Preparedness. Pareho sa China, permilang ginasimo-simo kita. Kabay pa nga padayon ang aton sininga pagbato kag pagpanindogan nga ang Pilipinas aton, ang West Philippine Sea aton. Ang hindi lang aton, amo ang mga kawatan sa gobyerno. Amo ni dapat silang ipangtagbong to sa West Philippine Sea, oh. Ang mga kawatan nga mga tao sa gobyerno, bla. Itagbong sa West Philippine Sea ang mga kawatan. Para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, kag LBM ay nagakatabo mo lang sini, nagasakit tiyan ta, LBM kita, kung hindi matunaw sa maayong aton mga ginakaon. Di ang Clinicas Probiotics nagapa-active yun sa aton digestive system nga kung sa din ginatunaw niya sa maayong aton sini nga ginatunaw niya kag ginaayon niya ang pagtunaw sa mga ginakaon ta. Ginapagwa ang mga higo kag ang mga maayo, mga healthy nga ginakaon ta, ginadistribute sa nanoy tuhay nga mga parte sa aton sining lawas. Clinicas Probiotics para sa masulay kag regular nga pagpamuhin. Clinicas Probiotics. Tanan niya ini mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order nyo lang sa Siapi, Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyo mga puluyan. Kag-available man ini sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga product center ni Dr. Amil Oy sa Iloilo. Sa Iloilo City, ari sa Ilo, P-Street, kilid San Robinson Saro. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Miyagaw, Aradras Orbi Street, Miyagaw, Iloilo, malapit sa public market. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Kalinog, Aradras sa Cosmart Building, Ospina Street, Kalinog, Iloilo. Subong adlaw Martes, may libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, Aradras Namtang sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Sa Banwa sa Sara sa Northern Iloilo, Aradira Namtang sa RGM's Building, Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kaya ambal ni Dr. Amil Oy, prevention is better than cure. Mahaposponggan nga hindi ka magbaratian kung nagainom ikaw sang mga food supplement katulad sang DTX 500, Mighty C, D3Bio, kung nagapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bulngon kung nagabalatian ka na.

0: Ako na kolabos na kita sa panahon diri sa atong siningapag panglagad ha. Standby pa sa iban nga mga balita kag subong man ang pagmonitor naton sa Metro Manila. O may yara kuno nga reshuffling sa kabinete ni Presidente Marcos Jr. No? Mga impormasyon diri nga si DILG Secretary mangin DPWH Secretary. Si DPWH Secretary Vince Dizon mangin Secretary sang DOTR. Si Secretary Frederick Go sang Department of Finance mangin Secretary sang Department of Trade and Industry. At si former Albay Congressman kag-Gobernor Joey Salcida mangin Secretary sa isang Department of Finance o kon PLLO. Presidential Legislative Liaison Office. Nagalayason bla sa mga katapo sang halin sa Malacanang kadto sa House of Representatives kag sa mga senador sa mga ginapasar ng mga kasuguan o kon Department of Finance si former Albay Congressman kag-Gobernor Joey Salcida. Ang si former Department of Health Secretary, Acting Secretary Rosario Vergiri mangin mabalik nga bilang Secretary sa DOH bangod kay ang Secretary sumunda nga si Secretary Ted Herbosa nagapanghilamos ang anti-graft o kung mga kaso sa korupsyon. Gambal ni nila ni Tito Ramon nga daw hindi ginmadotlan si Ted Herbosa sa mga kaso. Acting Secretary Rosario Vergiri magapungko bilang Secretary sang Department of Health. Bantayan nato ni na kay ang mga impormasyon nga base i-announce ni kabahin ini sang mga pahayag ni President Marcos Jr. sa iya sining State of the Nation address sa masunod nga bulan. Why na kita time diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa ngalan sa The Men and Women of K5 News FM Iloilo, sa Master Control opo naton si K5 Lawrence Soliman kag K5 Paul Dihada, ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. 500. Masaligan. Epektibo. TTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? TTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? TTX 500. Ang TTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. TTX 500. Masaligan. TTX 500. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extel!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
1: ang kampiyon
15: nga istasyon K5 News FM.
17: For men, para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
22: Ang kampyon nga istasyon sa Sara, Iloilo.
23: 88.7
22: K5 News FM.
23: Wow, my puso.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. Pasa mi kabala nagaugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingulan kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
7: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha? Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa, gani, taugid.
8: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
7: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
9: NK313 VIP.
7: Protektodo sa ulod, mabugat ang ani, wala sa mga kinantan, gani,

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saro Iloilo.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, ala una, 12 na sang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
9: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
8: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
10: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
8: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan ara sa maayo nga kahimtangan. Today is Tuesday, June 16, 2026. May klase, may opisina. Aton gid gina-welcome ang aton dira nga mga suki nga tagpalamati, mga nakatutok sa Iloilo City. Good afternoon. Maayong hapon man sa mga nag-upod sa aton sa Tagsaka Relay Stations, dira sa may bahin sa nga K5 News FM Pasig. Maayong hapon man dira sa may bahin sa nga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa may Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories. And of course, aton man gina-welcome ang aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7. Hindi man pagkalimtan, i-follow ang K5 Sara Facebook account kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag-updated man kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Nana Ishan Presya, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Mami Azun Pineda, maayong hapon. Maayong hapon man sa kay Ma'am Remya Panes. Nakatutokin sa aton. Aton gini nga mga avid listeners, mga solid supporters gid. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon man. Maayong hapon man kay Sir Junel Baho. Sir Dennis Castor Villanueva, good afternoon. Ginagreet niya lang si Forman Sander Luna Rowena Almarza. Kag sa tanan nga nag-aobra sa Teggy Laundry Shop sa may Embarcadero Dumangas. Powered by the Riquito Family. Oy, good afternoon. Dira sa may Dumangas, Iloilo. Sir Jelonel Glory, maayong hapon man. Watching from Barangay Agcococ, Tapaz, Capiz. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Sa atong padira, nga mga K5 solid supporters, maayong hapon gid sa inyo. Sa may mga gusto i-greet ha, pwedeng-pwede gid maka-text sa atong text line 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or i-comment sa atong Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Kamusta nila ang mga kumareta? Sa mga bag-ulang tapos panyaga ha, inom na kamos ang aton kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara inis ang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane extract powder. Ang DTX Coffee Mix nagabulig ini para nga ma-detoxify dira ang aton nga lawas, mabuligan kita nga matinuan ang aton nga tiyan, especially kung busog ka, damo ka kinaon, baw kampiyon gid ni ha magpatunaw sa ang aton nga mga kinaon, mapagwa ang mga toxins sa imo dira nga lawas. DTX Coffee Mix available ini sa mga butika sa aton lugar, sa Sara, may ara kita sa klinika Sara Branch, pwedeng-pwede man kamo magbakala sa aton nga mga resellers kung gusto niyo magtingin tingi dira. Pwedeng-pwede man mag-contact sa aton sa K5 Sara o kung sa aton nga text line. Mayang hapon man sa kay Sir RC Campo. Shout out lang kuno kay Tioy Boy kag kay Tioy Toto Niel Gamay nagahulat na sang aton nga drama. Mayang hapon man kay Sir Ricky Manaay, maninay patamyaw lang diri mga driver sa Bangs Kabo nagahulat na sang drama. Bernard Gale, maayong hapon, maninay, patamyaw lang. Ah, si Bernard Amaliza, ini, sang duwanyas, patamyaw lang, mga grupo, di sa puno kawayan, kay pertigid ka init, samtang gahulat sang drama mo. O aragid, maayong hapon ha, sa mga nagatulotambay dyan ho, sa may duwanyas, nagahulat-hulat sang aton drama. Mama Rizal Baluro Kasiple, maayong hapon. Sa aton manhang, nga mga e-bike drivers upon sa aton mandira nga mga tricycle drivers sa Banuas ang Sara, mga nakatutok diri sa aton subong, good afternoon sa inyo. Jenny Castroverde, maayong hapon, maninay pag-greet lang sa kay Melanie Asuncion, good luck sa imo. Mama Rizel, good afternoon. Pipoy, the second, maayong hapon, good. Shout out lang ko noa sa Tabuk Suba, Ilaya. Maayong hapon man sa Baho Family sa San Junisio, kag sa San Rafael, Iloilo. Ma'am Sela Gonzalez, good afternoon. Mayang hapon man kay Sir Jesse James Garvillias, nagapanyaga ho ah, kay mahilay-hilay naman ko no, hay wala ralabahan. Bawa ang muning nami, ya? Yeah? To ka full feeling no, basta makita mo gani laundry basket nga wala unod. Wado ka nami lang sa pamatsyag. Mayang hapon gid ha, kay Sir Jesse James Garvillias. Kag sa mga taga-Batsuyan dira, sa may Mansaya Lapus. Sige. Arat ang mga kumareta, amat-amat na sila ho. Abi-abi patunugan ang inyong radyo dira ha. Kag syempre, i-share ng aton Facebook Live para mas madamo kita sang malabutan sang aton nga pag-waragwag. Maing hapon man sa mga pariente, ah, mga tiya, kag mga pakaisa ni Mama Rizel Baluro Kasiple, diri si may barangay Badyangan, ahoy, kay nagapamati gidsubong. Sir Kevin, good afternoon sa mga taga Yutsheng, Sara Dos, kag Sara Uno, nagahulat-hulat na sang secret memories, pampadula tuyo. Mayang hapon na sa mga taga Yutsheng, dira sa may Banwa sang Sara, kag sa ibang panaton dira ang mga establishment nga nakatutok gidsubo. Ang Elaine Rose Store, dira sa may Kubay, San Junisio, nakatutok man. Available mga products ta ha sa Elaine Rose Pharmacy. Mayang hapon lang kay Madam Nene Elaine, kag kay Nining Roselyn, kag sa mga timbang ang Kanday Jeje Bolivar, Rafi Sana, Mercy Banyes, kag kay Nunoy Lashot, ilabi na kay Princess, nagwapa nga bata ni Nene Elaine. Aba, mayang hapon gidira sa inyo, gahulat na kuno sang drama naton. Mag-ulang gid, akapanyaga, ang ilasudan, baboy, nga may mangka, bo kampiyon. Namit ba? Eh, nami gina, ma'am, Sir Jeje, timpla ka muna dayon DTX Coffee Mix, ho? Para nga matunaw-tunaw ya kinaon yo, kag hindi ka mo matuyo ka, perte ka init nga daan, subong. Amo na yung mga Pinoy, bisan ano pa nakainit sa panahon, mga pekag mga pegid na. Especially healthy coffee, DTX Coffee Mix. Bo nami ginaha, matunaw ginang inyong mga ginkaon sa subong nga udto. Oras na ton, alauna 24 na. Sir Dennis Lorania, maayong hapon, maninay pag-greet lang sa Mugato kag Lorania family nakatutok gyud. Sir Edgar Padbadon, maayong hapon man, ay apaw maninay, buhay man tawa ay kalantaw ba? Kag makapamati isang secret memories, makahiridlaw. Thank you again, Sir Edgar. At kampiyon, gindi kaya rin subong si Sir Edgar ho ah. Manami ni daan maghatag man advice. Ma'am Girlie Sera Kaumban, good afternoon. Maayong hapon gid sa mga taga Leon, Iloilo. Maayong hapon man kay Mary Luca kay Mulong sa Sitio Sapa sa Balantag from Sir Jesse Hamoles. Maayong hapon man sa Family Franco sa may Barangay Tadi from Ma'am Annabelle Alpertochu. Sige. Aton oras, alauna 25 na. Maninay, shout out lang ko na ah, kay Makoy, kay Jojo, nagapangape DTX Coffee Mix sa 1/4 Store sa Sitio Barcelona, Barangay Buyuan. Adlaw-adlaw kami maninay, nagapamati sa imo. Thank you, Gid. Maninay, patamyo lang ah, si Bato, gapangape sa DTX Coffee Mix diri sa may Barangay Mangurukuro. Bo, kampiyon, Gid. Thank you so much. Okay, parang manami ang inyo nga pagpuro pangapi dira. Are patuyom-tuyom kamo pamati sang aton matahom nga drama sa subong nga hapon. Kay ang aton istorya ginpadala ini ni Romy. Kag ang iabugos nga kasaysayan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Nico, ili si baby doll, oh.
1: Bata ta na?
0: Oh, eh?
1: Busy pa ko di ganin sa pag-ubras ng balay-balay ta, oh.
0: Karun lang na bala. Ili si Dana yung baby, oh. Kagaybe, oh.
1: Grabe ba? Dodo-do, dagin niyang balay-balay ta, oh.
0: Balay-balay gani. Siyempre ako ang nanay, ikaw ang tatay.
1: Ate, sige. Dapat anaya. May tawagan na ito na nga duwaya. Pariwas bala sa ilan ng nanay kag ni tatay? Ang ila tawagan na ay pangga.
0: Ate, sige. Itawag mo sa akin, sweet. Tapos, tawag ko si mo, was.
1: Oh, nga was how?
0: Was, Katie, para was sweet.
1: Grabe ba?
2: Nico? Romy?
0: Bot-bot? Ano? Bot-bot? Dadali-dali kagi daw.
2: Romy, Nico? Si nanay niyo nga doon, nagdumugoy to ay.
0: Ano?
2: Ano? Ano?

0: lang?
1: Ano nga okay? Nakita mo man siguro kung ano kada kong black eye ko sa guya?
0: Kina, nag-away gid ka mo ni Chay Bingaw.
1: Man, ilang babae nga ina? Pirte gid ka, maldita!
0: Mabala na gani karon ni Papa Ma. Basi mag-away man na sila sang bana ni Chay Bing.
1: Wala na din nag-intra ang mga bana namon. Away ni namon niya ni Bing niya. Abi kuhay ko to sang tubig. Nga nakabutang sa gamay nga labador. Dasiga na! Dasiga!

0: Romy, permi yan nagawa yung aton mga nanay, no?
1: Gani man? Ambot kung saan o pa na sila magmigay. Kapila naman na sila magato bangay sa barangay, mo man na Japon.
0: Base bala, mag-ayuhay lang na sila kung mag-asawahay kita nga doha sa ulihi.
1: Ala! Grabe so! Bata-bata pa ta gani! Maskol pa ta gani!
0: Amo ni ho, maskol ta dyan ay eh. Kang mangita ta siyang obra, kagamong pag-asawahay ta.

0: Romy, pila na lang katuwig. Mag-graduate na kita sa college.
1: Gani man o. Ako ya, mangin isa ka accountant. Kag ikaw naman ya, mangin isa ka seaman.
0: Ugaling. Nasubuan ako eh. Basibala.
1: Mm? Basibala ano?
0: Basibala kung ato na ako sa barko. Lain na nga lalaki makaupod mo.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang I Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang I Care Drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag iCare Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat, kalaman ang kabihan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
7: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon.
8: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
7: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Are you?

0: Tige ang bag-o.
1: Ha? Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
0: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP Sang Singenta.
2: NK313VIP
0: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga tinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
2: NK

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga buti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
6: KK5 News FM.
5: Sarado ito.

0: Ay, Romy, anak. Ara ka na sa husto nga edad kag may obra na. Pero, do wala ka gid may ginpakilala sa akon nga nobyo mo, no?
1: Si Mama pala mo. Ato pa siya sa barko, eh.
0: Barko? Siman ang nobyo mo? Sino nga Siman? Kag tagadiin kay daw damo man Siman diri sa lugar ta?
1: Ang childhood friend ko, ma.
0: Oh. Hindi ka magsili nga ang nobyo mo, si Nico.
1: Oo, ma.
0: Oh.
1: Amang inang goal namon, eh. Na kung makatapos na kami, kag makaobra na, dito kag i-plaster namon ang tanan.
0: Hindi ako magpasugot.
1: But, ma.
0: Sa kadamo-damos ang lalaki, da? Nga asyagid?
1: Ma. Palangga niya ako katama, kag palangga ko man siya. Kagalin sa una sa gagmay pa kami, opdanay nagid kami sina. Hindi na kami kinahanglan pa nga mag-adjust tungod kilala na ginamon ng isa kag isa, ma.
0: Hindi mo pa kilalang iloy niya. Kabalo ka nagid nga pila na kadikada ang away namon. Ining tandaan mo, ha?
1: Ma?
0: Ang hambal ko sa imo, hindi ako magpasugot!
1: Ma!

0: Sweet! Kamusta ka na?
1: Ari, digadugay manawag naman sa engine room. Was, kita mo? Kita mo itsura ko?
0: Gani! Ano mo naman? Dugin pang ilamos mo na ng site sweet tao.
1: O, Was, abin nila kong siman. Tauhay. Pero walas lamang kay Balo. Tama ka, Budlay.
0: Tiki, amo ginabingin pili mo eh.
1: Ah, oo gali. Pila na lang ka bulan. Manaog na ako. I-process na ng mga papilista.
0: Sweet. Nang, kuan ba lang si Mama Balaw? Gapang hindi sa relasyon ta.
1: Inatungod, mortal sila nga kaawas ang iloy ko.
0: Ano pa?
1: Pero hindi ka magkabala ka. Akong bahala sa ila.

0: Alin siya gamay pa kita. Daw, hindi ang musin akugot ang hakos mo sa akon.
1: Siyempre. Sino mo nabi hindi mahitlaw nga. Anong katukabulan sa barko?
0: Diboy na sila ko sa mga inasawa ko. Oo, galit. Antes sa isito ng kasalta, situlon ta na yung mga iloy ta.
1: Ay, Diyos ko. Tiyagan ko bala sweet do hindi magpasettle si mama.
0: Wala sang imposible. Basta buwas sa gabi, madinner date kita. Dalon mo si mama mo, kaya dalon ko man si nanay ko. Pero mga tatay naton, ibilin ta lang. Kaya wala man sila problema nga doon.

0: Rumi, anak. Ano ini? Nga adrigi kita sa VIP room sang restaurant na ini.
1: Ma-dinner kita diri maa.
0: Dinner date?
1: Mm-mm.
0: Ay, oti, nga awala naton ginupod si papa mo.
1: Ginambalan ko siya nga for girls only.
0: Hmm, aba? May nabalaan ka pa nga amusin na, ha? Nga asin ang mga upod ta? Mga office mates mo?
1: Ara na sila mo. Ara sila mo.
2: Was. Sorry, late kami.
3: Nico? Ano ini, ha? Pasi nagsala kita sa gitsudla natun.
0: Ikaw?
3: Kag ikaw man?
2: Hey,
3: Nico, kung tani wala mo na lang akong ginupod, kung siya man lang may kaupod ta.
0: Man, kung kabalo lang ko, nga ikaw man ang kaupod ko, ini ko yung mag-upod sa anak ko, no?
1: Ma, api tama na na. This time, tani, mag-ayuhay na kamo ni tita.
2: Kagdita, ma, dugay-dugay magbalay na kamo. Abi tama na ng away. Dugay-dugay. Kasto na kami. Dapat happy kamo para sa amon. Kag dapat, mangin okay na kamo.
0: Nico, wala ko yung sangsala sa iloy mo. Siya ang gahilabot sa akon.
3: Ay anak, wala ko yung sala sa mangin ugangan mo.
1: Ma, ti, anda ka na nga magpatawad kay Tita Bing?
0: Sinugid ko, be, na hindi magpatawad.
2: Ote, araw lang galing. Ma, pwede mo mahagang best friend mo sa una?
3: Anak, sige na lang gani.
2: Sige.
3: Monica, best, mo. Sorry, gid, ha?
4: Nga ikaw, be mo. Maldita ka dyan si Buya.
3: Ikaw, ha? Maldita ka dyan naton.
4: Maldita, ha?
1: Ma, ay, ma, salamat. Dali, bayad kami para sa inyo.
2: Was, di ba lang gusto ako?
4: Gani, subong.
2: Istoryahan to ng party sa kasarta.
1: Yes!

Nag-ayuhaygid man sila ni Mama kag Tita Bing. Sa bahin naman namo ni Nico, nagpakasal kami kag tumanggid ka sadya. Daw sa indi lang ako makapatinga halin sang una sang magagmay pa kami, wala gid kami nag-aaway ni Nico. Sa subong, nagasakay naman siya sa barko kag ako naman nag-aobra gihapon. Wala pa kami ginbugayan sang anak, pero ang pagsalig namon sa isa kag isa, nagabasko gid sa gihapon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Rumi.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagbuti ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagisin ni, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellular kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Alig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito
3: dapat. Labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pag antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
5: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
4: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
5: Mahapos tandaan. NK313VIP. Halin sa Syngenta.
6: NK313VIP.
5: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga

0: kayo na VIP.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Gah, mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makariba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
4: Sagay ka, kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
6: DTX 500!
7: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
6: Mag DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
5: Pasa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw,
5: ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtingulan, kalaman ang kabiyan.
6: Mag DTX 500 ka!
7: Kaysa DTX 500,
6: ang stress, malikawan, pagkabuligon, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3
7: may Physio,
6: ang Physio
7: may D3.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 Bio
7: yung may Visio.
6: Ang Visio
7: yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.

0: Kabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka magabuti ka.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: KK5 News FM.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan, sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, isa ini ka antiviral, kag antibacterial specialist. Sa mga may nagabalik-balik balanga ubo, nahilan, natatrangkaso na sipon, inom kitahan sang Klinika D3 Bio, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Especially sa mga tigulang dira bala, dapat ha, sa mga tigulang ukon sa may mga edad na, mag-inom gid perme sang D3 Bio. Kay nagabulig ini sa aton, especially sa aton nga brain ukon sa aton nga utok. Ang pagtigulang nagahatag ini sa aton sa nga pila ka mga balatian nga posible mabudlayan na kita sa pag-focus. Kag mga balatian kaangay na lamang sang Alzheimer's disease. Pero kung nagainom ka sang D3 Bio, ginabuligan siniha ang aton nga utok gikan sa neurodegenerative disorders ukon ang madasig nga pagkalipat ukon malilipaton. Inom kita Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, and syempre, i-enjoy taman ang pagtigulang sa pag-inom sang D3 Bio. Hindi man kita magkalipat, mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga magbaskog ang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, mag-inom kita sang Mighty C. Ang Mighty C, nagabulig ini para nga mapabilin ang manubo nga level sang vitamin C sa aton nga lawas. Isa ini sa mga rason, o kung ang kakulangan sang vitamin C sa lawas ta, isa sa mga rason sang macular degeneration o kung temprano nga pagtigulang sang aton nga mga mata. Gani, samtang temprano pa, ang ligantang aton nga ikaayong lawas. Mag-inom kita sang Mighty C para nga hindi mahalita ng aton nga mga mata dira. Paagi sa pag-inom sang Mighty C, alkaline nga vitamin C, maprotektahan ang aton nga mga mata, bangod nga may ara inisang vitamina nga posible ha, magpatay sa mga free radicals para malikawan ang halit nga dalasini. Ginapanami man sang Mighty C ang ugat sa aton nga mga mata, bangod sa mekanismo nga nagahatag sa aton mata nga makuha ang bastante nga nutrisyon. Likawan ang temprano nga pagkabulag, amligan kag indi pagpabayan. magalala ang aton nga pananawan dira, inom kita mighty sea alkaline nga vitamin C. And syempre, inima kita magkalipat, inom kita sa DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para hindi dira maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara kabalasang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Nagabulig ini sa aton para nga matinluan ang aton nga dugo kag syempre mangin healthy blood kita. Mas effective gid ang pagdala sa nga oxygen sa lawas ta kag sa mga nutrients nga aton kinahanglan kon nagainom kita sang DTX 500. Bangod nga ginatinluan sini ang aton nga dugo. Likawan ang delikado nga mga blood clots, thrombosis kag stroke, inom kita DTX 500 adlaw-adlaw. Ini tanan mga produkto ha sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto ini ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa Sang Sara, available ini sa aton nga Klinika Sara Branch, located dira sa kilid sang RJM's building, sa kilid bala sa ukon sa RJM's building, sa kilid sang Ceres Terminal. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal na kag magtumaras sang mga produkto ni Doc Ramil Uwe. Available man sa aton nga Haro Branch dira sa kilid sang Robinson's Haro, aton Miagaw Branch dira sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. Ang aton nga Kalinog Branch sa Costmart Kalinog, kag ang aton nga Pasig City Branch ara dira sa may Orbi ukon sa may Salvation Street sa siyudad sang Pasig. And pwedeng-pwede man kamo magbakal online, i-search nyo lang dira ang aton Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Oras ta, alas 2:13 na. Sa mga may advice, ba mga naka-relate, no? Katahom asang istorya ta subong. Istorya ni Romy. Pwedeng-pwede kid magtawag sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730 or mag-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Kung si Sir Edgar pa, siguro ay gamo diri sa ibabaw sa kalibutan kon makapatawad kita sa tanan-tanan naton nga mga kaaway. Amo na ang budlay abihimuon sang iban maninay. Ang hambalanon ni nga sang aton pambansang bayani nga si God Dr. Jose Rizal, love your enemy. Ba correct gid. Ahay. Kung si Ma'am Nene, pabawsa na all naging best friends kag naging kumare pa, congrats sender. Best enemy to best kumare na happy family. Wow, kanami gid ah. Kung si Sir Edgar po ba kanami bungguon yung mga ulo nyo ho? Pride ang ginapairal, te, jaman lang gali. Tama ka understanding ang lalaki, ba? May nga po na kay Takiya, Genji Cruz. Happy, happy birthday lang kuno kay Rogelyn National sa may barangay Dawog, Miag-Aw, nagapamatigin. Ma'am Ninfa Tahala, good afternoon. Maninay understanding heart sa magnobya. Nakaabot sa duha nga may pride nga mga nanay. Naghangpanay na untat ang away. Ang understanding heart comes from God. All things work for good kung may understanding heart kita. Kung evil hearts gani, maayo sa atubang, maalain sa likod. Bawo correct it. Dapat amo nang pairalon, Ma'am Ninfa, no? Dapat understanding heart. Sige. Ara sa piyat nga linya, una ta nga caller. Good afternoon.
8: Good afternoon, Maninay.
9: Mayang hapon, sino gani?
8: Leo, San Quantero, Kate.
9: Sige. Sir Leo, anong mahambal ta sa istorya ni Rumi?
8: Alami, nagtangila pag kinalayo. Mm-hmm. Sa Quantero, sa mga paaway, ilang ilan mong binikat mo. Pero si Romy, nagsilinito, aling pang bata sila, nagbalay-balay na sila, at magdako. Close na close lead sila, at mag-atawahin na sila. Sa maayo, gilang dapat sinalayo, na na maging maayos sa kanan, sa parkilan, sa ilang pag-isayay, sa restaurant, no, maayogin. Maraman sa mga ginitanan na may mga pagkakaman pa mo. Mapaos ko nga pamilya ron. Katimpakalas lang naman ka mo. Kaya naman siyang nagkakadapat niya mag-away na sila. Nagmay lang sila maninay. Kaya ang panay naman sila nga duha, hindi ba? Maayo naman sila. Ang mga ang bintana ni Nico. Hindi maayo, gid. Hindi pa, pagunta mo, ang gamay pa mo, Nico, Rongi, plus na plus nito mo. Kaya kung sabagay, hindi naman nila kung lima, mag-advise ka na ko kay maayo, gila nila sa hang panay, kaya kasi pa may mga ubrahan pa. Mangin maayo. Kaya ito kayo maka... Maka-apo naman ang mga ginita namin nyo. Ganyan close na sila sa ilang pag-inalayo sa inyo. Kaya naman nila yung magbaro.
9: Sige. Thank you again, Sir Leo. At least, no, happy ending sila. Ah, kagipadayon lang nila ang pagka-mainintindihon. Kag, kumbaga, wala bala nagapa-apekto sa mga nagkakalatabo sa ilang palibot. Despite nga sang bata pa sila, na dakaan nila nga nag-aaway ang ilang mga iloy. Pero wala ininangin upang para nga magpangibabaw ang paghigugma sa ilang tagipusoon.
8: Pag wala ni sila nag-aaway sa bata, sa mag... Nagmuhan ay mag-aaway na sila, wala ito mag-aaway.
9: Pero di dapat mag-aaway man, no?
8: Pero ngayon,
9: healthy ko, no? Ang isang karelasyon kung may pag-aaway-aaway man mo?
8: No, may aaway man siguro.
9: Ang sa kilala ko, super healthy, kid.
8: Nakatama rin mo yun.
9: Sige, ah. Sir Leo, thank you, kid, ha?
8: Oo, may may.
9: Sige. Sige, Sir Leo, go ahead.
8: Matapanan maninay, mayong hapon, matapanan ko pamatis sa Pipay, Radio, binigit sa Roa City, sa Bacolod, Pantiki, Taklan, sa Iloilo, sa kagakon nga blog, si Alibas, si Angelo, Karaisles, Ilongman, sa Kalantan, matapanatis, si Gini, sa Pantabanitasyo, manggalin ko pamatis na si Ella, sa Pasipiti, katangan-tangan na kasalamat si Leo sa Kapero Pati. Salamat yung maninahay. Thank you.
9: Thank you so much, Sir Leo. Oras na, alas 2:19 na. Maninay pag-greet naman, happy birthday lang kay Natnat Anuevo, sang Andox Sara. Wish ko sa iya maninay, tagaan siya sang Malawi kakabuhi kaginhawa. Mayang hapon kita sa mga taga-Andox Sara. Sir Boss Michael, good afternoon. Nagapamatay dira ang aton nga mga suki. Sige. Pwede pa kahingagaw ha, pwede pa kahingagaw. Tawag 0962-478-8730. Mamay Amoson El Chico, good afternoon. Mayang hapon lang sa mga bata ko, si Jeline Sanchez Tolentino, Joanne Nonoy, Juliet, si Joy, si Tata Alexa Lynn Tolentino, sang Barangay Bungloy, Dingle, Iloilo. Greetings from Sir Joel Lagutang Tolentino. Muna ang nami maninay nag-aaway, mga tigulang hindi mag-intra sa mga bata. Correct good ma'am Bings. Sige. At a home, no, sa istorya natin subong hapon. Despite nga may mga chaos, may mga conflicts ang sugod, basta gani ang isa katawo para gina sa imo, kaga kamugin ang destin sa isa kag isa. Kag matutuod ang inyong pagpalangga. Bisan ano pa na nga mga problemang mag-aabot, malampuwasan kag malampuwasan nyo gid ina. Pareho na lamang sa kay Romy, kag sa iyang childhood best friend. Halisang una, ginmanifest na nila ya nga sila gid ang magdayunay. Nga balay-balay lang, hasta nga nagtutuod na no, nga nagpuyo. Susubong, bisan wala pa sila sang anak, at least, kumbaga mas ginpabakod na sila. Ang isang adaad ka relasyon, mas mabakod ina kung nagsugod ang pundasyon sa pag-abyanay. Balaan nila kung ano ang mga gusto sang isa, mga hindi gusto, paano ma-istoryahan ang mga problema. So kabay pa nga ang istorya ni Romy magserbi leksyon sa aton tanan-tanan. Kaga syempre, aton isipon nga dapat mangin understanding kita. Kaga sa ilan naman nga mga Iloy bala, sa ulihi dapat sa kay Romy man, hindi yan madala nga ti kung may ara sa nga ibang dirabing tao siya nga makilala, ibang nga nanay, hindi dasig mag-away sila dayon kay pareho sa natabo sa iya man nga Iloy. So, kabigo niya man nga leksyon, ang mga natabo sang una para nga hindi ini masulit sa sining henerasyon. Sige, oras ta, alas 2.22 na. Waay na kita sa nga tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit-anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Keep safe and stay safe, ha? Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number one na kita, K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
10: Kampyon!
5: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive.
10: Kampyon!
0: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.

0: 98.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauhan!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka mga butika!
8: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Mayra, parmi lang butod akon siyan na batihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan.
8: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika!
7: Mighty C! Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
3: Good news!
13: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot.
6: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang mapanit.
6: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
19: Puro kapulkatol.
6: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman Man.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
2: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
2: DTX 500.
20: Masaligan.
2: Epektibo.
20: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
20: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
2: Masaligan.
20: DTX 500.
2: D3 Bio.
20: With Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio.
20: Ang D3.
2: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
2: Yung may D3.
20: D3 Bio.
2: D3 Bio.
20: With Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
20: Ang D3.
2: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
2: Yung may D3.
20: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mabuti ka! Para sa matilo nga dugo!
5: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo!
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang may mataas nga antioxidants! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo nga tayo! Happy kanunay!
2: DTX 500!
5: Masaligan!
2: Epektibo!
5: DTX 500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
2: Nga sa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaka butika.
2: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
8: Mamasaka butika.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
8: Babaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Bar. Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
17: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsak nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalaba!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing
25: performance.
26: Extend food supplement for men
25: para sa matinlong na dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlong atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500
25: ikaw pala
26: ang may diabetes.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
26: Yan ang gapanupo
25: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
8: yung may PCO.
2: Ang PCO
8: yung may D3.
2: Makabuti ka.
8: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
8: yung may PCO.
2: Ang PCO
8: yung may D3.
2: Makabuti ka.
8: D3 Bio with PCO.
29: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
8: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
8: Yung may D3.
2: Magabuti ka.
8: D3 Bio.
30: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
8: Yung may D3.
2: Magabuti ka.
25: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag DDX 500 ka.
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DDX 500 ka na.
25: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
25: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500
25: garantisado,
8: epektibo.
25: Para mismo
8: DDX 500
25: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
25: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauha.
25: Masi may diabetes ka na.
8: DDX 500 na.
25: Ang DDX 500
8: ang may powerful compounds.
25: Yan ang panubos
8: ang imo blood sugar.
25: DDX 500
8: garantisado.
25: DDX 500
8: DDX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
10: K5 News FM.
0: K5
10: News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso.
32: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
33: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
3: Rehas!
33: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K-5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
5: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga subong sa atong drama sa kahinan. Ngayogid makuhaan sa leksyon. Ngayogid natin uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Pilagid!

0: Okay, sir. After taking a shower, apply mo gyud ang lotion, ha? In affected areas. Twice a day. So, morning after shower, kag night after shower man. Okay?
1: Yes, Doc. Salamat, Doc. Ari ang bayad sa consultation kag sa bulong, Doc?
0: Sir, pwede dito ka nalang anay sa sekretarya ko, please?
1: Sige, Doc. Thank you!
0: Welcome! Si Yaya ni Nita nag-call. Sabton ko na lang niya. Pero dugin na kulbaan ako si Niyaw. Sabton ko. Hello? Yaya?
2: Doc! Doc, hello, Doc! Wala, Doc! Wala na!
0: Yaya ni Nita! Anong wala na? Doc! Ha? Ano?
2: Wala din sa eskwelahan ang duwa ka bata!
0: Ano? Paano nga wala? Pangitaan ninyo sa sunod sang school! Bala si Ara lang dira!
2: Nambal sa security, nakagwa na sila!
0: Ano? Diyos ko! Sino nagsugat sa ila? Dali lang. Kaya tawag ko si daddy nila, ha?
3: Diyos ko. Ipahilayo lang, ha? Nga may malaing natabo kay Genesis kagay Bailey. Ipalayo lang, Diyos ko!

0: Okay, sige na. Finish your food na, ha?
1: Yummy! Yummy, si spaghetti!
0: Kaya ba si Kundo mabuang si Mami ninyo sa pangita sa inyo?
2: Tawagan ta lang si Mami Ninang. Agod hindi siya mag-worry sa amon.
1: Oo man. Sige na, Tita Esther. Tawag lang si Mami.
0: Oh, don't worry,
1: don't worry. Kami.
0: And don't worry, kids. Ay lang kita sa tabok sa school. Kag nakita man ako sa security guard kagina, so don't worry, ha? Huh? Sige na, sige na. Ubus na, ubus. Ubusan niyo ng food niyo para makagwa na kamo direk sa fast food restaurant ngayon, ha? And then...
1: Tita, gali. Kamo na. Chinese is ubusan yung spaghetti.

0: Oh God, wala na kasabat si Homer sa mga tawag ko. Basi kung may meeting pa siya or basi aras sa site. Ay, ano palang imuon ko? Anong imuon ko? Oh Diyos ko, mga anak ko. Ang mga anak ko. Diyos ko. Ay. Ba? Si Esther? Siya yung nagpanawag? Sabdan ko. Hello, Ter.
1: Viola, dear! Arat ng dua ka bata. Upo na sila sang yaya kag sang driver.
0: Anong buhat mo si Lingon? Ano? Ikaw nagkuha sang dua ka bata sa school?
1: Yes! Gipakaong ko sila sa fast food malapit sa Ila Campus man lang, ah. Nga, gingkulbaan ka, Ged?
0: Oh, Diyos ko! Kinahanglan pa pala ipamangkot ina Esther? Damabuang na ako sa pamensal kung ano na mundo ako kabata!
1: Don't worry! Kabalo ka na gidnya they're safe, di ba? Kag especially na nga akong upod nila. Kag lapit lang diri sa school ang balay ko.
0: Pero,
1: no worries! Don't worry na gani! At nasasayaya nila, gindolong ko na sila. Okay? Bye, Viola! Tawa dahlum, ah!
0: Nang ano-ano man yung sister man? Ingkuha niyang duwa ko kabata nga wala agad naglisensya sa akon? Tug ang security guard man, nagpasugot lang. Pero, kahuluya man nga, ireklamo ko ini sa principal kay sigurado nga ipatawagin nila si Esther. Sige lang. Kaysa sunod, paandaman ko na lang duha ko kabata.

0: Esther, nagbuang ka na ba? Ginapakulbaan mo ng amiga mo?
1: Amo na ganing gusto ko eh. Nga matubuan siya sa nerbiyos. Pasalamat siya naton. Kaya wala ko ginpanghilu anang duwaya ka bata.
0: Be, Esther?

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imo nga resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: May balita na, may

0: Ay, kahibalo-balaka mo kung daw ano ang pagkabalaka ko sa inyo. Please, Bailey. Ikaw ang magulang. It's your responsibility to look after your baby brother.
1: Yes, Mommy. Yes. Sorry, Kit.
0: It's okay. Pero please, sa dason, ha? Hindi gid mag-upod sa kay bisan sino kon wala ka lisensya kay Mommy o kon kay Daddy. Clear na, ha? Bailey? Genesis?
1: Yes, Mommy.
2: Sorry.
1: Sorry, Mommy.
0: It's okay. It's okay, mga anak. Love gid ka mo ni Mommy. Tumabuang gid ako kung may isa sa inyo nga madula. Ikaw matay ko gid, ina. Ikaw matay ko gid.
1: Mommy!

0: Esther, gano ka? Kalayos ang panulok mo. Kagsigi ka smile samtang nagainom sang kape mo.
1: May ginapanumdum lang ako.
0: Ginapanumdum? Kaayuhan o kalainan?
1: Kaayuhan para sa aton. Kagkalainan sang tao ang ginapanumdum ko.
0: Nagapati ka sa karma?
1: Hindi na yakadulot sa ko ng karma, you bomb. Karma? What's that? Ay. Ano ay hanang feeling kung madulaan ka sang bata, no?
0: Be. Hindi na yakadulot. Natural masakit. Kagdipindi sa rason sang iya pagkadula.
1: Yes! Exactly! Depende sa iya nga pagkadula. Boom! Di nang mas masakit ang napatay ang bata mo tungod sa masakit o kung nadula siya kag wala mo mahibaluan kung buhi pa siya or patay na.
0: Natural. Mas masakit ang madulaan kasang bata kag wala mo mahibaluan kung buhi pa or patay na siya.
1: Yes! Husto ka, Pom. Good idea.
0: Mister, ngamos nang nagasulod sa ulo mo yaman?
1: Wala lang.
0: Oh.
1: Wala lang.
0: Be, Esther, madali ka lang.
2: I love it.
0: Esther! Okay. Doon nagalingin ang ulo ko kay Esther. Anong kasulod sa utok yaman? Ano ni siya manugbuang? O hindi gani? Base kung na-depression eh. Oh, man kung hindi ko lang siya palangga. Doon makapaminsar ako nga bulagan ko na lang siya. Samtang wala pa kami sang bata. Doon bulagan ko na lang siya.

0: Now, sa birthday mo, why don't we celebrate it sa isa ka mataong nga resort? Like, Borak-Borak.
1: Pwede good love. Dalon ang duha ka bata. Then, dalon tawa ng yaya.
0: Love, gusto ko nga kita lang adwa. Kay, dala na dahil sa aton celebration sang 10th wedding anniversary.
1: Pero love, na-trauma na ako eh. Nahadlok na ako nga, hindi taupod ang mga bata.
0: Love, sa ibig katamang kabataan ta diri sa balay. Wala sa maano sa ila diri. Sige na. Excited ako bala nga mag outing nga kita lang. You know what? Pero mina kita busy nga duha sa aton yung work. Da wala na kita sang time para sa aton yung duha. Hindi ako gusto nga magbugtaw na lang kita sa isa ka adlaw. Kag ma-realize nga wala na kita sang love ganabatsagan para sa isa ka isa. Or the worst case is one-sided na lang ang relationship ta.
1: Homer?
0: It's up to you, love. Ako, gusto ko lang ang mag-spend time sa imo. Pero kung daw budlay gid mag-decide, it's fine. Maupod na lang ako sa mga amigo ko, mga engineers, nga nagaplano nga mag-outing. Gusto ko man mag-relax eh. Oh.
1: Ba? Ay, nagsunggod yet. Gidayon ang bana ko. Ay, ano ni man? Mapasugot na lang bala ako? O i-insister ko nga dalo ng duha ka bata? Pero naiintindihan ko man siya. Ay, ano ba lang maayo ko sininga himuon man? Ano? Ay, ano abi kun kunayuon ko na lang si Esther nga tulutan awon di ang duha ka bata. Totala. Close man siya sa mga anak ko. Pero, mapasugot ayhan siya? Mapasugot ayhan siya?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: Una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
6: Salamat sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
2: DTX 500.
9: Masaligan.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
2: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
2: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
9: Yan
2: ang
9: gapanupo.
2: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
9: Masalikan.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
9: Ang D3.
2: Yung may Physio.
9: Physio.
2: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
9: Yung may D3.
2: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: May balita na? May drama pa?

0: Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunagin niyo sa pagpamati ang matahong magkasugpon sa atong drama sa kaginan. Inyo gid makuhaan sang pagturunan, gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan pilagid! Ginsulat kang sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenya, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Nag-indi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Gadragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang mapanit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
14: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing.
16: Salamat
15: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
7: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
13: FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa Pilipinas. Oras sa KPL News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 3.59. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: isa ka mananaya nga hapon nga syudad kag probinsya sang Iloilo. O lop, damay makita tumtum alas 5:30 subong kaponanon sa pagdulong sa malabing talupang sa mga balita na nagaklabor sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siling kapungsod Pilipina. Kita na nagabi-abi sa aton siling makakifoy pa dali sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa blabutan sa ato sing pagwaragwag sa malaga monitor sa ilasitag sa kama radio. Naka-tune in sa 88.7 MHz. Ari kita sa FM band. Kag sa aton sining mga real station sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasi, banwa sa Kalinog, banwa sa Miagaw, sa may Short FM Dumangas. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Kag subong man sa mga K5 naton sa bilog siling Western Visayas, sa bilog siling Pungsod Pilipinas, sa aton siling mga Ilunggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagig ka maing oras sa inyo tanan. We hope nga yalak lang kamo sa maayos siling kahimtangan. I-like na kag-share ang atong siling pagpangalagad para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection na, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga kakifive sa mga pikauli na gaklabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siling pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Martes, pizza 16 sa bulan sang Hunyo. Ika-3 ini nga Martes sa ika-6 nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Imbukadahan ta nga aton sa ninga pagpangalagad kay subong may nakitaan sa ninga Granada na sa isa sa nika junk shop. Now sa may bayin sang Barangay Bulilaw, Mandurriao.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Gin kordona ang area kag imbutangan na sang police line. Now kay Granada niya mga ka-K5 mo. Now tama ni ka delikado. Now sang una, now dugay naman kita bilang katapos ang media, may na-recover ni sang una nga Granada. Now the time may yara sang nakuha ining Granada pero lumupok ini no pagkatapos sa gid sang interview the time ha sang isa sa ni ka media company the time ang opisina sang IOD ara pa sa idalom no sang Robinson's Place sa may city proper no dira pang ila sang opisina hinali lang na pag interview nakauyatan ng Granada. No, nakwa ang pin, no? Mga kakifive. Ang manigani nga kita hiya doon may pubya ni basag Granada ang pag-aisurihan. No? Kahit ti Tohom Itbe Concern lumupok na ang Granada, hindi niya lahog-lahog, no? Mga kakifive.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag delikado ina, kung why ka mula idea, kung anong ginatawag nga Granada, no? Kahit ti may pin ina mo, no? Kung naukas ang pin, ati that's why nga maglupok ina mga kakifay. Kida time pag interview na kakas ang pin, kag dito ginhapa na lang to sang ato sa ring officer ang Granada no sa ginatubang ya no sa dingding no wado ganya to way back mga ano ato nga tuig no the time dra sa my area no sang city proper mga kakifay. Amo ni nga kon may mga recovery ni sang Granada. Kon ari kita sa unan sa field, umpisa tabo to, gatahap-tahap na kita.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So ginaangan na natong koneksyon natong kay K5 Kim Kaluyo, na kay nakita ng sambisig ng Granada dira sa may area sang Barangay Bulilaw, Mandurriao. Na mo dahil bila kumakita, bila sa makmataan, nga wala sang ideya na ko sinin sambit sa ninga nga Granada. Abi ni basi sa makamataan bla basi ko lang panganan no sa una ganin daw ibang na pulpog ba nila no kaya abi nila halam panganan pero mag naton basta Granada ang pag-istoryahan no tama niya delikado no kitaya do may phobia nagtabas sa Granada sini ang makitaan mga kakipay. Kay nalik na nabikon matabo, mabuyian, makakas ang pen, kag sumigabong, no? Bisan na pila-pila ka nitros ang kalayuon mo, ang kapasiti sa granada, may himo nga malabuot ka pa sang shrapnels.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Para sa kampiyon report o project K5, Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
0: K5 Kim. Oh. Go ahead. Dalanga, utod-utod. Okay, dalang liog pisit. Apas si Saton na nga utitor ng problema sa K5 Lorenz. Ang nagagahin na inang sulod. Standby ka mo kay direktor sa may area sa barangay Bulilaman, Duryao. Iga-check na ito report yung K5 Game Kaluyo angot sa nakitaan sa ring Granada.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ay speaking sa Granada, ito sino malang makapaka-angkon sa Granada. K5 Game.
2: Safe na K5 Rick, no? Dari sa may area ng barangay Bulilao Mandoryao, matapos man niya nga may nakitaan nga isa ka granada sa sulod sang isa ka coffee vending machine nga ginpakilo sa buot na bala sa
0: okay.
2: Mga manog scrap ka K5 Rick.
0: Oo. So bali sino nakakita sa ka K5 game?
2: Bali ang manog scrap man mismo kaya actually nakargaya para sa angkar-angkar ya. Usually mo nang service para maglibot-libot sa makabarangayan.
0: Oo.
2: Adari sa syudad sang Iloilo para magpamakal-makal sang kinilo-kilo lang ang mga scrap. Bali kay inaya pa ni gari isang aga nga ginbakal dara sa may area sang barangay Bakaw Mandoryao. Ang nagbaligya sa iya isa man ka lalaki medyo may edad-edad naman. Kag ginbakal ya man ang mula sa balor nga 36 pesos kay di ginakilo-kilo lang man nila K5 Rick mo.
0: Kumaga, bakit ang coffee window, amo lang nga hulugulog ka K5 game,
2: yes.
0: No? Makita na, tunay na pa rin mabla kakuan ka tubig lang window water nga mahulog ka na piso na magwa ang tubig. So may kape man ang kaangay sina, daw hindi kita magsala, pilang impresyon na K5 game. Sa so, unaga, gaulog-ulog ka man ha?
2: May tagpulo, depende sa flavor.
0: Ah, di may flavor, panagali. So bali, nabakal sang sining manog scrap ang ining coffee window sa may bahin sang Bakaw.
2: Yes, K5 Enrico. Kay napa actually sang aga. Ugaling kay ti naglibot-libot sila sa diri sa syudad sang Iloilo kag sa area sang Mandoryao ka K5 Rick. Uli yan na realize mga around probably mga alas 2 na sini sang hapon. Kay samtang nagabiyahe, ito nagakiling-kiling.
0: Ay, sus.
2: May mga sensilyo ni siguro ha. Ano ning sa usulod gyud.
0: Sa sulod gid mismo, sulod gid.
2: Sulod gid ya sang vendo machine. Actually may lock pa na siya gani mo. K5 break ang ining agin pas gin pakilo nga machine ka K5 Enrico. Galing yung tryab lang nga mabuksan. Kay nabuksan man uyan unay ra kitan may ano no may mga around 60 pesos nga sensilyo tinalipay man sa ti syempre baka bakali.
0: Oh, grabe ba?
2: 36.
0: Why ka tawo pangod na nagbaligya siya nga may unod paglito nga kwarta ang nasambit nga kwan coffee window ka K5 Kim.
2: Laban-laban eh. Kaya siyempre baligya. Ay, 36.
0: Ang unod niya, 60 pesos? Pila-pila unod niya, 60 pesos?
2: Oo, ti perde pa siya 24.
0: Oo, kaginan siya pa nagbakal. So dito, samtang nagalibot siya, ba't yan may gikling-kiling? So na yung ibuksan, may suludlan, abis sulud, K5 game, may ginabutangan ang kakape.
2: Yes, kaya nagalugan, nabala sa mga kuy.
0: Oo, kag may ginisuludlan pa yung kakape, kag tubig mo. Amo na nga, nag-mix, kag... naghihimo sang kape. No? So that time, nagkling-kiling, so gin-check ya, nakita yaw na una, mga sinsilyo.
2: Oo, yes, sa K5 Enrico, mga sinsilyo. Tapos according dito, may kutsilyo pa siya nga nakitaan. Kagamunin, no, ang isa ka granada, daan ng granada, pero based man diri sa explosive ordnance disposal,
0: malupok
2: pa
0: na.
2: Pa, intact pa ang mga components niya. Kagkon, for example, nakakas ang safety
0: ang pin?
2: Pin niya, ang pin niya ka K5 Enrico, dako ang tendency nga malupok eh, tsaka dako ganang pwersa ka K5 Rick.
0: Oo, so paano ya, pagkakita isang granada, na danong ginhimo e K5 game?
2: Bali kay ina, no? Ang ring manog scrap, actually to 21 years old pa lang mani mo, nga galibot-libot, K5 Rick, kay nag-apply na siya before nga mag-security or mag-guardia.
0: Oo.
2: Pero tigaw latulat pa siya, no? Tigaw nag-solo sideline pa sa K5 Rick. O, tignan mo, yaka ina, nagtawag siya sa barangay Tanod, diba si Black Kumasanan nga iya padahaw.
0: Okay, kon pa kadaan. Nan bilabol pa na ko makuhaan ka sa posisyon sa Granada, K5 Kim.
2: Amo gid hindi kagid sa kapiansa ka K5 Enrico.
0: Bugat ang kaso.
2: Amo gid yari bala no pamatian naton ang kabahin sa aton yang interview kay Toto ka K5 Rick no amo ni siya ang atawag na ang manugbarigya sang scrap kay nakakita gid mismo no tika ina actually ang area na da sa Brookside na dabla si Kim
0: okay, oh.
2: Sa may Bulilaw ang sa may Nilagaan baladadapit
0: oh sa may lunok ah
2: tambayan sa mga rider ah
0: sa may lunok na dampe
2: oh yes
0: so kanay ano gid ang tawag nga lane da so kay ina sigin pasirado ini.
2: Dira lang man ka K5 Enrico ang ginbutangan sa police line sa may kilid na sang dalan ah, sa mga motor. Dira na gina parkingan actually isang kalamanan sa rider. Na gani ka pangalot nga lotong iban tong mga call center agents malakat na siya gani timing nga nasulod sa police line ang iyaya nga
0: motor.
2: Motorsiklo ka K5 Enrico yari bla no pamatian naton si Arias Toto ang manog scrap no nga nakadiskubre sa ining daan nga Granada which is a great tendency pa no nga maglupok ka K5.
0: Okay. Ang mga nakakita sa Granada, nakabakal sa nga window machine, no? Nga may unod nga Granada.
3: Kilala ko to, ma'am. Oh, kilala ko sa gawi, pero huwag ko kilala, ma'am.
4: Oo. Pero...
3: Ang balay na tutulan ko gapon, ma'am.
4: Sir, tawag na, sir, no? Ano kayo na yung natabok kayo na? Sir, hindi ko naman dito yung may Granada ang nagitaan.
3: Opo, ma'am. Yes, oh, ma'am.
4: Ang balay anong pasada, sir?
3: So, pag... Nakarga ko kanina, ma'am, may na... Bati ko ka kwarta sa sulod lang.
4: Bali di inihalin.
3: Sa sulod bakhaw, ma'am.
4: Sulod bakhaw.
3: Oh, dyan iba na sa sulod.
4: Oo, tapos ang bendo nga natin mo na ginpua.
3: Sa bakhaw, ma'am.
4: Gin bakal mo lang na
3: sa kilo, ma'am. O ginpakilo.
4: O ginpakilo sa imo.
3: Tapos direk lang natulupang dan nga may sinsilyo. Wala ma'am sa sulod lang. Nga kwarta. Tapos ginbuksan ko. Una ko nga kita, kwan, kutsilyo. Pagkatapos, ginakwart ko ang sulod lang lang ang kapibla.
4: Oo.
3: Kita ko, may ganada. Kung ano naman.
4: Ang daan na, sir?
3: Oo, ma'am. May packing tape yung electrical tape ang ano nga.
4: Oo. Pero madumduman mo pa, abe? Kung sinuto kayo na nagbaligyan.
3: Oo, ma'am. Kilala ko to, ma'am. Kilala ko sa gawi, pero huwag kilala, ma'am.
4: Oo. Pero...
3: Ang balay na tutulan ko gapon, ma'am.
4: Ah, balay ano kayo mo? Muda yun?
3: Tapos, nag-ano ko din sa residente sa Bacaula din eh. Ang... Anong barangay?
4: Bulilaw na din.
3: Bulilaw. Pagkatapos, bago... Kuha ay ma'am, sir, concert, tanod or barangay. Ay, umbudlay na kung basit lang, third lang ako. Tapos, mara, tawagan sa pulis itong lugasan ng scrapper, may ata ng karga. Muto ng kalbaan kami, ma'am, eh. Tapos, ayun, ma'am.
4: Ito?
3: Na...
4: Katuan na sang EOT.
3: Oo, ma'am. Yan lang, ma'am.
4: Okay, sir, why man nag, ano? Why man naglupok kami or
3: why,
4: daan naman namin mo, no?
3: Bikan daan man, malupok na isa, ma'am. Kung,
4: oh, may tendency,
3: kung,
4: oh. Ganun delikado. Gintawagan na nila, sir, sa EOD. Nakabot natin kayo na.
3: Oo, oh, ma'am. Kayo na pa, ma'am.
4: Kayo na. Mga anong oras mo, sir, na-discover, sir, ako? Mga anong oras mo, ginbakal ni sir, ang amon niyo?
3: Aga pa ko, ma'am. Mga
4: aga pa.
3: Sumsig, right?
4: Pero pag, mga banta mo, mga pila na ka-oras na higad na nakitaan mo niyo?
3: Sa tagto nga, ma'am. Kayo nangihimos pa ko din mo.
4: Mga alas dos?
3: Oo, ma'am. Mga alas dos.
4: Mga alas dos.
3: Dragon man, tapos naman pang ngayon, napakalapag kami ng botelya mo sa may kwan.
0: Okay. Amo to.
2: Si Elias Soto.
0: Amo to nakabakal. So, dumairudiya man siya nga pagkita sa Granada, no, dukinulbaan sa K5 game ka, basi na maglupok.
2: Oo, oh, kag basi ko nung salaan niya, iyabla ka K5 break.
0: Oo, oh, so kaya nakuha na, ng Granada.
2: Yara, naka K5 Enrico no sa kustodiya sang explosive ordnance disposal sang Iloilo City Police Office. Kaya actually right away nagpadulong man sila dira sa may area matapos man no nga nakabaton sang report from the Iloilo City Police Station 10 ka K5 Enrico no kag amo to gani no sa pagpaathag man diri ni Lieutenant Felipe Flores Jr. ang leader sang Iloilo City Explosive Ordnance Disposal nga tiyang ngining sahi sang Granada although nga daan na siya or old na siya ka K5 break may dako man siya gyapon niya sang possibility no nga mag alupok ka K5 break kaya ribla no nag send kita dira sang interview nato no kay Lieutenant kanan ta Flores Jr. para sa iya dugang pagpaathag ka K5 Rica. Mo man ano subong i-safe keeping ana yung term nila is i-safe keep nila ang ining Granada ka K5 Enrico te samtang man niya nga ginausisa man na Filipa no sa Iloilo City Police Station 10 kung sino ginto ang nagbaligya sa ining vendo machine no sa manog scrap kay actually base man dire kay Arias Toto nga makinala ako na sa gawi o kung sa itsura
0: ka Dokaray si Kwan eh Dokaray si Arias Toto no
2: second district na siya oh,
0: kay hambal mo ka gawi na lain ni disa nawong na disa aton mo
2: itsura
0: oh amo to samon sa lugar gawi gawi man ang
2: basic
0: tawag to
2: information na batian naton kay nando mga taga around Santa Barbara area siya
0: oh. So ari ang statement no sang EO ano na EOD na ton
2: disposal
0: no regarding sining Granada kay kay bisan tuktok ko ng guwaya once nga hindi pa masulod matandog yung sulod kag may pin pa na yung itay malupok ng K5 Kim.
2: Yes, pamatayan nato no si Lieutenant Felipe Flores Jr. team leader sang Iloilo City EOD.
4: Flores, ang manan siya ng team leader sa...
5: Siko, Iloilo.
4: Ano yung pag-assess ninyo dito sa area kasunod po ng reported na Granada na nakita po dito?
5: So, okay naman at na render safe namin yung Granada. At so, nakita lang naman sa isang mga nag-hukay, mga naghahanap ng mga scrap, mga bakal. So, nai-report niya kagad sa Barangay Tanod. So, pagkatapos ni-report din sa kay Sir, kay Police sa Lieutenant Patutino. So, hanggang sa tumawag sa amin yung CTOC, ang Tactical Operation ng Iloilo City natin. So, agad kami pumunta rito para makuha po yung isang Granada.
4: Pero kamusta po yung assessment din niyo? Safe na rin po?
5: Yes, safe naman yung lugar. Wala naman tayong nakita pang ibang mga explosive materials. So, ang lugar na ito ay safe na po.
4: Old na po yung grenade na nakita?
5: Ganun, old, pero complete pa rin yung ano niya, para kompleto pa rin yung
4: pins,
5: component niya. There's a possibility na kung tatanggalin yung pin ay puputok siya.
6: Sir, ilan po yung nakita natin, sir?
5: Isa lang po.
6: Isa lang. Ano po, ma-identify po natin kung anong class?
5: M67 fragmentation, grenade na fragmentation, high explosive po siya.
4: So delikado talaga po, sir, kapag nagalaw.
5: Pag matanggal po yung safety pin niya, yun ay delikado.
4: Pero anong gagawin niyo po ngayon dun sa namin?
5: Ang gagawin po yan ay for safe keeping muna sa amin at hintayin po lang na magkaroon kami ng disposal. So yun po ang dapat mo ng yung Granada na yun ay mapupunta muna sa amin for the meantime.
0: Okay. So, ang makapanag-iyam lang isang Granada K5 Kim, ang mga ara sa ato siyang autoridad mo, mga men in uniform na ito, no? Ay, kung ordinaryo kong katawo, hindi ka man makaangkon sang Granada, no? Pero, ay, siguro ni nagbaligya, wala mo naguro ideya, nga may Granada sulod sa nasambit sa nga window machine ka K5 Kim?
2: Pero based sa information, doon din naman sa Manila, yan ang isang unagin bakal ka K5 Enrico, dugay naman.
0: Ang anong ibakal ya?
2: Gamit na Manila ka K5 Rick so
0: far. Ang coffee window. No? Yes. Ang tag-iyasa na, ay siya kabalong may Granada, da? O kung na...
2: Uno lang ka K5 Enrico, wala.
0: Or basic kung gintago, diba, dira?
2: Kasi wala na tungtong ginsulod yun, dira? Nga nilimtan niya ka K5 Enrico.
0: Oo.
2: Which is, subuhong niya natumod pa, no? Or ginatuliin pa na isang kapulisan natin.
0: Oh, kay take ko lang taon na to na tama ni kadelikado kung naghuhupot ikaw sa Granada, nga mo itong ambal na to na once yung madakpan ka may Granada kasi posisyon mo, it's a non-bailable mo. Hindi ka niya kapiyansa. No? Kung ang ining Granada, da sulod sa coffee window, ang pamangkot sino nagsulod. No? Kung gibiligya, ina sa tag-iya, sure, bolo, may nagro kabalo nga may sulod ng Granada. Huwag kayo kabalo nga may sulod nga mga sinchilyop no, K5 game.
2: Oo, oh, Ted, dako, magkuntunta na awa natin sa circumstances ka K5 Enrico. Kahit siyempre, kung ikaw, mabaligya ka man ng gidyasang or i-dispose mo man ng gadami ang mga Granada, kung may explosives, ikaw,
0: oh.
2: Hindi mo na yung pag... usually sa mga manuscript, pinabukad pa na nila mo, namuksan. So, tendency is makitaan nga may Granada. Probably, matandaan niya to kundi tandaan niya actually kundiin niya nga malayan before din niya nga porsyon Ngayon, bakal ka kay Fabric, dira sa may area sang Macau.
0: Okay. Ah, madamo kita sa mga instances ka nga siya. Pero ibang siya ni may makitaan nga nakutkutan no? Sa mga balay, mga building. Pero inasulod sa nga coffee bean. Dobo siya may nagbutang di at kay 5 game. Nahungod nga nagbutang da. Ang nga sambit siya nga Granada. No? Kaga, ang mabala itong tag-iaga ni Wai Kabalong may sinsilyo itong 60 pesos. Kaya mabala ito may sulod to. Kingkwa, iba ito kay 5 game.
2: Yes, ka K5 Enrico, ti kung may mga sinsilyo, ikaw mo nabi, may 6 sinta ka na da, baligya mo pa sa try-try sa IS.
0: Oo, oh, gan. Doon na, kuhain ka pa yun na, na-resto ka pa K5 game? Oo. So, basi kung binakal yung money, ang nasambit nga coffee bean do, kung ilag nang ipanagiyahan?
2: I-check pa na dugang, no, sang kapulisan na ton, kasi may possibility, ba nga, ti, basi binakali man to order, basi naligya man siya or natag siya ka K5 Enrico nga dugay na nga wala na gamit. Amo na, no, ti delikado, gid, mayo lang kay ti may araman sang mayo bala nga instinct, kumbaga, ang ining tawag na, no, ining manugscrap ka K5 Enrico, at wala siya nagpadaso-daso, abi nga, kalikuton, abi, yung konbukadon,
0: oh.
2: Ang ining Granada, kaya as mentioned by the EOD, nga high explosive na siya, no, nga klase, sang Granada, ang ining na tukiban dara sa sulod sang ginbaligya o kung yun pa kilo nga scrap K5 break.
0: Oh, okay gani, no? Kay basi ko makitaan sa mga kabataan kagurumpangan. Dati tama delikado K5 game, no?
2: Ang wasa. Ang subong daan may mga halampangan nga alag no, Granada ka K5 break. Mga halampangan tsura yung mismo to Granada ginabla.
0: Was agina, no? Kagadara panakitaan sa may barangay Bacau. Tiba lang sa una kung anong area sa barangay Bacau da. No, nang sentro man isang mainit sa kampanya batok sa illegal sa druga kag damo pa gina target sa mga pulista pero tilaban naman na base kun may mga kwansang unablan nagsanay o kun ano man nga sir may dala ta di white at 100 ay tago kay 5 game
2: yes kay 5 hindi ko tamo panangin na tulid pa no sa Iloilo City Police Station 10 agud matumod yun no ang mga circumstance sa site naman yan no sang nagpakilo o nagbaligya sang sining vendo machine kay Fabric.
0: Sige, salamat ka K5 Game.
2: Flash report gikan diri sa patrol upod kay ka K5 Makoy SP Humalay sa aton sining K5 intern reporters gikan sa West Visayas State University Jasper and Cargas kag ka K5 Halilu. Ka K5 Enrico. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang Kampiyon nga Istasyon, K5, K5 News FM.
0: Salamat gid kay ka K5 Kim Kaluyo. Amin ka niya balaton na Granada, may kitaan ka mo, hindi niyo maghuruang pangampangan. No, kay hindi niya halampangahan kasi isang butang. No, ang Granada kay was lumupok niya, sumigabong na. Ah, amo na ang balaton. Goodbye Philippines kay gidak maglupok.
1: El Castigador, Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Laban-laban na was ago niya gidang inyo sa nga lawas. Medaya gingapon kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Chela Pating Branya, no, kay Ma'am Rosemary Agramo, sa iban was sa Barati, kay Ma'am Nadeline Chautong. Kay Ma'am Bing sa PSJ, no? Kay si Rick Mapa, kay Tita Rina Mapa da, sa Dika Michael Anan, sa iya mga kabataan da, no? Sa Jaka Istoryana, ay basta politika. May balikan din karon kay Istoryahan, tapang politika rin sa may pungsod Pilipinas, no? Kay do may majority na, do may duha ka senador, masay losubong sa Gatsalian Black. Sino ang duha ka mga senador? Kay Buas Gadam, magapatawag sa special session, ang atun sa nga presidente, no, sa aton sining mga kongreso, no, sa aton sining kongreso para istoryahan kay mapasar ang pila sining ka mga hagna o kon bill, no, nga naka pending mga K5 kay Sir Hilmer Felicidario, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Lodi Agulilaw, no, sa may Lumar Itere, no, former Blue Mars Itere, tubang sang Asian College of Aeronautics Sambag Haro Higad Daiwe, no? Medayag gig nga hapon da sa inyo tanan-tanan. Kag kay Ma'am Ruben, or kay Sir Ruben Makiling Examina Jr., kay Ka Migs Vlog, kag kay Sir Mark Vincent Javier, medayag nga hapon dira sa inyo tanan-tanan. Pagbalik ta, i-check na ton pa kuling sitwasyon sa palibot sang syudad ta. I-check na ton ang aton sining K5 intern from WVSU College of Mass Communications. Pagkatapos, sa plaka importante nga mapahibalo, paliog standby.
1: K5 News FM. championing the lives of the Filipino.
7: Wow! Mike Kumso!

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

ka K5. Yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Baka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
13: So una,
12: pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
13: Salamat sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
14: Xtend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
14: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
14: Xtend Food Supplement for Men.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, galginhungun, obra, para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
18: Para sa matilo nga dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo,
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sang imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay,
18: DTX 500.
19: Masaligan,
18: epektibo. mo.
19: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo.
18: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Asal rikan.
18: Epic table.
19: DTX 500.
18: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung Physio.
19: Physio.
18: Yung may D3.
19: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
18: Yung may D3.
19: D3 Bio.
18: Babakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
18: D3 Bio.
11: Ako si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
18: Yung may D3.
19: Babakal sa mga butika.
20: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: Mabalik mga K5 sa atong saning pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
23: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
22: Nagdulog sa atong oras, alas 4:36. Grabe sa gyapon ang biti sang init, no? Mapaang gyapon. Kaga tumalag sa amin, gapon kita nga maka-experience sang pag-ulan. Despite nga subong season, tig-ulula na. No? Tungod siya ng epekto man sang El Nino kag may monsoon break. Nga ginatawag ang atong sining pag-asa.
23: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
22: Ang manigani nga sa subong medyo mapaang ang atong sining nabatsyagan. Now, mga K5, i-check na itong palibot sa syurad sa Iloilo. Ang ining situational report, ginadulong sinusang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap. Makaupo na ito ng atong sining student intern from College of Mass Communications from West Visayas State University. Na makaupo na itong si K5, Jasper in Cargas.
23: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
22: K5 Jasper, mayong hapon.

0: ka kay Fibre.
1: Oh, pero no makitaan pa nato ang silak ni aling ni ating adlaw daw kapa ang isang chimpo naton ka kay Fibre just fire.
0: Actually, sa K5 bisan amo na ning oras, alas 4.38, so mabatsyagan pa pasigapon ang kainip, bisan hapon na.
1: Daw, huwag kita sa nga, kung din nga makuha, no? Nga matupa ang ulan?
0: Sa aton nga pagtanaw, sa buong K5 break, wala pa man sang pagpabatsyag sa aton nga maulan.
1: Daw, huwag kita sa mga makitandag ang mga madamol nga galom sa aton kawaan ka K5 just fair?
0: Sa subong K5 break, wala pa man good sang aton, wala kita may makita nga pagpatimaan nga maulan subong hapon sa K5 break.
1: Sige, so matarutaway nga aton sa nga dalanon. Salamat K5 Just Fair in Cargas sa katong nga student intern from WBSU College of Mass Communication. Salamat gid.
0: Ini si K5 student intern Just Fair in Cargas gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkaningawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Amo na ya!
2: El Castigador!
1: Galupok ang extra. Kada hapon, mabatian nyo nga itong sining mga student intern from College of Mass Communications from West Visayas State University. Mga future media practitioner man na kon na among ila sa ning dalan na kay ti subong daw nagakwana nagagamahin lang ang nagasulod sa media na damo naman abi opportunity na sa iban sa ning mga trabaho sa mga graduate from mass communications sa ilabigid sa ato sing alma mater from West Visayas State University.
2: Nga istasyon K5 News FM.
1: Kay Sir JC James Galvillas, may nga pon kay Gary Tolentino daga kayo ko no welding machine. Amay dahil nga pon na halo na da kuno kayo ka welding machine ha. Kay Ma'am Rosemary Agramon, sa banuwas ang banate mapaang gidman, no? Kay ti apektado kita sang Easterlist. Amo ning mainit nga tiempolin sa dagat Pasifiko. No, kay Sir JC James Galvillas sa Selfa Batuyanda. Na kumusta da? Mausta na daw damot naman na makilala mga intern ha? Mga kwani, mga aton sa nga mga kwana, mga lower year. Na sa aton sa nga alma mater, ha? From West Visayas State University. Kay Mama Rizal Balor kasi play may adain nga po sa may barangay Balabaguharo. Kag sumuman kay Marilo, kag kay Molong, sang sitio sa pa, Zone 1, Barangay Balantang Haro. Ang papanamiyaw lang kay Sir Jesse Hamoles Jr. Kay Sir Edgar Badbaton, may adayag yung hapon. Kay Sir Christopher Piape, na? Dason ko ng mortar naman makita. After sa Granada, yung soli mortar ni daw, makita ang pirmi sa ginakuan eh. Agapangutkot kabla. Na, makita kay Ma'am Laura sa Magaysay. Kag sumuman kay Ma'am Ludi Gulilaw, may adayag gid nga hapon.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Sa duga pagdaton nga mga balita mga K5 naglabot na subong sa 68 o kon 68 ang managkalamatay sa sining mabaskog nga linog nga nag-igo dito sa may area sa Mindanao ilabinigid sa may Sarangani.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Base ni sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council na konsa diin mga yara sa 337,541 ka mga pamilya o kung may yara sang 1,382,294 ang apektado.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Sa sining numero mga 4,449 ka pamilya o kung mga 18,504 ang yara subong sa 45 ka mga evacuation center.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kay kung basiya naton ang ining record na sang mga nagkalaguba ng mga balay. Grabe ka mo damo sa mga nagkalaguba ng mga balay. No? Yara sa 67,990 no? Sa Region 9

0: Region 11, Region 12, sa Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga kakifive. Kag sa sining numero, mga yara sa 12,387 ka mapamalay ang totally nga nagkalaguma.
1: El Castigador.
0: Kag yara sa 55,603 no, ang partially damaged sa sining epekto sang linog. Kag mga estimate no, nga mga kosang damage sa infrastruktura sa Region 9, Region 11, Region 12, kag BARM, naglabot sa 148,047,150.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Bali, amuning balor, na sang managkalaguba ng mga infrastruktura. Kag base sa MDRRMC, mga yara na sa 156,569,434 ang assistance no, nga gin-provide, nga gin-hatag sa 24,985 kamapamilya o kon mga 11.88% sang 210,300 kamapamilya ang nagakinanglan sang bulig.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kandang labot man sa 8,132,850 ang worth no, sang assistance nga ginhatag, nga ginprovide sang local government units kag sang pila sa ka mga regional agency.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Amaling masubo kay may mga nagkalamising pasubong no, kagamot ang balaton kahapon suno sa mga rescuers no, sa aton sa nga Office of the Civil Defense, daw ay nasang sign no, nga ang ining mga missing nga mga halos 36 kabilog wai nasang sign sang ginatawag sini nga kabuhi.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: No, ti kung kaysa amoning masubo no, ti halos sa masubra na isak semana nga ang ining mga nagkalamising wai makitaan no, sang ila sa ning mga himata no, amon tambal nila kalabanan sa mga missing may gimo nga nalubong nga buhi no, sa sining landslide nga tabo sa ila sining nga lugar. Kay dito sa area sa may Davao, mayara to halos no, pito ka mapamalay ang pinanglubong gid no, tungod sa landslide.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Alas 4:46 sa aton sining nga pagpangalagad sa piyak nga bahin, update natun sa mga dalagkong balita sa palibot sang Pungsod, Pilipinas. Ang grupo no, nanday Senador Alan Peter Cayetano, upod pagid ang walo kama senador. Botsilyon siyam sila no, nag-file no, sa Supreme Court no, sang petisyon agod no, nga ideklarar nga null and void ang ining natabo nga sesyon sa nagligad sini nga Hunyo 3 nga konsa diin amo niya nag-elect bilang no Senate President pro tempore kag acting Senate President kay Senador Sherwin Gatchalian.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Base sa petisyon no, a petition for certiorari, amo rin file nga petisyon no, sang siyam ka masenado nga yara sa kay Cayetano Black. 86 ka mga pahina o kon pinanid nga petisyon for certiorari sin o ining siyam no, ka mga senado. Amo ning si Senador Alan Peter Cayetano, Senador Loren Ligarda, Senador Pia Cayetano, Senador Jinggoy Estrada, Senador Bongo kag Senador Rodante Marcoleta, upod man diri Senador Amy Marcos, Senador Robin Padilla kag Senador Camille Villar.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Suluyag nila nga mag-issue sa gitawag sina status quo ante order o kuning reverting the parties and the conditions prior to the questions proceeding starting June 3, 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
0: Magluwas sa siyam ka mga senador, nagpetisyon man ang anay Senate Secretary. No? Ang Senate Secretary, andal sa kay Kaitano, nga si Attorney Jose Luis Montales.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
0: Ang ining nasambit sa ni, nga siyam ka mga senador, basi mamangkot ka mo, may kulangaw. Di bala, kwan ni sila? 13, no? Siyam, ang duwa na preso, si Senador Jinggoy Estrada, si Senador Batol de Rosa, nagpanago. Tungod sa warrant maris ang ICC, 11. Tapos, may duwa pagigaupod sila nga senador. Ha? Sinoy ning duwa ka mga senador? Nga wala magsunod o kon wala malakip sa sinisambit nga petisyon, no, sa Korte Suprema, no, agod nga ipanal and void o kon hindi pagkilalahon ang ining nasambit ni nga sesyon sa nagligal sing Hunyo 3 nga kung sa nila mo ni nagpahamtang kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President a pro tempore.
1: El Castigador.
0: Ang duwa ka mga senador, amo si Senador, no, Villanueva. Kagang isa ka senador, amo si tahimik lang. Si Senador Mark Villa.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
0: Tinga ang way malakip din ang duwa. Ano, nahailo na kaga dito na sa Gatchalian Block.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
0: Ining duwa tanan ka mga senador, ha, kung matabo sini, kung dito na sa piyak, tiyan mo majority na dito sila mga kakifay.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
0: Kay sumundo, sinito sila mo. Tungod sa pagsailuman ni Senador Chis Escudero. No? Anyway, subungapon, nagpatawag sa isa sa nika press conference si anay Congressman Mike Defensor o po dining disuot-sutanan, no? Ka mga ex-marine. No? Pero doon may bago ko, no? May apat nga nagagawa nga bago nga witness. Punta ni, pati gayo apan ini, hearing ini sang Senate Blue Ribbon Committee. Pero why man nagtalambong mga senador, naimo na lang press con, no? Sila yung sagiban, naimo na lang Red Ribbon Committee. Red Ribbon nga hearing. Di sila-sila lang to. No? Gincover sa makatapos ang media, kag dito sa ila siga press con, nagwa naman ang alan ni Senador Chis Escudero nga nakabaton sang Minalita nga kwarta.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
0: Amo naman din nagguluwa. Di laban-laban siya ni magpanggilin magkapatubang sang sampaw-sampaw nga kaso. Ining dusu-usutanan ka mga ex-marines, no? Nga ang pinangingadlan nila nga mga miyembro, no? Sa atong sing kongreso, ang iban siya na nag-file na sang kaso, including si Lone District Congresswoman Jam Jam Barunda, kag si First District Representative, no, Janet Garin.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
0: Isumong sige pa to, no, ang ilasing press con, isa-isa ginapahambal, no, ang ining nasambit siya ng mga ex-marines, mga kakipay, no, ining mapag-deliver sang hakwarta.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
0: Pero siling ni anay Congressman Mike Defensor, maybe, o kung amon yung katapusan, no, nga paghatag sang payag tag statement sang disuot-sutanan ka mga Marines kay buwas nga adlaw ang June 17. Amutambal na ito, magpatawag sang isa sa special session ang atong siga presidente kagti laban-laban diri na may mga bag-o na nga mga liderato buwas nga adlaw sa Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Di ko mapahingan nga dlan ka muna ka mga ex-marine nga nagbraton sa malitang o ay sa kabuturan. Ah, failan nyo sang kaso eh. No? Kahit ti ko lang taon na ton, gaguba-guba na sa nga imahing kagngalan nyo. No? Hindi man nakabaton sa minalita sa nga kwarta. No? Amunik damo kwarta sa Pilipinas, minalita mo. Pero nga nga doon kapigado, kagadamo sa mapigado sa ato, no?
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So, bulabantayan ang ining special session boss. No? Kung officially, mangin Senate President na ginman, no? Senador Sherwin Gatchalian. Kagano ning mga magkalnabo diri mga K5. Kag ang mga desisyon diri sang Supreme Court sa sining petition nga ginfile sang Cayetano Black mga K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Mayo kay ang Iran nga kaganga Estados Unidos do nagpirmahanay na no, para sa isa sa nika kalinungan no, do gipalawig ang ceasefire sulod sa ang 60 dias no, kay ti matabo ining nasambit sa pagpirmahan ay no, dito sa may area sang Geneva no, sa maabot sa nga Biyernes sa nga daw no, kagamat-amat na subong nga pagabuksan ang Strait of Hormuz.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ay bisan paano good news ni Saton na no, kay kahapon na may pagsaka sa presyo sang gasolina pero sa presyo sang diesel ya nagnubo sa pangangkot na rin kung ma-open mabuksan ng Strait of Hormuz magabalik na ihan ang ining pagnubo sang presyo sang gatong sa tiyempo no antes ang ining nasambit sa ining inaway sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa nasambit sa ining deal, no, do ay di malakip yung Israel kag Lebanon. No, anong standard is ang Israel? No, kay base sa deal diri, dala ang Lebanon nga hindi na pagsalakayon, pagpaluparan, no, sang missile kag drone attacks, no, sang Israel mga K5. We hope na no, kaming tayo yun kung may isang problema dari. No, kung naman ang ila singaging kasungtan, ang ila agreement, no, mga tayo yun na ini, kaya los, no, umpisa nga may kontekto dari, grabe ng ila sa ni, nga epektos globally sa ekonomiya mga K5. Pagbalik na, duga maging ma-report sa atos nga pagpangalagad. Pagkatapos, at nagka-importante yung mapaymalo, paliwag standby.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
2: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis. TTX 500
4: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung mm. manigarilyo, likaw ka. No? Mm. Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Mm. Asos ang salakyan, kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidants
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
8: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
5: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga aga tigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
8: Oh.
5: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide.
8: Mm.
5: Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical
5: hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit.
8: Mm.
5: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya.
8: Mm-hmm.
5: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga no, layo ka sa balatian.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
9: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaliga DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
7: Mabaka.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule. So 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C!
7: Mabaka
6: sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Ma!
14: Drugs for Biotics ka! My Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre?
17: Libre!
15: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
19: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
20: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasing!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
25: Yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
25: D3 Bio with Vizio.
27: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
25: Yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
28: K5. News FM.
29: K5
28: News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
0: Pabalik pa K5 sa atong sa nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
25: El Castigador.
24: Enrico Zurita Jr.
25: Ang inyong El Castigador.
0: Kay Sir Ruben, makiling examiner junior, meron nga po, kag sumuman kay Ma'am Nini Sean Prasya, kay Ma'am Maricel, Baluro Kasiple, kay Sir Arman Bacoguay, mataksi ka mobile patrollers na to, nalungid sa biyahe ha, kag sumuman kay Ma'am Aisha Ahmad, kag nagpangapi na si Ma'am Maricel, Baluro Kasiple, sa nga Detex Coffee Mix. Mga senador na to, Sir Rick Daw Manok, nga bunga, gusto magsilong. Gatalang-talang, wai pugadan. Nagahimo sariling pugadan, may masaling mundo, taong bay lang ginapabudayan nila. Amo gani, no? Ang sinado ta gatawag na nga upper chamber, no? Mga diputado. Ah, mataas nga panalgan sang kongreso. No? Pero sila-sila dito daw ay ga-intindihan ay libog ulo naton. Ah, kadamo-damo sa mga problema sa nga Pilipinas ta. Ngayon ilan tayong obra na mag-imo sa kasuguan. Pero pitiksinta sa mga ginambalano nila nga sa politika why isang permanenteng kontra, why isang permanenteng abyan, ang permanente langgid personal nga interes.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay Ma'am Betty Dalilia sa may barangay Maspasan sa Ibanwa sang Kalinog. Kay Sir Arturo Lilia, mayadayad ging hapon na. Kumusta dang lumik ag batsuyan ta sir? Makapakalinog ta mamasyar ta sa barangay Maspasan. Kalhamdulila. Nasa limam chela pating branya no kwani Arab nga kwan nga word no buksan ng Strait of Hormuz. Amo kay damo ta na nagahulat-hulat no mga kakipay. Alas kakipay ka ren no alang-alang gid. Anyway, mga kakipay ginaimbestigaran subong sang Iloilo City Police Office kung sinong tangkuloy ni ho. Nga nagpropakita kita sa iya sa ding armas ta na sa duha ka mga naga jogging na mga kakifive dira sa may bayin sa Sunset Boulevard na gina-check subong na kay tigala ining duha ka mga naga jogging may isang naga parking sa lakyan. Actually dumayara na kuhaan isang plate number katulo tindog abig ni isang duha ka mga babayi na nagapropangihi lang. Pero tingala sila samtang palapit na palapit sila. Ining lalaki ya, daw hindi man posisyon yung nagapangihi. No? Kaya ang iya sa ning bayo naka-alsa na.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tapos mo nakita dito nga kwan? Nga tissue paper. Buyong klase dihay. Di mismo nagbando naman diri sa acting mayor Lavla Barunda kay ang aton sa ning mayor Raisa Treñas magpadulong sa luwasang pungso dito sa may Singapore. May mga importante ang kadtuan mga K5 di wadi lugar no, sa may syudad mga musin eh ah, ang ining nasambit sa ning lalaki dapat naganta leksyon na uro enjoy kag relaxing sa may bahin sa Sunset Boulevard pitik sintas siya na makuha mo diya stress out.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Si Ma'am Karen or si Ma'am Kim? Si Ma'am Kim ang sapyak nga linya. Now, sa mabot sa nga webes nga daw, na may patigay yun nun sa nga earthquake nga drill. Amo ito ka po, importante sa nga kamaluta na mahimuon in kaso na nga mag-igo di sa ton ang linog. Hindi kita mag-tarantaranta. Nga daw sa gasala-salabla kita mga K5. No, dapat focus kita na no, kag hindi kita madula sa aton sa nga paminsaron. Alam mo kung kay isa may mga tendency nga ginakuan kita, gina-overwhelm sa aton sa nga kahadlok.
1: El Castigador.
0: Di kung kahadlok na gani, kagkulba, do hindi na kabalokon nung aton nga himuon. No, gasala-sala kita. Dapat pabili na aton mga ka-K5 nga kuan kita, hindi madula sa aton sa nga paminsaron. Panilagan tang sitwasyon na. Kung ano man dapat natong imuon, kay kung kita yan nagasala-sala, di kung tanahan kita sala-sala kung sa mga building na, laban-laban nga matabo sa ton na mabinungguanay. Ibaloon ta ang dugang sining mga payag na sa katon sining Office of the Civil Defense Regional Director. Sa Kampiyong Report of Project K5, Kim Caluyo.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
2: Bugos ang suporta sa Department of Education kay K5 and Rico.
0: Education? Oo.
2: Yes. Oo, bugos ang suporta no sa DepEd Region 6 sa patigayunon nga ining nationwide simultaneous earthquake drill sa Office of the Civil Defense that will be held no sa maabot yang Webes Hunyo 18 kay K5 Enrico and according pa diri kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer, no, sa DepEd Region 6, nga dako ni nga bulig ang ining mga earthquake drill, agunyatisma practice, laliwat-iwat ang mga kabataan o kung ang mga estudyante sa kung ano ang ilahi moon, especially no, kung aktual na bala nga may nagakatabo nga linog kaki 5 in Rikot, suwingli nga ang nagliligad niya mga inadlaw, may na-experiensyahan man kita o nabatyagan kita nga rinog sa diin last time. No? Ang sentro, amo ang aninii sa probinsya sang Antique. Kaya aside from that, nangindako man niyang leksyon ang natabo dito sa may area sang Mindanao, to be specific, no? Sa may Sarangani province as well as sa Jansan or General Santos City. Sa diin during that time, may ano gin mo, may klase, kumbaga ugaling, kaya nahawiran ng sang flag ceremony, kaya medyo maaga-aga pa, no? Pasado alas 7. Pero in line with this activity, kaki 5, Rick, di ang ining mga estudyante naton, usually ang himuon nila at i-observe din, no? What to do before, during, and after, no? Sa linog. Kag ang routine na usually, ti may mahuni, or may maring balang abelo kung lingana, idara sa mga eskulahan, isama na no, sa mga requirements, subong, as part of their disaster preparedness, especially sa mga emergencies, may mga emergency bells kaki 5 break, kag may mabatian nga siren, no, kag imuon na ang tandaan man ato narin pa nang sang una, no, ang ining duck cover and hold for a couple of minutes, no, depende sa sitwasyon kung nag uluntat-untat na manabi ang pagtayog o kung ang pag-uyog sa kadutaan kaki 5 Enrico, and that's the time, no, to go sa pila ka mga exit, kumbaga, or safe exits going sa mga open field o kung open areas kaki 5 Enrico. Actually, based man din kay Mr. Escolar, nga majority man, no, sa mga schools diri sa Western Visayas, mayara, balaya sa tawag na, no, open grounds o kung din mga open fields kaki 5 break, nga kapag-quadrangol, may bastante nga spaces, sari, no, at least ya makatinir ang mga estudyante as well as the faculties and teachers sa tiyon, no, sang linog kaki 5 Enrico. Pero nakitaan man nato, no, kita nakakanto-kanto man sa pila ka mga eskulahan, mayara man niya sa mga eskulahan nga ti ang mga open fields nila before napatindugan na balaya sang gym kaki 5 Enrico. Kung for example hindi man siya gyapon balaya safe kumbaga kay basic
0: rumpagan
2: oo, marumpagan sang atop ang mga estudyante kung adiraas sila, no? Pero kung for example, hindi ka na muna kadako ang mga evacuation areas, especially sa mga magagmay ng mga eskwelahan, ang mga schools, no, required naman na sila in terms of determining sang safe nga evacuation area, maybe sa mga likod sang schools nila, may mga tawag na iba na may mga talamnan o kung iban pa gid nga mga open grounds ka K5 Rick, no? Tibala naton ang isama ni sa tinutuyo sang ining mga earthquake drills agud no nga yang ma-reduce o kon mahagan-hagan mabuhinan bala ang pagpanik sa mga estudyante kaki 5 Enrico sa tion no sang aktwal nga linog kay ti syempre isama lang na mo it's either nga ti marumpagan ka way man naton nga pangayo may marumpag o kon base mapilasan ka kung ano man drabatabo sa imo kung nagdinalagan ka mo, nag-stampid sa hagdan abi kaki 5 Enrico, no? And accordingly, ang mga schools na ton, mayara man sila yabalasang natawag nga Disaster Risk Reduction and Management Officer or DRRM Officer, may mga safety officers man. Kagun, for example, although nga wala man naton niya ginapangayo, pero hindi man naton ma-discredit kinabi or ma-discount kaki 5 break na posible may mapilasan, mayara man niya sa mga trained kaki 5 break to do the first aid, no? Kaki 5 Enrico, kag actually sa mga schools subong, no, both elementary and high school, mayara naman na sa mga gina-training abi sa Red Cross kag iban pa, no, nga mga iban pa nga mga pang-emergency bala, no, or mga health emergencies kaki 5 Rick. Pero so far tigala uman diri, no, ang DepEd nga tamangin maayo ang mangin resulta kaki 5 Enrico sang siring mga drills. Seri bala, no, pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Mr. Escolar.
0: Okay, ang ato sa nga spokesperson sa Department of Education Region 6.
2: June 18, mapatigayon, sir, no, sang second quarter ng National Simultaneous Earthquake Drill. Ano ni sir ang mangin participation sa mga schools naton across the region?
3: Actually, sandahin sinigo sa Department of Education Region 6, ang inaimbo sa natin nung sang aton sinigo mga schools during the conduct of the national or the nationwide simultaneous earthquake drill, isang pag-activate mo sa nila sinigo mga protocol once na mayara sa matabo sinigo linog during class hours. Usually, ang mga pinag-importan, this is the time nung akong sabihin ng mga kabataan natin, nyaralit sa atong sinigo mga hulog-klasihan. First, ang inovasyon na dala is mapabagting ang atong sininga school notes, ang ilang sininga mga bells, and mayarain na siya sang dosayrin, balik na sound, and then all learners, including our personnel, no, will conduct the duck over and hold for I think it's 1 minute, and then pagkatapos mag-untat ang bagting, dag ang huwang sa atong sininga mga sayrin, then mag-proceeding ni sila, no, sa ilang sininga evacuation procedure. It's an orderly manner, no, kung paano kita mag-exit sa atong sininga mga hulot klasihan. And then, they will proceed sa area kung sabihin na na-identify sa atong sininga mga school DRRM na mangin evacuation sa atong sininga mga kabataan. And then, once nga yara na dito ng mga kabataan, there's yun nga mga protocols na ginugran, no? Like for example, pag-check kung pinakabilog mga kabataan, ang headcount, ang pag-tantahan ako palib, no? Sang readiness man sa atong sininga mga teachers as to kung paano nila binamanage yung ilang mga kabataan. Ina-check man nila, no? Kaya checklist, no? Kung ang Department Central Office once we conduct our nationwide simultaneous earthquake drill na participation sa bahay sa Department of Education. So, ginobra natin yun siya, increase the awareness ng atong sinong mga kabataan, i-practice na ito ng safety procedures natin, especially during the hours na mag-abot sinihang linog. And at the same time, because we are doing this on a quarterly basis, may magkakuan din na nag-reduce din siya sa panic, especially sa atong mga kabataan, kasi din ang kabataan po, sa kulpa, sa pag-react, no? But once we are doing the earthquake drill, mangin-part na, no, sa nila sining mangin-action, kung once nga rin, is ang purpose nila nga ito, ma-reduce na ito, no, ang panic sa nga itong sining mga kabataan. And other than that, this will also form part, no, sa pag-check na ito, no, sa pag-monitor ng pag-evaluate sa nga itong sining mga emergency plan, sa itong sining mga eskwelahan, kung kinanganon right after nga mag-imo kita sa post-assessment, kung may kinanganon yung change o correctment, kaya sa depend, no, ginahimo nato din na ang totos na lang sinadala nga ginamonitor din natin is check, no, kung ano pa ang pwede natin improve in the upcoming earthquake drills, and kung ano sinang dapat natin pag-improve kung once nga matulog yung lingon noong mag-apod.
0: Okay, nakipag Kim?
2: Ang kampiyon, no, si Mr. Escolier ang Regional Information Officer sa DepEd Region 6, no, may kaangtanan sa ining ginapaabot naton nga NSED, no, o National Simultaneous Earthquake Drill sini, no, nga semana ka K5 Enrico. Ginahilo man ng publiko nga timang join, no, even ng mga private and mga business establishments across Western Visayas K5 Rick.
0: Siga, salamat gid.
2: Upod sa patrol si K5 McCoy Espel Malay sa aton siringa K5 interns, K5 Jasper and Cargas, kag K5 Halilu Makahilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: El Castigador.
0: Salamat kin kay K5 Kim Caluyo. Ang report niya K5 Kim Caluyo na dulong si Usang, The Power Trio. Subong at siyempo, bawal gid ang magmasakit, kamahal sa nga bulong, mahospital ikaw, mahal ang bayad. Dapat pabaskuntan sa nga immune system, magamit mag-inom kita sa The Power Trio, ang Clinica Detox 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Ilima di kalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar, mga nagapangunang mabutika kag pharmacy sa inyo sa inyo lugar, kag ma-order man sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Alas 5.22 sa atong sininga pagpangalagad, may ginpapanaugan sang syukos order sang LTO. No? Isa ka abogado sang City Legal Office. No? Kay donag sinupladong klase ka abogado.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kay donadakpan ini mga ka-K5 ang pasayro ya wala maka seatbelt. Tigin na flag down sang deputized field enforcement officer dito sa my city proper. Tapos ipangayuan sang driver's license o RCR, no? Pero dito na biluan nga expired, no? Ang nasambit sa ni nga registro sang salakyan.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Si abogado na ni kabalunas ang kasuguan ta, kung sakto na ni kag sala. Dito sila pluduhan niya pang managdakop sa iya. Naman ang balbla, no one above the law.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kabalo niya kasuguan, no? Tapos kabalo man isang sala iya. No? Ti kung kaisa sa posisyon tabla, no? Ano daw sobra ka pa sa kasuguan. No, tigi patawag ni i-show cause ini, no? Kay ti daw hindi maayong iyas nga pamatasan.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kon ultimo ka ni dakop kag gilayon, why na sang ro reklamo? Tiniyaw na una violation kag kun ay seat belt ang imo sa ning nagapungko da sa passenger seat sa tubang. Ti violation nga daan, dugangan pagid nga expired pagid ang registro sang salakyan.
4: Nga istasyon, K5 News FM.
0: Idakpunta na, no? Saludo man kita sa opisina sang LTO. Kaway mo sa ginapili, ah. No? Ano man ang posisyon, bla? Ito sa bagay ang kasuguan, pagpatungan sa kasuguan, mamanis ang pinlian.
4: El Castigador.
0: No? Kita alala, ngay lang diri. Why sang labaw sa ano man ang ato sa ning kasuguan. Pero tingin kung kaysa daw lain, nabi ko may makrokwarta kakag sa posisyon ka. No? Kung kaysa po, hindi mo ma-bend ang law. Wala tiyempo sa ato sa pagpangalagad. Ang iba sa mga balitang impormasyon, mabati ang sa pagpangalagad sa K5 Night Watch o po sa K5 June Alohado, Kapulo. Manibing kita mga amoy, gamit kita detect sa beauty soap kag sumuman sa ato sa nga kilikili Clinica Dio Fresh sa mga kalakinanda Extend Food Supplement for Men. Sa ngalan na lang sa bilog siga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siga President kag CEO Doc Ramil Oy. Sa amon siga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siga Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad inyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag DDX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag DDX 500 ka na.
10: Ang DDX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
11: DDX 500. Garantisado
6: Epektibo! Aramis TDX 500!
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
8: Magalingin bala ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi?
8: Masami inauha?
7: Kasi may diabetes ka na?
6: TDX 500 na!
7: Ang TDX 500!
6: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubo!
6: Sang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: TDX 500!
6: TDX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: TDX Coffee Mix!
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika, nagdayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C!
13: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
13: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
23: Libre! Libre!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Gabasa na naman bala ang imo.
31: Ay, gabasa na naman?
29: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa.
29: Kag nagabaho ang kilikili.
32: Mag-Clinica Deo Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Nagabasa na naman bala ka.
29: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinica Deo Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: K5 News FM.
33: K5
28: News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:31. Ining oras sa dulong susang Star Nutrimix, dilang sarap, sustan sarap.
18: This time check is brought to you by Star Nutrimix, dilang sarap, sustan sarap.
28: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
28: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Mga
1: ka K5. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
0: Mayong apon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong apon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Hunyo 16, tuig 2026.
9: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan nga batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
9: Kagako naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang landa tubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di alternatibo medicine and wellness center kagkaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, Acting Mayor La Baronda nagpagawa sang statement may kang tanan sa malicious mischief incident sa Sunset Boulevard.
9: Tatlo ka banwa sa probinsya sang Iloilo nakabaton sang libre nga laptop gikan sa Department of Information and Communications Technology.
0: Office of the Civil Defense Sixa target nga madamo pang responders ang mapaidalom sa USAR training.
9: 7.2% inflation rate na record sa probinsya sang Iloilo sang Mayo suno sa PSA 6.
0: Sa balita nasyonal, German President Frank Walter Steinmeier ginabi-abi ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa Malacañang.
9: Numero sa mga napatay sa linog sa Mindanao nagsaka na sa 68 suno sa NDRRMC.
0: Sa balita international, US kag Iran nagpirma na sa kasugdanan agud na puso na ang kinagamo sa Gulf region.
9: Sa balita sports, Gilas Pilipinas Boys gintumbang Thailand sa SIBA qualifiers.
0: Sa balitang entertainment, life goes on. Singer Oliver Trigi patay matapos makasakay sa helicopter nga involved sa mid-air collision sa Pungsod, Brazil. Alas 5.36 sa batyan na gatun si mga headlines kagkaroon sa balitali na sa ato mga balita. Una kita sa balita lokal.
14: Balitang lokal.
0: Ang mga balita lokal nga inyong mabatian na dulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Nagpagawa sang statement si Iloilo City Vice Mayor kagacting Mayor La Baronda. May kang tanan sa malicious mischief incident sa Sunset Boulevard kahapon ng adlaw, Hunyo 15. sunod kay Barunda bilang isa kababay nga leader, naintindihan niya ang alarma kagadlok nga gintuga sang insidente, ilabigid nga babayi ang managpalabot sang reklamo. Dugang pa niya wala sang lugar sa syudad sang Iloilo ang nasambit nga immoral, indecent kag predatory nga say sang pamatasan, ilabi na kun ini ang nagakompromise sa seguridad kag dignidad sa mapumuluyo. Nagpahayag man ini sang suporta nga hugot kay patuman ang bawal bastos law agon maprotektahan ang publiko batok sa mga gender-based sexual harassment sa mga pampubliko nga lugar. Angot sinig indayaw ni Baronda ang Iloilo City Police Office ukon ICPO sa liderato ni Police Colonel Wilbert Parilla sa ilang maidiid kabadasig nga aksyon kag imbestigasyon sa tabo nga insidente. Nagpasalig man ang opisyal nga suportahan sang syudad ang ICPO sa ilang pagdakop sa responsable sa nasambit nga insidente.
9: Nakabaton sang libre nga laptop ang tatlo ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo gikan sa Department of Information and Communications Technology. 25 ka mga laptop ang gin-distribute sa Iloilo.

0: mahanas sa urban search and rescue. Sunod kay Dr. Raul Fernandez, ang regional director sa OCD Region 6. Iniamo ang specialized teams nga napaidalom sa training sa pag-locate, rescue kapag hatag sa initial medical assistance sa mga tawong na-trap sa isa ka structure sa tiyon sa kalamidad, kaangay sang linog. Dugang pa sang direktor sa idalom sang USAR, amo ang collapse sa structural research and rescue sa diin sa karon, limitado pa lamang ang nakapaidalom sa training. Pahayag pa niya sa Western Visayas, ang may CSSR trained personnel palamang amo ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sang syudad sang Iloilo, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Iloilo Provincial Government, Pavia, Iloilo, San Jose de Buenavista kag Antique Provincial Government. Ilibagod man yung nagalabot sa 3 ka milyon ka peso so kung masubra pa diri ang kinahanglanon para sa pulok adlaw nga training. Naibluan ka pa na yun ang pagpanghanda sa nagkalain na ahensya sa gobyerno sa linog hindi mapaktan kung saan o tagdiin ini mag-igo.
1: Sa duga nga balita lokal, nakabalhag sang 7.2% ang inflation rate ang probinsya sang Iloilo para sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa data ginpresentar sang Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6, nagapakita ini sang paghinay ukon pagnubo sa 7.4% nga record sang Abril. Na record ang mas manubo nga inflation rate sa pila ka mga community group, lakip na ang mga masunod: housing, water, electricity, gas and other fuels, personal care, miscellaneous goods and services, health. Sa piyak nga bahin, ang nagpanguna nga nag-contribute sa inflation sa probinsya among food and non-alcoholic beverages, transport, restaurants and accommodation services. Ginpakita man sa datos ang mas manubong inflation rate sa ibang pang major commodity group: housing, water, electricity, gas and other fuels, health, recreation, sports and culture, personal care and miscellaneous goods and services. Nahibaluan nga ang inflation rate among pagtaas ang presyo sa mga balaklon kag serbisyo sa particular nga period kun ipaanggid sang mga tinalikdan.
0: Alas 5:41, duga pa kinaton nga balita lokal. Arestado ang 3 ka malalaki nga ginaligan miyembro sang Termite Gang sa gingkasang drug buyback operation sang PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit sa barangay Bulilao, Manduriao, Iloilo City pasado last 2 sa kagahon, Hunyo 16. Ang main subject amo si alias JR kag magluwas sa iya, naristo man na magutod nga sanday alias sa Junil kag alias JR. Na-recover sa nasambit ng operasyon ang suspected shabu nga ginablubanta na gabugat sa 1,200 gramos kag may balor nga 6,936,000. Gidpahayag sa Manila ang ginakuwaan sa mailigal nga droga sa mga arestado. Nagkapadayon ang pag-imbestigar sa mga otoridad na tuoy sa source sa mga ini. Sa karon, yara na sila sa kustudiya sa kapulisan kamagapatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Arestado ang duha ka manugpang isda matapos mangadakpan nga nagapangisda sa municipal waters sa barangay Bayang Ahoy, Iloilo pasado alas 5:40 sang hapon sang Biyernes, Hunyo 12. Ang mga nadakpan amo Sanday alias Dennis kag alias Noli nga pareho nga residente sa barangay San Juan, Barotac Viejo. Sunday sa spot report sang Ahoy Municipal Police Station, nagapatigayon sang regular nga seaborne patrol ang Ahoy Bantay Dagat Task Force kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company sang ila maaktuhan ang MB Ganda nga nagapangista sa lugar nga wala sang nagkakaigo nga permit. Nakumpiskar sa mga otoridad ang nagkalain-lain nga klase sang isda nga nagabalor sang 500 pesos. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Ahoy Bantay Dagat ang sakayan kag mga gamit sa pagpangisda. Samtang ang mga nadakpan ang magabayad naman sang multa subong adlaw sandig sa Municipal Ordinance 2003-129 o kung illegal nga pagpangisda.
0: Alas 5:42, nabatian ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon, sa ilo na ito, mga detalye sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
0: Ang mga balita nasyonal nga inyong mabatian na dulong sa inyo sang MyTC. Kung gusto niyo maging healthy, ilong ka mo sang MyTC. Gin-abi-abi ni President Ferdinand Bongbong Marcos si German President Frank Walter Steinmeier sa Malacañang Palace. Nag-abot sa day President Steinmeier kaupod ang iya asawa nga si First Lady Elke Buttenbender sa Malacañang pasado alas 10 sang aga sang Martes. Kagin abi-abi sila ni Presidente Marcos, First Lady Liza Ranita Marcos kaupod sa iban pagid nga mga cabinet officials. Ang pagbisita ni Steinmeier tinaluman yung mga pagpapabaskog sa kooperasyon sa tunga sa Pilipinas kag Germany sa mga key areas kaangay sang seguridad,

0: Peacebuilding, Maritime Cooperation, Trade and Investment, Climate Change, Renewable Energy, ag People-to-People Exchanges. Naibluang isang tuig 2024, nagpadulong man si Presidente Marcos sa Berlin para sa isa ka working visit na may tinutuyo nga pasanyugon ang bilateral relations sa tunga sang Pilipinas kag Germany.
1: Sa dugang nga balita national, naglabot na sa 68 ka mga tawo ang report nga napatay tugas ang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa Mindanao sang nakaligad nga semana, samtang 1339 ang napilasan kag 33 naman ang nagapabilin nga missing. Ini ang report ang suno sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Sa situational report number 8 sang NDRRMC, yara sa 337,541 ka pamilya o kun 1,382,294 ka individual ang apektado. Kabugusa naman nga 67,990 ang mga naguba nga pamalay sa Region 9, Region 11, Region 12 kag MARM, kun sa diin 12,387 ang totally damaged, samtang 55,603 naman ang partially destroyed. Samtang 8,132,850 pesos nga balor sang ayuda ang napanghatag sang local government units kag regional agencies.
0: Alas 5:45, nabatian man detalye sa balita nasyonal kagkaron. Sa ilo na ito man detalye sa balita international.
2: Balita international. International.
0: Ang mga balita international ngayon niyo mabatian na dulong si usang Detex sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi si kapanit, magamit sa Detex Beauty Soap sa pagpangamoy, panibin, kag pagpaligo naton. Ginbuyagyag ni US President Donald Trump na pirmahan na sang Estados Unidos kag Iran ang isa ka Memorandum of Understanding agud na puso ng padayon na tensyon sa Gulf Region kag mabuksan liwat ang Strait of Hormuz. Suno kay Trump na pirmahan na ang kasugtanan samtang nagatambong siya sa G7 Summit sa France. Dugang panyamat amat na nga nabuksan liwat ang summit ni alagyan sang petrolyo na apektuhan sang blockade sa sulod sang pila ka bulan kag nagresulta sa kadagamo sa world market. Angot sini na tala naman nga patigayunon ang isa ka espesyal na seremonya sa Geneva sa Biyernes samtang napahabot kay pagwa sa publiko ang bugos nga detalye sang kasugtanan sa masunod nga mainadlaw. Wala pa sa opisyal nga pahayag ang Israel angot sa among kasugtanan apang suno sa pila ka opisyal sang pungsod wala sila nalipay.
1: Sa dugang balita international, nag-crash ang isa ka US Air Force B-52 Stratofortress bomber nga gindisenyo sa pagdala sang nuclear kag conventional weapons matapos mag-take off gikan sa Edwards Air Force Base sa Mojave Desert sa Southern California. Sa aerial video nga nakuha sa crash scene kapin 100 milyas sa naminhan sang Los Angeles, makita nga nagaso nga bahin sang disyerto nga pareho sang football field ang kalaparon samtang may emergency vehicle nga nagresponder sa ginluntaran sang insidente. Wala man sang makita nga dalag ko nga debris sa footage. Samtang wala pa matumod ang numero sang crew nga sakay sang eroplano kad kun bala mayara sang nakaluwas kad kung anong ila misyon sa amo nga tion.
0: Alas 5:47 na batian man detalye sa balita international kag karon sa ilo natan man detalye sa balita sa patag sang sports.
2: Sports, sports, sports.
0: Ang balita sa patag sang sports sinadulong sa usang klinika Deo Fresh. Gamit kita sa ang Klinika Deo Fresh aton kilikili para iwas bayabas, iwas baho balhas. Nagpasundayag ang Gilas Pilipinas Boys sa fourth quarter rally agud lutuson ang host country nga Thailand sa score nga 85-70 kag kumpletuhon ang ilang kampanya sa FIBA Under 18 Asia Cup SIBA qualifiers sa nakaligad nga adlaw. Apisar na usik sa mga Pilipino ang temprano nga double digit nga bansi, nakabawi naman sila sa last quarter sa ngampang agod pay puson ang home crowd katapuson ang torneo nga wala sang pierde. Gin pangunahan ni Joaquin Tobera ang Gilas Boys sa open sa matapos ang score ini sang 21 ka puntos. Kag nag-amot man sa day Patrick Pasinos kag Ethan Aguas sang tag 3 ka puntos kag si Chog Moral nakaimo sang 10 ka puntos. Sa piyak sa kalutusan, nakasiguro sa Gyapon ang Thailand sang pwesto sa FIBA Under 18 Asia Cup na pagaywaton sa Agosto kaupod ng Pilipinas bilang matiglawas sa nasambit nga rehiyon. Alas 5:48 na batian madetalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa ilalata madetalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
1: Patay ang anong ka-individual, lakip na ang Life Goes On singer nga si Oliver Tree matapos magbunggoanay ang duha ka helicopter sa Rio de Janeiro, Brazil. Sunod sa Rio de Janeiro Military Fire Department, ang isa ka mga helicopter ang nagtupa sa parking area sa isa ka car dealership sa bahinsang syudad sa diin madamong electric vehicles ang naglabot sang kalayo. Apang madasigman nga napalong sang mga bumbero. Naibaluan nga nag-perform pa si Oliver sa Buenos Aires, Argentina sang Hunyo 4 kag nagpost pa sang video sa Instagram sang Sabado nga nagapakita sa nga naga-football siya sa isa ka komunidad sa Brazil. Sa karon padayon pang investigasyon sang otoridad nga may kaangtanan sa insidente.
0: Mayong hapon gid no kay Ma'am Nance Falalis dala sa May Santa Cruz Arevalo. Kay Tita Indangda. Mayadayag gid hapon. Kag sarang kabalitor sa ato sing paggabalita. Isagid ka manyanay nga hapon sa inyo tanan. Kaga mo ito mga K5 ang kapugusan niya pagbalitang idulong sa iyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Martes mong adlaw, Hunyo 16, tuig 2026.
1: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka batian mang kita worldwide. Pinagi sa ato ng official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo, mga tagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
1: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Extended Superman.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extended Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extended Food Supplement for Men. Extended Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo. Extended Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extended Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butka!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Bukas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
4: Clinica Diofresh.
3: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio, D3 Bio.
14: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi manami, akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
15: Ako si Kenya, isa ka ESL on
1: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
2: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
16: Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo nga tayo.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligat.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
30: K5.
31: K5.
30: News FM. K5 News FM Philippines.
32: K5 News FM Philippines.
30: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
33: Dalawa ba ang Senado at kailangan na bang pumasok sa eksena ang Korte Suprema?
34: Ang Cayetano faction tila Maleta Boys ang bala. Ang Gatchalian Block naman, kumbinsidong sila na talaga ang mayorya.
35: Sa gitna ng Senate gridlock at ingay sa politika, may mga pamilya pa rin nagluluksa. Naghahanap pa rin ng kasagutan sa trahedya sa Aurora. Magandang gabi. Ako si Erica Christensen.
34: Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
33: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Resigned Ateneo basketball team manager Epo Kimbo humarap sa...

0: naghahanap pa rin ng kasagutan sa trahedya sa Aurora. Magandang gabi.
1: Matapos kumala sa Cayetano Block, Cheese Escudero at Mark Villar, ilaglag ng Maleta Boy sa flood control scandal. Tito Soto, Erwin Tulfo at George Garcia idinawit din sa umano'y milyong-milyong kickbacks. Historic first stock market value ng ICTSI ni Enrique Razon umabot sa 2 trillion pesos. At paus na raw, Liza Soberano nasaktan sa puna ng bashers.

0: Matapos hindi sumipot sa CIDG at Dole kahapon, no show pa rin si dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin sa NBI naman. Dahilan ng kanyang kampo, wala raw sa mabuting kondisyon si Baldwin para humarap sa mga otoridad. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
1: Abogado lang ni dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin ang lumutang sa NBI. Ngayong araw, inaasahang haharap sa mga investigador si Baldwin, kanyang mga kasamahan sa kupunan at players na nasasangkot sa kaso ng pag-asawi ni Narine Baterbonya at Divine Adili sa isang team training activity sa Aurora noong June 8.
2: He was not in a good condition to appear, so the NBI gave us another setting.
3: Yes, Coach Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures.
4: When po sa expected attorney na haharap dito sa NBI?
3: We will have to take that up with him pa, so we cannot say for certain.
1: Kinumpirma rin ni Attorney Carl Justin David na nasa bansa pa si Baldwin. Ito ay kasunod ng hiniling na Immigration Lookout Bulletin Order laban sa coach, kaugnay pa rin sa iniimbestigahang trahedya. Humarap din sa mga investigador si dating Ateneo Men's Basketball Team Manager Epo Kimpo, pero hindi na ito nakipag-usap sa media. Mga abogado lang din ang sinupi ng coaching staff ang tumungo sa NBI. Dumating ang mga kampo ni na assistant coaches John Jacinto, Sandro Soriano at Dean Castaño, pero lahat sila humiling ng resetting mula sa NBI. Ayon sa abogado ni Jacinto, kailangan lang daw nilang unahin ang kanilang tugon sa CIDG. Para naman kay Soriano, nasa counseling session daw ito kaya hindi nakapunta sa NBI. Si Ateneo Men's Basketball Forward EJ Capihe lang din mula sa mga ipinatawag na players ang lumutang sa NBI ngayong araw. Nagsumite na siya ng kanyang sworn statement at sinamahan ng kanyang mga abogado at magulang.
5: Stan was my Ateneo Men's Basketball team. Although I've only been here a short time, through this very traumatic and nauseating experience, I began a family. We mourn our fallen brothers divine every day, and we'll carry them for the rest of our lives.
1: Sa mga susunod na araw, inaasahang sisipot sa subpina ang mga manlalaro ng Ateneo, pati na ang coaching staff na humiling ng deferment. Para sa agenda, Andrea Salve, DOYUNOR News Channel.
6: Humarap naman sa PNP CIDG ang mga dating basketball player ng Ateneo para ikwento ang kanilang karanasan sa umano'y bootcamp sa Aurora. May babala rin ng otoridad sa mga iba pang ipinatawag muli sakaling di na naman sila sumipot sa investigasyon. Narito ang agenda report ni Edwin Balasa ng Abante.
7: Inabot na maghapon ang usapan ni PNP CIDG Director Police Major General Alexander Morico II at ang 10 dating player ng Ateneo Blue Eagles na lumutang sa tanggapan ng opisyal ngayong umaga. Ito ay upang magbigay ng kanilang salaysay sa naging experience nila sa ginagawang team building o mas tinatawag nilang boot camp training ni Coach Tab Baldwin sa Dipakulaw, Aurora. Mula kasi pasado alas 9 ng umaga ay inabot na ito ng pasado alas 3 ng hapon, subalit patuloy pa rin ang pag-uusap ng mga ito. Ang paanyaya ni Morico sa mga dating players ng Ateneo ay hindi subpoena kundi imbitasyon lang sa kanila upang magkwento ng kanilang karanasan. Isasama ang kanilang salaysay sa isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG dahil sa naganap na pagkalunod ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Matatanda ang kahapon ay isa lang sa 5 coaching staff na sinubpina ng CIDG ang lumutang habang no-show ang head coach na si Tab Baldwin at 3 iba pa para sana magbigay linaw sa naganap na trahedya sa Dipakulaw. Ayon kay Morico, sa darating na Biyernes ay muling isusupwina ang 4 na coaching staff at kung hindi sila dadalo hanggang sa 4 na supwina ay mapipilitan ng CIDG na maglabas ng warrant of contempt at kasong obstruction of justice laban sa mga ito. Bukas naman, Miyerkules, ay nakatakdang isupwina ang mga current players ng Ateneo Blue Eagles. Ito yung mga kasama sa team building sa Dipakulaw, Aurora. Nakatakda ding isugpina ang representative ng Smart Communication Foundation at pamunuan ng Ateneo sa mga susunod na araw para magbigay linaw din sa pangyayari. Samantala, sinabi ng CIDG na maglalabas sila ng pahayag sa isinasagawa nilang investigasyon sa pagkasawi ng 2 student athletes at magsasagawa sila ng press briefing hinggil dito sa mga susunod na araw. Para sa agenda, Edwin Balasa, Abante.
8: pagluluksa sa pagkamatay ni Rene Batarbonya at Divine Adili ang panawagan din ng suporta para sa pamilya ng nasawing Nigerian athlete. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin maiuwi ang kanyang labi. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez ng Abante.
9: Lumalakas sa mga panawagan sa social media para sa mas malawak na suporta sa pamilya ni Divine Adili, isa sa dalawang Ateneo players na nasawi sa trahedya sa Aurora. May ilang netizens na nagpahayag ng pangamba na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ang kalagayan ng pamilya ni Adili kumpara sa iba pang aspeto ng trahedya. Ayon sa ilang mga posts online, tanging ilan lamang sa mga kaibigang Afrika ni Adili ang nakadalo sa kanyang wake sa Pilipinas dahil hindi umano kayang tustusan ng kanyang mga magulang at kapamilya ang pagbiyahe mula Nigeria. May mga nagtatanong din kung may mga pagsisikap bang ginawa upang makadaluman lamang ang isa sa mga miyembro ng pamilya sa mga pagpupugay para kay Divine. Sa mensahe naman ng tiyahin ni Divine sa Billionaire News Channel, malaking dagok ang pagkawala ni Divine para sa pamilya Adili. Ayon pa sa tiyahin ni Divine, hindi pa handa ang pamilya na magbigay ng mga panayam habang patuloy silang nagluluksa. Binibigyang din ng ilang sumusuporta kay Adili ang natatanging hamon na kinakaharap ng kanyang mga mahal sa buhay dahil libu-libong kilometro ang layo nila mula sa Pilipinas. Sa mga nagdaang araw na katuon ng mga pagsisikap sa pag-aayos ng mga dokumento at logistical arrangements para sa pag-uwi ng mga labi ni Adili sa Nigeria. Mayroon din naman ng mga community-led fundraising efforts upang makatulong sa pamilya. Sa gitna ng mga panawagang ito, nagpaabot na ng pinansyal na tulong ang Philippine Sports Commission o PSC sa mga pamilya ni na Divine Adili at Rene Batarbonya. Ayon sa PSC, tatanggap ang bawat pamilya ng ₱250,000 bilang ayuda at pagdamay sa kanilang pagkawala. Ayon pa kay PSC Chairman Patrick Gregorio, ang nasabing ayuda ay bahagi ng tungkulin ng komisyon na itaguyod ang kapakanan ng mga atleta at pagbigay ng suporta sa oras ng pangangailangan. Si Divine Adili ay isang Nigerian student athlete na naglaro muna para sa New Era University bago ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral at paglalaro sa Ateneo de Manila University. Habang patuloy ang paghahanap ng mga sagot sa nangyaring insidente, patuloy rin ang mga panawagan online na huwag malimutan ang pamilya ni Divine Adili at magpatuloy ang pagtulong sa kanila sa panahon ng kanilang matinding pagdaramdam. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante.
0: Tragic accident kung tawagin ng Ateneo ang sinapit ni Rene Batarbonya at Divine Adili sa Aurora. Pero malaki pa rin daw ang pananagutan ng mga sangkot dito ayon sa isang abogado. At sa usapin naman ng pagkamatay ng dalawang atleta, hanggang saan nga ba ang visa kung meron man silang pinirmahan na waiver?
10: Bukod sa posibleng homicide, maaaring pasok din daw ang kaso ni na Ateneo student athletes Rene Batarbonya at Divine Adili sa anti-hazing law.
11: Under the Anti-Hazing Act, hindi lang siya for fraternities and sororities. It includes any organization such as a varsity team.
10: Sa On Point ng Billionario News Channel, ipinaliwanag din ni sports law professor attorney Alberto Agra ang dalawang requirements para makonsidera sa anti-hazing law ang isang insidente.
11: One, the nature of the act. Pwede kasing psychological, physical, brutal, no, physical exertion, unreasonable. And two, if that is a requirement to be part of a team or to stay in the team. Because if they're not connected, then pwedeng physical injury lang yan, or in this case, homicide. Pero hindi magiging hazing kung hindi siya prerequisite.
10: Giit din ni Agra, hindi absuelto ang mga sangkot na individual kahit pa man may waiver na pinirmahan.
11: There's limited application of a waiver. It cannot go beyond the foreseeable risks. Waiver does not excuse the organizer, the coach from negligent acts, unsafe conditions, unsupervised training.
10: Dagdag ni Agra, marami ng desisyon ng Korte Suprema ang nagpapatunay dito.
11: There's a fairly recent Supreme Court case which half marathoner minor pumirma ng waiver. Sabi nung organizer, you signed the waiver, therefore we're not liable.
12: Liability. Yeah.
11: But the Supreme Court proved, was able to establish na unsafe ang route at yung marshals untrained.
10: Inisa-isa rin ni Agra ang mga anyay may pananagutan sa pagkalunod ni na Batarbonya at Adili sa team building activity sa Aurora.
11: The one who will be responsible would be the one who designed the program, the one who implemented, executed the program, the one who were present during the team building exercise and the one who supervises everything, and therefore who are the possible respondents if ever there's going to be a case. That could be Ateneo, that could be the head coach, that could be the coaching staff, that could be the sponsors.
0: Nilinaw naman ang MVP Sports Foundation ang kanilang papel sa basketball program ng Ateneo. Ayon kay MVP SF President Alfredo Panlilio, nagpopondo lang sila sa koponan at hindi nito saklaw ang operasyon ng Blue Eagles. Employee raw ng Smart Communications si Epoch Kimpo, pero nagsilbi raw ang dating team manager in his personal capacity bilang alumnus ng Ateneo at dati ring player. Giit ng organisasyon, patuloy nilang susuportahan ang sports development sa bansa kasabay ng pakikiramay sa pamilya ng dalawang nasawing atleta.
6: Ipalusot si resigned Ateneo basketball coach Tab Baldwin sa pagkalunod ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa At The Forefront ng Billionaire News Channel. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na iniimbestigahan pa rin nila kung may sapat ng dokumento si Baldwin para magtrabaho sa bansa.
12: So, we even if he has to resign, the investigation would focus on the dates prior to the tragic incident. That's June 8, 2026. Mm-hmm. So, the dates, the events after, or the dates after the June 8, 2026, even if there is a resignation of or severance of an employer-employee relationship, would be immaterial to the investigation.
6: Dagdag ni Tolentino, posibleng sumabit din ang Ateneo sa insidente. Pero paglilinaw niya, hindi pa umaabot doon ang kanilang investigasyon.
12: There are cases which would perhaps involve the concept of the secondary parental authority. There's the St. Francis mm-hmm. High School versus Court of Appeals, mm-hmm. which found the principal of the school liable because of an outdoor activity. So we're not yet there. We're not yet there. We start first with what we find as appropriate the scope of the investigation.
8: Halos isang buwan matapos ang trahedya ng gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga, di pa rin humuhupa ang sigaw para sa hustisya ng pamilya ng mga biktima. Narito ang agenda report ni Janina Vela.
13: Emosyonal ang kinakasama ng isa sa mga biktima ng pagguho ng tinatayong hotel sa Pampanga dahil hindi pa raw nagpapakita ang mga may-ari nito. Ayon kay Lea Casilao, nang pumunta siya sa site, balak lang niyang dumalaw sa partner niya. Pero doon na lang niya nalaman na gumuho na pala ang gusali.
14: Katulad ngayon, yung iba hindi pa na-identify, hindi pa nakukuha, nasa Angeles pa. Yung iba, katulad kahapon, nag-living yung iba kahapon ni si pamilya ni Vince. Inano lang nila sa jeep, sinakay lang nila sa jeep, wala silang service ng sa Purinaria.
13: Hanggang ngayon, wala pa raw siyang natatanggap kahit magkano mula sa mga may-ari ng hotel. Halos isang buwan na ang lumipas at kahit may sariling fact-finding ang Angeles City LGU, wala pa rin itong inilalabas na ulat.
15: Katarungan para sa mga biktima ng Angeles building collapse.
16: Katarungan!
13: Isa ito sa mga dahilan kung bakit naghain ang Makabayan Block ng resolusyon para imbestigahan ang trahedya.
17: Una, dun sa occupational health and safety standards at dahil yung mga manggagawa mismo bago nangyari yung insidente ay ni-expose na nila yung mga violations.
13: Iginiit ni Tinio, 30 manggagawa ang namatay dahil dito at hindi pa lahat ng mga katawan ay nahahanap at nare-recover. Hindi daw dapat ito malagpasan na walang hustisya. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
0: Umabot na sa Korte Suprema ang gridlock sa Senado. Nagpasaklolo na si Senador Alan Peter Cayetano sa SC kung saan hinamon niya ang liderato ng paksyon ni Senador Win Gatchalian. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
18: Tuluyan na
13: Nang dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano, naghain sila ng petisyon para ipawalang bisa ang pagbabago ng liderato sa Senado noong June 3. Iyon ang naglukluk kay Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. Giit nila, walang sapat na quorum ang sesyon kaya illegal umano ang mga naging aksyon dito. 12 lang daw na senador ang dumalo sa sesyon at dahil dito, wala raw sapat na bilang para ideklarang bakante ang mga posisyon sa liderato ng Senado, maghalal ng mga bagong opisyal at magsagawa ng reorganization ng mga komite. Bahagi ng petitioners, sina Cayetano at kapatid niyang si Senator Pia, Senators Loren Legarda, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Camille Villar na kilalang kaalyado ni VP Sara. Kasama rin sa naghain ng petisyon si Cayetano appointed Senate Secretary Jose Luis Montales. Kapansin-pansin namang hindi kasama sa mga petitioner, sina Senators Mark Villar at Joel Villanueva, kahit na bahagi sila ng Cayetano block. Hinihiling ng kampo ni Cayetano ang pagpapalabas ng status quo ante order kung pagbibigyan maibabalik ang sitwasyon sa Senado bago naganap ang pagbabago ng liderato noong June 3 habang dinidinig ang kaso. Ayon sa Cayetano camp, hindi lang mga posisyon sa Senado ang nakataya sa alitang ito.
16: We have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules.
13: Hinain ang petisyon isang araw bago ang special session na ipinatawag ng Pangulo na layuning bigyang prioridad ang mga panukalang hindi natalakay bago mag-adjourn ang session noong June 3. Una nang nagpahayag si Villanueva na dadalo siya sa plenaryo kung matutuloy ang special session. Kung sasama siya sa 12-member majority block, posibleng maabot ang 13 votes na kinakailangan para formal na mailukluk si Gatchalian bilang Senate President. Nanindigan na noon ang Gatchalian block na valid at legal ang pagdeklara nila ng quorum noong June 3. Ibinabatay nila ito sa Avelino versus Cuenco case ng Korte Suprema. Kinikilala na rin si Gatchalian bilang acting Senate President ng Ehekutibo, pati ng Kamara at ng ilang legal experts. Sa gitna ng Senate gridlock, hindi pa nagpapahayag si Cayetano sa ngayon kung dadalo ba siya sa June 17 special session. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
6: Pinipigilan daw ni Senator Alan Peter Cayetano ang paglipat ng dalawang senador sa Gatchalian block. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, handa nang mag-over the backwood ang dalawa. Pero tinatakot umano sila ng kampo ni Cayetano. Binabalaan din daw sila na maharap sa backlash mula sa mga troll at vlogger kung kakalas sa grupo.
0: Kumbinsido ang ilang kongresista na hindi mawawala sa special session bukas ang usapin ng liderato sa Senado. Dapat na rin daw matuldukan kung sino talaga ang SP bago pa magsimula ang impeachment trial ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
18: Sa inilabas na kautusan ni PBBM kahapon, inuutusan niya ang Kongreso na magsagawa ng special session bukas na para raw maipasa ng mga nakabinbi na panukala. Pero ang ilang kongresista naniniwalang may kinalaman din ito sa krisis sa liderato ng Senado. Tingin nila may 13 senators na para opisyal nang maitalaga si Senator Win Gatchalian bilang SP.
19: Posibleng buo na pero it remains to be seen kung makakabuo nga. Diba? Ganun ang realidad dyan. Diba? Kasi pwede pa rin namang may mag-absent, may mag-boycott.
18: At ang mag-o-over the backwood daw ay si Senator Joel Villanueva.
20: Joel Villanueva, nag-signify na siya ng intention to attend by tomorrow. So siguro siya yun. Mga 75% ang hula ko tumama.
18: Ayon pa kay Congressman Roland Valeriano, kailangang maitalaga na ang bagong SP dahil malapit na rin ang sona ng Pangulo. Pero kung lumala pa ang gulo ng Senado, dapat na raw mangialam ang Korte Suprema.
20: If we can settle within ourselves sa legislation, sa legislative, much better na hindi na pumasok ang Supreme Court, yung judiciary. Pero kung hindi na natin maiiwasan yan, siguro it's now time na rin na mag-decision sila who is the legitimate Senate President or kung anong dapat mangyari sa Senate.
18: Ayon rin sa mga tatayong prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara, mas mabuting may SP na bago magsimula ang paglilitis. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Abante.
0: Health Secretary Ted Herbosa nahaharap sa bagong reklamo sa Ombudsman. At Mike Defensor posibleng masampulan ng Gatchalian Block dahil sa flood control hearing. Susunod yan sa Agenda.

0: The all-new Toyota Ativ. Intelligent and innovative. Technology that's electric and creative. Safety that's anticipative. The Toyota Ativ for the elevated view.
1: The Avante Billionaire Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionaire News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
2: Thank you for making this possible.
3: Traffic check muna tayo ngayong Martes. Sa Elliptical Road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Tila nagkakalaglaga na matapos kumala sa Cayetano Block. Idinawit na ng tinaguriang Maleta Boys si Senator Cheese Escudero sa flood control scandal. Sangkot din umano sina Senators Mark Villar, Tito Soto, Erwin Tulfo, pati si COMELEC Chairman George Garcia sa umano'y milyong-milyong kickbacks. Narito ang agenda report ni John Riz Calata ng Abante live mula dyan sa Mandaluyong City. John Riz, ano na ang update?
4: Pinky, naon sa may ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ngayong araw. Pero natuloy ang kanilang umano'y pasabog ng tinaguriang Maleta Boys. Papasukin at ituloy ang flood control investigation. Yan ang sigaw ng mga Duterte supporters sa labas ng Double Gem EDSA Garden Events Place sa Mandaluyong City sa EDSA Ortigas. Ito'y matapos hindi papasukin sina Senador Amy Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa kanilang unang pagpunta sa naturang venue kung saan inaasahan sanang isagawa ang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block.
5: Paano pilitin natin sa mapayapa at maayos na pamamaraan? Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit, dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan.
4: Unang itinakda ang naturang pagdinig alas 10 ng umaga, ngunit alas 2 na nang magsimula ito. Pero hindi bilang Blue Ribbon Committee hearing, kundi bilang isang pagpupulong dahil walang senador na dumalo. Ipinaliwanag ni Attorney Levy Baligod ang dahilan ng hindi pagsipot ng mga senador ng Cayetano Block sa naon siyaming pagdinig.
6: Iparating po sa amin na matindi ang pagigipit pananako, kaya hindi yata sila nakarating na yun.
4: Sa halip, ipinakilala ni Attorney Baligod ang mga bagong testigo sa manumalyang flood control scandal na dati umanong mga marino at nagpakilalang dating mga tauhan ni dating Congressman Zaldico bilang kabilang dito si Jerome Valderrama. Idinawit ng Maleta Boys na tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, Congressman Sandro Marcos, gayon din sina Senator Erwin Tulfo, COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dating Budget Secretary Amena Pangandaman at Senator Cheese Escudero. Nakaladkad din ang ilang media personalities sa kontrobersya, pati na rin sina Senator Francis Pangilinan at Sharon Cuneta nang ipakita ang kanilang letrato kasama ang mga tauhan ng Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamay-ari nito. Nag-deliver din umano ang mga nagpakilalang dating tauhan nito ng Maleta sa building ni Senator Tito Soto. Ilan sa mga bagong testigo ang nagsabing kasama rin sila sa umasiste sa mga ICC investigator nang dumating sila sa Pilipinas noong December 2023. Nakaladkad din sa usapin sina dating Senador Antonio Trillanes IV, dating PNP Chief Nicolas Torre III at Ombudsman Jesus Crispin Remulla na umano'y nakipagkita sa mga investigador ng ICC. Kinausap umano ni Torre ang ilang Maleta Boys at inalok ng cellphone at 50,000 pesos para pasinungalingan ang mga pahayag ni Orly Gutesa. Bukod sa mga bagong testigo na humarap ngayong araw, Pinky, inaasahang darami pa ang mga witness sa maanumalyang flood control scandal na tapos ang pagpupulong kaninang alas 5 ng hapon. Pinky.
3: Maraming salamat, John Riz Calata ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Mandaluyong City. Sinagot na ni veteran columnist Ramon Tulfo ang akusasyon na isa umano siya sa nakinabang sa flood control kickbacks. Tinawanan lang niya ito at sinabing baka hanapan siya ng balato. Kinwestiyon din niya kung paano nagkakasya ang milyong-milyong piso sa supot tulad ng paratang ng Maleta Boys. Aminado siyang nakikipagkita kay Joey De Guzman na dati umanong PR man ni resigned Congressman Zaldy Co. Pero ang usapan hanggang PR business lang. Karangalan din anya ang mapabilang sa listahan ng Maleta Boys. Posible raw na may kinalaman sa umano'y destabilization threat ang Maleta Boys, kaya naman naka-heightened alert pa rin ang Senado. Posible ring masampulan ng Gatchalian Block si former Congressman Mike Defensor. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannity.
7: Hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao?
8: Minamataan ang posibleng legal action laban kay dating Congressman Mike Defensor. Kasunod yan ng pag-anunsyo niya ng isang pagpupulong kaugnay ng Senate Bill Rebon ngayong araw. Pero hindi naman ito otorisado ng nasabing kamari.
7: Dahil pag linado ko niya, kinagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yon dahil panluloko ang ginagawa.
9: Eh, bakit siya yung nag-announce?
7: Ko rin alam kung bakit. Tingin ko, para lokohin ang tao at dahil pag naloko yung tao, tingin nila official yon.
8: Una nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na posibleng harapin ng kampo ni Defensor ang reklamong usurpation of authority kaugnay ng umano'y hindi otorisadong mga aksyon nito. Sa kabila ng matagal na delay, nagpatuloy pa rin ang pagpupulong ng 18 Maleta Boys kasama si Defensor sa Mandaluyong. Pagdating sa kung may kaugnayan ito sa destabilization efforts umano, sagot ni Gatchalian.
7: Based on our communication with AFP and TNP, it's just it possible na D-STAB related siya. But I won't go into the details. Based on our conversation with them yesterday, mask one.
8: Nasa heightened alert pa rin ang Senado sa ngayon dahil sa ongoing threats umano sa institusyon. Sabi ni Gatchalian, kasama sa tinitingnang posibleng banta ang umano'y armadong grupo na maaaring makapasok sa Senado. Nakipagpulong na ang senador sa AFP at PNP kasama sina Senators Ping Lacson na dating PNP chief at Tito Soto na chairperson ng National Defense Committee.
7: Ang trabaho ko kasi is maging paranoid eh. Para maging safe ang mga empleyado, safe kayo lahat. So I'm doing this in order to make sure na safe ang mga empleyado natin at premises natin.
8: Bukas nakatakdang magka-special session at bagamat inaabangan kung maaari bang maluklok na si Gatchalian sa pwesto bilang opisyal na Senate President. Sagot ng senador, tututok muna raw siya sa pagpapasa ng mahalagang panukalang na iwan nang mag-adjourn ang Kongreso nitong unang linggo ng Hunyo. Para sa Agenda, Hannity, Billionaire News Channel.

0: Ibinida ng Office of the Ombudsman sa isang Southeast Asian Forum ang mga isinampan nitong kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Kasabay ng pagulong ng investigasyon sa flood control scandal, ibinida ng Office of the Ombudsman sa Southeast Asian Ombudsman Forum, o SEOF, ngayong taon ang mga naging pamamaraan nito para patuloy na labanan ang korupsyon sa bansa. Pilipinas ang tumatayong chair ng SEOF mula 2025 hanggang 2026. Kaya sa mensahe ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ngayong araw, ibinahagi nito ang mga naging datos ng Ombudsman kaugnay sa isinasagawang flood control probe at paghahain ng mga kaso.
2: In 2025 alone, 124 complaints underwent fact-finding investigation and 36 proceeded to preliminary investigation and or administrative adjudication. In 2026, these efforts intensified with 209 complaints undergoing fact-finding investigation, several cases advancing to formal proceedings, and finally, 4 cases filed before the courts.
1: Sa kasalukuyan, 5 malalaking personalidad na ang humaharap sa iba't ibang kriminal na kaso sa Sandigan Bayan dahil sa flood control scandal. Ang mga ito ay sina former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, government contractors na sina Sara at Curly Descaya, at ang pinaghahanap pang si dating House Appropriations Chair Zaldico. Kaya para kay Rimulya, malaking tulong ang mga pagpupulong tulad ng SEOF para mas magampanan pa ng anti-graft body ang kanilang mandato na sugpuin ang katiwalian.
2: But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why regional platforms such as SEOF would matter.
1: Para naman kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. na isa sa mga representante ng Pilipinas sa SEOF, mahalaga ang mga pagpupulong na tulad dito para mas mapalawak pa ang kaalaman at estilo ng bawat bansa sa pagsasagawa ng mga investigasyon.
3: We have different techniques in investigation. Like the Philippines has its own way of investigating, Thailand has its own way, Indonesia. So it's a matter of sharing techniques on how to properly conduct an investigation, how to gather data and strengthen cases.
1: Maaari rin anya itong makatulong sa Pilipinas, lalo na't hindi pa rin natatapos ang investigasyon tungkol sa flood control scandal.
3: If there are evidence that may be shared by the member countries, why not? If there will be, hypothetically, if there will be assets that will be uncovered during the intelligence gathering and information sharing, that could be very useful.
1: Bukod sa mga kinatawan ng Pilipinas, dumalo rin sa SEOF na ginanap sa Pasay City ang mga miyembro ng Ombudsman ng Indonesia, Thailand, Timor-Leste, Sarawak sa Malaysia, Punjab sa Pakistan, at iba pang international partner organizations. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: Sinuspindi na ang Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng kasong graft. Sa resolusyon ng Second Division, epektibo ang 90-day suspension simula ngayong araw, June 16. Dawit si Estrada sa flood control scandal dahil sa pagtanggap umano ng higit 270 million pesos na kickback sa mga proyekto. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na tanggap niya ang suspensyon dahil noon pa man ay di raw niya gagamiting panangga ang kanyang posisyon.
0: Di raw nakialam si Senator Mark Villar sa LRT1 extension project sa Cavite. Yan ang sagot ng senador sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na gusto manong padaanin ni na Senators Mark at Camille Villar ang railway sa C5 Road sa Las Piñas kung saan meron silang mga property. Handa rin daw siyang humarap sa anumang lehitimong imbestigasyon. Walang pahayag sa ngayon ang kanyang kapatid.
4: Ginamit ang pera ng bayan para sa personal na ambisyon. Yan ang paratang ng ilang DOH personnel laban kay Health Secretary Ted Herbosa. Nagbabalik si Joan Manalo para sa detalye.
1: Naharap sa panibagong reklamong technical malversation at graft sa Office of the Ombudsman, si Health Secretary Ted Herbosa na sinampa ng mga hindi nagpakilalang concerned personnel ng DOH ngayong araw. Sa 8 pahinang reklamo, edinitalya ng complainants ang mga dahilan ng umano'y paglabag ni Herbosa. Nagsagawa umano ng paglipat ng pondong hindi bababa sa 145.9 million pesos si Herbosa noong 2025. 58 million pesos anya rito ay para sana sa mga programang disease prevention and control. 87.9 million pesos naman ang nakalaan para sa health promotion. Dahil anya sa naturang paglilipat ng pondo, nabawasan ang supply ng mga bakunang nailalabas ng DOH at maging ang localized disease surveillance operation

0: na ipasailalim sa preventive suspension si Erbosa at patawan ito ng mga naaangkop na parusa kung mapapatunayang lumabag ito sa batas. Bukod kay Erbosa, inireklamo rin sa ombudsman ang ilan pang opisyal ng DOH, kabilang na si spokesperson Albert Domingo at Tina Marasiga ng Health Promotion Bureau ng ahensya. Sinubukang kunin ng Billionario News Channel ang payag ni Erbosa at iba pang inireklamo, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.
1: Sa kabila ng kaliwatkan ng reklamo, malabo pa rin daw matanggal sa pwesto si Health Secretary Ted Erbosa ayon sa source ng Billionario News Channel. Pero may ilang informant din tayo na nagsasabing posible na nga siyang palitan ni dating Undersecretary Maria Rosario Berhere. Balikan natin ang naging karera ni Berhere sa Agenda Report ni Pierre Pastor.
2: Para tayo makapagbigay ng emergency use authority.
3: Nakilala siya sa kanyang calm and credible presence noong kasagsagan ng pandemya. Si Dr. Maria Rosario Berhere ang tagapagsalita noon ng Health Department, ang tagapaghatid ng updates at gabay patungkol sa COVID-19 crisis. Dekadekada nang nasa Public Health Service si Berhere. Nag-umpisa sa Marikina City Health Office at naging bahagi ng DOH noong 2007. Mula sa pagiging chief ng Health Research Division ng ahensya, naging Assistant Secretary for Public Health Services hanggang sa maging USEC noong 2020. Nagsilbi rin siya bilang Officer in Charge ng DOH mula June 14, 2022 hanggang July 5, 2023 sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ikatlo, sa anim na magkakapatid si Berhere, na anak ni na Hari Francisco Macalanda Singh, isang punong barangay at political strategist, at Clara Dizon Dumandan Singh na isang abogado. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Maria Filomena Singh ay isang abogado at judge at kasalukuyang nagsisilbi bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Nagtapos si Berhere ng bachelor's degree in zoology sa University of Santo Tomas. Nakuha naman niya ang Doctor of Medicine degree sa De La Salle College of Medicine na ngayon ay De La Salle Medical and Health Sciences Institute na.
4: Matatanda ang tinanggal si Dr. Berhere sa Department of Health noong 2025 nang walang official statement mula sa ahensya. Nabanggit lang ng DOH na kasama siya sa dalawa pang opisyal na kailangan ng magretiro kahit na bata pa si Dr. Berhere at may rank na Career Executive Service Officer at may security of tenure.
3: Ayon sa ilang informants ng Billionaire News Channel, frontrunner si Berhere para palitan si incumbent Health Secretary Ted Erbosa na nahaharap sa samot-saring kontrobersya. Pero ayon sa isa pang insider source ng BNC, safe pa rin daw si Erbosa sa isa na namang napipintong cabinet revamp. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.

0: Isang historic first para sa Philippine stock market. Pumalo na sa 2 trillion pesos ang market value ng port giant na International Container Terminal Services ni Trillionario Enrique Razon Jr. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Record-breaking ang performance ng port empire ni Trillionario Enrique Razon Jr. sa Philippine stock market. Sumirit sa 995 pesos ang opening share price ng Razon-led International Container Terminal Services Incorporated ngayong Martes. Pumalo sa historic 2 trillion peso level ang market capitalization ng port giant. Mataas ngayon ang lamang ng port operator sa iba pang blue chips pagdating sa market value. Second most valuable listed firm sa bansa ang SM Investments na may capitalization na hindi tataas ng 800 billion pesos. Una nang nalagpasan ng ICTSI ang dating Philippine market cap record na nasa 1.3 trillion pesos. Nasungkit ito ng SM Investments noong 2018. ICTSI also continues to catch up with global peers. Halos kapantay na ng ICTSI ang port developer at investor na CK Hutchison Holdings na may market value na nasa 266 billion Hong Kong dollars o higit kumulang na 1.95 trillion pesos. Ayon kay First Metro Securities Vice President and Head of Equities Mark Angeles sa Follow the Money ng Billionaire News Channel, ICTSI has been one of the main stocks holding up the index. At sa pagpapatupad

0: Every peso tells a story, where it goes and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert Tan. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. only on Billionario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane.
3: Isa si COMELEC Chairman George Garcia sa mga idinawit ngayong araw sa so-called Maleta Boys sa flood control scandal. At usapin po natin siya ngayon. Chairman Garcia, magandang gabi po sa inyo.
4: Maganda gabi, Ma'am Pinky. Maganda gabi rin po sa ating mga kababayan.
3: Narinig ko po ang inyong pangalan kanina doon sa naging press conference ng Maleta Boys, ang tinaguriang Maleta Boys. Nagulat po ba kayo?
4: Bagamat hindi ko po talaga napakinggan dahil medyo maghapon po tayong busy, may nagsabi lang po sa atin. Hindi po ako nagulat sapagkat noong una po kasi sinama na po nila ako doon sa nung sila yung unang lumabas dyan po sa Club Filipino. Nasa bandang kahuli-hulihan lang po ako sa dulo, may dalawang talata doon na hindi binanggit kung saan man nangyari, kung kailan. Binigyan daw po ako ng apat na maleta. Apat na maleta po yon. Pero kanina po hindi na po apat na maleta, bag na lang po yung binigay daw po sa akin, na black na bag.
3: Maliit.
4: At may naglalaman. Opo. Opo, medyo lumiit, naglalaman daw po ng 10 milyon. So doon pa lang po, ikita niyo po yung kasinungalingan na, hindi pa ma-perfect. Ano po ba talaga, maleta o bag po? Doon pa lamang eh. At the same time, ay wala naman po akong kinalaman sa flood control. Ang COMELEC po napakalayo, malapit lang po sa amin ng DPW, nandito sa may likod. Pero sure na wala po akong involvement dyan sa flood control programs o projects ng pamahalaan.
3: Meron ho ba kayong nakilala, o nakita, napamilyar, kahit sa sino po sa kanila na nagpakilala na ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldy Coser? Kahit po doon sa previous hearings.
4: Wala po ako talagang kakilala. Ako po ay, para po maging transparent, ako po ay dating lawyer ni Congressman Zaldy ko, kaya lahat ng mga kasong meron sila, kahit yung party list nila, ako po ay laging inhibit. Dati po akong abogado pa kahit nung si Mr. Congressman Batokabe pa at yung si Congressman Pido Garbin. So hindi po ako foreign sa kanila o hindi ko po maitatanggi yun na ako po yung naging close sa kanila. Pero yung ma-involve ka po dyan sa mga, bakit po nila ako dadalang kung kliyente ko pala naman dati or whatever. Ano naman po involvement ko? So wala po akong nakikitang kadahi-dahilan, maliban na lang sa tinitinan ko po yung mga pangalan na maaaring may mga kaso dito sa amin. Baka po kasi may mga kaso dito sa amin kung bakit bigla na lang ako isinama na naman. Pero this time, pinaliit nga lang po yung amount.
3: Opo. Chairman, kung hindi lang ako nagkakamali, ano po, doon sa napakinggan kong mga portion ng press conference kanina, parang iniugnay ho kasi kayo doon sa kaso ni Senator Erwin Tufo. But I'm ready to be corrected, sir, but I know hindi niyo po nabasa, no? Ay, hindi niyo po napanood, sabi niyo nga busy kayo. Pero parang may connection po kay Senator Erwin Tufo doon sa kasong disqualification case laban sa kanya.
4: Parang ako po ay pasensya naman, Pinka, pero mukha pong ako ay nag-no part doon eh. Sa kasong yun, hindi po ako nag-participate sa kasong iyon. I-verify ko po yan. Pero maliwanag na maliwanag po, hindi po, na-dismiss po yung case niya dito sa amin sa COMELEC dahil sa kawalan ng ebidensya, nag-akusa sa kawalan ng ebidensya. Pero ako po, tandang-tanda ko po, no part po ang aking pong participation sa kaso na yon. Pero just the same.
3: Sir, sorry. Hindi ho ba na-dismiss yung kaso niya dahil sa documentary evidence ni ho ba?
4: Yes po, mukhang gagawin po ang naging kadahilanan. May akusasyon tungkol sa issue ng citizenship, pero basta lang po inakusa na hindi na po Filipino citizen at yun po na-dismiss yung kaso. Pero isipin niyo po, Ma'am Pinky, ibig sabihin doon po ako una po, ang issue po natin ay flood control eh. Tapos bigla na lang po ako ipapasok doon sa issue na ganun. Parang salasalawit na po na lang ano po ba talaga ang gusto nilang patunayan dito. At bakit kinakailang ma-involve pa? Kung yung media nga po, na-involve na eh. Tapos yung isang katulad ko, na-involve pa rin. So sino pa ang gusto nilang idawit sa mga susunod?
3: Marami ho naman sila talagang naidawit. Especially today, meron po ng mga dagdag kahit po sa media. Pero para sa inyo, personal, naiisip niyo ho ba kung anong posibleng motibo? At bakit kayo naisama dito sa supposedly nabigyan ng milyong-milyong piso?
4: Meron po ako mga espekulasyon, Ma'am Pinky. Tinitingnan ko rin po yung mga kasong meron dito sa amin sa COMELEC at lalo na po yung mga taong naandyan o yung mga nasa likod. Tinitingnan po natin kung mayroong relasyon. Pero ito po ang ginagarantsa ko kung sino man po yung nasa likod dyan. Huwag po kayong mag-alala, madidesisyonan ng kaso sa COMELEC na hindi dahil sa silakbo ng damdamin ng chairman. Sapagkat pwede willing at pwede po ako mag-inhibit anytime para lang malinis ang pagdidesisyon ng komisyon ng election. Hmm. Pero sana naman po, huwag naman madama yung wala naman pong kaalam-alam doon sa flood control. Flood control po yung pinag-uusapan. Ano naman po ang malay naman po namin dyan sa mga ganyang bagay? At bakit biglang nagbabago yung mga statement? Depende po ba yan sa kung ano yung pangangailangan para lang patunayan kunyari mukhang totoo ang sinasabi? Kasi, at saka gusto ko lang pong alamin din, yung buong press conference kanina, under oath na po ba yun? O talagang basta binanggit lang? Kasi po yung una, doon po sa mismong Club Pilipino, yung pala, hindi pa pala napipirmahan yung affidavit. So ibig sabihin yung 18, ay nakita lahat yung isang pangyayari o isa lang pala sa 18 ang nakakita ng pangyayari. So medyo alam niyo po, bilang isang abogado, ngayon ang kredibilidad nila versus my kredibilidad is at stake. Yung sinabi nila versus yung sinabi ko is at stake. Sa tamang proseso, ayan, dyan po magkakaalaman kung ang kredibilidad ay tatayo upang itong pag-aakusa ay mapapanigan, lalo na ng isang korte.
3: At ano po yung tamang proseso, Chairman?
4: Either magpapail po ako ng kaso o ako po ang papailan nila ng kaso. Pero yung pong pagpapail ko ng kaso, alam niyo po, ako po'y nangalap pa ng mga ibang mga bagay. Nag-imbestiga po ako. Alam ko rin po kung sino yung mga, sa darating na panahon, i-reveal ko yun, yung mga handler na nag-aakusa sa akin. In fact, doon sa 18, isa lang po yung natugunan o na pinpoint na mag-akusa tungkol sa akin. Mm-hmm. And therefore, gusto ko pang alamin sa mga susunod na pagkakataon, gaano pa kalalim ito at sino ba talaga yung mga nasa likod upang pag nag-file po ako ng kaso, kompleto na po, hindi naman po sapat lang na yung 18 lang ang madadamay. Dapat po pati yung mga nasa likod nun ay maisama rin.
3: Pagka yung sabihin niyo pong nasa likod, who are you referring to, sir?
4: Yung mga maaaring pinanggagalingan nung pwede nilang sabihin kung talagang hindi naman nila yung nakita o nadinig o nasaksihan yung isang pangyayari, sinong gumagawa po ng narrative? Sinong gumagawa ng istorya?
3: Isa ho ba si Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, na posible niyong kasuhan?
4: Ma'am Piggy, hindi sa akin galing po yan. Ha? Basta sa akin po is tinitinan ko yung mga pangalan ng mga nasa likod and therefore titingnan ko lang din po kung yan ay may relasyon dito sa case na pending po sa amin sa COMELEC.
3: All right. Mag-iimbestiga ho kayo at aalamin kung sino nagsalita, sino mga nasa likod and then dyan po kayo magdedesisyon. Pero sigurado pong magfa-file kayo ng kaso.
4: Ay, opo, lalo pat may involved na pera. Alam niyo po kasi, Ma'am Pinky, napakaliwanag. Ang pagsisinungaling sa ating batas, ang tawag po dyan perjury, lalo pong pinanumpaan. Kung hindi po ganun kahatagal pala ang kulong niyan, parang sa isang mercenaryo, hindi na baling makulong ka ng maiksing panahon kung ang kapalit naman ito ay milyon. So hindi po ba? Parang ganun na ba kadali ang magsinungaling sa ating bansa dahil lamang sa ang kapalit naman itong pagsisinungaling ay hindi naman po mahaba palang pagkakakulong. Kasi nga po lumang batas na yun yung perjury and therefore kung ikukumpara mo sa pwedeng maiabot ngayon o maipangako, parang hindi na equal yung kulong versus yung mismong o yung parusa versus yung pwedeng matanggap ng isang magsisinungaling.
3: Maraming salamat po sa inyong oras, COMELEC Chairman George Garcia.
4: Salamat po, Ma'am Pinky. Mabuhay po.
5: Nasa Pilipinas, si German President Frank-Walter Steinmeier para sa historic two-day state visit, kabilang sa mga tinalakay nila ni PBBM ang depensa at ekonomiya. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
6: Wala nang mas lalaki pang diskusyon sa Marcos Jr. administration ngayon, kundi ang anti-corruption drive na sinimulan daw ng Pangulo. Ito ang mensahe ni PBBM sa harap ng foreign media sa historic state visit ni German President Frank-Walter Steinmeier sa Pilipinas ngayong araw.
7: We have to find those who are found to be part of this system of corruption they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money, it's the money from the people, and that is the worst sin of all as far as I'm concerned.
6: Paliwanag ng Pangulo, there was no easy or painless way to turn on every head to find out who are behind the system of corruption. Binabago raw kasi ng korupsyon ang buong sistema ng gobyerno dahil nililimitahan nito ang pamahalaan na maghatid ng serbisyo publikong kailangan ng mga tao. Sa state visit na ito ng Pangulo ng Germany din nilagdaan ng Basis Conversion and Development Authority ang isang lease agreement kasama ang Lufthansa Technik Philippines, isang German aviation company, para sa 157,000 square meter maintenance and overhaul facility sa Clark International Airport. Ilan daw sa mga napag-usapan ng dalawang leader ang defense and maritime cooperation, ekonomiya, climate change, renewable energy at labor. Malaking bahagi raw ng trade ng Pilipinas ang Germany bilang biggest trading and investment partner ng bansa sa European Union with a total of $5.5 billion in trade and $10.26 million in foreign direct investments noong nakaraang taon.
7: The President's visit is a clear indication of Germany's commitment to sustain the momentum of high-level exchanges between our two countries. Following my productive visit to Berlin to meet with then-Chancellor Olaf Scholz in March of 2024, the same year that the Philippines and Germany celebrated 70 years of diplomatic relations.
6: Sa dako ng depensa naman, bukod sa pagiging participant sa taunang Balikatan exercises simula 2024, nagpasalamat si PBBM kay Steinmeier sa pagsuporta nito sa 2016 Arbitral Award ng Pilipinas kaugnay na usapin sa South China Sea. Bukas din daw ang bansa sa isang visiting forces agreement sa Germany. Ikinatuwa rin ng dalawang leader ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran at umaasa silang bubuksan na ng tuluyan ang Strait of Hormuz. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
8: Hindi na raw gagawa ng nuclear weapon ang Iran. Ayon yan sa social media post ni US President Donald Trump. Selyado na rin daw ang peace deal at dadalo si U.S. Vice President J.D. Vance sa formal signing ceremony sa Geneva sa Biyernes. Tinawag ding fake news ni Trump ang mga balitang babayaran ng U.S. ng $300 million ang Iran. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng $300 billion reconstruction fund ang Gulf states na nag-host ng U.S. bases. Bubuksan na rin ang Strait of Hormuz at aalisin na ang U.S. blockade.
9: The strait is already partially opened, as you know. They're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out. Now on Friday, it'll be completely open.
8: Mga TNBS driver, pinatataas ang pasahe sa moto taxi. At as a married couple na nga ba, Tom Holland and Zendaya nagpakilig sa red carpet. Susunod yan sa Agenda.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil natin sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi po truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
12: Oo.
13: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bukod sa subsidiya, panawagan ng mga TNVS driver na taasan ang pasahe sa moto taxi. Kulang na kulang daw kasi ang kanilang kita dahil sa krisis sa langis. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
15: Kinikita namin ngayon, medyo mahina na kasi kumbaga dati sumasobra kami ng 1,000. Ngayon halos tapyas po, kalahati po talaga. Ano ba ngayon ang 500 ngayon sa mahal ng bilihin?
16: Humihiling ng karagdagang tulong ang mga TNVS driver gaya ni Edwin. Hindi na raw kasi sapat ang kanilang kita sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina. Gayun din ang hinaing ni Nebla na isang moto taxi driver. Anya, dahil tag-ulan na, mas hirap siyang makakuha ng pasahero. Kaya mas lalong nababawasan ang kanyang kinikita sa isang araw.
17: Ang hiling po ng ano, about isa sa amin na bumabiyahe ng ganito, sa MC Taxis, taasan po yung ano, yung rate po. Kung nakaka-10 mahigit na booking, tapos kung mababa lang din po yung ano, kulang pa rin po.
16: Ongoing ang fuel subsidy program ng pamahalaan, kung saan may diskwentong 10 piso kada litro ang diesel-powered public utility vehicles gaya ng Jeep at UV Express. Ayon sa Energy Department, patuloy ang expansion ng programa. Nasa higit 103 million pesos na ang na-disburse para sa mga PUV driver. Almost 2,000 gas stations na rin ang lumahok sa inisyatiba. Pero hindi nito sakop ang mga TNVS operator.
18: Doon sa LTFRB continues to cover only PUJ and UV Express. But the ongoing discussion now and the ongoing onboarding of beneficiary would be the Department of Agriculture side.
16: Ayon kay Metro Oil VP for Retail Emerson Tan, hiling ng mga motorista sa kanilang stations, palawakin ang fuel subsidy program ng pamahalaan sa mga gasoline-powered vehicles gaya ng taxi, tricycles at TNVS units. Una na rin sinabi ng DOE, aabot pa ng higit kalahating taon bago tuluyang bumagsak ang presyo ng langis pag naipatupad na ang peace deal ng US at Iran. Matatanda ang naglalaro sa higit 50 to 70 pesos per liter ang presyo ng produktong petrolyo bago sumipa sa higit 100 pesos nang sumiklab ang gyera. Sa ngayon, nagtitiis daw muna sina Edwin at Nebla sa mahabang oras na pagbiyahe sa isang araw para lang may maiuwi sa pamilya. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: May bagong ebidensya raw ang House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, may mahigit 50 armas ang bise. At ang asawa niyang si Attorney Mance Carpio na aabot daw sa milyon-milyon ang halaga. Pero hindi raw ito nakadeklara sa kanilang SALN. Nasa listahan daw ng PNP ang mga armas na ipapasabina sa oras na umusad ang paglilitis.
8: Mr. Beast makes history. Siya ang first individual content creator to surpass 500 million subscribers on YouTube. This milestone was achieved only less than a year since he crossed the 400 million mark. Mr. Beast, whose real name is Jimmy Donaldson, has long been hailed as the world's most popular YouTuber. His channel specializes in absurd contests and globe-trotting philanthropic ventures. Another proud moment for Ann Curtis. Nominated ang multimedia artist for Outstanding Asian Star sa 21st Seoul International Drama Awards. Anne says she can't believe this and she is so honored to even be nominated. Other Pinoy celebrities who earned a nod include Kim Chu, Gerald Anderson, and Bella Padilla. Voting will end on July 14 habang gaganapin naman ang prestigious awarding ceremony at KBS Hall on October 8. nagpakilig sa red carpet sina Tom Holland and Zendaya. The couple attended an event in Spain to promote their upcoming film, Spider-Man: Brand New Day. Ito ang kanilang first red carpet appearance since wedding rumors began earlier this year. It was during the Actor Awards back in March nang sinabi ng stylist na si Law Roach na kinasal na ang dalawa. Spider-Man: Brand New Day will hit movie theaters on July 31st. Taylor Swift, may milestone na naman sa Billboard. At team ng Iran sa World Cup, may na-experience daw na mistreatment sa US? Susunod yan sa Agenda.

0: agenda.
1: K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM Philippines.
1: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
3: Mahigpo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sang imo mahigpo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalrikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, sang una yan niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
6: mabaka mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation, wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
6: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5.
4: K5?
1: News FM.
4: K5.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: ¡Campeón era yo!
1: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Isipon yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builong na yung gradulong sa inyo sa kaluan sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman ka K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. Nightwatch, June Alojado, Kapulo. K5, Nightwatch.
3: Sa liwat, mayang gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Paramati, mayang gabi sa bilog ng Western Visayas, mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sa aton syudad, sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo, City proper. Kag sa aton ng tanan ng mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka komponenta city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya, sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga Pagwaragwag, sa Luzon, Visayas kag Mindanao, kag sa aton man tanan-tanan nga mga tagparamati, mga followers ka mga viewers sa Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa June Kapulot News Live, sa tanan-tanan nga mga OFW kag mga kauturan naton nga ra sa Gua sang Pungsod, sa iban nga party sang kalibutan, ang adlaw gyud sa inyo tanan-tanan kag welcome na diri sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan. K5 Nightwatch.
5: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sa nga

drag ko man nga mga balita ka information na tipo ni K5 Karen Badilla. Ang mga pilaman ka mga follow up ka mga dalag ko nga mga balita, mga breaking news and iban pa nga mga just in report nagikan sa ato nga news center sa mga dalag ko nga mga balita national kag international. Upod naton karon sa news center ka K5 Kisha Maria Naisay and ka K5 Juan Magtubo. Sa kinandang mga ka K5 upod naton diri sa technical side. Ka K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alohado Kapulo. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, today is a Tuesday. June 16, 2026. Kapit sa GCSize na kita subong edisyon diri sa ato siring nga pagpangalagad. Kamusta na nga aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati aton mga kauturan? Dahil gabigid, pag ginatamyaw na ito ng tanan-tanan ito ng mga kauturan na nag-monitor na, ilabi nagin sa ito sining tanan ng mga nag-tune in na sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa tagsa ka mga lilisuan sa inyo ng mga FM band radio set mga ka-K5. Sa mga driver na ito ng nag-monitor man, nag-pamati, halin sa mga taxi driver, tricycle driver, tricycle driver, tanan ng mga public utility vehicle drivers, kag mga private vehicle drivers na nga nag-monitor, nag-drive sila sinetag sa mga salakyan nga nag-tune in ka naka-tuon ang ila sinetag sa mga frequency sa 88.7 K5 News FM Irilo. Ngayong gabigid sa inyo tanan-tanan lastar na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Dili kita karon sa aton nga mga pilana ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Ano karon mga dalagko tanga mga balita bauti pirti ang June 16 mga ka K5 gin-tuon ini nga kag gin-schedule ini sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginaara sa grupo sang kaita knowing kalau kamo may duwa ka mga Senate Blue Ribbon nga daan mong kun si kwan pa kun si Senator Robin Padilla pa siling niya sagi sila kaagaway siling niya sang Blue Ribbon nga ang gusto nila baklan ko sila damo-damo hatagan sulta isa-isa. Nya asol gid lang na siya, asol gid lang na nga laso. Ambal ni Senator Robin Padilla ang ginagawa nila ng sinet Blue Ribbon ni nga. Ya haw asol gid lang na sila nga, asol gid lang na sila nga laso. Ha? Ya kung gusto nyo ang asol nga laso. Ah, gusto ni Erwin Tolfong laso nga asol. Gusto ni Pia kay tanong asol nga aso ang asol nga laso. Baklan ta sila eh, ribbon eh. Eh, ribbon nga asol yung panghatag ta sila tag-isa-isa, gusto nila tag-isa pa kayarda. Kaya muhat gini si Ruben Padilla mo. Sa mga kaki-five. So, ang grupo sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan mga kaki-five sang Cayetano Wing. Okay, matidwa gani ka mga Senate Blue Ribbon Committee. Ang isa ka Senate Blue Ribbon Committee nagapasimuno mga kaki-five si Erwin Tolfo. Pero ang original nga Senate Blue Ribbon Committee mga kaki-five amo si Senator Pia Cayetano. Ang iya nga mga vice chairman amo sanday Senator Rodante Marcoleta kag si Senator Jinggoy Estrada. Kamo ni sila nga duha ang mga miyembro sang Senate Blue Ribbon Committee or mga mga vice chairman mga kaki-five sa idalom ini ni Senator Pia Cayetano. Di karon nag-announce ini sila mga kaki-five nga magahiwat sa inatawag naton nga dugang nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. May kang tanan sa sining controversial nga flood control project anomaly. Di nag-announce man si Senator Erwin Tolfo nga wala kuno sang may matabo. Hindi dapat sila nga wala sila nga sa may matabo nga Senate hearing sang Blue Ribbon Committee nga under sa akon administrasyon sila nga sa akon. Wala sila nga sang dapat nga matabo. Kano mo kayo na dayon, gid? Sa giniwat nga Senate Blue Ribbon Committee kagaina, mga kaki-five nga gintambugan man sang mga media kagsang mga ginatawag nila nga majority black

0: Ah, subong. Kinatawag nila kuno nga minority kay pulo na sila bilog bilin. Pero mga ka-K5, ang duha abidre, ang isa mga ka-K5 na priso, ang isa ga panago. Amo na nga dosi, gani sila tani supposedly. Supposedly, dosi kung tani sila bilog. Galing kay ang duha, mga ka-K5, ang isa na priso, si Jinggoy Estrada, kag isa naman ga panago. Ah, si Senator Bato de la Rosa. Kaya mo na nga doon, kuha na lang sila, pulo na sila bilog bilin. So, ang hamba naman siyang duse, permiro kundi, siyam lang sila permiro. Sang ginhiwat mga ka-K5 ang pagligwat bala sang inang leadership sang Senado nga nag-convene mga ka-K5 ang mga senador. Kag ginligwat nila ang Senado, ang leadership mga ka-K5 nagkadto sa kasenator Alan Peter Cayetano. Kag majority sila kami kay nga atrisis sila kabilog. Dusi lang tani sila, galing gulpi lang nagulhot si Bato de la Rosa. Amo to ang ginhalinan sang kontrobersyal sang Senado. Kay pag-abot mga ka-K5 ni Senator Bato de la Rosa, ginapriparahan nagali sila ya sang NBI nga ginapamunuan mga ka-K5 ni NBI Director Melvin Matibag. Nga dakpon nila kung tani si Senator Bato de la Rosa kag idalon man mga ka-K5 sa dahig. Kay suno sa ila, may ginauyatan sila nga warrant of arrest halin sa International Criminal Court. Questionable. Amo na rason kung nga ang agin paidalong sa kustodiya si Bato de la Rosa sang Senado. Hasta nga nagkontrobersyal ang Senado kay mga linok panay na nagluntad. Kag pagkadugay-dugay, pagkalumbos sa mga linok panay sa Senate area, mga ka-K5, gulpi lang nga nangindulaan si Senator Bato de la Rosa. Nagtulon guro Bato ka ng singgit sa nga darna. Si Bato de la Rosa, amo to nga gulpi lang nga nangindulaan. Pero nakabuto na siya Kay pagligwat mga ka-K5 sang leadership sang Senado, tingundi 24 slack bilog. So ang kinahanglanon sang majority, dapat 3 sila kabilog. Di karon kay ika-3 mga ka-K5, ara si Senator Bato de la Rosa. During that time, si Chase Escudero mga ka-K5, ara pa sa majority. So ara sila 3 sila tanan kabilog. Pagtapos ang binutuhay, amo na to nagkontrobersyal ang Senado. Ginhatag ang tanan-tanan mga ka-K5 nga mga senador. Ginhatag ang iban nga mga komitiba sa ara sa majority. Katulad sandaya ang mayoriya nila sa nagligad nga 3 lak bilog mga ka-K5, amo nimong ginakompose ini sang mga masunod. Bato de la Rosa, Bunggo, Marcolita, duha ka mga Villar, duha ka mga Cayetano, Robin Padilla, inang Joel Villanueva, Lauren Ligarda, kaga Imelda Marcos, Amy Marcos. Amo ni sila mga ka-K5 ang 3 bilog kag si Jinggoy Estrada pagali. So amo ni sila nga 3 ang nagakompose mga ka-K5 sang mayoriya. Ang nagbuto sa to mga ka-K5 para himuon nga Senate President si Alan Peter Cayetano. Siyam lang to kabilog ang nagbuto. Sino ang siyam? Amo ni sila ni Soto, ni Lacson, ni Lito Lapid, si Kwan, si ganin yung title ni Lito Lapid man, si Pinuno, si Leon Guerrero, si Julio Valiente, wala mo sa ngalan ba? Mga ka-K5, si Risa Hontiveros, si Bam Aquino, duwa ka mga Tulfo, ang Tulfo Brothers, mga ka-K5, kag ining si Pangilinan, so amo ni sila nga siyam lang kag si Gatsalyan. Nag-abstain sa tonga time ang duha nga mo sanday Mig Subire kag si GV Ejercito. So siyam kontra 13. Sang ulihi, mga ka-K5, naariglo na ang duha si Mig Subire kag si GV Ejercito. Balo ka mo ang ni duha nga ni mga wais ni mong Ah, wais ni Duane, ini GB her si to kag si Mike Subire. Ah, ang ginahulat-hulat nila sa to, kung ano ka dako, blang offer, blang 500. Teka rin kayo na offeran na dako-dako. At siling nila niya, ti, sige, niya maupot kami siling sa minority. Ah. Oh, to'y kunin nag-unsi na sila. Pag-unsi nila mga kakifan, ah, unsi kontra 3 si Japon. Karon, kay si Jinggo Estrada, gipasakaan kaso. Pagpasaka sa kaso nga plander, wala sang kwan. Wala mga kaki 5 sang piyansa. Ginpriso si Jinggoy Estrada. So nabilin sa ila mga kaki 5 dosi na lang. Karon si Bato de la Rosa nalagyo, nagpanago. Kay nahadlok siya sang nga ini siya ang dakpon mga kaki 5 sang taga NBI kag idalon sa dahig. Ah? Sila nga, why ko yung nahadlock? Sila nga sa tanan nga, kwan. Why ko yung nahadlock sa kaso, ha? Basta diri lang sa Pilipinas. Pero kung parte gani sa International Tribunal, why ko na ilabot sila? Hindi na member sa, kwan, hindi na member sa ICC ang Pilipina, ha? Kaya tapos, may intra pa di sila. Why ko yung gina-acknowledge? Sila nga ang inang warrant o baris nga li sa ICC. Yang gusto ni Ladri sila file kaso sa akon sa Pilipinas. Kay atubangon ko, mapapriso ko, maatubang ko. Pero kung ICC, ganit sila yung magnakop sa akon, hindi ko akon. Amo na nga nagpanagos, Bato de la Rosa. Di nagapati ini mga kaki-five ang unsing ini, orang dusing ini. Kay si Chase Escudero, mga kaki-five, naging Judas Iscariote. Nanginudas Iscariote, mga K-5, si Chase Escudero, nagdosi sila sumailo to sa minority. Ti mga K-5, majority magyapon sila. Ni Alan Peter Cayetano, kay dosi mo sila gyapon. Nagdosi-dosi na sila. Ti, pero nag-elect sila, pinagi sa pag-announce, pag-deklara nga may quorum sila, sangini sila mga K-5 ang nag-kwan, ang nag-sesyon. So, gin-declare nila nga may quorum kay dosis sila kabilog kuno. Majority na kuno sila kay may quorum. Kay si Estrada, hindi na pwede dapat nga isipon. Kay na priso. Kay si Bato de la Rosa, hindi mamakita iya nga presensya. That's why, nga, dosis sila, pulo na lang ang sapiyak. Amo na kuno nga, ang hamba nila, majority kuno sila, mayuriya sila. Nag-deklarar sila sa quorum. Ginligwat na maliwat, gindeklara naman niliwat nga open ang tanan-tanan nga mga kwaneo, gindeklara naman nila nga open ang tanan-tanan nga mga komitiba. Kay hinatag nila kay Erwin Tulfo, mga kaki-5, ang tinang Senate Blue Ribbon Committee. Te, amon eh, mga kaki-5 kung nga ang nag-kwane sila, nagkaralitsilitsing kabuhi sang Senado ta. Ang panawag subong sang duwa ka Senado na ton, duwa ka klase ang Senado ta o duwa ang aton Senado. Ang hamba nila, kapanawag nila, no? Ang matutuod nga Senado, kagang Senado sang Malacanang. Mga kaki-5, sino ang Senado sang Malacanang? Ang Senado sang Malacanang, aboni sila ni Sherwin Gatsalian. Mga kaki-5, ang Senado sang Pumuluyo, aboni sila ni Alan Peter Cayetano. Ang mga kaki-5, di ginapamilit kinila nga sila na subong ang mayuriya. Ilabi na si Sherwin Gatsalian, which is nga ang pag-elect sa ila mga kaki-5 o sa iya hindi may kay Senate President, kundi ang pag-elect sa iya is Senate President pro tempore lang. Is Senate President pro tempore ka, pagkatapos masagi kay mo ka-claim da nga dapat ikaw ang sundon, dapat ang masunod dira ikaw. Hindi bala mga kaki-5. So amo na ang rason. Kung nga mga kaki-5 nga, hindi mag-iapon mapasugot si Senator Alan Peter Cayetano kay sa gihapon siya ang Senate President sa gihapon. Bangod kay siya ang giniliher na pinaka-latest nga Senate President. Kag ang kay Gatsalian nga papel is Senate President pro tempore lang. Mga kaki-5, pala gani kayo ay magtimpura. Tempore lang. Mga kaki-5, tikaron, tungod kay Amosin eh, ginakuan man, ginapakigbato man ni Senator Erwin Tulfo, nga siya kuno ang chairman sang committee on sang Senate Blue Ribbon. Siya kuno ang chairman. Pagkatapos ang hambalya, niya wag na natin sila niya, no? Wag na natin niya, pabayaan natin, hayaan na lang natin yung ombudsman na mag-imbestigar. May tungkol doon sa ano? Tungkol sa flood control project na yan. Hayaan nyo na yan. Niya, wag na natin imbestigaran yan. Kita nyo po ano ka mga tunto? Na amo ina mga kakayfay ang ginalagas ang mga pumuluyo. Amo na ang gusto sang mga pumuluyo nga dapat hibaloon kung sino ang mastermind sang sining flood control project anomaly. Mga kakay-5 nga dihamak nga hindi lang kay milyon ang ginaistoryahan. Hindi lang kay bilyon ang ginaistoryahan. Kundi trilyon ang ginaistoryahan dire. Sang sining project nga ini nga lunsay mga ghost project mga kakay-5 nga amo ini nga proyekto sang gobyerno nga trilyon-trilyon ang gingasto pero wala nagkadto sa proyekto kundi nagkadto ini mga kakay-5 sa mga bulsa sang mga kawatan nga mga senador, mga kawatan nga mga congressman, mga kawatan nga mga taga DPWH kag mga kawatan nga mga kontraktor including ang mga matag-as nga mga opisyal sang gobyerno halin sa Senado pakadto sa presidente pakadto mga kakay-5 sa ining ginatudlo nila nga inang Speaker of the House kag Senate President. Amo ni mga kakay-5 ang mga ginatudlo ng mga mastermind. Di, tapos karon kung ganyo inyo, yan nga hindi dapat mabalaan sa aton ng mga pumuluyo. Bangod sinisang gusto nga mahibaluan sa mga pumuluyo kung sino ginang mastermind sang pagpangtangkaw sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Mayo kamo inyo nga mga yudi patula kamo. Mayo kamo inyo iya. Kay bisan indi kamo magkayod adlaw-adlaw. Makabakal kamo sa mga bilik sang ilik nyo. Makabakal kamo iya sang pagkaon nyo adlaw-adlaw. Kami amon ya kung hindi kami magkayod diri sa Pilipinas. Kung hindi kami magkayod sa amon nga kogalingon na pagpabalhas mga kakay-5. Hindi kami amo niya kabakal ka amon parintig pa rin niya iinog pa rin niya gahon. Hindi kami kabakal ka pa rin niya puno namun. Kamu inyo ya, bahala ka muna. Kaya ang kwarta niyo parang lapaw na kasurubra na. Bangod sang pinangawat niyo ang kwarta sa kaban sa gobyerno ng mga bilik sang ilik niyo. Yung napuga ka mo kruma. Kita gira pa init yung ikaw karon ma. Mga kakay-5. Ate, karon naghiring na matukina ang aton nga Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ginapamunuan ni Senator Pia Cayetano mga kakay-5. Kag ni Senator Marcolita kay si Senator Jinggo Estrada Presuan. Maygin pa panahog na siya maygin pataw sa iyang sandigan bayan mga kakay-5 nga 90 days preventive suspension. Bangod sa sining kaso niya nga plunder. Di wala labot. Sina may iban pagid niya mga ginpasakaan la kaso. Si Marcolita, ginfailan la kaso, plunder. Si kutob sa mga hindi mag-ulupod sila. Kutob sa makita nila nga grabing babab, nga grabing sungan. Nga nagapanindugan, may kang tanan mga kakay-5 sa pagpaihibalo. Kung sino, gibalang hari-hari, sini ka leader-leader, kag ang mastermind. Sang kinawatay, sang kwarta, sa kaban, sang gobyerno mga kakay-5. Kutob sa mga daw hindi nila makwan, hindi nila makontrol amo ang ginapasakaan sang kaso mga kakay-5. Kita nyo si Chess Escudero ay natunaw paghambal sang taga-Piacto nga paghambal mga kakay-5 sang grupo sang minority ilabi na gid sang Malacañang suno sa ila nga kinanglan na maupod na siya sa grupo kay kon magupod siya. Automatic dula kaso niya. Aba, automatic umupod man to. Nangin Judas Iscariote man. Oh, mga kakifay. Oh, tikaron do may ara pag nagagwa ang informasyon nga siya. Senator Joel Villanueva, kuno na ginakuan man. Kay hasta si Senator Joel Villanueva, ginfailan man kaso mong tutob sa mga medyo mahina ka medyo kuan. Kay 500, tandaan mo na, mabalaan mo git kung sino diri nga mga senador. No? Kung sino sa ila diri nga mga senador, mga kakay-5, ang mga mahina sang tagipusoon. Bot silingon, oh, wala nagapakigbato. Basi may posibilidad nga kon nagalaylo sila gamba sila nga tisiga masaylo lang ko sa inyo. Basa nyo lang pagfaili kaso ah. Ang aton ginapay minsan asang tao rayon kay 500 abi mo kun ano? Ate, ang pasibangod siya guro parte sa mga marita guro tuod guro na kay nga ah. Nadlock siya nga mabukaran no. Kay kung mabukaran tin the last dash man siya. Eh. Oh, mga kakay-5. Nan istoryahan tra karon diri sa ato sini nga pagpangaragan. Digi lamang sa K5 Night One. Samtang sa iban panaton nga mga balita sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Audrey kita sa aton nga mga balita lokal mga ka-K5. Sa aton nga mga headlines, Acting Mayor Lavla Barunda. Gindayaw ang madasing aksyon sang pulis angot sa ginareklamo nga exhibitionist sa May Sunset Boulevard. Karso klase tawoy. Kadamo-damo sa mga lugar, mga kakifay, mga pwede ka magkapanago, imo na kag makakuti sa mga kulutihon mo na sa mga private parts mo na. Nga ipakita-kita mo, imo yung publiko man. Bochilingon, ti exhibitionist kagin man eh. Ano yung Black 500? Malain pa, kag isugata ito, may duwa ka mga babae ang ginsugata ya. Oh, mga kakifay. Tapos, pagsugata ya sa duwa ka mga babae, abis ang mga babae, nagapangihi lang. Pagbalik niya, pagatubang niya, Maria Ihunis ni Grapo ni Santissima. Oh. Ang iya nga malakubra, mga kakifay, may ginahasog-hasog sang tunto niya. Tarsok lang si Tao. Maria Ihunis. Maria Ihunis ni Grapo ni Santissima, Santimuson nga klase. Lahuya, klasik laki ni. Oh, hambal sang kwan, hambal sang babae to. Hambal sang babae to sa atong exhibitionist. Hambal ya sagi, pakita-kita nga daw si Garillo, gila ka dako, pero... Away ka mahuya nga magpakita-kita. Nga ang kanako niya daw si Garillo, malanggalito. Ay, tani, bala ko mga daw, mala pantat o mala haluan, matundak ko na kuon niya sa to. Kaya ang informasyon, magagipay mo na si Garillo, malagali ka na ko to. Ay, Maria Ihunis nga tao niya. Na nag-exhibition sa iya mga kakifay. Samtang nag-jogging ang duha ka mga babae nga ini. Amo mga kakifay ang nakakita, ini siya iya ang nag-exhibition sa may kilid sang dalan. Dira mismo sa may Sunset Boulevard sa distrito sang Molo, mga kakifay, or Arribalo. O gani, standby sa aton nga mga tagpanamati, ha? Turyan, trakeron, risato, sini nga pagpangalaga, no? Mahikay. Pero magluwas, sini isang pagdayaw, keron ni Acting Mayor Lavla Barunda. Balo ka mo si Acting Mayor Lavla Barunda, siya subong ang Acting Mayor. Kaya ang mayor naton, mga kakifay, nga si Mayor Raisa Trinias Cho. Ato sa may, kwan? Din ganito sa nga lugar, may Singapore. Nag-speaker kuno to sa inang business summit. Ate, amo na nga tikon ara sa aton sini nga laye kag kasuguan. Gawas gani nga maglakat ang mayor kag maglampas ini sa tatlo ka adlaw ang iya sini nga paglakat. Kinanglanon automatic mga kakaybo labi ni mga out of town or mga out of the country. Ilaban-laban mga kakaybo isa ka semana gali no. O lima ka adlaw automatic mga kakay-5 nga may role of succession ang ginatawag nga kung sinod ang ikaduha sa or second rank sa sinang position amo ang magapungko bilang acting siya muna nga acting mayor subong si vice mayor Lavla Barunda nangin acting mayor karon. No, dire sa may syudad sige lilo tiambal niya kayo ni siya kay Dasig mag-imbestigar kag dapat i-run gid ang imbestigasyon. Pahibaloon gid kag pangitaon kung sino tong laki to. Kay hindi pwede. Kaya ka K5 no, siya bilang isa ka damayaran sa san statement na kipabandre na ipakita bla ang iyang statement nga gin-send ko na simo. Amo na iya siya nga statement mga K5 ni former or ni Kwan no, ni acting mayor Love Labarunda. Mga K5 nga ang hambal niya magluwas siya siya nga pag-comment. Magluwas siya siya nga pag-comment sa ato siya nga pamunuan sa ato siya nga kapulisan. Nayara pa siya sa dugang mga K5 nga pagmando nga kinahanglanon nga id-irangid maayon eh kag butangan sa ginatawag naton nga police visibility ang lugar mga K5 para nga hindi na matabo liwat ni eh. So arang statement mga K5 ni acting mayor Love Labarunda mga K5 nga on the ICPO investigation into the Sunset Boulevard incident. I commend the Iloilo City Police Office or ICPO under the leadership of Police Colonel Wilbert Parilla of their swift action in immediately ordering a thorough investigation into the alleged exhibitionist incident along Sunset Boulevard. As a woman leader, I deeply understand the alarm, distress, and vulnerability this incident has caused, especially since the victim involved were women. No? There is absolutely no place in Iloilo City for immoral, indecent, and predatory behavior that compromise the safety and dignity of our citizens. We stand firm on the strict enforcement of the Safe Spaces Act or ginatawag ng Republic Act otherwise known as the Republic Act number 11313, also known as the Bawal Bastos Law, which explicitly penalizes gender-based sexual harassment in public spaces. Sunset Boulevard must remain a premier worry-free sanctuary for family bonding, wellness, and leisure activities for all Ilonggos. Public spaces must remain safe, secure, and respectful for everyone. We fully support our local police force as the work to identify the individual involved, heighten their visibility, and enforce city regulations to protect our community and ensure everyone's peace of mind. So muna mga K5 ang isa sa mga statement at K5 ni acting Mayor Love Labarunda sa may kang tanan sa sining inang natabo nga pag-exhibition sang lalaki nga tuman until now ay pasang kwan why may mga hindi brado may mga CCTV manada K5 Andre wala gid wala gid sa may nakakita may ara mong may picture nga nakita mga K5 picture sang salakyan pamalang nakita to pero ang lalaki wala eh sulod goro sa salakyan niya pag picture pero ang ambal sang duha ka babae to ang isa ka babae kuno nagdalagan nang upo diyan nagdalagan siya kuno yan naglakat-lakat na pagkatapos nagpanabon sa sang mataya kay 500. Pagpanabon niya sang mataya, pero ang pagpanabon niya mga ka-K5, daw muna nablaw ng gagiha blang kamot para makita eh, kung ano ginahimo sang lalaki, ito yung nakita, eh, gede. Oh, nga gakuan siya, nag-uyat-uyat sa sang iyang sigarilyo. Ay, kalainin, no? Oh? So, istoryahan tara karon mga K5 Drisato sila nga pagpangalagad digramang sa K5 Night 1. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines, Drisato sila nga pagpangalagad amay nga nagakayo sang linya sang electric pump sa Pasig City. Patay matapos na kuryente. Ang bata yung mga K5 nga gusto magutani nga salbaron iyang ba ang iyang tatay na dalasdas pagid. Bawat silingon na dalasdas man na kuryente man. Kung sa bagay, mapanik ka ginman K5 Andre mo. Kita mo, amay mo, kurog-kurog. Kung ikaw ang bata, biyan, imuon mo, abi. Eh, siyempre, mapanik ka man eh. Ang tendensya nga imuon mo, kung why kasang idiyagin. Ang tendensya nga imuon mo, yatan mo kamot yung K5 Andre, hindi ba? Kagbutungon. Para makakasa sa kuryente, hindi ba? Di kundi siyempre, pag-uyat siya sa kamot, kundi siyempre, hasta siya kuryente. So, nga katabo sina, kung mga ara ka sa imong presence of mind, ang imuon mo, mangita ka sang kahoy o kung sang lipak, mga ka-K5, nga hindi siya balain ng salsalon, nga hindi makaagid ang kuryente, ah, lipak o kung kahoy, amo na dapat ang uyatan mo, mga ka-K5, kag amo nang ikuhit mo sa kuryente nga nagatapik sa lawas sang tawo nga na kuryente. Hindi pala dapat amo nang imuon mo gid K500. Ina, kunara ka sa presence of mind mo. Pero may tendency nga natabo ining mga ka-K5 kung nga nga nabat, ang bata, pati ang bata na disgrasya. Tungod kay nagpanik man siya pagkakita ya nga na kuryenteng tatay niya, ang tendency nga himuon mo, buligan mo gid tatay mo eh. So, ginuyatan niya man sa kamot, mga ka-K5 kay butungon kuntan eh. Di karon kay ang kamot sang isa ka siya nga amay ang isa ara sa kuryente. Di kundi mga ka-K5 nagpanguryente masaya to eh. Nadalasda sa pagkakuryente. Amo ni rason kung nga ah, na sila gid mismo nga mag-amay, amo ang nagkalamatay. Ah? So, gani, standby ka mo, kaya ito na karoon ko ng mga follow-up report ka, mga pila ka mga information. Dugang nagi ka sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Samtang iban pa na aton nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Dili sa ato, sini nga pagpangalagad, LTO Region 6, Land Transportation Office Region 6, mga ka-K5. Ginpanindugan ni Direktor Didoy Hidospan nga wala sang pinilian ang pagpatuman sang kasuguan sang Land Transportation Office. Ini may kang tanan sa sining report, mga ka-K5, nga pagpadala sang SIUKOS order sang LTO sang isa sa mga isa sa mga empleyado sang gobyerno sang syudad, ilabi na gid nga ara sa City Legal Office nagatrabaho. Isa mga ka-K5 sa mga miyembro sang City Legal Office sang syudad sang Iloilo ang ginpadalaan mga ka-K5 sang Land Transportation Office Region 6 sang giratawag nga SIUKOS order bangod mga ka-K5 sang iya sini nga pagka perdubal. Sang iya sini nga pagka perdubal. Aton sini nga batas trapiko. No, gina-intimidate pa nga to sini nga mga LTO personnel nga nagsita sa iya sa ini siya ang gindakop. Bangod mga ka-K5 nagadala siya sang salakyan nga wala marehistro. Tapos kinambala niya, hindi ko pagsagi sini nga pag-patagi sini nga parte sa inyo niya. Kaya nga niya, abogado ko. Balaan kong legal. Alam mo ganun legal, pagkatapos may imo ka illegal. Pala mo nagit nga salakyan mo, ay meristro, dalon mo. Ang iya nga rason ko nun sa batya, sila nga, tika may duha magkabulan nga plaso ang presidente nga naghambal ang presidente nga duha kabulan nga plaso. Nga pwede nga hindi anay pag-iparinyo ang salakyan. E nga kung pwede mo lang parinyo salakyan mo, nga kwaon mo ginang duha kabulan. Nga sundon mo ginang duha kabulan. Ang tawabla ho, si Beauty. K500, si Beauty. Yun ang iya mga ka-K5 nga expiration sang iya nga registration. Kaya ang iya sila nga plate number ang katapusan, number 6. So siyempre kay number 6 ang katapusan sang numero niya sa iya sila nga plate number. Siyempre, ara na tuon sa bulan sang June ang iya nga expiration date. Tingin pa restro ko man, tidasig man lang. Kadasig man lang magparistro. Way ganit klabot eh. Way ganit klabot, darwa ka oras. Tapos karon ka pa ristro mo. Sa kadasig lang sila sang renewal niya. Automatic ay computerized man. Naton, base ko na takan kay mo kag base ko na hadlok ka pa kag gagasali kay mo kay bugado ka. Kag base ko nang nanugunan kaya magpagwa sang kwarta mo para nga magparistro sa salakyan mo. Nagasali ka sa City Hall kag obra. Kag nagasali ka nga abogado ka. Te ara karon. Inkwentro ha da karon si Direktor Hidospan ay kay abogado man. Mga ka-K5. Istoryan tra karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Dili lamang sa K5 Night One. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita, karon sa mga balita lokal o mga balita nasyonal, kabalita international, standby kamo kay ato na kaluyga plastarman, dugang, dirisato, siling pagpangalagad. Kag may ara kita karon nga mga report, kay informasyon, nagikan sa aton nga mga interns. Diyan silang eskulahan, mga kipamanre, sa West, ne? Nga mga kwano, mga intern aton, nagikan sa West Visayas State University College of Communication. COC, sang una, MASCOM na mo. MASS Communication, subong College of Communication. Hindi na MASS Communication. Kanami. Kamu mga kwento kita karon, ha? Nati kamo sa mga bago namon nga mga trainee, di bago namon nga mga intern, di kay sila kadlaw sila naman na mabulo sa amon. Mag-ralaos na kami, kag mag-tunod na kami ko sa mga adlaw, pag hinunod na kami. Di mga amon yung mga bago naman sila naman na mabulo sa amon, no? Mga kakifay. Kag sa ato sining pagpanubalik man, shout out nato nato sining mga followers nga nagapag-upod na diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita ang inyong veteran builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kagsang Mighty C, the power duo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Kali sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan, ha? Dapat amunin nga ito sining inang kwanungid na sakdagon para ang food supplement mga kakaifal nga dihamak nga dako ang mga benepisyo nga mahatag sa aton. Kung may mga problema ka sa diabetes, hypertension, high blood, mga balatian nga may mga komplikasyon, labi kag labaw sa tanan, cancer, kag iban pa nga mga balatian, da mga kakaifal, hindi nyo na paghulata pa nga maglala ang sitwasyon sa inyo sining mga balatian nga maabot sa punto bala mga kakay 5 nga hindi ka na magkwan, hindi na bala magbaton, bulong ang lawas mo. So for the meantime, samtang hindi pa ulihi ang tanan, dapat i-maintain ninyo nga magapabilin nga healthy ang lawas ninyo pinagi sa pag-inom mga kakay 5 sang mga food supplement nga nagahatag mga kakay 5 sang inang kapagsika kapagros ang aton nga lawas, magapabilin nga healthy ang lawas ta para nga layo kita sa mga pamalatian. Mas nami ko ng mga kakay 5 nga magpangabuhi nga bisan wala lang kwarta, pero nami ang aton nga ikaw yung lawas mo. Kaya nga aton nga ikaw yung lawas mga kakay 5, sobra pa na sa manggad. Pag ikaw ang manggaran nga balatian nun ka, dako chance nga mapatay ka manggapon. Pero kung bisan wala ka manggad, pero nami ang imo nga ikaw yung lawas, mga kakay 5, layo ang chance nga mapatay ka. Kag hindi manami imo pangabuhi, hindi malipayon imo pangabuhi, kung may ginasopper ka nga balatian. That's why, isecure ang inyong lawas, isecure ang inyong ikayong lawas. Inom sa Klinika DTX 500 kag Mighty C mga kakay 5. Nga, puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agon nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Ginamataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disyuga sugar cane extract sang DTX 500 bato sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga kaki 5 isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator na nagkapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanserol. Kani indi na pahulata pa nga magtubo mga bakol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimno. Ang aton nga oras, las 8:18.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. ang D3 bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inis ang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayno, makaserbey sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 bio.
5: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kada sa atay,
6: atay, no?
4: Kidney. Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Garantisado.
5: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert. With Dr. Ramil Uy.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026. Gratis sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
11: Red Horse Beer in Newman Whistle.
12: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: D3 Bio.
15: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
14: Yung may D3.
16: Mga buti ka.
17: My family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag-TDX 500 ka.
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-TDX 500 ka na.
17: DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Garantisado.
18: Epektibo.
17: Aramis
18: mo. DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhin. Wala sang hangin ang akong tiyan.
17: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
17: Mighty C.
16: Mababaka sa mga butika.
21: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
22: Sporbiotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
23: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
24: Paulit-ulit na lang ang ulam.
25: Momshie!
24: Angelique,
25: try Star NutriMeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masami ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami. Amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain. Ang energy DTX 500 Masalika DTX 500 D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Taga pamati kita ko sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pag usang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow! My puso!
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!
10: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
16: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 32 minutos na kaligad sa alas 8. Shoutout na sa aton nga mga followers, no? Prober kita magkuha karon lugadugay kay kwaon naton ang situational report nagika sa ato sining patrol. Ang testingan tabi abilidad ni sa mga intern sa WVSU. Kung anong ilang mga abilidad ni karon may testingan ta karon na. Shoutout na sa aton nga mga followers sa nagalantaw diri sa June Kapulot News Live. Shoutout sa kay Norberto Aguilar Jr. May gabi Idol John. Shoutout sa asawa ko nga si Salvi Aguilar. Nagabaligya balot dyan sa Pasay sa highway. Wow, mayad eh. Mayad kami balot na siya. Ima Castro Kabilan. Sila niya, good evening kay 5 John. God bless. Shoutout sa mga partidos ko sa Leon. Kay Sweni Bernadas, good evening Idol. Kamigs Vlog, maying gabi kay 5 John, watching live, Barangay Sapa, Myagaw. F. Cormida, listening, thank you. Gloria Badonio de la Cruz, maying gabi kay 5 John, have a blessed Monday. Tuesday na tasubong. Kay Mayula Maravilla, thank you for watching. Romel Istorninos. Kay Teresa Gipo. Shoutout man sa kay Alpha. Kay Arvin Nonoy Vespo. Shoutout man. WCJ Dakyanan. Nero Nilo Loredo Gamusa. Maying gabi, idol, maying gabi kay 5 Idol John watching from Sambagharo. Kay Janry Makabani. Maying gabi, idol, watching from Quezon City. Kay Roel Servisa. Good evening, idol John, watching from Tamangi San Junicio. Kay Teresa Gipo, shout out man. Good evening, idol, kay 5 Idol John Capulo. Senon Paris Jr., good evening, Sir John. Kapamati gihapon sa imo programa. Thank you. Kay Jason Sabornido. Singagba. Siya singagbagid man na iya ang mastermind. Siya dokathag sang ilagi na pang-ubra. Mga troll lang na nila iya ang nagapati sa ila. Nga maayo sila. Singagba ko noon. Kay Salvador sa Sonda, shout out man. Siling awaswa si Idol. Kay Jod Sasa, pambanati sila Idol. Pambanati, gina. Hindi pwede anilaw. JC Matias, kay JC Matias, shout out. Kay Idol John, good evening. Siling awaswa tuod, gidman nga nadisbar si Matibag. Daway pa man, daway na daw kwana ng fake news guro na, no? Daw wala ang balita nga muna. Kay Ram Park Mendoza, shout out man. Kay Nilo Loredo Gamusa, mayang gabi kay 5 Idol John, God bless. Ma Steve Martin Faniga Senior, good evening pare John, mayang gabi man pare. Thank you for watching. Shen Tansilia, shout out man. Florinda Cadavero, Samuel Villaluna, good evening and happy listening to your program. Kay Ching Maluhubag, shout out man. Good evening everyone. Kay F. Cormida, shout out man. Good evening. Kay Susan P. Siscar, bless evening. K5 Idol John, K5 Sir John. I'm watching from Lebanon. Kay Jenny Halyorina sa Lebanon manda, gapamati man. Shout out man. Dari naman kita sa mga followers na tundri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Fred Pascal, Adyo Campo, shout out. Gamonitor man. Arnold Lucero Barbero. Good evening, K5 John, watching and listening live sa from Barangay Hagimitan, Pasig City. Shout out sa mga kasimaryo ko nga nag-monitor sa K5 News FM 88.3 Pasig City. Kay Jonel Glory. Good evening, K5 John, watching from Barangay Agkukok, Tapas, Capiz. Salamat, kid. Kay Alted Morales, good evening Idol John, shout out sa si Franz Teddy Morales. Nga nagapamati sa imo gabi-gabi, shout out from Papa Ted. Thank you Idol. Ayos. Kay Tabski Javiliana Diaz, shout out man. Kay Sherwin Marcovi, Rowena Jimena. Good evening Idol, pa-shout out kay Romeo Jimena. Thank you Idol. Thanks Idol. Kay Paul Sparkon, iwan Timo Tuto. Insat nag super sayan imo nga ano naman nga Mongol 1 ano ni abot silingon. Kay Jennifer Abu Abado, good evening Idol John and sa mga ka K5 News FM. Ernesto Ganson Kiruga, maayong gabi. April Hope Cambrunero, tama gid Sir John. Kay Roque Labandilo Dupaan, salingati ano ano ginaguraab mo? Oh, sino ang ginambala niya ni sa anong ginaguraab mo man ako? Kay Arman Bako Guay, ang tawag sa Senado, Sir John, tayo'y mag-utso-utso. Maricel Valor Kasiple, mayang gabi kay 5 Sir John Alohado Kapulot. Sa mayang gabi man, kay Arman Bakuguay, nabasa ko na, sa kay Pumaa Beatriz. Guys, I have, okay, laban-laban ga kwan eh. Ga pang negosyo, dala kwan, dala panunto. Christian Gardose, kradlawan aton gobyerno, nang nag-roll na ang Supreme Court kung sinong legal nga kwan, nga Blue Ribbon Committee wala gali ga sunod sa Supreme Court. Bala mo nagid nga, sometimes you bend the law. Alam mo nagid nga si Senator Erwin inang kwan, si Senator Erwin Tulfo. Siya na naghambal nga sometimes you bend the law, hindi ba? Kunway siya sunod sa ruling sa Supreme Court. Tumot silingon, ginasunod niya subong ingang, yung kwaning nga patakaran nga sometimes you bend the law. Kay Richie Magos, may gabi. Rosa Simpas, Ria Capanas, Verna Salvilla, shoutout Jasper Nerido Incarges. Shoutout man kay si Yas Aselbon, Bengs PSG, shoutout Jenny Halyorina, idol na ga-tune in lang ko niya. No? Sa Libanon da, o may gabi, kay Christian Gardo, sikag sa kay Edmar Likina. Okay? Ara na, naka-standby na nga ito nga. Kung ano, kubi, kontak kay testingan ta abilidad ni sa mga mga new fights na ito nga mga broadcaster ni. Mga new fights pa ni, mga new fights. Tawon ta kung dinastaning mga abilidad nila ni, kung masunod na mga abilidad sa mga kwan, sa mga tigulang. Baluka mo, te, lain naman nga pamaagi. Subong, lain man niya ang new fights, lain naman niya ang subong henerasyon, lain man niya ang mga tinigulang mo. Sa mga tinigulang niya, te, amo na nga time. Mga kakifive. Tistingan ta mga new fights, mga baguhan, blah. Mga kakifive, no? Si ang bago na ton nga kwan, nga intern. Sino na nga ton nga intern na nga rasubong da, K5 Andre. Sabi, ihatag sa akon ang kumplito ng mga ngalan. Ngalan niya, apelido niya, edad niya, address niya, telepon number niya.

0: Situation Report, standby!
1: K-Fire News FM, Pampyon Report!
0: Arisha. Oh, K-5 Edelene, mayong gabi!
2: Arisha?
0: Bang, kinami isang kanta niya? Uy! Oh, may abilidad.
2: Ayaw mag-K-5 June. Sa akin, mga K-5.
0: Grabe ang abilidad. Ano tong title sa kanta mo, K-5 Edelene?
2: Pusong Ligaw, K-5 June.
0: Ah, liwat, Pusong Ligaw. Liwat be. Repeat. Liwat. Sige be. Liwat.

0: may abilidad gali ni. Pwede ni sa hindi na ni kay pang barita, pang amateur contest pa. Anong meaning nga amo ginanggin kanta mo ang pusong ligaw? Anong rason? Ano may mga ginapatamaan kada? May ara kada nga inang hugot sa kwan sa pusong ligaw?
1: Ano ko pita, June daw, may mamit lang din po sa tao.
0: Okay. Oo. Grabe imo, trainer, no? Pinaunay ka kanta na yun, no?
1: Yes, sige, 25 team, good magtugo sa ako niya makanta.
0: Ate, oo. Amo na, balaan niya na gadaan kung paano ako mong kundi na kung magpalang luya mo. Balaan niya gina nga kung nga weakness kung basta ganyan magkakanta, mag-report, may magkanta dayon, palang luya ako dayon. Oh, te, kamusta? Anong balita da sa palibot-libot nyo? Din ka muna kalabot sang libot kag taris diri sa bilog ng syudad sang Iloilo? Oh, K5 Edilen? Anong nami nga itawag si imo man? K5 Edilen o kon K5 Joy? Di nang mas nami si imo? Mas komportable si imo?
1: K5 Joy.
0: Nan, okay. Oh. K5 kay doka, no? Doka lawig sing Edilen mo, no? Pero kung yes. K5 Joy, daw katawhay lang, no?
1: Oh, kun, yes.
0: O oh, kung Tagalogon mo na.
1: Joy to the world.
0: O oh, kung Tagalogon mo na, ligaya.
1: Yes.
0: Oh, kung na...
1: Magbibigay ng ligaya sa buhay mo.
0: Nan, ay, ragay ka lang inin! Oh, ito sige, K5 Joy, anong nakita mo da sa din ka mo nagpakalabot sang taris ang patrol ta? First night mo subo nga duty diri sa aton nga patrol, K5 Joy?
1: Yes, ari kami subong sa may Haro Plaza.
0: Mm-hmm.
1: Kag, so sinilat iyon, matawhay, kag malinong man ang palibot sa Haro Plaza. Medyo magalumon lang ka ang kalangitan, kag may gamay na pagkilat, kag may gamay nga pagkilat apang mapaang man gihapon sa subong normal na sitwasyon sa kadalanan. May mga nagauli man halin sila mga lubrahan samtang iba naman nagalago-lagaw o kung nagapahuway sa mga pampublikong lugar. May ara man yung mga nagajogging kag nakitaan mo na ito ng iba yung mga nanay na nagazumba. Padayon man ang paglabay sa mga sulakyan sa dalan kag wala sa na-report ng insidente o kung ano man yung mga panghitabo nga makadisturbo sa katawhay sa lugar.
0: Grabe ha. Sa may Haro Public Plaza na subong sa nalibot-libutan mo, anong mga nakita mo da ang mga nga sa palibot gid may mga tao pa, damo pa tao?
1: Yes, madami. Gigil sa kadamaan, mga nagda-date-date.
0: Agoy!
1: Mga nagda-date-date.
0: Kadamo-damo sa mga lalantawon da, mga gadate kaya mo ginapahilabtan mo naman na da yan. Babayin na sila da kay talagsam. pero ang gasulo sa pinsar mo, gambal ka guro, sana all ay, no?
1: Sana all.
0: Ay, sana all. Siniil. Oh, te. Inang may mga kwan pa, may mga gabaligya pa da nga mga kwan, nga mga inang daw fishball, mga street foods, may ara pa, may gabaligya pa.
1: Yes. Street foods, madamo gihapon sa ila nagabakal.
0: Sa mga street foods yung ginabaligya, da subong anong paborito mo da?
1: Ang kwek-kwek kagang isaw.
0: Oh, anong rason kag ano?

0: nga ang ginhingalanan ina siya nga kwek-kwek?
1: Kay Dastig siya lutuon, kay Dastig nang siya maubot.
0: Ah, okay. Kwek-kwek, no? Bisan hinla, bisan init, pagkaunon mo, Dastig lang, no?
1: Yes.
0: Ah, managali ko nga ang ah, tawag siya nga kwek-kwek kay kwek kaunon, kwek lutuon.
1: Yes. No? Yes.
0: Kampiyon gining imo nga trainer mo. Ah, dason-dason ano pagid may mga bibingkada, may mais da, ara?
1: Yes, madam, ug gihapon da panginamot ang bibingka kag ang mais amo gihapon manamit.
0: Wow. Anong ang paborito ko may ara da nga baligya sang paborito ko? May ara why?
1: Ano paborito mo K5 June kay padamo mandi dito kamaan.
0: Why gid ka balo galing trainer mo kun ano paborito ko da eh. May kwanda may inang popcorn da wala. May ara why?
1: Yes hindi gina madula yes sa Halo Plaza popcorn.
0: Na mo nang paborito ko. Ilabi na gid inang naga
1: ang cheese of one ang
0: ay nang kwan lang nang natural lang inang asin labang na butang ya wai cheese wai kwan
1: hindi ko perfect
0: gusto ko ya asin lang ang ara wala sang mga iban nga mga flavor wai gusto ko asin lang may ara ay wow gakaon ka man ha
1: yes it's my favorite
0: ay paborito mo man ha
1: yes
0: ati sige ka unila ko anay da pag abot mo di karon itigab mo na sakon.
1: May mga balut man, may mga Pinoy, di ba?
0: Ah, hindi ko type ang balut kag Pinoy, ah. Gusto ko kuan lang ya. Mo lang na ang
1: popcorn
0: lang ah. Balut ka sang una manug baligya ko sina mong bati ka na magbaligya sa una sang popcorn. Amo na sa magsinggeto. Ho! Piya man ni popcorn ang papalitaw si upaw Pinoy balut. Na amo na magbaligya. Te, kon ka balut kasi na pwede ka nagkabulos ni Sakon mag-announcer. Oh. Oye, kabibi, testing. Ho! Piyama ni Popcorn ang papalitaw si Upaw Pinoy Balot! Oh. Kabi.
1: Popcorn, kaya mo ba to? Bumili kayo ng popcorn ko.
0: Aray ko yan, kadami ton! Oh. May balos gid siya. Siling sang kwan siling sang akon nga mga followers diyo sa mga nagalantaw diyo. Ya bao siya nakakita kasang katapat mo kay 5 John. Aba. Oh, tisige ah. Mayo kay first night nyo subong kamusta ang kwan ano ang anong inyong na experience no sa first night ninyo subong pag duty bilang nag-aamat-amat na abi palapit sa real world sang broadcaster o kon sang mga katapo sang media. Okay, 5 Joy.
1: Yes, makapoy kag madamo kami sa na experience, wala na mo na experience susulod sa universidad. Apang we are very grateful kay ang amon nga mga nag-assist sa amon nga mga manang kagmanong namon na reporter sa T5. Very welcoming, very friendly kag amo man ang rason kung nga naka-cope kami dayon kag naka-perform kami sang maayo sa amon nga mga ulodrahon bangod kay ara sila sa amon tupad nga nag-assist.
0: Kung anong mga tudlo ni Manang kag ni Manong nyo, pasudlo nyo gid ang tudlo nila sa inyo ha. Pero yeah, ang mga indi mayo nga mga ginatudlo nyo ng pagpasudlon man kung nakita nyo do indi mayo, do balabag. Pero kalabanan ang ginatudlo sa inyo, maayo gid na no. Para nga ti kabalo man kami, nga ti kami nagahinulod namong kami ga matama ta tigulang, ti kay kamo naman mabulos na sa amon pila ka adlaw ah. Good luck sa inyo tanan-tanan no kag welcome sa kalibutan sang mga broadcaster. Okay, ah, why pa man kita kamit personal, pero sa subong parangadaan, kung mabatian ko nga mag-report ikaw kag amo ka na nga klase sang estilo sa pabalita, may maayo ka nga palaabuton sa media.
1: Gusto mo makanta ko liwat bago ko mag-extro?
0: Yan yun. Kasi kung matunaw ko ni karon. Pero baby testing eh, bayan. Anong nami, anong kwan, anong title sa kanta mo nga kanta ko na maliwat? Ano be?
1: Pusong bato.
0: Pusong bato? Ba, paborito ko? Sige be, sige be, sige be.

0: Ang imo nga kan, ang imo nga kanta ginapatuhoy na siya kay kaki 5 kiss siya Marihan na isay. Usong bato. sige. Anyway, salamat kid K5 Joy sa imo sini nga pagpaig-upod sa mga gabi sa imo nga paghatag sa information kapag lingaw sa aton nga mga tagpalamati.
1: Ini si K5 student intern Adeline Alcalde, gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo.
2: K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Mga ka-K5 na batian ang kwan, ang situational report. Situationer pa lang na ha, no? But silingon, hindi na scripted ang iyang gina-report. Why script, no? Why siya may ginagabasa? Ang kwan lang, naturalisa na sa, no? Ang ginapabati na to si inyo. Ang mga kanta-kanta na mga extra kwan na pang bulak-bulak para nga manamian mang kamui. Okay. Ang pusong bato to para to sa kay Kisha Marie. sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. Iban pa nga mga balita at informasyon karon nagika na sa aton nga mga ka-K5 reporter. Ang aton nga plastad diri sa ato sining pagpangalagad. Ang mga balita gay nabatan ang buylog na inadulong sa inyo sa Kalwan Saint Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Clinica D3 Bio mga ka-K5 isa ina ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid kontra sa mga virus pero sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 bayong ginhimo sa aton ilawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 isa ini ka nga halin sa D3 bio. Ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usal sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya mga ka-K5 ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Wala labot sina ginapanami man sang D3Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig naman mga ka-K5 agod nga malikaw ang aton nga lawas sa bleeding kon na impiktar ka na sang dengue. Kani ano pa ginahulat ninyo? Tikurula nga daan subong ang malamok nagabupugad naman o. Mga ka-K5, likawan naton ang mga balatian, labi na gid ang mga viral and bacterial infections. Inong kita sa Clinica D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian, sipon hila at ubotrang kaso kag mga dengue virus, mga ka-K5, mga viral and bacterial infections. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinica D3 Bio. Aton nga oras, las 8:55.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabila sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululo Isusupport kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
8: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
9: Mami, itigil ang drama.
10: Angeline,
9: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nagpamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow! My puso!
10: K5.
1: K5
10: News FM. K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
1: K5 Night Watch, June Alojado, Capulo. K5 Night Watch.
3: Night Watch.
11: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalaga. Doras sa aton karon, nagkarabor kita sa 5 minutos na nakaligad sa alas 9. Antes sa aton kwaon ang report ng informasyon na gikan kay ka-K5 Kim Kaloyo, shout out tanay sa iba na aton mga followers no. Sa kay inang Adjek Valdiveso Cordero. Good evening idol, pa shout out sa asawa ko nga si Mimi Cordero sa Kabatuan. Sa kay Mikael, good evening, shout out kay Dina Rodriguez. Kay J&J, idol, paliog tamyaw sa kay Nanay Lorley, Kagardusi family. Thank you and good evening. Sa kay Julio Sancho Abilarde, Medina, idol, nakakakilig ang kanta ni K5 Joy. Ari na, may isa na sa ka-fans. Isa pa lang. Si Juan, si Julio Sancho Abilarde Medina. Niya mayong gabi, idol John Kapulot, nakakakilig ang kanta ni K5 Joy. Isa pa lang. Si Ponta ni K5 Joy ha. Sa kay Jamie Luxin, mayang gabi, watching from Barangay Takasaro. Kay Renato Bindita, good evening idol John Kapulot. Sa kay Ryan Panadiro, mayang gabi K5 John, kag sa mga taga super. Kay Ralph Abario, watching from Santa Justa, Tibiao, Antique. Siling ni Bengs PSG niya, kampiyon ah. O, tuwa nga fans ni K5 Joy, Idilin. O, ripagid. Siling ni Paul Sparkon, siling nga Joy, report ka na lang, B. Ba? Do, pa-reporto niya na ni K5 Joy, de. Sa kay Junard Hagunap, good evening, Idol John. Kay Richie Mago, shout out. Siling ni K5 Aaron Lloyd Refugio, sa niya, share. Pa-shout out sa kay Sir Di Marana. Daw ma-in love sa tingog sang intern. Ma-in love sang tingog ni, kuha ni K5 Joy. Sa buwas, ang iya nga papel, buwas, puro na lang kanta, why na report? Sir, pa-shout out sa kay, sa kay Idol. To ang naghampang sang kamangyan niya. Kay ngitaan ko di sa kalumpang. Aga pa man ko siya kung sino kuno naghampang sa kamangyan niya. Aga pa ngitaan niya sa kalumpang. Adamos kalumpang na. Kay Celine Pacheco, shoutout man kay Alted Morales Idol. Balano, nagid nga ginapersonal, nagid sila ni Bangag. Gani man. Kay Randy Farinas, good evening John, watching from Barangay San Antonio, Tapaz, Capiz. Ayos, ayos! Sining mga tiyo, check na nato na mga detalye na sa mga balita. May kang tanan sa sining ginpahayag ni Director Hidospan sang LTO mga ka-K5 nga wala siyang pagpili ang pagpatuman kag pagpa-implementar sa aton nga kasuguan sang LTO. Kag ining natabo mga ka-K5 nga pagkakuryente sang isa ka amay pati ang bata na dalahig kag may ginakuan siya no, may ginaobra, may ginatrabaho nga electric pump dito sa Maya Sulat sang Pasig. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby!
12: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report!
13: K5 John, hindi na ako magkanta.
11: Hindi ka na. Why in?
13: Discourage ako, kumbaga. Duper din ako, ha?
11: Bali, amon yung matabo, subong, no? Ang imo papel, subong, balita ka nang gidiritso kay may ara nga nagbulos ang papel mo subong may ara na.
13: Oo galing kay buwas lain naman pang gabi. Pero pa kantahon ko sila tanan para sa imo.
11: Testingan ta e kun diin gid ang ilang abile pero sa kay ka K5 idil enjoy daw may na in love na di siya gani ko. Te boss naman kun lain naman boss ama duty tilawan ta naman pero hindi ka na gid magkanta, hindi ka na magpatuga-tuga kay may nagabulos na sa imo gali subong daw madulaan.
13: Dunami patudaan tingo.
11: Daw madulaan ka ng papel de subong saki 5.
13: Ama ko gani tanan ko guro nga kakapoy, pwede ko na ni resign.
11: Ano? Resign ka lang anay, sa kanta lang anay ha, sa kanta lang palihog. sa kanta lang anay, yung resignan mo anay subong, ang kanta lang anay. sige, proceed K5 Kim.
13: Kasunod ka K5 June, no, sa nagwa man niya nga information, no, kung balita may kaangtanan sa pag-issue or pagparaog sa show cause order sa isa sa mga abogado no, sa City Legal Office sa Iloilo City Government ka K5 June. Tibase diri no, kay Land Transportation Office Region 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hirospan II, o kung si attorney dito ay regional director no, sa nasamit niya talatapan nga ang ining LTO ang mga enforcers nila no, ang wala sa pinilian paros gani bala sa halambala no nga no one is above the law kaki 5 John no, ini ang pinbuyan man nga pahayag sang director yung may kangtanan man rin no, sa pag-panaugyas ang show cause order sa ining abogado at isang ginpathag sa iya nga expired na ang iya registration and not included or wala bala nalakip no, ang number or ang month kung sariin na-expire na iyang rehistro sa ginpapanaog no, nga memorandum ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tinangin iritable ni siya, tinambala niya pa nga do, something like si abogado ko do something tuduan mo pa ko kag nagpamahog pa allegedly kay 5 June ako Hidospan nga bisan niya nga government official abogado professional o kon ordinaryo yang pumuluyo ang ining kasuguan ang nag-apply no patas gid naman ka kay 5 June para sa tanan and according madiri kay Hidospan nga iladiri ang law enforcers ang deserving man kumbaga or dapat nga respetuhon o kun irespeto kaangay isang ilay nga pag hatag man niya abis ang pagrespeto sa mga motorista ka kay 5 June timayara gid man niya abi nga as I've mentioned man niya kagabi nga tikun ara ka abi sa mga government offices may pangilala ka may connection ka duga pang waslik poder kumbaga ka K5 June pero according diri sa kay attorney Didoy nga ti wala gid sila ya sang pinilian sin o ka man ano man yang estado sang kabuhi K5 June.
11: Amo gid no mas may gani ni nga nakatilaw kita sang regional director nga amuna no nga inang wala-wala sa pinilian, wala kumpare-kumpare, wala miguhay, si Kwan si attorney Gaudio so hiduspan ni. Damo man ni kilala di, pero tik damo kumpare na di, no? Kay man ti taga Iloilo man siya mong, ha? Pero ti anhon muna kay ara kay mo sa mataas nga posisyon nga kinanglanon nga magpa-implementar sang kasuguan. Kag pinaka Kwan ni pinaka sensitibo nga posisyon kay damo sang Kwan mong sari-sari ni nga tao ang matubang mo. May may mangranon, may imol, tanan basta naga-drive sang salakyan, amo giningi mo nga matubang ti sa kadamo sa imo nga mga kilala, dere kag amo si mo mga kumpare ka mga amigo. Mas nami gani na nga ginapahibalo yan nagaraan mga kumpare ka mga amigo niya nga kon parte sa implementasyon na sang traffic rules wala na di pinalia pinilian way na di kumpare kumari na kun ano da no basta ipaimplementar ang matutuod nga kasuguan. Kay para nga at least kung makita sang tao nga wala sa pinilian, no? Kundi ang tao maga-respeto kag magakatahap kay ti mahambal sila nga wa indan pinilian ni eh, kinanlan di ta maghimo sang violation. Like for example bisan kumparihay kamuda mahimo ka pa imo sang violation. Di ko ang bagwa da karon kundi malain lang buot mo kay nga kumparihay kamo pagkatapos mapasaway ka pa imo. Di ba?
13: Amogid, no? Kag di siyempre, sa mga government officials naton, kag sa mga professionals, si naka-eskwela ka mo, balaanyo, may profesyon ka mo, may pinanilagan, kumbaga kag may iniskwelahan. Mm-mm. So, dapat mangin role model o kung maayo nga ehemplo para sa iban man niya, nga mga motorista, no? Kaka-K5 June. Mm. And actually, kitaan man nato, no? Evident man niya sa personality ni Attorney Hiduspan, kung for example, Paul, no, may mga certain issues sa idalom sang LTO damo naman na actually nga ginpahalin no nga even sa ilaya nga mga LTO enforcers naman niya kon for example may mga complaints kag ti balido especially ning mga reklamo bala nagapangilkil sa una pa nabing notion kag K5 John well, for example may checkpoint ang Land Transportation Office dito sa Unhan usually tawag na sa ila buaya. Oh, daw mo gina ang notion abi sa ila and ang gusto diri according ni Attorney Didoy ngati amat-amat ba lang nga baguhon ang panulukan sang publiko sa mga motorista pinagi sa paghatag man niya or pagset sang example kay K5 John sa iban niya nga mga motorista kay K5 John actually dira man sa ila nga opisina isama na ya sa concern o kon permigramban nga tinamo dira fixer kumbaga magkuha ka sang lisensya isa man sa target no sa nga LTO Region 6 nga iring magpatigayon sa mga internal cleansing programs agud man niya nga wala na bala kumbaga sa mga tunto no sa ilaya nga opisina o kon office o talatapan ka kay Padron.
11: Okay, so at least may nga maintindihan na sang daan sa ato sini nga publiko ma-aware ang publiko naton kaya na niya pinilian no either kung sino ka man daya basta naghimo kay mo isang katuntuhan ilabi na gid violate kay mo sa traffic rules naton hindi kay mo iya pagpatawaron sang Land Transportation Office ilabi na gid sa pagpamuno ni Regional Director sang LTO nga si Attorney Gaudio so Hiduspan si Didoy K5 Kim.
13: Sa dugang naton dari nga balita no sa police report dito sa may barangay Imbang Grande sa siyudad sang Pasi kakipayba John no na kuryente ang ining mag-amay kag ginbawian gid sang kabuhi natabo ang ining insidente mga around pasado alas 9 kay inaya sang aga pero late reported na no around alas 3 na sang hapon sang gin report no sa Pasay City Police Station ang ining amay nga victim amo si Johnio Belonio Senior 64 years old nga isa ka mangunguma ang bata yaman niya kay 5 John niya ti na nadala higman kumbaga o kun pati siya na ginbawian man sa kabuhi amo si Mark Belonio 39 years old according diri kay Lieutenant Colonel German Magbanwa ang hepe sang Pasay City Police Station ngati during that time or kaina sang aga talaga kay obala no sang linya sang kuryente sa ining electric pump sa ilab lang at tubig kay 5 John ang ining tatay o kun si Junyo ang actually malapit lang man sa ila pala kag kitaan man gani no sang yatring asawa ang natabo no nga insidente pero tungod man diri sa natandog sang amay ang live wire ka kay 5 Bajon, rason nga tinag kurog-kurog siya kag na kuryente. Siyempre bilang bata man o kun anak, ang instinct mo ti ibuligan mo gid ang imong ama eh, no? Yes. So right after nga makita niya nga nagakurog-kurog ka kay 5 Bajon, gitry pa kong tani, no? Salbaron, sang ining pata, ang iya, sila nga tatay, ugaling, no? Duhagit sila, ang ginbawian sang kabuhi, kaki 5 John. Abda na sa punelarya, no? Sa mga kapulisan, considering nga late reported na sa Pasay City Police Station, kagdi convince man rin pamilya, kay nakitaan man mismo mo, sang asawa, ang natabo rin nga incidente kaki 5 John.
11: Okay. Hindi mo nabaso lang bata kay manti sa ginatawag ba lang wala ka man
13: pagpalangga
11: sa imong presence of mind mo. Kunwari ka sa presence of mind mo nga naka-incindi ka sa sitwasyon parte sa kuryente, may posibilidad nga makaluwas ka pa kahit mangita ka sa kahoy o kung ano da, no, kay ikuhit. Pero te siyempre kung ikaw yung bata, ang tendensya nga imuon mo ginaya, uyatan mo gitatay mo kay butungon mo eh. Tigaling kay te. Pag uyat mo, siyempre may kuryente na dangadaan yung latay sa lawas ang tatay mo. Kundi siyempre pati ikaw ang dalahig na gidlang da.
13: Usually, tiyan ang amo nang tawag ba lang adrenaline rush?
11: Yes.
13: Kipay-5 June, pagkita ka mo nga na kuryente siya, butungon mo siya. Yes. Dayon, tiyan galing tiyan makaluluoy man ang ilas, sininga dadangtan. Pero amo na, isa man sa, kumbaga, mabalaton nga leksyon man no, sa mga naga-check man bala permi no sa mga linya sang kuryente nga to make sure git nga ti at least ga suksok abi sila sa mga safety gears tolo bala naton no nga sa mga uma-uma ka kay 5 June hindi mo manaya maswito nga electrical engineer git o kung sino gid ra ang naga-check usually matumato lang man kung sino nang natungdan o kung tag iya abi dira ka kay 5 June sa mga linya that is why no sunod lang sa mga safety protocols kumbaga balaan mo nga safe ka o kag ati as much as possible ang mga live wire no mo ganang likawan kaki 5 June. Amo nino ang madulong naton nga mga report o kon information gikan diri sa patrol. Opo diri si kaki 5 Makoy Espejo Malay sa aton siring patrol and of course diri kay kaki 5 intern reporter naton from West Visayas State University Adeline Joy Alcalde pero ino nagapamati dira sa may area sang Lapu sa Rizal no si Titara na mapa Ma'am Maymay Ma'am Kaykay dira man kay Ma'am Veronica sa Dekamay kag kay Bami Immaculate kag kay Sir Clip Acosta pamilya man naay kag iban pagida no nga mga nagapamati sa imong programa kay 5 June kag ako naman si kaki 5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
11: Nabatian mga K5 ang report ng impormasyon nagika na kay K5 Kim Kaloyo. Ang mga balita ngayon nabatian ang Builog Man nga ginadulong na sa inyo sa Kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Kay Melvin Prangkoda, mayang gabi idol watching from Barangay Bato, Sara Iloilo. Kay Mercedes Malquerido, shout out man. Good evening, sinigal ka kay 5 John. I'm watching with you. Thank you ha. Renato Bindita, mayang gabi man. Sa iba pa natin ng mga followers, no? Sa kay Benny Hermano, sa kay Nini Sian Prisya, shout out man. Kay Nini Sian Prisya, shout out. Kay Lemuel Dillera, watching from UAE, United Arab Emirates. Shout out man sa kay Tristan Wyatt Vigulay. Kag sa iban pa nato sininga mga followers, okay? Mga ka K5, inom na kita sa Klinika DTX Coffee Mix sa mga mahilig magkape. May ari ini siya mga ka K5 nga chia seeds extract powder. Niraga bulig, good for digestion kag sa constipation. At the same time, nagapaniwang. Nagapasiksi sa aton. And may ara man siyang inang ampalaya extract powder nga nagabulig naman para sa pag-control sa aton nga blood sugar level para hindi kita mag-diabetic. At pinaka the best diri kay may ara siya nga disugar sugarcane extract powder nga nagabulig naman mga KK5 para sa pag-detox sa aton siningalawas bangod sang minilyon nga orak value nga makuha naton sa disugar sugarcane extract sang DTX Coffee Mix. Samtang mga ka-K5 sa mga lalaki, dira nga daw medyo maluya ng lawas, pirmi daw, pirmi lang ginakapoy, labi na sa mga edad 50 pasaka. Gasugid-sugid lang kamo nga kaya nyo pa, pero may mga time mga ka-K5, mga ginakulang kamo sang enerhiya. Mangod sang sobrang trabaho, sang sobrang kapoy, ginakulang sang enerhiya. Pagpuli sa balay, kuhito ni Mrs. Ah, gatalikod na lang ka magtulog. Gani, para nga magbalik ang kapag-gross, magbalik ang kapag-sick. Inom na kamo sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men, may maka kaglavuwas ka. Ang maka, mga ka-K5, amo na siya ang nagabulig para, ay sinangangalan to, may aran sa ngangalan nga original, pagit lipidiumyene. O, lipidiumyene, or maka, or ginatawag na to nga, Peruvian ginseng. Namo na siya mga ka-K5 ang maka, no? Ang iya sina nga function is nagahatag sa extra energy sa aton nga lawas, no? Mga ka-K5 o chilingon gapalawig sang stamina. Amo na siya ang function sang maka, ang clavuwas ka naman. Amo naman ni siya ang nagabulig para sa manami nga sirkulasyon sang aton nga dugo. So kung nami ang aton nga blood circulation, siyempre nagabalik ang kapag-gross kag ang kapag-sick sang lawas ni mister. Amo na sa mga ka-K5 ang kombinasyon sang nga kwan nga unod o kon ingrediente sang Extend Food Supplement for Men nga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ano pa ginahulat yo? Isosa, samtang hindi pa ulihi ang tanan. Samtang hindi pa kamo paghikaya ni Mrs. nyo, pag ilinom na kamo sini sang Extend Food Supplement for Men, nami ini, imnon nyo, 30 minutes antes kamo magtulog. Na kay para nga si Mrs. mo, gabulo baliwas. Ha? Hika pa. Ayos! Wala, sige. Sa ato sining ang pagpangalagad, mga ka-K5, no? Why na kita sa nga tiyempo sa kainin fatahala. Galing niya masadya nga pagpamati sa K5 upod kay June Kapulot kag Miss Kim Kaluyo. Aba, mayo. Oh. Kainin fatahala. Shout out, mayang gabi. Kaga sa kay Melvin Franco. Good evening man. Nagalantaw dira sa may barangay Bato, Sara, Iloilo. Wait a chimpo, mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sang bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman niyo ka-K5 June Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!
16: K5 News FM
17: 88.7
16: Campion. The best radio station.
17: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM.
4: K5.
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusang diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: para mismo.
7: TTX 500.
9: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
10: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw detects 500 kag mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang detects 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naon ta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
6: TTX 500
7: para sa matilong nga dugo.
6: TTX 500
7: para sa healthy nga tay.
6: TTX 500
7: ang TTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
6: happy ka nunay.
7: TTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: TTX 500.
9: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
10: Eh, kung gainom ka detects 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
9: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapakancer man.
10: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
9: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
10: produce na free radicals ya.
9: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
10: Oo.
9: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
10: Eh, but budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
9: Wow.
10: Subong man ang itawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
9: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
10: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
9: That's why ganin 100 ang edad
10: kita. Ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon sa RGP. Halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita mag-cancer, pero namian ta magkaon sa makapakancer. Namian ta obrahon ang mga makapakancer. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid dito X500 kag may si adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid dito X500 kag may si or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
6: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
6: Mighty C,
7: ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310 after 1 week. Nagnami git ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C!
7: Mabaka mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alterna Tivo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, ilaw!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katong katol,
17: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to Mama!
22: X10 Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: X10 Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw pala ang may diabetes.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanubo
21: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Asalrigan.
21: Epic.
22: DTX 500.
21: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa kamason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
21: Yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
3: K5.
21: K5
3: News FM.
21: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.
25: Yeah.

0: K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan na! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
5: Yeah, yeah, yeah!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa
0: K-5! Bardagulan sa K-5!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na, Maxi Nadia ta! Kadaan mo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na, tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho, kulit!
6: Ang number one! Tawag na, basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan, to the max, sa 88.7.
8: Ay,
5: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again.
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan!

0: You're listening to the best radio stations, 88.7 K-Fat News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K-Fat, mayang gabi, alas 10:08 na. Kung ikaw dira, nag-pulupanyapon. Nag-inom-inom sang kape ni Doc Ramil Itangoy, ang DTX Coffee Mix. Sigurado, ganyan nag-enjoy ka. Kung ikaw naman, tatay, na wala nagatindog ang imong aturutot, mag-inom sang Extend Food Supplement for Men. Isa kakapot, piswit dayon. Macho kulit! Ang macho, sang una, subong boy una na. May upoy ko din subong ng mga karantso ni macho kulit. Upoy ko din isa ka babae nga hindi ko pwede papagwaon kasi syempre long hair siya. Maputi, guwapa, kagdako, balaan, bukid. Kag-upoy ko din subong si Kalokalo. Oh, hello, galit Kalokalo. Pag-aon, tabi si Kalokalo. Hello, Kalokalo. Oh, Kalokalo, mayong gabi si mo?
1: Mayong gabi.
0: Ay, bunga si Kalokalo. Ang isa naman niya si Bori. Bori, mayong gabi si mo, Inday?
2: Mayong gabi.
0: Ala ka namis ang tingog ni Bori. Bori, may boyfriend na si Bori.
2: Waay.
0: Wala ka, amigo?
2: Waay, gin.
0: Nga, manaw, hindi mo yung gusto magtulutos lock?
2: Ay, ginbayaan, taabi, aga.
0: Well, mga K-5, mapuwag ko sa mga si Kalokalo. Kalokalo, kamusta? Sa alo ka ba, si Sita Laba? May gusto ka tamyahon sa mga gabi?
1: Mayong gabi sa aton mga tagpalamati nga gahigda kagapahunay-hunay.
0: Ah, yeah. Muna. Kang nagahikap sa ilang nga syunay. Mayong gabi diretso kita sa aton nga bar, Dagulang Real Talk and Greetings. Well, mga gabi! Tamyaw tanay si Inanay Nenfa. Hello, gali sa 93 viewers naton. Hello, gali kay Agosto 5 watching live from Quiet. Idol, machokolit ng gabi. Kag sa mga bisita ko nga sa K5 ng gabi, kay Nanay Nenfa, mayong gabi sa inyo. Da, wag ko na kadto subong kayo nag-uba akong salakyan. Ay, gagasto-gasto ko ni mga salakyan. Portable, ambot. O, ikaw naman, Kalokalo, anong gusto mo? Sino gusto mo tamyawon sa mga gabi?
1: Matamya ako galit sa akong da mga classmates, sa mga kaupod sa diri nga nagpululi na po. Kamusta? Kamusta mga gabi? Gahing pahunay-hunay na, gahigda, kaga hikap-hikap sang mahumok ninyo nga mga ulunan kaghabol.
0: The feeling ko duara ko kung Domingo na blaga programa. Programa ni. Wag ka lang, aminin sa mga upod ko. Oh, may tamyo, one tanay, ha? Good evening, Galika Junelel Glory. Mayang gabi, Machokolita. Shout out lang sa Super DJ Machokolita Samtang. Nagatinlo kami isang Green Shell. Ay, salamat, kid, kay Jilonel. Jilonel Glory, mayang gabi. Ang imo, ang akong Green Shell, tinlo, iman, bipang. Ginatamyaw taman si Leven. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Oh, share the live, ha? 118 viewers na kita sa mga gabi. Nakatutok na sila gyapon sa aton nga programa. Thank you so much, kid. Kinatamyaw ko man gali si Efren, si Albert, si Jongjong. Nga nagamamati isubong sa aton. Mga kapulisan naton nakatutok gyapon sa K-Fan News FM. Madamo nga salamat. Kag sa mga friends and enemies naton nga nagamamati isubong sa aton. Mayang gabi man kay Arnold! Oy! Barcelona, Lucero. Mayang gabi, ah. Mayang gabi sa imo, sir. Yeah, watching from Barangay Pasig City. Well, ka-K5, diretso kita sa itong Real Talk sa buong gabi.
3: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Mga ka-K5, ang aton Real Talk. Okay, Bori, basaha lang ga.
2: Feeling mayaman pero hindi ka bayad sa utang.
0: Oh, ikaw. Kalokalo, may kilala ka man ba lang? Feeling mayaman ba o perte?
1: Do may ara, gid bala mo. Do sila gina ang mga do ka-very pasikat, pero kung sukton, do ga, kulisog.
0: Bobla maglagaw-lagaw, do mga... Tagambal nga dapat amugin na. Pribab lang ang huya-huya ka ba? May utang ka na? Piling sosyal ka pa? Abay, buksan tabi ang linya naton mga ka-K5 sa mga gabi. Kaga macheka ka mo din sa akon. Tawag ni ka mo mga ka-K5 sa aton. Nga number. Nga 0966-243-2130. Kaya sa itong smart line 0919-0986-314 mga ka-K5. Para sadya-sadya. Liwat, buri, basaha.
2: Feeling mayaman, pero hindi ka bayad sang utang.
0: Ikaw yung buri, may ara ka man na kilala.
2: Ay, sa kadamo, gid sang akon kilala, nga hindi ka bayad. Ay? Feeling mayaman pa.
0: Pero dali lang gid naton, bala. Ano ang ginapangita mo sa isa ka lalaki?
2: Wala man ko, ano gid, ang gusto gid nga specific nga ilang characteristics. Basta kabalo lang mag... Hikot sang akong tagipuso. Wow!
0: Ano pagidayon?
2: Kagdako, kagdako.
0: Dalaya, ano klase, ano nga dako ang ginapangita mo?
2: Dako ang tagipuso.
0: Na, kapito ha. Ano naman ang laba?
2: Ang laba, balapasin siya sa akon.
0: Aw, abi kong laba ang iyang nga. Perpilya. At tawag na din ka mo mga kakifay kag ma-enjoy kita sa mga gabi sa atong programa Bardagulan. Huwag ko pagwapa, gali sa imo burino. Do, hindi kaya lang ulango nga taho.
2: Salamat, DJ.
0: I-describe letura ni Buri Kalokalo. Laba ang buhok.
1: Malaba ang buhok.
0: Tapos?
1: Mistisa.
0: Wow!
1: Gamay hawak.
0: Wow!
1: Hag syempre, manami nga mata.
0: Wow! Kagdako ano?
1: Balaan bukid.
0: Ay, galabi. Rain ko dyan yung mga estudyante sa buhay. At tawag ka mo din mga kakifay sa ato na. Kag mag-enjoy kita rin sa mga gabi para sa ato nga programa sa buhay. Ay, kay Albert! Kamamati sila sa buhay sa ato. Grabe, ganyan ba? Enjoy, enjoy sila subong sa aton. Kay Grayson. Kay Venise. Nga nagpamati subong sa aton nga program. Tawag natin ka mo mga kaka-K5 ah. 0919-0986-314 mga kaka-K5. Tawag natin ka mo. Kay ma-enjoy kita subong ng gabi. Amo na iyan. Ano na caller kita sa bong sa line number 2, mayong gabi. Abe? Hello, mayong gabi.
4: Mayong gabi.
0: Ay, mayong gabi. Ang isa guro ka line, Sir Patchon, taguro siya ang isa ka line. Patay na. Nagabusuro, ang isa lang, Sir, down ta. Nana. Hello?
4: Hello?
0: Oh, yes, okay. Kuduhon tabi K5 Andrea voice lesson. Guapa, what is your name?
4: Si Densi.
0: Si Densi. Oh. Taga din si Densi?
4: From Haro.
0: Ay, bunga. Haro Liko o kung Haro Sipio?
4: Saan
0: yung Sidro? Saan yung Sidro? Okay. Bori, ipamangkot subong sa aton nga caller, subong nga gabi ang aton nga Bardagulan Real Talk.
2: Feeling mayaman pero hindi ka bayad sang iya nga utang.
0: May kilala ka ba na? Aliwat ka nun. Buri na mayang... Mayong gabi, malaki kay ma'am. Ito din nasa Bla Ruby, anay. Buri, I'll go.
2: Mayong gabi, madam. May kilala ka bala nga...
0: Pangilala, ha, siya, anay. Ay, madam, mayong gabi, sinungalan mo. Ready, go.
2: Hello, madam. Ano yung mga pangalan?
4: Ako gano'n si Densi.
2: Hello, ma'am Densi. Mamangkot yes. Kami sa imo kung may... Kilala ka bala nga feeling mayaman pero hindi bala ka bayad sang ilang nga utang?
4: Actually, damo ko na kilala.
0: Oy, damo sa kilala. Mga pilaihan kabilog, ina.
4: Mga more than 5.
0: Tapos?
4: Ano na eh, Well, damo ko nakilala mga amo ng ataw nga feeling mayaman pero hindi ka bayad ng utang. Tungod. Kapasosos siya, hindi masosyal pala.
0: Oo. Ang iban ganin nagkasoksok sang Habayana, sabi niya Havana ang nasoksok. Ang nagsoksok sang brief nga bench ang nakasulat sa iya brief beans. Para sa imo may madam anong nami himuon sa iya nga feeling mayaman pero hindi ka bayad utang.
4: Ang mas nami garong himuon dapat nga unahon niya na ipamayad mga kautangan niya. At least para wala siya himbati ang istorya sa ginatangan niya. Mm-hmm. Para ma-clear ang alam niya. Mm-hmm. Para hindi sa machismis eh. Kagpara manlono siya nga. Kagpara hindi siya pagkambalo na feeling mayaman pero puno ng mga utang.
0: Correct.
4: Unahon niya na yung kautangan niya before ang mga lupo. Ngayon mm-hmm. madapa.
0: Correct. Mm-hmm.
1: Sakto hagida madam no. Kay siyempre diba ang utang gahula tapos sila ba galaga may bago nga gamit tapos may gadit-dit pa.
0: Mm-hmm. Tapos ang kalaw ay pagida ko ng parinti mo nag-utang sa imo kagin paasa ka for 32 days. Oh, di ba?
4: Amo isa pa gid ang mabudlay kung parinti mo pagid mm-hmm. kung oras ang sangsok tanay mm-hmm. ay gila inila buot.
0: Mm-hmm. Oh, di ba la kalain?
4: Amo kalaw ay.
0: Correct.
4: Sokton.
0: Mhm. Amo na hindi mm-hmm. manami.
4: Oo. Dapat tong kabalo ka mga utang, dapat kabalo ka man nagbayad kiti kung gapangutang ka sa tao, dalandang salik ng tao mo.
0: Mm.
4: Once na mga dula ng salik, hindi ka naging makaliwat. Kagaw ang bisan ano, pay mo, mga pakitlooy, hindi ka naging kaliwat sa tao.
0: Kuring bak, kuring dakpak ako nga puli. Grabe, gina yan. Tapos kung kiss, pahulamon mo sila. Tapos, hindi ka mabay, kung soktor mo, ikaw pang sala, ano masabat nyo, Bori, kakalokalo?
4: Mga kabalan.
0: Dunahan ba ako sa color? Buri, okay ka lang na, Buri? Buri?
2: Yes, DJ.
0: Wow. Mga upoy ko ni Subong, mga OJT na mga gwapa. Madam, ba'y sabi gusto mo na magtamyaw sa mga gabi?
4: Ginatamyaw ko lang dali ang mga taga-barangay sa Isidro Haro ang nanggat ng Diyos.
0: Alright, salamat, salamat kid madam, babul. Oh, grabe. Okay lang ka muna, Buri, kag niya kalokalo. Si Buri ba si may gusto sa i-greet subong? O, Buri?
2: Gusto ko lang galit at tamyon ang mga kapamilyahan ko nga mm-hmm. hindi pwede ako ano makita kay Budlay na.
0: Budlay na. Basta daw may maluyag sa imo.
2: Yes.
0: Oh, yes. Amo na i-greet mo subong nga gabi?
2: I-greet ko man, guro, ayan, ang akon niya, sang una nga, nagapasadya sang gabi.
0: Wow! Nagapasadya sang gabi mo, how?
2: Ay, sang una pa to siya.
0: Sang una pa. Oh. Pero kapila ka na magmigo-migo, subong, how?
2: First and so far last pa lang to siya.
0: Oh, malira, mayong gabi sa imo, ma'am, apin, apine ko, subong, bir. O, dugay-dugay na kami, wala nakakita na isang friendship ko. Feeling ko guwapa-guwapa naging sa siguro kung bakit anay kami ni may caller. Dali lang may caller. Ginasubong sa line number 2. Be, check na bing caller ito, di be? Abe, abe, abe. Mayong gabi, caller. Hello, mayong gabi.
5: Ay, mayong gabi.
0: Wow.
5: Tulungitan, eh.
0: Wow. Ari na subong caller na to, mga ka-K5. What is your name, guwapo? Hello, guwapo. Sino yung mong alan?
5: Marvin, sir.
0: Marvin, oh. Oh, sige, Bori. Suryahan si Marvin, Bori. Dali.
2: Oh, hello, Marvin.
0: Oh, interview ha si Marvin.
2: Marvin, may taga-diin ka.
0: Na,
2: taga-diin ka.
5: Hello, ane. Sina?
0: Oh, taga-diin ka kanong Marvin, nambal ni Bori.
5: Taga-Vilya ko.
2: Oh, ay, kalayo.
5: Nga din ka, palapiton ko eh.
0: Ang balasabla, nakakaon ka na potasyo. Mabalasabi, Day.
2: Kakaon ka na potasyo.
5: Ay, huwag. Pero may kagakaon tala ba?
0: Ikaw naman mamakot sa iya, gwapo. Kung ano ginakaon niya.
5: Gakaon ka, ano, ang turon.
2: Oo, eh.
5: Ang tagbayin tiyon o 30 taon?
2: Mas nami ang 30 taon, mas dako.
0: Abi mamatian, tabi si Bonnie kung paano magkaon sang turon. Okay, ang turon sang mga edad ng mga 18 pasaka, paano kanon, Bore? Oh, sige, be. Bore? Bore, paano? Go! Oh, pinanagan ang edad mo, ya, gwapo?
5: 26.
0: Okay, mga boss. Mga 26 biya Bore, paano kanon? De kiti 26 na kanu edad ya.
2: Do may experience na ya dapat nami na iya ang pagano. Amunin siya dapat to. Oh.
0: Sige be.
5: Lagpok ha?
0: Ikaw naman bikalo-kalo paano kanon ang 26 nga turon. Oh, go.
1: Do hindi ko kuyon sang turon nga na ha. Do hindi kaya.
0: Apo, hindi ka no kaya! Sige, may kalokalo, may gabi. Gabi?
5: Okay, kitsapit pa?
0: Ay, dali, hoksampus, tiso, nagpilit. Oh, sige. Ari na si Bore. Si Bore, mamangkot ka no sa imo. Kaya kapangita sa sumong boyfriend. Oh, sige, be.
2: Siyempre, para wala sabit, mangkot ta anay, kung may miga, bala si gwapo.
0: Ah? Huh? Single ni
5: single kuya.
0: Oh, te. Oh, single
5: siya kuya. Wala pa ko bisyo.
0: Oh, wala pa sa bisyo?
2: Una yung tsakto. Oh, subo nga panahon, kailang lang tagin mong itas ng lalaki nga wala bisyo.
0: Oh. Oh, next mga question. Next question.
2: Manggaranon ka bala?
5: Kadto ka sa bilya, tanan makita mo nga baybay, tanan makita mo nga makalanan, iya na tanan kay Cap, wala ko dalabot.
0: Akay Cap na gali, abi ko yung ibo. O Bore, ano pa ginang pamangkot mo sa iya, Ruby? Bore. Ah.
2: Mamangkot na lang ko. Madako bala ang turon ni Guapo?
0: Uy, madako daw notice of disconnections ka bala?
5: Ang ginakwa niya sang nga saging sang gabaligya, may mga ugat-ugat pa niya.
0: Mm-hmm, tapos?
5: Siyempre, matamis ka Maria.
0: Wow, matamis ka no, ang Maria. Ang iya ni Day ni Bore, toto, mariit na iya.
5: Makatapak,
0: hindi naman muyayaw bala. No.
5: Makatapak, kadigali makasalapay, kama na binabi kapag aliya.
0: Ay, wala ni siya kapag nabinabi, kaya bala mong iyan niya, toto, kumunoy in. Gakaon niya sikag! Oh, ang pamangkot mo, gwapa, itira mo sa aton nga color sa mga gabi. Di na itong real talk na dula.
2: Ang aton nga pamangkot, ang pamangkot, kung may kilala ka bala nga feeling mayaman pero hindi ka bayad sang utang?
5: Ano?
2: Kung may kilala ka bala nga feeling mayaman pero hindi ka bayad sang utang?
5: Amera eh.
0: Oh, eh, suyahi kami, abe. Sa imo nga eksperyensyahan.
6: Sigurado ka bang...
5: Permi lang ka bakal milk tea sa sari flavor. Pero sokton mo, hindi ka ba lumagbayan?
0: May gusto ka man ipamangkot kay Bore?
5: May nubyo ka na.
0: Oh, may nubyo ka na kanu, Bore?
2: Bag-o lang gani nakagawa sa isa ka relasyon.
5: Barkay. Wow. Mainit-init pagali.
0: Kuring baka. Next questions!
5: Naidlaw ka na bala?
0: Wow!
2: Sobra gid kahidlaw. Kaya dugay na gid wala na batsyaga ng init sa gabi.
0: Next question!
5: Nakabayad ka na sa aking kuryente nyo?
0: Oh, sabat.
2: Oh, eh, siyempre, bis ka ni kabayaran ko pa.
0: Oh, te, oh, gabato, saya, yaya. Oh. Oh, ano mabaya mo pag-iday?
2: Gusto mo masuffocate ka?
0: Oh, masuffocate yung ano to, ah. Eh, grabe na yan si Maria. Oh, ano mabaya mo siya? Oh, ano ba yung mababa siya, Bure?
2: Gusto mo, kanon takabuhi.
0: Oo, oh, ara! Diba, ato na sa'yo, Lafang?
5: Mm. Okay. Pwede hinahinayon mo lang.
0: Oh, hinahinayon mo lang ko, no?
2: Ano? Tumukahina.
5: Kung maging ka.
0: Ano na, masulod? Okay. Bore, pasudlag, go!
2: Arina, arina.
0: Hindi magkano, seryoso. Oh, go!
2: Ari, gusto ko. One?
0: No, one ko lang na, one! Oh, tapos? Boris?
2: Two?
0: Two? Nakita mo na, Noy? Nakita mo na, Noy? Noy?
5: Ah, ari pa ko din. Ano to?
0: Okay, i-describe ni Kalokalo si Boris sa imo. Kaya yan ang akarancho, okay? I-describe sa iyo, ipatigayon sa aton color. Oh.
1: Hello, guapo, mayong gabi.
0: Wow.
1: Gusto mo gid bala ma-imagine do kung ano ka guapa ka sexy si Bori?
5: Wala pa gani mo?
0: Ay.
1: Ti i-describe po gid sa imo kung ano si Bori para ma-imagine mo gid kag ma image mo kung ano ang lawas sa gitsura ni Bori.
0: Oo nga, laraguan
5: diba niya. Diba si mag-busy ko na karon hindi ko katulog?
0: Aba?
1: Kung hindi ka katulog, ti si Bori na magpatulog sa imo.
5: Pero do, ikaw yung ako niya na may anya na may imutingog do. Gina-imagine ko si Bori. Tibsul-tibsul di dyan ka ng tingog.
0: Bori, may hambal ka sa iya, Bori.
2: Gusto mo kutikutiyon ko imo ulo?
0: Wow! Pila kabilog ang ulo, Boris, ang lalaki, Boris?
2: Pagkabalo ko daw, dua?
0: Hindi, tatlo daw.
2: Tatlo?
0: Sa babaw, ulo, sa dalom. Ano ganyan sabat mo, Day? Sa dalom, ano?
2: Ulo-ulo?
0: Oh, ano mahambal umi natuto? Oh, grabe si Bori. Yan, palaban ni si Bori.
5: Di, kung iluto mo ako niya ulo, diin ka gumpisa, hay? Oy? Sa ugat o sa pakpak.
0: Oy? Oh, ano sa bat mo?
2: Sa ugat.
0: Sa ugat
5: ko? Okay.
0: Tapos diin madiretso dayon.
2: Maliko sa Ecuador.
0: Bumi Ecuador, gali. Maliko sa Ecuador, tapos di hindi makadto. Grabe, nagali si Boria. Oh, ikaw, Bi Palanga, ano?
5: Tamsak, kaya galing niya.
0: Katamsak, kaya, oo.
5: Ang gusto ko balaan niya sa turon, hindi napuga-uga mo.
0: Oh, may ambal si Bori sa imo. Ano ambal mo siya, Bori?
2: Gusto mo, hikapon mo akong nga fault line.
0: Gusto mo ka na mahikap yung fault line kung din gaagi ang linog?
5: Pwede eh. Kedra na ang galad na lang na.
0: Yeah! Oh, ano pang ipamal mo, Bori?
2: Gusto mo magtilaw sa fresh milk?
0: Wow!
5: Ay, wow!
0: Tingin, Toto! Great ka na lang, Toto! Kaya masing madalaman ka na, bala! Oh, great!
5: Ginagret ko lang na gali. Ginagret ko lang na gali si Kap nga tagayasang Bilog ka ba ibay sa bilya?
0: Ate, sige, salamat kit sir. Bilog ka ba eh. Te, makahikap ka fault line ni Inday ka tulad din sa K5 ah.
5: Okay, okay.
0: Salamat, salamat! Bambo talaga yun. Ang mga guard na daw, utu-utoy, kadlaw ho. Magabalik! Ako si Macho, kulito po ko ni si...
1: Kalo-kalo!
2: Sorry!
0: Dali lang sa number one radio stations, K5 News FM.
7: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Talagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabila sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Talagan, talagan, para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuli sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
5: Pero,
6: sa Star Connect,

0: Day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men, para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500,
3: para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500,
3: ang DTX 500,
2: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman,
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
2: happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligat,
3: epektibo.
2: DTX 500,
3: mataas bala ang imo blood sugar.
2: DTX 500,
3: ikaw bala ang may diabetes.
2: DTX 500,
3: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
2: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500,
3: masaligat,
2: epektibo.
3: DTX 500,
6: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Aga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani, especially ang iya nga Pages of Love. Inisi Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka-K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5 News FM.
10: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
11: K5 News FM.
12: Bartagulan sa K5.
13: You're walking to your favorite radio stations. Ako si Macho Colin.
14: Ako si Kalo Kalo.
15: Ako si Bori.
13: Day lang sa K5 News
14: FM.
13: Magrabi ng akon sa mga karanso subong. Bongga bongga. Ay, dali lang ha, tinatawag. Pinabati ko pala yung isang artist ko nakatutok sa atin. Hello po si Seth. Kamusta po? Gusto mo papasok ka dito, Seth? Kausapin ka namin on air. Pero may taping ka pa ngayon ha. Nakatutok sa atin ngayon si Seth. Mr. Seth, may gabi sa'yo. Si Tristan White. Good evening po si Sir Raymart. Espea Omala ay nakatutok man subong sa aton. Grabe, gini si Sir ha. Gwapag-gwapa ni si Boris. O taga andaman tsansa, si Kalokalo kang si Boris ang ilang mga tulutam yawon. Go!
15: Tamyawon ko dagaling akon ng mga friends nga basi gapainit sa malamig nga gabi.
13: Wow! O sino pag-ed?
14: Tamyawon ko ng akon ng mga avian, ng mga friendships sa Aklan nga si Ira kag sa Barotac Viejo nga si Iko.
13: Era Madre. Bongga, ang picture ni Bori, wala ko kabalo subong kung nagpanago ni siya o kung gasakit ang iyang pulso. Ay, hello, galing kay J. Mark. Ay, kagwapa, ginaguri kay Bori. Yes, promise, patay dubang balay niyo, gwapa ni siya. Bori,
15: yes,
13: handa ka man bala, Bori, nga maghigop sang sabaw subong nga gabi.
15: Handa gid ako magpaini.
13: Wow, grabe. Ikaw ya Kalokalo, ano ang dapat malahimuon sa imo?
14: Mapainit sang sabaw ka bulalo.
13: Grabe, hindi mga ka-K5 ang umuupunta din. Well, tawag na din ka po mga ka-K5 sa aton yung Real Talk sa mga gabi.
16: Anong ko sa'yo, Real Talk tayo. Real Talk tayo. Real Talk tayo.
13: Oh, i-check tabi nga aton bing reporters sa field eh. Sabang ko tonto sa sang aton Real Talk, Bori, itira mo. Sige, may caller. Kita na yun. Dali lang yun. Mayong gabi. Hello?
17: Yes, mayong gabi.
13: Oo, mayong gabi. Sinungalan mo?

0: ano ang si Nene?
1: Nene? Pila edad ni Nene? Ha?
0: Si Nene Gamay.
1: Si Nene Gamay. Pero ang imo dako na.
0: Oo.
1: Ba? May mga halaman dagat.
0: Yes, mga chocolate.
1: O, ari ho, si Kalokalo, gwapo ni siyang lalaki. O, sige, nami-namiya, maghambal no.
2: Hello, Madam Nene Gamay. Mayong gabi.
0: Yes, hello. Mayong gabi. Kalokalo.
1: Feeling mo si Kalokalo, gwapo man?
0: Feel ko ma-chocolate, yummy na siya, or sumet.
1: Depende sa pagtuo mo. Kung sa mga sapat, ano tsura ya?
0: No tiger.
2: About tiger, roar!
1: Feeling mo, si Kalokalo, ay han. Kung makakitanay ka mga duwa, hakuson niya ikaw o kung guramuson?
0: Masigura mo, so niya ako matikot.
1: Ali naman si Bori. Bori, ang balasa ang babae nga niho. Oh.
3: Hello, mayang gabi. Nene Gamay.
1: O, oh, di ba
0: yes,
1: nami?
0: Mayang gabi.
1: Sa call center, siya nag-obra. O, oh, pagpamukota si Nene Amay.
3: Nene Gamay, dako ka na diba, subong? Anong pang iban nga madako sa imo?
0: Siyempre, dako ang akong kamot.
1: Oh, ano pag inang dako? Pagigani?
0: Dako? Pagidakot balaan bukid.
1: Wow, balaan bukid! Yeah. Wow! O, ano buri mambal mo?
3: Gusto mo okbota balaan bukid?
0: Sure, hindi ka
1: kinikapag at your side. Kantahin kami na sa dibdib!
0: Sa dibdib, mayroong dalawang bukid. Sa bukid, mayroong dalawang pasas. Sa pasas, mayroong
1: lumalabas. Ano yun?
0: Idi
1: gatas. Ay, Bori, may kanta ka man, Bori? Oh, sige, may Bori, be. Oh, Bori, may kanta ka man sa iya?
3: Ang kanta, Kuya Guru, ya, pang bigo niya, ya.
1: Sige, be, kantahin kami sa pang bigo nga kanta, be. Oh.
3: Nandito ako, umiibig sa'yo.
1: Rob Daniel, Rob Daniel. Kahit na singday.
0: Nagdurugo ang puso.
1: Tuturuto, tingog mo. Kung sakali. Dabego.
3: Iwanan ka niya.
1: Huwag kang mag-alala. Mahal sa'yo,
3: nandito ako.
1: Kanamig yapo na, balo ko si Sir Ray Espeya umalay, mapaobras ang K5 News FR Choir. Grabe, damo kita mga songer ni para sa aton nga toxology sa palaabuton naton nga anniversary. Day, ambal ni Kalokalo, lawag ka kano, Day?
0: Ay, beautiful, Kuya Ann.
1: Ano tsuray, Day? Kung sa mga sakit, ano tsuray, Day?
0: Do aro.
1: Ay, ikaw naman niya, Kalokalo. Kung sa mga sakit, ano yan, tsura?
2: Do arikis.
1: Do arikis? Okay, ilang tahon, tabi kong maalam, ang taga West Bay, di kayo nag-squila, ya, Day?
0: Ako ya?
1: Ay, hindi. Ang parents mo, Golo.
0: Oh, sa sige. Kabalom lang ko yung nag-eskwela, matsokolit.
1: Sa kabalom. O, oh, sige. I-check natin ang kaalam sa kabalom versus sa West. Abaw. Okay. Hambalon natin. Tsura mo, tsura niya. Ha? Ang tanan niyo mga kita sa sulod sang balay. For example, tsura mo do aparador. Mambal ka naman, tsura mo do siper. Abe, ikaw una, Day, tsura ni Kalokalo, go!
0: Tsura ni Kalokalo, daw trapo.
1: Mm-hmm. Balos.
2: Ang tsura ni Nene Gamay, daw buli ka kaldero.
1: Uh-huh.
0: Itsura ni Kalokalo daw dormat.
1: Dormat. Well, all good it's so.
2: Ang tsura ni Nini Gamay daw dalom ka sofa.
1: Mm-hmm.
0: Itsura ni Kalokalo daw kaldi daw ano?
1: Daw ano? Daw kalaha. Oh, balos.
2: Ang kalaha mahining pero si Nini Gamay daw labador nga wala na hugasan.
1: Mm-hmm. Balos, balos. Tsura yun ano?
0: Tsura mo
1: daw, Pichel. Ano, Pichel? Tsura mo ka daw. Tsura mo daw, ano man?
2: Ang tsura mo daw, kutsilyo nga may tok-tok.
1: Oh, wala lang guro sa tok-tok na tsura na kutsilyo. Wala na. Okay, balos, day.
0: Tsura mo daw, pinggan.
1: Hmm, tsura daw, pinggan. O, tsura
2: mo yan. Tsura mo daw, tapalan.
1: Mm-hmm. Balos. Na sigay, ah.
0: Tsura mo daw,
1: sipilyo. Sipilyo. Okay, Ari, ha? Tanan-tanan nga, sudaan na naman. Ha? Tanan nga, sudaan dahi, tsura mo daw, muna go!
0: Itsura mo daw, adubo!
1: Mm-hmm.
2: Itsura mo daw, papaitan.
0: Itsura mo daw, linaga.
2: Itsura mo daw, bopis.
1: Bopis!
0: Itsura mo daw, kinilaw.
2: Itsura mo daw, ginisa nga ang palaya.
1: Oo.
0: Itsura mo daw, pritada.
1: Okay, lang tahon naman sa kaalam na naman, ha? Padamo-damo kita ngayon nahibaluan nga jeep. Ruta sa jeep sa sudad sang Iloilo. Ikaw una, Kalokalo, go.
2: Siyempre, tito kita sa permita ginasakyan, Haro si Pio.
1: Oh, Haro si Pio, balos.
0: Karoliko tagbak.
1: Mm-hmm.
2: Kalumpang molo.
1: Mm.
0: Arival, Bilya Arivalo.
1: Dalit lang yun, dalit lang yun. Wala kita kano sound sa live ka K500. Mayara, mayara. Mayara, gali. Okay, sige, go, go, go.
2: Daw Leganes Highway.
1: Oo.
0: Kalaparan. Kalumpang.
1: Dai, may pamangkot si Machocolate sa imo. May boyfriend ka na?
0: Wala pa Machocolate, ah.
1: Di, pero nakakita ka na sang tawo?
0: Yes, Machocolate, eh.
1: Abi ko may negro ka sang una, hambal mo.
0: Sang una, palang to Machocolate, subong wala na subong.
1: Tingagin bayaan niya ka, ha?
0: Kay ito, mantuana.
1: Okay, Buri, may pamangkot kasi yung Buri.
3: Nga agin bayaan mo man siya, how?
1: Uh-huh.
0: Siyempre, itom kag dako.
1: Uh-huh, itom kag dako.
3: Hindi ka gusto sang dako.
0: Gusto ko man dako, pero dapat gusto ko puti.
1: Uh-huh. White lady, galing mo yung gusto. Oh, ano ba, bala mo siya, day?
2: Gusto mo sang puti, pero ang ipamangkot, puti man bala ang imo.
1: Oh, baba.
0: Oh, yung pagani.
1: Ha?
0: Pink pagani.
1: Basiga sambel na iya, day. Oh.
0: Wala pa niya kagi, tornelyo, machokolate.
1: Feeling mo, sino mas guwapa sa inyo ni Bori?
0: Guwapa, Kuya E.
1: O ba? O, oh, guwapa sa kanya, Bori?
3: Ay, di, Kuya, magpaperde. Mas guwapa, Kuya.
1: Te, para sa imo, pamangkota sa biday sa mga baskog pala pamangkota anon, biday?
0: Bore?
1: Doon ka tawag lang sa piyak balay ba? O, tawag na, Bore, go!
0: Kage ka na pala, burikat?
3: Oo, eh.
1: Grabe. Hindi ka sabtanay sila. Ano ka ngalan mo, Nini Amay? Nga Nini Amay ang pangalan mo. Ano, may ingron ka?
0: Siyempre ako natawag nila sa akin, Nini Amay mo.
1: Oh, taga, di, ano ka ni obra mo, day?
0: GRO,
1: kuya! Mga buisit yung mga college! Ay, ginapanawaga ko, ang tigulang, galit na nga, medyo bastos baba, tawag di Birma, la? May color ko nga tigulang mo? Oo. Grabe ba to baba? O, sige tayo, salamat kid, day, ka. Ito ba hugo ang baba mo, day?
0: Bye,
1: bye, bye,
3: bye,
2: bye.
1: mga mariit, mga color to subong ng gabi. Ah, tamyaw, kaya wala na kita oras. Burigo!
3: Tamyaw ko lang dagali mga kasimano ako sa Leganes.
1: Next.
2: Ginatamyo ako muna ako mga kasimanwa sa Banwas ang Banati nga lapit mala ang fiesta no. Kag welcome ka mo magkadog experience ang kanami ka sa Jasang Banate.
1: Grabe. Welcome back, Chocolita Boss, the same time, the same stations, Wednesday edition, boss! Nagabalos na yung Aika yung lawas ni Doc Ramil Oy kag si Madam Usa. Only here to your favorite radio station, this is K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
6: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
7: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
8: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner
7: dapat
8: sa lawas,
7: dapat hindi gidya,
8: so, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
7: kagaya
8: sa
7: atay,
8: atay no kidney. Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
9: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posibleng rason nga nag-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
7: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
9: Correct.
7: Specialist. Mm-hmm. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Mm-hmm. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5. News FM. K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Bedtime secret. Bedtime secret.
16: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
17: Wow!
16: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag natin ng mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
18: Bedtime Secrets.
19: Bedtime Secrets
16: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
18: Oh!
16: Bedtime Secrets.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kong kapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, may ayag ng gabi sa inyong tanan-tanan kasi mga friends naton yung nagatutok man sa Western Visayas kasi mga friends naton nga paramilang nagatulutambay sa aton nga sa palibot naton. Updan nyo ako mga K5 sa programang Bedtime Secrets. Upod si Madam Usang. Mga K5 naton, well, gakabil-kabil lang imo nga sipel sa mga gabi. Today is Tuesday edition sa ating program. Baka namin naman sa boss sa atong topic ko mga K5, ma-enjoy naman kita. Kag-enjoy diri, enjoy naman dito sa atong programa. Kasi sa mga friends naton, ngayon ka pamatida sa bongan, especially pag sa mga tanong Devon Grass, may nabitasan, kasi alalasan, bawag rabi nabitasan, alalasan. May gabi mga taga-alalasan, may gabi sa inyo tanan-tanan da, mga friends naton, ngayon nagapulupong ko sa wedding shed, nagahampang-hampang basket, kung ga-basket pa da, no? Kaya nagabaligya kung ano pa nabaligya nyo da. Basta nila ako baligya sa hindi man nami mga K5. Natamiyo to my more friends ko. Dili sa Moldo, kag sa Aganan. Ang nagabamati sila subong, kamusta. And friends naton, yung nagabamati man dili sa may body operero, yung nagabamati sa mong sa aton. Thank you so much, kids. And also sa more friends naton, dili sa may distrito sa Arevalo, yung nagabamati sa aton sa K5 News FM. Always, naka-tune in per me sa ating program, and I'm sure yung dapat mag-enjoy kikita sa mga K5. Well, sigap, may agaman. Yung natamiyo, may mga taga-America, o sosyalan, tseka, mga taga-America, South Africa, ba, bongga, mayang gabi sa iyo. Sa mga taxi drivers natin, nga nagalibot-libot, sa mga mayang gabi sa inyo, dira. Taxi drivers, how are you? Kamusta sa? Well, sa mga gabi, may isa naman kailer sender, agin sender is aton. Isa naman kailer kalalaki, nga mahilig magpiti-pitis ang iyang pink churukoy. Ma-chocolate, kinatamiyo ko man. Ginapatamiyo ni Ma-Chocolate si Madam Lenleng yung nagpamati. Hello kay Madam Lenleng kay Ma-Chocolate. So, ang gabi. Hello sa inyo. Tanan-tanan. Well, so, mga gabi mga K5, ari naman. Ang ato naman, istoryahan, kag-istoryahon naton sa inyo. Isa naman kalalaki at taguunta lang sa ngalan niya si Ron Ron. Si Ron Ron, isa kalalaki na dumayoy diferensya. Nga makakita sa inyo isang babahe, Madam Usang, ginapiti-piti ng iyang nga turutot. Di si Ron Ron, isa ko na atiyo, o isa ginisaway ko siya bala. Isa ka beses sa sulut sa balay. Nagsulut sa balay ka naghambas ako ang silingir, day, may bugas ka muda. Ako naman mga ka-K5, di siyempre tiyo mo, ano ka gini, mahatag ka man sa iyab, kahit papaano gamay-gamay lang. Nakita ko naman din si Tito, kung ginapiti-piti, yun naman ang iya nga turuto at kaya nakita naman siya nga uyab na gwapa, na nagabukol-bukol, ginabla. O grabe, eti ako naman niya, di siyempre ang bago Tito, hindi kinabla mag-amu-amos na, ginasaway ko siya mga ka-K5. Ano nga ba sa tiyempo, mga ka-K5 na si Tito ko, naka upod sa iyang friend ni lalaki. Tukalain ba lang nga bala nila may diferensya ang taho, ginampangampangan pa nila. At siya lagabas sa point, madamusa nga si Tito ko, gintiklod nila. Tapos natumba. Grabe gid sa buong ako niya ang problema. And then after that, madamusa gipulik ko siya sa balay namon. May mga tiyempo, man pati ako ginakaptan-kaptan niyang ang iya na turutot ka nagatubang sa akon. Nagaralain ko ganyan, Madam Usang, kung anong dapat kong himoon, kalain ba't sagon? Pero Madam Usang, para ba sa imo, ipastay ko ba siya sa balay o kung palayaswan ko kati kaluluoy lang o paubrahan ko sa kubo-kubo nga siya lang. Pero hindi kinimanigar nga hindi ko siya makita. Kag hindi mamanigan na hindi ko siya pagkatuan kay ako nagapakaon sa iya. Gibayaan siya sa akon mga sa akon iloy. Mismo, kag sa mga tiyo ko. Madamusang ka, ikaw i-advise, kani pastay ko pari si Tito Ron Ron sa balay namon because ka may diferensya sa. Wala ko man siya gina-underestimate ko, ano, pero gusto ko lang madamusa mga i-advise sa imo kung ano ang dapat ko ngayon mo on. Aho gali, si Lin Lin sang Pototan. Lin Lin, ba grabe mo nga problema sa kabuhi mo ba? Well, magabalik ka na si Madam Usang asuyahatan na karoon. More fun, more music on your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime in secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM. K5.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. You may D3
8: sa mga butika.
9: Para sa matinlo nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500,
10: ang may mataas nga antioxidant,
9: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tay,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo,
10: DTX 500.
9: Masamig ka bala gina allergy,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500,
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo,
9: nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalig na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapit sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
8: mabaka mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
3: K5 News FM KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masalikan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Mabagats mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow! My
1: puso.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing.

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Well, mga ka-K5 na to, naupod naman si Madam Usang. In fairness, ang kagwapo ba na sa lalaki niya na upod ko kagina sa isa ka mall. Tapos naghamba so sa ako niya, Madam Usang, kung tagaan mo ako at sansa, Madam Usang, nga maupod ka, ihalid, tagid ka, OMG! Gusto ko na tani alhid ko, ah, pero ting, okay lang. Well, sa imo nga problema, ron-ron, kaya mahilig kayo magpiti-piti sa imo nga repolyo, dapat i-stop mo na. Kaya kalain damatian bala nga hinablos mo yaya, ginapa-autograph mo, kalain man na iya, hindi na iya pwede. Pero kung sa akong siguro ron nun, ka mag-i-kapikap kasang imo, guro nga turutot, ay, itouch ka gina para mag-autograph dayon. Ay, bangga, connected by. Well, sa mga K5 naton, ha, kapamati si mong ang pulis naton, kag mga friends naton, yung mga F, mga sababaw bukid na balaga, tiruha ko ga, ava verte. And also, sa mga friends naton, nga, dali lagid ha, from 3955, nakahambal dari o, Madam Usang, dapat hindi amuna ko na ko sa kay Linlin na palino niya na iya na tiyo o paobrahan niya na sang kubo-kubo kay mabudlay na, grabe good. And from 275, ay nami na yakon dako daw notice of disconnections, ay bong gagad. Tanigin talan niyo kay John Capulot, kay nampusan na siya ni John Capulot. And some more friends, pag ginanaton sa Villa nga nagabamati always kay Madam Usang sa mga drivers naton. Hi, hello everyone. Hi. And for nails, actually, kagina nagpakadto kali sa stations, kadamo gibilang gwapo dala sa Miharo Plaza nga nagapungko-pungko. Tigagina mo lalaki nga nag-upod bala sa ako, naghambal siya nga, ay kagwapa, kuno sa ako. Pero gina-ignore ko lang na, eh di siyempre mataas siya ba 6 flat ang height? Grabe. Dugabinhod ang akon kamot. Well, mga ka-K5 na ito, nadalit lagi kito mang jehe si may Madam Usang. Magkabalikan ay all here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking to your favorite radio stations, K5 News FM. Magka K5 nato ni makalipat maginom sa Extend Food Supplement Ferment, MyTC, DGX Cough Mix. May kape ka na, naka-detox ka ba? Sa mga K5 na alas 12 na, ba gusto na ni Madam Usa magpalupahuway? Sinunda ka ba na mag-massage? Ay, gusto ko ba pa-massage sa mga kabi? Well, sa mga gabi, mga K5, but I need to say goodbye na. Mapalupahuway, yan ay si Madam Usang. Salamat din sa pagtutok niyo sa ako. And all the here, to your favorite radio stations, ang pinaka number one nga radyo sa Pilipinas, opo niyo giyapon si Madam Usang. Diri lang sa 88.7 K5 News FM. Good night mga ka-K5. Ini ipagkalipati ha, pangamuyog. It before magdulog kag sa mga drivers natin that more ang binta. Wow, may puso. Good night!
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
6: May family history ba na kamuhusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabaka-mabutika.
12: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gagi na target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
13: Kaupod
12: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang nadula na dayo ng ako nga allergy.
14: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
20: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro kapulkatol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio. Ang D3
11: yung may Physio.
8: Ang Physio
11: yung may D3.
8: D3 Bio.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi, gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food.

0: Sugar
1: DTX 500.
0: 이거 봐라,
1: 악마의 다이아비디스
0: DTX 500.
1: DTX 500
0: 악마의 파워풀 컴파운드.
1: 야나가쁜 루포
0: 감각 컨트롤러
1: 상 이모 블러드 슈가
0: DTX 500.
1: 아살리가
0: 에픽 디보
1: DTX 500
0: E3 바이오.
2: 아코 시 가브리엘 nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio,
1: ang D3
0: yung may BCO,
1: ang BCO
0: yung may D3.
1: D3Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio,
0: ang D3
1: yung may BCO,
0: ang BCO
1: yung may D3.
0: D3Bio,
1: mabakal sa mga butika.
0: D3Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gid ko sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gid ang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyap ko ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: DTX 10 Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
11: para sa tigasing performance.
18: X10 Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
11: Ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
11: DTX 500.
18: Masaligan.
11: Epektibo.
18: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
11: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
11: DTX 500.
18: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
18: Nga nagapanubo.
11: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
18: Masaligan.
11: Epektibo.
18: DTX 500.
11: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
11: Yung may D3.
18: Malakas mga butika.
11: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
11: Yung may D3.
18: Malakas mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ko gatinir sa lapas. Tunay na K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow! My puso!
21: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabatak sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabatak
4: sa mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos!
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
0: I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akong kingod balay. Tistingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. nagwa lang akong agmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C!
15: Mababaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre? Libre!
19: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
20: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
21: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men.
27: Para sa matinlo nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
27: Basta tinlo nga tay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: Mahigo ba na ang imo dugo?
28: DTX 500.
27: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
28: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
28: DTX 500.
27: Masalikan.
28: DTX 500.
27: E3 Bio.
29: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
27: D3 Bio.
28: Ang D3.
27: Yung may BCO.
28: Ang BCO.
27: Yung may D3.
28: E3 Bio.
27: With BCO.
30: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isa man kag registered nurse sa nagsugod ako
1: ko tumasang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3
3: nga may Visio,
2: ang Visio
3: nga may D3.
2: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Co, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: problem. Magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
9: Food Supplement for Men.
12: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tatilo ang atay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: E3.
2: payo.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: Ditribayo.
15: Ang Ditribayo.
2: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
2: Yung may Ditri.
15: Ditribayo with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: Ditribayo.
2: Ang Ditri.
15: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
15: Yung may Ditri.
2: Ditribayo.
15: Babakal sa mga butika.
2: Ditribayo.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Ila binagit kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Act one is over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio.
4: Ko si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasagabutika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
6: Clinica DioFresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplanta na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing
11: kasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Malakas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Naga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati o sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K-5 News FM

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sining tion, bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo kag proteksyon sa aton, kag sa tanan man nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, and financial. Muna nga aton siya pasalamatan kag diyaon bangod sa tanan nga pagkamaayo kag sa aton pirmi ginabalik-balik diri indi tagid pagkalipatan kay amo igid ni ang ginkalipay sa Ginoo. Malipay gid ang Dios nga kita nga nagaangkon nga matutuod nga Kristiyanos, matutuod nga Kristohanon, nagadayaw kag nagapasalamat pirmi sa iya sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginbubo sa aton. Kabalo kita nga ginbubuan niya ang bilog nga kalibutan sa tanan nga pagkamaayo, biskan matarong o biskan ang malaot. Pero lang, kung kaysa man, kung may mga trahedya, bagyo, linog, ang tanan apiktado. Pero may kinalain. Kabalo kita sa mga nagkalatabo, matingala kita. Nga tupada na, dirat lang sa maong isa kalugar, tupada na lang sila. Pero nga ang perti kaguba ang iban pwede nga naproteksyonan nga tani light material pa. Amo na ang ato nasaksihan dito sa Bugo. Saksihan taman na sa iban pang lugar. Hindi ako nagsaksi ang ako ng mga kaopdanan sa simbahan. Kaya nga ilan nasaksihan ang pagkamaayo sang Dios. Kung kisa, may mga trials nga dapat magbugtaw ang kadaisa. Muna nga sa sini nga, Dion, sige hapon, padayon kita. Magadayaw, magapasalamat. Biskan may mga pagtilaw kay kaupod lang na sang aton nga mga problema sa sining kabuhi kag sa aton nga kabuhi nga Kristohanon. Kay kung wala pagtilaw, hindi kita makahinumdom sa Dios. Pero kung may mga pagtilaw, sige balik-balik ang aton baba mitlang sa Dios Lord o kung ano pa nang aton nga mitlangon nga aman kay nangayo kita bulig. Pero okay lang na kay nga aman. Meron naman ta ang Dios sa panahon sang may mga kagamo kag mga ginbuo nga mga kalalataan. Terrible no. Una nga lang na nga aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangusta sa gihapon samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Mga moyo anay kita. Mapagpala at mahabag yun naming Panginoong Dios sa mas dali pong ito kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay. Maraming salamat po sa inyong pinagkaloob na napagkakataon na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong manalang salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayun din sa lahat ng mga kawani. At pagpalain mo ang mga nakikinig sa himpilan pong ito. Nawa, ang mga informasyon na natanggap, ito'y makakatulong sa paglago ng physical at mental na kalakasan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, ang aton nga pagatunan subong, mga kauturan, huwag gid sing liwan kundi ang Dios kaupod naton. Importante katama, di ba? Kay kon may mga problema, kon ang Dios hindi naton kaupod, dako gid na nga problema. Kay lain-lain na lang ang magkatabo, kon wala Dios, problema gid. Pero ano ang butang balon diri sa aton nga topiko subong? Isa ka propesya ni propeta Isaias. Ato na siya mabasa sa kinahambal sang anghel sa iya. Isaias kapitulo 7 bersikulo 14. Siling diri, gani ang Ginoo mismo maghatag sa inyo sang isa katanda, yari karon na ang isa kabirhin magabusong kag magabata sing lalaki kag pagahinganlan siya nga Emmanuel. Amo ini ginsulit man samtang sa panahon nga approximately mga 700 years approximately more or less putambalon no nga sa panahon na ni Maria kag ni Jose sang kalaslo na sila. Ang atong mabasa halin sa versikulo 18 sa kapitulo 1 sa Mateo hasta sa 23 ang atong mabasa amo ini ang pagkatao ni Hesukristo. Sang ang iya iloy nga si Maria ginpakasal kay Jose antes sila mag-upod, nasapuan ni Jose nga nagbusong gali si Maria paagi sa Espiritu Santo. Si Jose nga iya banahon, isa kamatarong nga tao kag indiluyag nga pakahuyan si Maria sa mga tao, gani nagunahuna siya nga bulagan siya sing tago. Samtang ginahuna niya ini, ang anghel sang Ginoo nagpakita kay Jose sa damgo nga nagasiling, "Jose, kaliwat ni David, indi ka magkahadlok nga pangasawon si Maria. Kay ang iya ginapamangkon-panamkon halin sa Espiritu Santo. Kag magabata siya sing lalaki, kag tawgon mo siya nga Hesus, kay luwason niya ang iya katawhan halin sa ila mga sala." Karon ini tanan na hanabo or natabo agud matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi sa propeta. No, ginliwat dire. Ang ginliwat ang propesya ni propeta Isaias. Yari karon ang isa ka birhen magabusong kag magabata sing lalaki kag pagatawgon siya nga Emmanuel nga kon sayuron ang Dios kaupod nato. So, muna ni ang butang balon dito sa atong topiko nga ang Dios kaupod nato. Now, ang iyang ngalan pagkatawagon Emmanuel, Dios kaupod nato, naton ang but ang balon. Ang kapawa,
1: sang ihibalo,
0: sang himaya, sang Dios, makita sa naong ni Hesukristo. 2 Korinto 4, versikulo 6. Gikan sa mga adlaw sang walay katubtuban ang Ginoong Hesukristo, kaupod bilang isa sa Amay. Siya ang larawan sang Dios, ang larawan sang iya pagkadako kag pagkahalang don, ang pagsilak sang iya himaya. So no, nasa 2 Korinto 4:6, aran na dito. Ang butang balon ni Apostol Pablo, dari siya sulat sa mga taga-Korinto nga, makita ta ang Dios paagi kay Hesukristo. Kaya hindi man makitaan ang Dios kung hindi magpakatao ang isa. Ang butang balon, kung hindi magdala sang dagway dari si Kristo sa iyang kinaugali, sa iyang lifestyle, hindi makitaan ta ang Dios. Wala man gani kita kakita, no? Kita makita kakita personal, pero suno sa mga apostoles. Gani si Apostol Pablo, huwag magini siya kakita personal. Paagi naman lang to sa isa ka palananaon. Para ipakita ini nga himaya nga nagkaris siya sa aton nga kalibutan, sa sining dota nga nadulom sang sala, nagkaris siya sa pagpahayag sang kapawa sang gugma sang Dios sa Dios nga kaupod naton, si Kristo to. Gani, gintagna na nanungod sa iya ang iya ngalan pagkatawagon nga Emmanuel. Nga kung sayo ron, ang Dios kaupod naton. Pagi sa pag-abot, sa pagbuyo upod naton, ipahayag ni Jesus ang Dios sa mga tao kag sa mga anghel. Siya ang pulong sa Dios, ang pangunauna sa Dios, ginhimo nga mabatian. Ang iya pangamuyo para sa iya magintutunan si Jesus na gasiling, "Ginpahayag ko ang ila o sa ila ang imungalan." Juan 17, versikulo 6. Maluloyon kag mahidaiton, mapinasinsyahon kag bugana sa kaayo kag kamatuoran. Exodo 34, versikulo 6. Ginlaragway ni Kristo, ginlaragway man ni Apostol Pablo, o kagilaragway man sa panahon pa ni Moses, ang kinaugali sang Dios. Nga ang gugma, ngayon mo ginhigugma sa akon, mangin yara sa ila kag ako yara sa ila. Suno man na sa mga pulong ni Kristo sa Juan 17, versikulo 23. Apang hindi lamang para sa iya dotanon nga mga anak, nga ini nga revelasyon ginhatag. Ang aton gamay nga kalibutan amo ang libro sang leksyon sang universo. Ang makatilingala nga katuyuan sang Dios sa grasya, ang misteryo sang pagtubo sang gugma, amo ang tema nga sa diin ang mga anghel nagahandom sa pagtanaw. Kag ini mangin ila pagtuon sa bugos nga walay katapusan nga mga dagon. Pareho ang gintubos kag ang wala mapukan nga mga tinuga makakita sa cross ni Kristo sang iya siyensya kag sang ila ambahanon. Makita nga ang himaya nga nagasilak sa naong ni Sos amo ang himaya sang masinakripisyohon nga gugma. Sa kapawa gikan sa Kalbaryo, makita nga ang kasuguan sang gugma nga nagasikway sa kaugalingon amo ang kasuguan sang kabuhi para sa duta kag langit nga ang gugma nga wala nagapangita sang iya kaugalingon may ginahalinan sa tipusoon sang Dios kag nga sa isa nga mapinubuson kag kubos ginapakita ang kinaiya niya nga nagapuyo sa kapawa nga wala sing tao nga makapalapit. Sigin suguran ang Dios ginpahayag sa tanan nga mga binuhatan sang pagpanuga. Si Kristo amo ang naghumlad sang mga langit kag nagbutang sang mga sansaran sang duta. Ang iya kamot amo ang nagbitay sang mga kalibutan sa kawaan kag naghimo sang mga bulak sang latagon. Ang iya kusog nagapalig-on sang mga bukid, ang dagat iya kag siya ang naghimo sini. Salmo 65 bersikulo 6 kag Salmo 95 bersikulo 5. Siya ang nagpuno sang duta sang katahum kag sang hangin sang ambahanon. Kag sa tanan nga butang sa duta, kag sa hangin, kag kalangitan, ginsulat niya ang mensahe sang gugma sang amay. Karon gindagtaan sang sala ang himpit nga binuhatan sang Dios, apang ina nga sulat kamot nagpabilin. Bisan karon ang tanan ng mga gintuga nagapahayag sang himaya sang iya pagkahalang don. Wala sing bisan ano, luwas nga makagod nga tagipasoon sang tao, nga nagakabuhi para siya kagulingon. Wala sing pispis nga nagapihak sang hangin, wala sing sapat nga nagahulag sa duta kundi nagaalagad sa iban nga kinabuhi. Wala sing dahon sang kagulangan o kon manubo nga dahon sang hilamon apang may iya ministeryo. Ang tanan may ara ila nga mga buluhaton. Ang tagsa kakahoy kag mga gagmay nga mga kahoy kag dahon nagatubo sinang elemento sang kabuhi nga kun wala ang tao o kun sapat indi mabuhi kag ang tao kag sapat sa baylo nagaalagad sa kabuhi sang kahoy kag ang kahoy man kag sa iya mga dahon. Ang mga bulak nagaginhawa sang kahumot kag nagabukas sang ila katahom sa pagpakamaayo sa kalibutan. Ang adlaw nagasanag sang iya kapawa sa pagpahalipay sang isa kalibo kakalibutan. Ang dagat nga amo mismo ang ginhalinan sang tanan naton nga mga tuburan kag mga tubod sang mga bubon nagabaton sang mga sapa gikan sa tagsa kaduta apang nagakuha sa paghatag. Ang mga gabon nga nagasaka gikan sa iya dughan nagatupa sa mga ulan sa pagbunyag sang duta agud na ini magtubo kag maga dako. Ang mga anghel sang himaya nakasapo sang ila kalipay sa paghatag sang gugma kag walay ka pagkakapoy nga pagbantay sa makalag nga napukan kag indi balaan. Ang langit nun nga mga tinuga nagaganyat sa mga tagipusoon sang mga tao. Nagadala sila sa sining madulom nga kalibutan sang kapawa gikan sa mga korte si Babaw. Pahagi sa malolo kag mapailubon nga mga pagalagad, nagahulag sila sa tawhanon nga espiritu sa pagdala sang mga nadula sa isa kapag pakig-upod kay Kristo nga mas malapit sang sa ila kagalingon nga mahibalaan. Apang sa paglisog gikan sa tanan nga mga mas manuwo nga mga representasyon, makita naton ang Dios paagi kay Hesukristo. Sa pagtanaw kay Jesus, makita naton nga himaya sang aton Dios nga amay nga ginahatag. Wala ako sing ginahimo gikan sa akon kagulingon, siling ni Kristo. Ang buhi nga amay nagpadal sa akon kag ako nagakabuhi paagi sa iya. 1:8-28, 1:6-17, 1:8-50 kag Juan 7:18. Wala ako nagapangita sang akon kagulingon nga himaya kundi

Sino si Bernard Siling? Ibaya ko ang akong trono sa ibabaw sang mga bituon sang Diyos. Kaangay ako sang labing mataas. Isaias 14, mga versikulo 13 ka 14. Apang si Kristo, ngayara sa lagway sang Diyos, wala niya ginkabig nga isa kabutang nga dapat kuhaon nga mangin katumba sa Diyos, kundi ginhukas niya ang iya kagalingon nga nagkuha sang dagway sang isa kaulipon nga ginhimo sa dagway sang mga tao. Filipos 2, versikulo 6, kag versikulo 7. Sa ini nga voluntaryo nga sakripisyo, mahimo nga nagpabilin si Sos sa tupad sa ngamay. Mahimo nga nahuptan niya ang himaya sang langit kag ang pagtahod sang mga manugtunda. Apang ginpili niya nga ibalik ang sitro sa mga kamot sang iyaamay. Kag sa pagpanaogikan sa trono sang universo, agod nga siya makadala sang kapawa sa mga nagakadula, sang kabuhi sa mga nagakadula. Halos 2,000 katuig na ang nagligad. Isa katingog nga may makatalanghaga nga kahulugan nga nabatian sa langit gikan sa trono sang Dios. Yari karon nagakari ako. Ang halad kang ang hindi mo luyag apang isa ka lawas ang imo gin handa sa akon. Yari karon ako nagkari sa tumo sang libro na sulat na hanungod sa akon sa paghimo sang imo kaubuton o Dios. Hebrehanon 10 mga bersikulo 5 kag bersikulo hasta bersikulo 7. Sa sini nga mga pulong ginapahibalo ang katumanan sang katuyuan nga gintang gintago gikan pa sa walay katapusan nga mga dagun. Si Kristo magaduaw sa aton kalibutan kag mangin tawo. Siling niya isa kalawas ang imo ginhanda sa akon. Kung nagpakita siya upod ang himaya nga iya na iya kagulingon upod sa amay, antes pa ang kalibutan, hindi naton mabatas ang kapawa sa iya presensya. Hindi naton kaya nga tulukon ang presensya sang Dios, ang himaya sang Dios, kung si Kristo hindi nagatabon sang pagkatawhanon, kundi siya nagpakatawo. Agon makita naton ini kag hindi malaglag ang pagpakita sang iya himaya gintabunan. Ang iya pagka-Diyos no natabunan sang pagkatao, ang iya makita nga himaya sa makita nga dagway sang tawo. Ang hindi makita nga himaya ni Kristo gintabunan sang dagway sang tawo. Agon nga ang tawo, bisan na makakita siya sa Diyos, makita siya kay Kristo, hindi na siya mano. Ining dako nga katuyuan ginlandong sa mga tipo kag mga simbolo. Ang nagadabdab nga sampinit nga sa diin si Kristo nagpakita kay Moses nagpahayag sang Dios. Ang sibulo nga ginpili para sa presentasyon sang pagka-Dios isa ka manubo nga kahoy nga daw wala sing mga atraksyon. Gibutang sini ang walay katapusan, ang makal luluyon nga Dios or ang maluluyon nga Dios nagtabon sang iya himaya sa isa kalabing mapainubuson nga sahi nga si Moises makatulok sini kag mabuhi. Gani sa haligi nga panganod sa adlaw kag sa haligi nga kalayo sa gabi, ang Dios nakigangot sa Israel nga nagapahayag sa mga tao sang iya kaubuton kag naghatag sa ila sang iya grasya. Ang himaya sang Dios ginpadaog kag ang iya pagkalangdon gintabunan, agod nga ang maluya nga palanan aon sang may latid nga mga tao makakita sini. Gani si Kristo dapat magari sa lawas ang aton kahuyanan. Filipos 2, versikulo 21. Sa dagway sang mga tao. Sa mga mata sang kalibutan, wala siya sing katahong nga ila nga siya handumon. Apang siya ang nagpakatao nga Dios, ang kapawa sang langit kagluta. Ang iya himaya gintabunan, ang iya pagkadako kag pagkahalang doon gintago, agon nga siya makapalapit sa masubo ginsulay nga mga tao. Ang Dios nagsugo kay Moises para sa Israel, maghimo sila sa akon sang isa ka sangtuaryo, agon nga magpuyo ako sa tunga nila. Eksodo 25 bisikulo 8, kag nagpuyo ang Dios sa sangtuaryo sa tunga sang iya katawhan. Sa tanan nila nga
kapoy nga paglagaw sa disyerto ang simbolo sa iya presensya kaupon nila. Gani si Kristo nagtukod sang iya tabernakulo sa tunga sang aton tawhanon nga kampo. Ginpatindog niya ang iya tulda sa kilid sang mga tao agod nga siya magpuyo sa tunga naton kag himuon kita nga pamilyar sa iya Dios nun nga kinaiya kag kabuhi. Ang pulong nangin unod kag nagpuyo sa tunga naton kag nakita naton ang iya himaya, himaya subong sang bugtong anak gikan sa amay, puno sa grasya kag kamatuoran. Juan 1:14. Sugod kay Jesus nagkari sa pagpuyo sa upod sa aton. Naibaluan naton nga ang Dios nakahibalo sang aton mga pagtilaw kag nagasimpatiya sa aton mga kasubo. Ang tagsa ka anak nga lalaki kag babaye ni Adan mahimo nga makahangop nga ang aton manuga abiyan sa mga makasasala. Lamang magutoran, huwag naman kita sing chimpo mga padayon pa, taposon anay naton siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa kaalaman ng inyong dakilang pag-ibig sa mundong ito. Bagamat puno ng kasalanan, subalit sa inyong dakilang pag-ibig sa pagbibigay niyong bugtong na anak, itong mundong ito, itong salibutan na puno ng kasalanan ay may pagkakataon na maligtas. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at pagpalain mong ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa himpilan pong ito at pagpalain mo higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Doon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 2, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carots.
7: Oo, hindi lang carots, mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kubalot, galingin na yun ang ako nunos.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini nga mabalaan ni mga flowers na damong probiotic.
5: Mas no.
4: Ano tayong insider man?
3: Maidukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may TC ka kada adlaw.
5: Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover, agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
5: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
5: Sobra pang iban, no?
8: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay amo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
9: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
10: 470.
5: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad. Bali, 2 times at
5: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
10: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
10: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag may tisik. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag may tisik.
8: Ako ya Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag may tisik para magnami ang akon nga gituag panulukan.
5: Abaw.
8: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
5: Carrots da.
8: Carrots da, orange apple, da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisik ay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
11: So Kevin, ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Sir Boy.
12: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
8: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
12: Correct.
8: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awon. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
13: Ano yung sekreto niya?
5: Mahilig sa taguay?
8: Once na panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy.
13: Dising ko nung,
5: 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18 plan ko mo. Uy, 19 ah.
13: Kampiyon ni
8: Magpitch. Kablog ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
15: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
15: Mabakal ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
16: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
14: Uh-huh.
5: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
14: Uh-huh.
5: Kung baho, pagid ng ilok.
14: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-gapon.
5: Ah, wala magtaas.
14: Wala magtaas.
5: So, wala.
8: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
14: Confident.
11: Confident. Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh.
14: Uh-huh.
11: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
14: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
8: Kagana ka namin, Sir Boy, yes sugar.
14: Mm-hmm.
8: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
14: uh-huh.
8: Hindi red sugar.
14: Uh-huh. Natural sugar.
8: Natural sugar.
14: Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagid pugai. Isang duwa ka D3 Bio pa may
8: wow.
14: Bulletproof coffee ka na.
11: Kay engineer ya pang pabakod extend.
8: Na iba na ya pabakod ya.
14: Mm-hmm.
8: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
5: Thank you sa suporta, Sir Boy.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang fat boy.
14: Uh-huh.
5: Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
14: Correct.
5: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
14: Mm-hmm.
5: Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? Para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
14: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin ng klase sa aton lawas?
8: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
14: Oy,
8: building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
14: Uy, messenger, no?
8: para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
8: The work hand in hand, sir boy.
5: So no? Kung wala ka pa sa proteins mo, hindi mo posplan.
8: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
5: Insulator.
8: Kung no? Sa kurinti pa,
5: covering. Covering.
8: Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano?
11: Hindi maglakta. Wala ground.
8: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
11: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
8: Kung kainom ka di Tribayo, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
5: Uy,
8: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
5: Dementia.
8: Dementia. Kung once nga ipalainom ka, D3Bio. Kaga nakanami ipagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
5: Kampyon.
11: So it's a matter of ano na lang gid ya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sa nga D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sa nga monoglycerides kaga ano ni ketones.
14: Mm-hmm.
11: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
14: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, galabot kitatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
17: Yung may D3.
19: Magabuti ka.
17: D3 Bio.
20: Kus boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
19: Yung may Physio!
17: Ang Physio!
19: Yung may D3!
17: Mga
16: ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kay nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
5: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tanke, boy. Ang mga tanke sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yas kwan sa punta. Uh-huh. Ang army sa Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile. Mm-hmm. Ang gasugata sa tanki sa Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimok o ginom ka ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Ang immune system, pamuyong lang.
19: Kalma lang.
5: Kalma lang. Mm-hmm. Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sa immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
19: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa ditribayo.
5: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
8: May ara ka gito ang import immune system.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyong abalatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalaan ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
9: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: extend Hood Superman for man.
12: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang extend Hood Superman for man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
11: Extend Hood Superman for man. Extend Hood Superman for man.
13: Ako si Fred Domingo, extend Hood Superman user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang extend Hood Supplement for man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa extend Hood Supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend Hood Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
11: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
0: Mga butka.
17: D3

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.37 sa agang. Oras, ginadulong sa Tuskalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga K-5 sa atong sining pagpangalaga diri lang sa balitang K-5 sa umaga. Sa inyo, kiranda na kung inyo lagad sa kahanginan, kaupo ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K-5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamo tanan mga ka-K-5? Welcome na sa aton sininga palatuntunan ng balitang K-5 sa umaga. Good morning gid sa aton sininga mga pinarangga nga mga tagpalamati. Today is Wednesday, adlaw kita sa nga Miyerkules sa aton sininga pagpangalaga diri sa balitang K-5 sa umaga. Hunyo 17, tuig 2026. Today is June 17, 2026 mga ka-K-5 sa aton sininga pagpangalagad. May klase, may opisina mga ka-K-5. E gani sa aton sining mga kultura. Naga pa nagabugtaw, nagarigamo, nagahimos, nagapreparar sa ila sining pamahaw aga pa. Good morning, Ed! Nag-iplastar na ang inyong mga radyo, patuduhin na sa mga estudyante nga nagabarikotot pa. Amat-amat na nga magparigos kag magbugtaw. Hindi na pagpabudlayan si nanay kag si tatay. I-plaster na ang mainit nga kape, ang Clinica DTX Coffee Mix. Ang aton sininga partner every morning mga ka-K-5. Ang Clinica DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Itang Uy. May kape ka na, naka-detox ka pa. Oras, alas 4:41. Hindi na pagparugayon ni mga ka-K-5 kaga. Ibaloon na ang menu for today ni ka-K-5 Alira Apin. Ang aton sininga in-house chef pa. Sa aton sininga, yum, yum, yum, yum, in the morning. Ano naman ang iya sininga ging panindahan, aga pa? Anong iya sininga ma-share sa aton nga menu for today? K-5 Alira, rapid, good morning.
1: Good morning, K-5 Ray.
0: Good morning, K-5 Alira.
1: Good morning, K-5 Ray. Good morning sa aton mga ka-K-5 nga nagapamati nga aga pa. So, subo mga ka-K-5, no? Siyempre, mayara. Iya sa nga adobo nga atay sa mano. Pero ang aton menu, iya subo nga is adobo. Ginisagali, ginsarsahan. Actually, ginsarsahan nga atay sa manok with egg. Mm. So, sa aton ginsarsahan nga atay sa manok, no?
0: Kito adobo, manalain man ang ginsarsahan.
1: Lain pag inaya, K-5.
0: Okay.
1: So, sa aton subong nga ginsarsahan nga atay sa manok, K-5 Ray, no? Of course, kinahanglan naton sang aton aromatics o kon mga panggisa. Mm. Of course, kinahanglan naton sang onion, no? Ang onion subong mga K-5 o kon Bombay, ang nagapresyo sang 70 pesos per kilo apang sa aton subong panggisa, 10 ka piso. Kung 15 ka pisos nga Bombay, no? Pwede na ina. So, kinahanglan man naton sang garlic mga ka-K-5. Ang garlic naton o kun ang ahos naton no ang nagapresyo sang 120 per kilo. Mm. Sa aton nga panggisa, 10 ka piso nga ahos no pwede na ina. Of course, syempre ginsarsahan ini so kinahanglan naton nga may kamatis. So sa kamatis naton mga ka-K-5 ini ang nagapresyo sang 60 pesos per kilo no. So 20 pesos iya mga ka-K-5 nga kamatis so kun duwa, tuptop, tatlo, kakamatis, mga ka-K-5, pwede na ina nga panggisa naton. Of course, kinahanglan naton sang atay sang manok. Ang atay sang manok naton, mga ka-K-5, ang nagapresyo subong sang 240 per kilo. Mm. Of course, kinahanglan man naton sang itlog. Ang medium size subong, mga ka-K-5, sang itlog, ang nagapresyo sang 10 ka pesos. So, depende na ina sa inyo, mga ka-K-5, kung pila ka itlog, no, ang inyong nga ibutang, depende na sa inyo kung pila man ka mukadamo sa inyong mga pamilya para waay sang may magsunggod. So of course kinahanglan man naton sang lime soda o kona Sprite mga ka-K-5. So ang lime soda naton mga ka-K-5 ang nagapresyo sang 20 pesos per 12 ounces na mga ka-K-5. Mm. And then of course, pampakulay naton mga ka-K-5, kinahangla naton sang achuete o kon istiwites. Mayara mga ka-K-5 sang achuete powder nga mabakal na nga daan, pero mayara iya sang achuete o kon istiwites nga ang tulan, ano natawag, ang dose seeds niya pa sina mga ka-K-5 nga ikuan mo pa, no? Ibutang mo pa sa tubig, agad makuha mo ang duag pulan niyang nga color. So sa kitswete natin mga K5 ang naang nagapresyo sang 20 pesos nga nakaripak na inangadaan. Of course, para medyo makahang-kahang no, kaga-added pagid no, nga flavor. Mga K5, kinahanglan natin sang katumbal o con chilies. Sa katumbal natin mga K5, 50 pesos ang kilo sina no, pang mayara yaw sang mabakal no, nga tag 15 pesos nga tumpok. Pwede nyo na inamabutang sa inyo nga ginsarsahan nga atay sang manok. Of course, sa aton nga flavor, no, nga pampalasa natin mga K5, kinahanglan natin sang salt and pepper. Ang salt and pepper natin mga K5, makabakal kita ya sa merkado sang tagpulo ka peso nga naripak na. Of course, hindi kita kagisa kung wala sa mantika. Of course, ang mantika natin mga K5 ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo. Apang sa aton nga panggisa, tunga sa lipid o kuna 50 pesos, no, nga mantika, pwede na ina. So para naman sa aton nga cooking procedure mga ka-K5, una no, te syempre i-cut nato no o kun-slice nato ng aton mga aromatics. After sina mga ka-K5,

0: balaan nyo na ina. Depende na nasa inyo kung ano kadugay o kung ano ang consistency sang yolk nga inyo nga gusto. Mayara iya mga ka-K5 sang hard-boiled mga ka-K5, no? Inaya ang pwede nyo na siya pabukalan up to 12 minutes. Apang kung gusto nyo sang soft-boiled, no? Mga ka-K5 nga itlog, 6 minutes is enough na ina. After sina mga ka-K5, kung nagisa nyo na ang inyo nga atay, kagdalagan nyo na ang inyo nga itlog, of course, i-dugang nyo na, no? Ang napanitan nyo na nga itlog sa inyo nga gingisa nga atay sang manok. After sina mga ka-K5, dira nyo na idugang, no? Ang inyo nga seasonings nga salt and pepper, and then ang inyo nga lime soda. After sina mga ka-K5, kung napabukalan nyo na, no, mga ka-K5, kag ang consistency sang inyo nga sauce nag-take, kaya nagid, no? Pwede nyo na nga i-serve and i-enjoy ang inyo nga ginsarsahan nga manok. Siyempre, hindi yung pagkalipatan ang inyo nga chilies for added nga spice o kung kick sa inyo nga ginsarsahan nga atay sang manok.
1: Alright, mananamning nga atay sang manok. Kino? Basta nami lang ang pagluto. Mamaiba niya nga hindi makabalo magluto sang atay sang manok. Malangsa.
0: Malangsa.
1: No? Sa itong sining nga mga kakipay. That is why gina butangan ini sang Sprite or sang lime soda sa aton sini nga mga ka-K5 para makakas, no, ang langsa sini, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Pero mas manamit-namit niya gawa ang atay sang manok kumpara sa atay sang
0: baboy.
1: Baboy, no? Kay ang atay sang baboy, kung hindi mo pagidya maluto sa mayo, mas grabe pagid ang langsa. No, sa aton sini nga mga ka-K5. Ang paborito nga kanon ni ka-K5 Oting Guanson, ni Mamay Camille Benedicto, ni Ma'am Teresa Alconada Redunda, and ni Sir Frank Constantinopla, kag ni Sir R. Poras Cardinal, si Ma'am Helen Pagaypay, dira sa may barangay Ubang, Pototan, Iloilo. Good morning. Elerna Tilar Magoles, kag kay Ma'am Cheryl Lapating Brania. Malaya, 6 minutes to 8 minutes namin na ang paglaga sang itlog. Bali Ma'am ni Ma'am Cherry Lapating Brania. Sir Alex Asabo, good morning. Mayong aga gidira sa imo, Sir Alex. Nega pamatigid sa aton dira sa may Miag-aw, Iloilo, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga taga Palamati. All right, boss nga adlaw si sino kani aton nga intern, student sa newsroom.
0: Si Krisha o kung si Krisaya, no? Hindi kita kabalo sang ano kita?
1: Krisaya nga aton nga newswriter, Krisaya man sa?
0: Krisaya.
1: Ang ipilido ya gani, ano gani? Aray mo nga intern, no? Aray mo na tandaan ngalan niya. Krisaya.
0: Ano gani apelyido? Subosa.
1: Good morning pa pong kuwasa na i-blood rin. Oh, good morning, Krisa, ano na? Siya, bebe, pa-introduce bingi mo. Introduce yourself, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati.
2: Good morning, mga ka-K5. Ako gali si ka-K5 student intern Krisha Faye Sabosa from West Visayas State University.
1: Krisha Faye Sabosa.
2: Yes.
1: Hindi ya Saburusa. Okay, amundi nga, no? Subong menu for today mo. So, ang balkotani, Buas, no, ikaw siya ang naman. Ikaw ang ma-prepare sa menu for today. Ugaling kay ti dapat timprano pa ikaw, no? Kaga para ma-preparehan mo para mahambal ikaw nga ako si Chair Krisha Faye
2: Sabosa
1: ang nagaprepare sa mga saburusa nga mga putahe. Ang menu for today na mo ni everyday, no, gina-introduce na mo ni sa aton sini nga mga kakipan para ma-inspire sila sang ilang mga lulutuon aga pa.
0: Kung wala sila madumduman nga lutuon.
1: Kung wala sila may madumduman nga lutuon. No? Ano imobi nga ma-share nga hapos nga lutuon nga nabalaan mo? Prito itlog, ano? Prito hotdog, isa nga sardinas, ano?
2: Sa mga sudan, ka-K5 Ray, hindi ko gina-forte. Pero when it comes sa mga bake or sa mga dessert.
1: Dessert ang imo.
2: Yes.
1: Sino nga dessert ang imo na balaan?
2: Ang spaghetti.
1: Wow, grabe.
2: Salad.
1: Ano pagid?
0: Dessert. Ang spaghetti.
2: Susunod.
1: Dessert ang spaghetti mo, ha? Ano pagid?
2: Susunod, kung may time ko, dalaan ko kamusang brownies ko, ah.
1: Wow. Brownies mo nga ginbakal mo sa kilid-kilid?
2: Hindi. Homemade. Made with love na siya, ka-K5.
1: Gintawag nga brownies ang brown?
2: Kay brown siya.

0: paano kung puti siya?
1: Whiteness? Whiteness? Ah.
0: Whiteness. Sige. Kaki Paiba, Chris Chapey, Sabosa? Sabosa, no?
1: Sabosa.
0: Sabosa.
1: Sobosa.
0: Sobosa. Please, lagay yung Sobosa. Sige, salamat, kid. Ambali yung mga Kaki Paib na ton nga kita ay kita buwas, no? Sa aton sininga yum, yum, yum in the morning. Okay?
1: Mga KK5, kita ay kita buwas sa Yum Yum Morning.
0: Yum Yum Morning. Yum Yum in the morning.
2: In the morning.
0: Na. KK5, alira.
3: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi ka K5, alirang inyo kusinera nga nagasiling, ang pagkaon makahatag sang resistensya sa aton apang kumataman, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Ako naman?
1: Ako naman, si ka K5 student intern Krisha Faye Sobosa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alright! Salamat din ka K5 Krisa Faye sa Sobosa. Sobosa and ka K5 Alira Api. No? May tandem ka na kung aga ka K5 Alira. May ara kita menu kag may ara kita ka dessert nga spaghetti! Takon sininga tiyo dira kay well Fred Parañas, good morning. Nagapamatigid sa aton sininga pagpangalaga dira sa may Pasig City, Iloilo. Alas 4:52 na mga ka K5, marayanay ang aton sininga tempo, marami ang aton sininga lakat sa nga panahon. Sa aton sininga palibot diri sa may siyudad sa Iloilo. Ibalon tabi with the ka K5 intern na si ka K5 ba intern na ano gapon? Turin, no? Rinalin, Turin, no? Sa aton sining mga ka-K5 ang aton sining student intern. Amning Ilumba, good morning. Heavenly Father, thank you for being in your wake up list again today. I lift up my family into your loving hands. Please watch over each person I cared about and keep them safe wherever they are. Please bring peace to every troubled heart, strength to those facing challenges, and comfort to those who mourn. Fill every home with love, patience, kindness, and support for each other so that we may grow stronger together. Please guide our decisions, protect our health, and provide for every need. Thank you for your love to us. Amen. A blessed Wednesday morning, Zemo, Kakepa, Brio, Malay. Kagsatanan natin sining mga Kakepa with Kakepa Ning Ilumba. Alas 4:54, sa Matid Mam Ning, for the Word of God. And sa aton nga tanan, no, every gising is a blessing, so we should thank God for every day. Sige, ara na sa aton sining ka K5 intern student para sa aton sining sitwasyon sa palibot sa syudad sang Iloilo. No, sa aton sining mga pinalangga ng mga taga Palamati. Mga halini sila sa West Visayas State University, no? College of Mass Communication, no? Sa aton sining mga ka K5 kon College of Communication. Mamasang una nabutan ko pa ning College of Mass Communication ugaling pag start sang year. Naamon sining pag-eskwela in College of Communication na inisya. No? Mga ano ni sa mga nagakuha sang kurso nga Bachelor of Arts in Broadcasting and Bachelor of Arts in Journalism. No? Sa aton sining mga kakita. Mga future media practitioners sa no? Kung sa diin nag-graduate ang aton sining mga reporters, no? Dala sa West Visayas State University College of Communication. May mga abilidad man sa pagwakal. Mga kabalan man, mga kabalon. Para na ang aton sining student intern sa aton sining mga ka-K5. Ang reporta, situational report ni sa aton sining ka-K5 student intern from West Visayas State University, ang ginadulong gid sa aton Skalwan sa Clinica DTX 500. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5, bihimo sa ampalaya kag di-sugar-sugar cane extract o konhalin sa panit sang tubo. Ginkakas ang mapait, ginkakas ang matamis, ginpabilin ang mapait. Sa aton sining mga ka-K5, makabig nga di superior antioxidants ang ining Klinika DTX 500 kasarang ginmakaturaw sang mga nagabara kag mga malapuyot nga dugo nga tuga sang diabetes. ginapa namin aton sini blood circulation agud mapasikyara ang estable naton sini nga dugo mga ka-K5 agud man nga malikawan ang balatian sa hypertension. Klinika DTX 500. Wala sila sang ilang contact number nga ila. Na diretso. O, oh, ara na. Wala kang reporter on duty tawagan. Hindi oh, gani ang aton sining patrol driver. Para dasig kitabla. Oh, alas 4.56 sa aga. Oras aton sining pag-pangalagad. Balikanta na lang na karon si ka-K5 intern. Ah, no? Durin no sang West Visayas State University sa aton sini nga mga ka-K5 mga ka-K5 ka-K5 balira apin taga inyo bla kami diri sa may ano sa may announcers booth sa mga listahan sa aton mga intern bla para at least ma-memorize sa mga angkor ang ilang pangalan mamo sang liga na ni sila adlaw nagi ano eh nagi alatende may kopya kita diri para at least malawag naton sila isa-isa. No? Ang oras, alas 4.57 saga. Ara na, Rinalin, yung first name niya, Rinalin, ano ganit, first name niya sila? Oh, nalipat ko kapos na kadamo dan sila ni, kinsinis nakbilog ng intern student eh. Oh. Naka-ready na nga ton sila nga K-5 intern student sa West Visayas State University. Ang aton sila nga situationer report, subungaga. Oh, si lain naman, adlaw-adlaw galing lain sila. Abi ko permanent nila schedule every week. So lain-lain galing adlaw-adlaw. Lalaki, subong. Ang aton sining intern student nga ati si Krisha Pay Sabu. So, Subasayara. Sa gyapo ng sa newsroom tahaw. Oh, nanamian siya mag-newsroom. Okay, sige. Ang aton upod subong. Sa week 1 amot si Edeline Alcalde Haleluma Kahilo Rinalin Durin subong si Ka-K5 Jasper Encarges. Ka-K5 Jasper Encarges, good morning. Sitwasyon sa palibot subong sa siyudad sang Iloilo. Ka-K5 Jasper para sa Kampyon Report, go ahead.
2: Maayong aga kaka-K5 Ray, kag sa aton mga tagpalamati. Update diri sa syudad sang Iloilo, ilabi na gid diri sa portion sang JM Basa Street, kung sa diin mayara na sa mga nagabiyahe nga jeep, kag mga tricycle, kag subong man may mga pasahero na nga nagabantay, nga magapadulong sa ilang mga palakatuan, kag mga olobrahan. Kag subong man kaka-K5 Ray, mayara naman sa mga on-duty nga mga street sweeper, kag nagapanguha sa mga basura, kagsubong man bisan aga pa mabatsagan na naton ang mapaang ka, nga tiyempo. Kagsubong man sa sitwasyon sa Roro Terminal sa distrito sang Lapos, madamo na sa mga wingban kag mga salakyan nga ang nagapila since ang biyahe sa terminal is 24 hours ka-K5 Ray.
0: Okay, sige. So Roro Terminal ni Pakadto Guimaras?
2: Yes, sir.
0: Okay. Ka-K5 Jasper, no? Kamusta ang imo sining aga?
2: So far ka-K5 Ray, very productive gid since amuning first duty kong sign on sa pagiging intern sa K5.
0: Okay, no? Before nakaagi ka na report sa on air diri sa K5?
2: Before yes ka-K5 Ray, ka nakaagi na ko on air report during isang pag-volunteer ko sang dinagyang kagsang election.
0: Okay, so that is why nga yakang-yaka na no ang pagdulong sang mga update sang mga balita no diri sa K5 News FM Iloilo. Ka-K5 Jasper, ko nabatian mo kahapon si Rinalin Durin, ang aton K5 intern student kahapon. Nag-sample sang iya abilidad, no? Galing why na makabalik kiti nag-ikaw nang nagbulo sa iya, no?
2: Uh-huh.
0: So makita ay naman kami sa mga masunod nga mga sinimana, sigurado nakapreparar na to siya kag na-practice ng iya sining vocalization. No? Ikaw, anong imo sining ma-share nga talent sa aton sining mga ka-K5 subungaga?
2: Siguro ka-K5 Ray, kung si Rinalin nagkanta kagapon, kantahan taman ka mo sa buong aga.
0: Wow, sige. Ano nga kanta na pangtawag ng tanghalan man, ha?
2: Wait, ay, pang tawag yung tanggalan siguro kay K5
0: Ray. Ako ganina, hambal ko kay K5 Ray na lindo rin. Kahapon, hambal ko kay Sagit Una-Una, Sagit Una-Una, Tikal, ngambalya, pabation, ta ikaw sang pangtawag ng tanghalan. Hambal ko ba si pangtawag ng tanggalan na, bow. Isa pa lang kalinya na kantaya do pa tatong ko na muna. pero ikaw hindi mo pagpakoyan ang mga pamilya mo ha? Taga diin gani ikaw?
2: Taga Balasan, Sir Ray, sa Norte.
0: Taga Pip District man?
2: Yes, Sir Ray.
0: Kasi Mario, kamo ni Renalin?
2: Oh, sa Pip District, pero kung sa Banwa, hindi.
0: Oh, hindi kita taga Sara, sila mo. Sa Pip District, oh, sa Pip District, kasi Mario kamo. Tilang tao tayo, ipabati itang mga boses sa mga taga Pip District, pero kaangay gaging salom sa idalom sang dagat. Na. Ako'y pay Jasper Encarnes. Sa imo abilidad, go ahead.
2: I'll take one step away.
0: Dila. Nakabugtaw ka na?
2: So far, sa K5, bugtaw naman, pero
0: doon. Bago ka lang bangon sa katrim, wow. Liwat. Yo.
2: Okay,
0: one,
2: liwat,
0: two. Ambal, bebe, abala. Muna ka na, biyo.
2: Ala,
0: do.
2: Do.
0: Re.

0: Aduh. Suasana di pantai.
1: Gato yotoy kadlaw si mo si Ma'am Cheryl Lapating Branyao, si Ma'am Raquel Gobatanga, si Ma'am Rosemary Agramon. Ang balyan laing gidman mga tingog tang mga sang mga taga Pip District mga pang world class.
0: Yes, sir, pang world class sir, pwede gid sa tawag ng tanghalan pero kung hindi pala ron sa tawag ng tanggalan.
1: Oh. Oh, tawag ng tanghalan barangay, anong barangay mo?
0: Barangay Tanggalan.
1: Sige ah, sige ah. Ginatis tingan ta mga abilidad sang aton sining mga K-5 mamunami ni bosses ni K-5 Jasper. Galing kay ti wala lang ni ma ano, wala lang ni ma mapreparahan sang maayo no. K-5 Jasper.
0: Ah, sakto gid ka K-5 break kay sa Subondo. Bago pa lang ta nakabugtaw o wala lang gidugay nakabugtaw kag nag-duty. Kung nadugayan ini pa ni do nami kini aton tingog mo.
1: Hmm. Ay pagkison mo lang permi. Na, ikaw ba? Ikaw ba?
0: Oh, do hindi kit.
1: Na mo na. Oh. Ay patiya ang imo nga coach 1 2 3 go. Sige na. Extra na kay K-5 Jasper.
2: Ini si K-5 student intern Jasper Incargas gikan sa West Visayas State University. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
1: Alright, salamat kid ka K-5 Jasper Incargas.
3: K-5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K-5 sa umaga.
1: Ambal ni Jesse Hamole Senior, ang mga nagalibod kuno sang pandisal, nami pa kunong ila sini nga mga vocalization. Oh, balya. Mamo malunggay pandisal. Na mamo na sa no? Oh, malunggay pandisal. Amo na, Sir Jesse Hamole Senior. Oh. Alas 5:06 sa aga oras sa ato sini nga pagpangalagad diri sa balitang K-5 sa umaga, mga balantayan nga mga balita sa ato sini nga pagpangalagad, mga pangulong dinalan. Ngayon dulong sa ato sa kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. May ampalaya guaba kag papayag sa makapakinis sang aton nga kutis. Magpaligo gamit ang Klinika DTX Beauty Soap.

0: Sa mga balita, mga ka-K-5 sa balita lokal, senaryo sa tiyon sang krisis, ginapatigayon sa unang adlaw sang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sang Philippine Army sa Western Visayas. Sa dugang mga balita, Office of the Civil Defense 6 target na mapadamo pa ang mga responders nga magapaydalom sa USAR training para sa mga kalamidad. Tag, basobra 20 milyones ng balor sa ilegal nga droga na kumpiskar sa Western Visayas sa sulod sang 15 kadlaw. Suno sa PRO 6 sa report ni Edelyn Alcalde, ang aton student intern sang West Visayas State University. Kag SLI, dakop sa drug buyback operation sa Banwas ng Concepcion, kapin 34,000 pesos kabalor sang shabu na kumpiskar. Iloilo City Government magkapabilin sa Gyapon sa pagpatuman sang 4-day work week. Kag magulang, ginlabo ang iya manghod bangod sa pagpanakit sa iya sa city proper. Dugang ang mga balita, mga ka-K5, balita nasyonal. Istoryahan taman karon mga ka-K5, kay ang Sandigang Bayan nagpapanaog sang 90 days sa preventive suspension sa kay Senator Jinggoy Estrada, mga ka-K5. Kag bagong mga miyembro sang 18 ex-marines nga nagpatigayon sang ginatawag nila sining Senate Blue Ribbon. Pero wala sang anuman nga senador ang nagtambong, mga ka-K5, kagang nag-preside. Amo si Anay Congressman na Mike Defensor. Si Mike Defensor ni mga ka-K5, no, kongresista ni Anay, sang anak kalusugan na party list. Naton sining mga ka-K5, and I think he is not directly related to the Defensor family in the province of Iloilo. Nga aman, makasiling ako nga tido ginapakahoy. An lang ang mga Defensor, kung ang balunta nga pariente ni sa mga Defensor. Sa ton sining mga ka-K5, no? Hindi niya ako no pariente sa mga Defensor. Si Mike Defensor. Hining si Mike Defensor nga former congressman sang anak kalusugan party list. Sa ton sining mga ka-K5, na nagpanguna to sa pag-interview to sa mga bagong miyembro sang 18 ex-marines. Hindi na ni sila 18, kay may mga nagdugang na. So, sa aton sining mga ka-K5, gingmit lang ang pangalan ni Senator Ches Escudero. Naging deliveran man kuno mga ka-K5 sang maleta. Oh. Ini matapos mga ka-K5, nga si Senator Ches Escudero nagupod na sa anay miyembro sang minorya o kon minority black sa Senado, nga subong majority black na. Oh, ang Gatchalian Black, mga ka-K5, o kon Gatchalian Faction. Dito nag-upod si Senator Ches Escudero bauti pagkasunod nga kahapon sa ila sini nga mga pasabog. Namit lang na si Senator Ches Escudero. Ilaban-laban, may ara pag-iduha ka mga posible nga magtambong sa pagaywaton nga special session sa Senado, kung sa diin mga ka-K5 ginalauman nga mag-upod si Senator Joel Villanueva kag si Senator Mark Villar. Ang duwa ka mga Villar nagtunga. Abal yan, ine, ikaw na ito spiya ka, kaya hari lang ko spiya para patas-patas lang kita. Oh, para may isama ng mga Duterte kag may isama ng mga Marcos. Oh. Tunga, untang aton siningalahi para hindi kita matamaan sa aton sining mga ka-K5. Wala magperma ining si Senator Joel Villanueva kag si Senator Mark Villar sa aton sining mga ka-K5 sang petisyon sang sining minority black ni Alan Cayetano sa aton sining mga ka-K5 nga gipasa sa Supreme Court kag nagakwestiyon sang legalidad sang proseso sang pag-elect kag pagsabaylo sang mga komitiba kag sang mga posisyon sa Senado sa tong June 3, mga ka-K5. Kung sa diin nagpatigayon sang regular session, naging presidan ni Senator Sherwin Gatchalian, kag gin-elect ni bilang Senate pro tempore sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati, kag gin-declare nga all position in the Senate vacant sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. So why magpermato si Mark Villar kag si Joel Villanueva? That is why nga ginasugid subong kag rauring-uring nga tungod wala sila magperma sa petisyon na magaupod sila sa bag-o nga majority black mga ka-K5. No? katon sini nga mga kuturan. So ang matabo sini 14-9 na ang numero sa Senado. 14-9 mga ka-K5, no? Katon sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Te madugang mo at 12 na to spiak madugang si Jewel, 13 madugang si Mark Villar, 14, no? Saton sini nga mga ka-K5. Te ang piyak, saton sini nga mga kuturan, no? Walo na lang gid gani sila, no? Walo. Kaiti 22 man lang sila subong mo. Kay si Bato ni nakitaa, si Jingoy ato na to gapulo-mulom sa presuhan. Oh. Saton sini nga mga ka-K5 alas 5:12 ang oras sa aton sini barwa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 Sumaga. Mga detalye sa mga balita ng aton sini barwa nga dugangan sa pagbalik sang balitang K5 Sumaga. Standby ka mo. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: GTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tagtino ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw bala ang may diabetes.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
16: Kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Asalrigan
2: Epic
3: Table.
2: DTX 500
3: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3
3: yung may BCO.
2: Ang BCO
3: yung may D3.
2: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may physio.
3: Ang physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
18: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso.
20: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
21: Para sa balitang
20: K5 sa umaga.
22: Oras mga ka-K5-5-23 aga. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa Yapon, ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Sa aton sini mga ka K5 no, ginatamyaw ta sang mayong aga gid ang aton sini nga mga listeners kag mga viewers sa aton sini official Facebook page ng K5 News FM 88.7 nga mga nagainom sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang Mighty C Clinica D3 Bio. Basta mo ba gusto mong mag-ayo, mag-click ka D3 Bio. So but rin kaso si Ponilanat mag-inom sang Clinica D3 Bio mga ka K5. Sa technical side tigli sino punta subongdra si Dion si Ednel, si River Rebel John Ilano manang aton sini nga technical intern student rep duty subong aga no alas 5:24 counter report ni K5 intern student Edeline Alcalde sang West Visayas State University no sa sining masobra 20 milyones ka balor sa illegal nga droga nga nakumpiskar sa Western Visayas. Ka K5 Edeline Alcalde sa report, go ahead.
23: Ray naglabot sa 25.2 million ang balor sa suspected shabu nga nakumpiskar sa rehiyon sa East humalin Hunyo 1 tubtob 15/2026. Base sa Police Regional Office 6, nakapirigayon sang 54 ka-anti-illegal drug operations ang mga kapulisan sa Western Visayas nga nagresulta sang pagkadakop sa 67 ka mga drug personalities, sa diin 22 ang high-value individuals. Angot diri, ini ang nagabugat sang 3,710.8 grams nga ginapatihan shabu. Sunog kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nga ini ang nahimo paagi sa ginpabaskog pangakampanya bato kiligal nga droga kag pagbuligay sa mga nagkakalainlain nga unit sa rehiyon amuman sang komunidad. Base sa operational records, ang Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO ang may pinakadako nga volume sa nakumpiskan nga ginapatihan shabu nga naglabot sa 1,814 grams. Ginasundan naman ini sa Regional Police Drug Enforcement to Unit 6 nga may 1,145 grams confiscation kag ang Iloilo City Police Office nga may 686 grams nga nakumpiskar. Ang iban pa nga provincial police offices sa Capiz, Guimaras, Aklan kag Antique ang nagbulig man sa kabugusan nga accomplishment pinaagi sa ilang mga lokal nga operasyon. Sa separado nga high-impact operation sang Philippine Drug Enforcement Group, Special Operation Unit 6, nakumpiskar man ang 1,020 grams na ginapatihan shabu nga may balor ng 6,936,000 sining karon la. Ini si ka K5 student intern Adeline Alcalde, gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
22: Salamat kid ka K5 Edsel Alcalde. Grabe nga report kag tingog no do mamati ka lang sa ANC. Ang abilidara ning West Visayas State University College of Communication, you know. Sige, alas 5:26 aga. Sa iluwang balita ni ka K5 aron ining ginlabo nga manghod o kon na ang magulang ginlabuya ang iya si Rico Glingon nga manghod, no? Tungod gid lamang sa pagparakit sa report ni KK5 ba Aaron Repoyo.
1: KK5 Ray, wala na pong guns ang magulang nga si Elias Dondon, 47 anyos nga nalabuan. Ang yamanghod nga si Elias Arnel, 42 anyos sa Zone 8, Barangay Veterans Village, City Proper, kaginasang kaagahon, Hunyo 17. Sa eksklusibo natin ng interview kay Elias Dondon, hindi siya kaagwanta sa nga pagmanakit sa nga nga utod, kag makipira na nga beses kaginhimo sa iya ang pagmanakit kag sa iban pa niya nga utod, pero ginapabayaan niya lang pangod sa pagpalangga. Base sa iya, nagalakat siya sa guwa sa nabaray sang hinali kag ginlampusan siya sang botelya kag kawayan sang iya utod. Rason nga na ang kuniya ang pila sa agtang ba kag kamot. Nagparang dolom kag Fibray ang panarukan ni Dondon, ginkuha ang binangon nga nahamtang sa bubon kag ginlabo sa yamanghod sa agtang. Gindala naman sa malapit ng ospital ang biktima kag padayon niya ginabulong. Wala naman sang plano si Dondon kag Fibray nga utason gid ang kabuhi sang iya nga manghod. Naglabot na sa 3 ka tuig ang pagpanakit sa iya utod. Humanin nga nagtaliwan ang Iloy pahayag pa ni Dondon Jackie Febray. Initungod niya luyag sa iya mangod, ngay baligya ang inagampalay pero nagapamalabag si Dondon. Na-recover naman ang sang pulis ang binangon nga napatihan ng gamit sa pagpanglabo. Kagini nga balita ang nadurungin sa kaluan sang DTX Coffee Mix, may kapikaran na ka-detox ka pa. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, si Luilo, K5 News FM.
22: Salamat kid ka K5 Aaron Lloyd Refoyo sa Quinto Distrito naman sa may Barwasang Concepcion. May nadakpa naman sa illegal nga droga, isa ka street level individual nga nakuhaan sang kapin 34,000 pesos nga balor sang ginapatian Cebu. Sa report ni K5 Reggie Di Mayo.
4: K5 Ray, dakop ang isa ka lalaki nga ginakabig street level individual o kun SLI sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang kapulisan sa Shalom Village, Phase 1, Barangay Bakawan Sur, Concepcion, Iloilo, pasado las 8:30 sang gabi sang Lunes sa Hunyo 15. K5 Ray, ginkilala ang nadakpan nga si alias Brando. Legal ang edad kag residente sang amuman nga barangay. Sa investigasyon sang Concepcion Municipal Police Station, K5 Ray, nabaklan ang subject sang isa ka sa shade sang ginapatian Cebu sa balor nga 1,000 pesos. Dugang pa nga nakuha pagid K5 Ray ang 4 ka plastic sa shade sang ginapatian illegal nga droga nga nagabugatanan sang 5 ka gramos nga may market value nga 34,000 pesos. Sa karon K5 Ray ang suspect ang napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa karon nakahunong sa kustodiya sang Concepcion Municipal Police Station. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakapikanan naka-detox ka pa ang DTX Coffee Mix mga KK5 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kag ako naman si KK5 Reggie Plazuela de Mayo para si kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
22: Salamat gid ka K5 Reggie Di Mayo. Karon sa K5 kamustahan, ipatpato naton ang detalye sang balita mandira sa Quinto Distrito, particular na sa may Banwasang Ahoy, Iloilo, kay may isa ka PNP staff member ang napatay matapos nga ginaligar aksidente sini nga natiruhan ang iya sini nga kaugalingon sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalmati. Bantayan karon ang detalye sina patpaton naton sa K5 kamustahan upo ngaton sini nga K5 Western Visayas kag Negros Island Region. Alas 5:31 sa aga. Balikan ta bala ning mga nagakiletabo kahapon dito sa pila naton sini ka mga happening sa Senado. Kahapon nagpatigayon sang hindi gani naton ni matawag nga Senate Blue Ribbon Committee because number one, wala sang senador nga nag-preside, no? Sa aton sini nga mga KK5 and Mike Defensor is not a member of the Senate, no? So wala sa sang right nga mag tawag sang sina nga meeting as Senate Blue Ribbon Committee meeting, no? Sa aton sini nga mga KK5 kundi matawag ina nga isa kapag pamulong-pulong upod sang mga Duterte supporter kagsang sining 18 ex-Marines kagsang nag-addugang pagid ng mga ex-Marines nga nag tudlo sa mga pangalan sa mga additional ng mga miyembro sang senador sa aton sining mga kakipayb kagsang iban pagid ng mga individual. Bisan ang magulang ng mga ngautod sa mga tulfo na mitlangan man diri si Ramon Tulfo sa aton sining mga kakipayb. Pero kung lantawon ninyo ang pattern, nga bagong mga miyembro sang ex-Marines ang nagpanglawag sang mga pangalan sang sining mga senador kag hindi ang daan nga 18 ex-Marines. Initungod nga kung sila ang magmitlang, mangin inconsistent na sila mga kakipayb sa ila sining una nga mga statement kag ginpanghambal. Number one, sa una nila to nga pagkita o kung patigayon sang Senate Blue Ribbon Committee upod ang Cayetano faction sa aton sini nga mga kakipayb, no, wala nila to mamitlangan si Senator Chis Escudero because they think mga kakipayb, no, nga ti si Senator Chis Escudero base membro pa o upod pa sang Cayetano faction. And then if makita ninyo there are so many inconsistency and questionable evidence and circumstances nga gina-present sang sining mga ex-Marines, no? Ato niya based on our own observation, ha? Why kita nagaput side diri, no? Sa aton sining mga kakipayb, why kita sang may ginapinan diri nga side? Why hindi kita ya? Why kita gapin sa administrasyon? Why man kita gapin sa mga Duterte? Pero kung lantawon naton sini mga kakipayb kag pag-idida naton sini mga circumstances, no? Lantawan ninyo. Sa una nga mga statements ang 18 ex-Marines, ging hambal nila nga nagadulong sila sang maleta kay Senator Loren Legarda. Sang nag-upod si Senator Loren Legarda sa Cayetano faction. Sang gintawag ni Senator Legarda ang mga ex-Marines nga mga bagong bayani. Gin correct insigida sang abogado sang 18 ex-Marines ang statement nila sang una nga si Senator Loren Legarda upod sa mga ginpangdulungan sang maleta. Ang ginhambal sang abogado sang 18 ex-Marines, pasensya na, sala kag wrong information ang nabaton gali sang ila nga 18 ex-Marines. Kag wala gid man niya nakabaton sang maleta si Senator Loren Legarda. Kahapon, nagpagwa sang Laraguay o kon picture ang bago nga miyembro sang 18 ex-Marine sa pag-preside ni Senator ni former Congressman Mike Defensor sa aton sini nga mga kakipayb. And amo naman sini ang nagalapta sa social media tungod mga kakipayb nga ang picture nga gimpakita kuno nga gindulungan sang maleta si Senator Kiko Pangilinan na naman. Kung sa din ginpakita ang picture nga upod yang iasawa nga si Sharon Cuneta nga daw kasubong nga may mga nagapapicture nga mga tawo sa aton sini nga mga kakipayb. Nagpost si Senator Kiko Pangilinan sang the same nga scenario which is may ara sang mga footages during sang election campaign ato sa sang pagkasenador. Kung sa diin nagkadto dito si Senator Kiko Pangilinan. Yambalya ini ang resibo, no? Kag si Sharon Cuneta nagpagwa man sang iya statement kag ginapakabalaot ya ang pagpalapta sang sala nga impormasyon sang sining mga ex-Marines sa aton sining mga kakipayb. So kadamo na sa mga inconsistency and questionable circumstances and evidence nga ginapresentar ang ex-Marines. That is why nga hindi ta mabasol ang tao, ang taong bayan nga magduda sa ila, no? Except lang sa mga DDSA, natural. No? Sa aton sini nga mga kakipay. May ara gani ko kilala DDS. No? Solid Duterte supporter. Pero pag-abot sa ex-Marines, why sasalig? Ang balya supporter kuya sa mga Duterte. Duterte kuya, ever since. And Duterte man kuya subong, bisan maginano. Pero sa mga ex-Marines, why ko salig? Why na ton ginambal nga basi sala, no? Ang tanan nga ginapangambal sa ex-Marine, basi may araman sakto, no? Basi tuod nga may mga mali-mali, tagi man nga mga kwarta. Pero, ang gina-question ta nabi, ang involvement sa mga specific nga mga tao, nga ila sini ginapangmitlang, nga gina-involve sa ila sini nga mga kontrobersiya. Sa aton sini nga mga K5, no? Sa ila sini mga conspiracy. Sa aton sini nga mga kuturan. Amo na nga aton sini nga gina-question. Iniba lang nga tao, istutuod, gina nga gindelibira nila sa malita. Palasto bala kay Congressman Alvarez ang Palawan? No? Naging mitlang to siya sa mga ex-Marines. Insigida, lumupad siya alin sa may Congress. Nagkadto sa Senado. Ging correct, kaging challenge sa mga ex-Marines. Nga sige ba, pakita niyo sa ako nang matutuod ko na kabaton ako sa maleta kaya hindi ko pag-i-deny. Galing kay ti, paano ako na kabaton? Ngaway ko yung kabaton? Oh. Amo na bala ang ginahambal naton nga kung may ara sa mga statement ang ining ex-Marines, ining mga former nga mga alalay ni Saldico sa aton sini nga mga KK5. No, diin diri ang insakto. No, ang aton gina-question diri ang mga do questionable nga pag-involve sa mga individual nga do pa do inablang ang punto do ginasalot na lang kay tungod nga gusto balusan or gusto ipakahuyan, gusto politikahon, no, sa aton sini nga mga kakipay. Kay ko nga kung konkreto ang ebidensya sa ex-Marines, no, sa aton sini nga mga kakipay, kaga confident sila nga ining mga maleta is gimbaton gid sa sining mga senador or sa mga empleyado or staff sa senador. Ang pinaka the best ani nga presentar nila video, because ang video is a moving object kag makita nimo, mabatian nimo kung ano ang mga conversation, kag kung anong mga happenings dira. Ang picture dabi is a subjective nga klase sang evidence, no, because you cannot say nga legit ang ina nga mga photo or ang photo nga na is may malisya o kung wala sa aton sini nga mga kakipay, no. This is like, for example, by accident nakasumalang ako binakaroon dira sang isa ka miyembro sang ex-Marines. Tapos nakita ya ako kag nagpa-picture sa sakon. No? Oh, ikaw galis ka K-Fibre umalay? Pa-picture mi ko sir kay hindi taman ka idol pero gusto ko lang magpa-picture sa imo. Oh. Hindi karon ako ay makuyak balo nga ex-Marines siya kung sino man to nga tampurano siya. Oh. Sa to sini nga mga K-Fibre kag ngirit-ngirit mako sa iya sini nga picture nga ta 3310, no? Sa aton sini nga mga KK5, ay bili isang kamerang 3310, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Oh, ngirit-ngirit kada karon tapos ngirit imo kibot kawang imo sini nga picture ara na ya sa presentation sa nga ex-Marine nga mabasa oh are oh nagpa-picture pag ganay kami ni KK5 malay oh. Oh. Nagpa-picture ni kami matapos ko sa dulungan sa malita. Ado ko nami daw panumdumon nga may mga mali-malita kang kwarta. Kung imo kwarta, no? Kasong sini nga mga KK5 kag hindi alin sa kinawatan. No? Amo nang ginambal naton ang mga questionable kag mga inconsistency and ang mga very timely nga mga happenings, no? Very timely. Number one, sang mag-against ka lang senador ka, mag-against ka sa Cayetano faction, dugay-dugay pagkasunod si Mana, may ara ng ngalan mo. So very very timely. Kasong sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sige. Alas 5:40 na sa aga, nami patani na dugangan, no? Pero naka-standby na nga aton K5 kamustahan Western Visayas kag Negros Island Region. Good morning gid sa aton sining mga kapdanan, unahon ta check yara ang ila sining signal with the K5 ni Store na Palinga sa probinsya Itantique.
5: K5, kalakip na ang aton sining mga kauturan
22: ni Store.
5: Sa mga panimalay, mga mangunguma naton para na-keep. Check naton mga sister station mga ka-K5 sa sining mga tiniol. Kompleto ang grupo subong aga, mga ka-K5. Unahon naton sa sining mga tinion, mga pinalangga naton at tagpalamati. Ang aton sining sister station, check naton ang signal sa K5 News FM Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, good morning! Wala ka sulod daw? Ah, mute sa Bacolod? Dahil lang, sa hello tonight, karoon ng Bacolod. Check naton na naton sa sining ABP. Iloilo, good morning. Go ahead, please.
22: Hala, Bira, Iloilo, good morning. K5 Western Visayas, Negros Island Region. mabaskog na nga aton sininga signal dere kag kangay ni sang kabaskogon sang kramit sang klinika DTX Coffee Mix. Balik si mo direk kay K5 Jobert Lago.
5: Thank you so much, Sir Ray, ABP. Halin sa Iloilo, check na ton ang probinsya kang Antique. Sir Nestor, good morning.
6: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 West Star and Visayas. Nakapuro pa nga, pairan kami ka DTX Coffee Mix nga may halo nga D3 Bio para antibacterial kag antiviral ang amon nga kape. Balik ka nimo, Sir Jubert.
5: Thank you so much, Antique. Basko ang signal kang Antique, mga kay. Balikantang mga kaoblan na laton, mga gungan sa Negros, Bacolod. Quiet, please.
7: Check lang. Ara na kami.
5: Ara na. Tagatagpa.
7: Kampiyon na.
8: Kampiyon signal.
7: Oh, salamat, kid. Sir Jobert Lago din sa Pilar Capiz. Mga kakipam, naka-extend na si George Lauso. Kampiyon signal mo diya pang. Back to you.
5: Thank you so much, Bacolod. From Bacolod, check na to. Nang atong sending assist station from Calibo. Sir Michael, quiet, please.
21: Morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Radio. Kampiyon ang signal, Sir Jobert. Naka-DTX Premium Coffee na kita manayanaya. Ang tiyempo di Sbanos ang Kalibo. Ah. Balik sa imo, Sir Jobert.
5: Thank you so much, Sir Michael Kalibo. Kompleto ang grupo, mga K5 sa Salingang Matineo. Naari sa ato ng timon, sa ato Salingang Pagpangalaga. Unahon na ito ng mga balita. Halin sa Gungan, kag-honorableng area manager. Ato Salingang ABP. Mga K5, ABP Ray, go ahead, please.
22: Salamat ka K5 Jobert Lago sa mga balita na tondiri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Kadto kita sa Quinto Distrito sa may Banwasang Ahoy. May isa ka PNP staff, no? Ang napatay matapos sa aksidente sining matiruhan ang iya sining kaugalingon sa may Ahoy, Iloilo, mga ka K5. Report mga ka K5 sa 911 ang ining insidente kag gilayon nga nagresponde ang aton sining mga kapulisan. Ginabawian gid sang kabuhi ang Philippine National Police nga miyembro sang Special Action Force o kon PNP SAF mga ka K5 sang ginapatian nga matiruhan sini ang iya sini mismo kaugalingon dira sa may barangay Pili Ahoy, Iloilo, kahapon alas o kon na kagahon ini alas 3 mga ka K5 sang Hunyo 16. Ang biktima nagapagidaron sang 34 anyos kag nakabase ini ka K5 Nestor, ka K5 Melmar sa probinsya sang Antique, no, taga Antique, no, ining sap na aksidente nga tiruhan ng iya sini nga kuglingon. So no, pa sa pag-interview sang K5 News FM Sara Iloilo sa kay Police Captain Aileen Lacrete, ang hepe sa Ahoy Municipal Police Station, nga timatapos ka makabaton sila mga K5 sang tawag sa 911, nagresponde ini sila, no, kaya may ara sang ginapayag nga accidental firing. Kaging kakibot na lang nila sang makita nila nga ang biktima ang mismo katapo sang PNP SAF. Wala sa kanuman nga CCTV footage sa area kung saan iin natabo ining insidente mga ka-K5, pero upod sang biktima ang iya sini nga asawa sa aton sini nga mga ka-K5. Hindi taman gusto panumdumon, no, nga may mga posibilidad nga kung anuman ang natabo, pero ambal sang pulis nga ila ini padalman kag imbestigaran ang ining natabo mga ka-K5 nga pagkatiro aksidente sa iya kaugalingon sang sining sapa member mga ka-K5 dito sa may barangay Pili Ahoy, Iloilo. Sa dugang naton sinig ka mga balita tungod sa kainit sang magulang kay Permil ang inisa ginasakit sang iya sini Manghod, no, napuno na inisa

0: kay mga patigayon sang ika-88 nga charter charter day celebration ang siyudad sa Bacolod, mga kaki-5, mga mag-88 na galing kami nila. Wig na, tapos may mga parada. Amo nang rason ko nga may mga road closure, mga kaki-5, ang event mag-aumpisa diri sa may reclamation area sa may isa ka mall, padulong na mga kaki-5 pa diri sa may new government center. Dito na tanan ang mga programa sang aton sininga charter day celebration, mga kaki-5. Te masyal lang kamo dia, ako bala sinyo.
1: Sa iban pang balita, 90 ka mga bibi, mataba, mapayat na mga bibi, ginkawat sa Bago City. Suno sa investigasyon sang pulis sa Barangay Abuaran sa Bago, nakita sa CCTV footage nga nagpark ining isa ka lalaki sang tricycle sang ulihi may karga na nga 90 tanan ka mga bibi, wala pili. Mataba man o kung mapayat na mga bibi, nagabili sang 22,000 pesos. Padayon ang investigasyon sa mga pulis.
0: Grabe, ma. Ay, tatlong bibi.
1: Nubinta.
0: Ama ng mga balita namon diri sa surad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
2: Mga tirador lang kamo sa bibi.
3: Bigado na gidaw, kinpatos na gidas na bibi. Alin sa Negros Occidental? Alin sa Negros Occidental magaga K5? I-check na to na to sa mga sister station. Sabayin sa Antique. Silmer Mas and Esther, go ahead please.
4: Tubo, galing ka mo, Daddy Babes, ka Bacolod City, 88. Aw, mga talalupang doon nga balita diyan sa probinsya kang Antique, kay 5 Western Visayas. Masadyang nagkakaratabo diyan kay Aura Untat ng mga police report na monjar diyan sa may isano sa De Buena Vista, particularmente sa Badyang, may isa na ka-tricycle driver nga madasig magpadagan ginsaway! Ginsaway kay 5 Western Visayas kang nagatambay sa kilidalan kasi Mario na lang man na hinahinay lang bichoy. Karon ay bumalik ang tricycle driver na ginangkatanay sa Dakainaway. Ang diyang tricycle driver nga ginsaway nangangkat kang sumbaganay sus ano mamaray may binangon glitong sara nilabo. Wala makapangaman ang diyang tricycle driver. Utod gid ana ka diyang abutkan kay 5 Western Visayas, nagapayad ka diya sa hospital.
2: Samtang sarukang pagid nga mga balita, nagabot rin ang bangkay kang diyang OFW nga si Balumnan nga si Ma'am Rona Jean Herboso. Matapos nga nagbailuhan ay sanda ka diya K5 Western Visayas sa Negros Island Region kang bangkay ni Ma'am Hanelet Samoras kang Dipolog City. So nagabot kahapon kang hapon or kang kasisidman sa may Banwa kang Sibalem. Matapos man nga nagbisita kang Damlaglang regya sa may Sibalem si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
4: Para so far mga balita na mo dyan sa probinsya kang Antique. Balik ka rin mo SM Jubert.
3: Kamo na matabo, ma-extend ang lubong sa nai, no? Kailain naman ang paglamay sila mga ka-K5. Alin sa Antique, check na to na to sa station sa pabayin sa Kalibo. Sir Michael, go ahead please.
5: Sa mga balita sa Banwa sa Kalibo, kabilog ng probinsya ng Aklan, malabo nga dokumento, posibleng nga rason nga wala makabaton sang 5,000 pesos ng ayuda ang 12 ka mga PUJ driver sa probinsya sa Aklan. Amo ning pagpahayag ni Western Visayas Transport Cooperative Chairman Boyet Parkon, in connection sa reklamo sa mga driver nga apat lamang ang nakabaton sa 16 nga mga miyembro nga sang nagligad nga payout mga ka K5. Sunod sa iya, tangin interview siya sa K5 News FM Kalibo, ginhambal niya nga ang problema abi man ang mga papel nga daw malabo kag wala sa nagapadala sang representante nila dire magpadala ba lang may mag-follow up gid. Oh, so gin-advisean niya ang grupo nga magpadala kamo sang tawo para personal gid nga usisahon ang mga problema kay kun malabong dokumento hindi man niya daan makita sang iya mga staff mga ka K5. Tuno sa iya no. Samtang duha nato niya mga balita, ang Office of Provincial Veterinarian Aklan Subong naga informa gid sa publiko mga ka K5 nga dapat magbantay gid ginamonitor nila Subong ang pagkamatay sa mga baboy sa mga kalapit ka probinsyahanan Sir Jobert kaparehas ang kapis. Although not confirm pa man ini nga ASF pero ginpa-testing na ini sa laboratory. Basta ginpadumdum subong ang publiko nga magpatigayon sang bio security kag indi gid magpanic no, especially kung may nakita sila nga ginabaligya nga mga baboy nga masakiton kag inkarni kag inbaligya dapat indi gid pagbaklon. Balik sa imo Sir Jobert.
3: Thank you so much Sir Michael. Mga ka-K5 mga nagapanguna nga balita kag

0: karon sa Kapis kag sulod sang Rojas. May kagtanan sa sining problema karon sa amon sining mga kuano mga hog research diri sa Kapis. Ika mo anay magkaong baboy mga ka K5 diri sa amon sa probinsya sang Kapis, lima na karon ka makabanuan na monitor sa aton sining provincial health office kag sa veterinary office mga K5 nga may ara sa balatian nga kamatay ang baboy diri sa amon. Ini kahapon gin kumpirmar ni Dr. Lloyd Burata nga amon sining veterinarian sa probinsya sang Kapis nga may ara nagkaroon kapareho sang African swine fever diri sa Banwas sang Sapanitan, Panay, Sapian kag Ibisan. Ginakangawan subong sa mga kauturan nato nga sunod sa iya way pasang final nga results sa laboratory ang ila sining ginpadala nga mga specimen sa bahin niya sang laboratory sa Department of Agriculture. Pa'y pangay ni maglapta ini ka magdamo pagid diri sa amon sa probinsya sang Kapis. Tamtang isa ka mangunguma niyo, may kaso qualified rape nakop sa Banwas sang Mambusaw mga ka K5 ang suspitsado amo si alias Dan from Barangay Buri sa Banwas sang Tapas. Pa'y di kapalagyo kahapon ginserbihan sang aton sininga mga katapos sang kapulisan mga ka K5. Alas 5:52 na manami patani, walay tagaling oras. Salamat gid mga kapatay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
2: Alas 5:53 oras sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Sa aton sining mga kuturan, wenta tiempo no, bantay na lang pila ka mga balita kag dugang impormasyon sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga kag sa pila naton sining mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampyon nga istasyon. Good morning Ma'am Lisa Blado Galiagar, Ma'am Raquel Gobatanga ni Ta Bajola sa Bajola de San Parado Casio Family, Lapos Norte Iloilo City. O kon Lapos Norte Iloilo City. Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, kapangapinan sa klinika DTX Coffee Mix kay Ma'am Biet Edar, kag Sir Arturo Lilia, nga nagapamati dira sa may barwas ng Kalinog, kay Ma'am Nim Patahala sa may Uton, Iloilo. Totong Labyogo, good morning, Rosana Villabulos, kag Sir Nonito Sumbong, dira sa may Cavite, nagapamati gin sa aton sininga pagpangalagad. Sige, sa aton sining mga kuturan, kita buwas ng adlaw, same time, same station. Sa mga way pabakabugta, way pabakaparigos, way pabakabangon. Hoy! Pagbararangon, rin ka mo dyan! Kagbagpararigos, adlawon, tanaron dyo! Gapanima, horon tinyo! Bugtaw ron! Bugtaw na, bangon na, bangon na, bangon na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bangon na, bangon na, bangon na! Ako naman si K5 Ray Espeha Umalay. Nagpabilin sa mga tinagang nagsiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga K5.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
5: Okay ka! Kay Kapika sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Pamasaka butika.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Salit si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mapakamang abutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: TC, babaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.

0: bawat higop hanggang mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasumpay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasin!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo
16: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masalika.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
18: K5 News FM. KKB. KK5. Kalingawan
3: sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
4: Bio.
5: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: D3 Bio!
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
4: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika.
20: My family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag-TDX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-TDX 500 ka na!
20: DTX 500
21: ang may powerful compound
20: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: garantisado
21: epektibo
20: aramis.
21: DTX 500
20: nagapalandulong bala ang imo panulukan,
21: magalingin bala ang imo nga ulo,
20: masami nagapangihi,
21: masami ginauha.
20: Si may diabetes ka na,
21: DTX 500 na.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compound
20: nga nagapanubos
21: ang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: garantisado.
20: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
22: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
26: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
27: Mami, itigil ang drama.
28: Angeline,
27: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
5: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
8: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Ted Aujero Francia.
8: Kaga ko naman si ka-K5 Kim Montaño Calio.
5: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
9: Top story of the day,
5: Senador Jose Jinggoy Estrada ginsuspend sang ombudsman. Sa balita lokal sa Ahuy, Iloilo, miyembro sang PNP Special Action Force nalukpan sang armas patay.
8: Simultaneous earthquake drill, dako kabulig sa pagpaligon sang kahandaan sa aktwal nga linog suno sa Department of Education.
5: Sa balita regional sa Antique, lalaki nga ginhambalan nga maghinay sa pagdrive nang hangkat sumbaganay ginlabo.
8: Sa K5 Network News, a rider nga nahulog matapos mautod ang zip line sa isa ka resort sa Kitaw-Kitaw, Bukidnon, nakita na.
5: Sa balita national, Cayetano Black nagpangayo sang bulig sa Korte Suprema angot sa isyu sang liderato sa Senado.
8: Sa duga nga balita national, anay Congressman Mike Defensor nagiwat sang press conference na hanungod sa maanomalia nga flood control project.
5: Balita international, B-52 bomber plane sang US Air Force course, nagtibusok sa California.
8: Sa balita sa negosyo, Maharlika Investment Corporation nakalista sang 629 million pesos nga net income sa first quarter sang 2026.
5: Balita sa hinampang sa NBA, anay San Antonio Spurs big man Thiago Splitter bagong head coach sang Chicago Bulls.
8: Sa balita sa showbiz, Queenie Pacquiao magapadulong sa Chicago agod nga mapadayon ng iyapag eskwela sa kolehiyo.
5: Sa balitang extra special, robot toilet na imbento na sa China. 6:14 sa aga, kadungan sa imong pagpamaho sa sininga oras, ipares ang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Miyerkules sa mga taga-syudad sang Iloilo sa 180 ka mga barangay, kag mga magapadulong sa syudad subong adlaw, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Buwas, Huwebes, Roman sa mga taga-Pasay sa 51 ka barangay, Duenas, Dingle, Pototan, San Enrique, San Rafael, Limeri, hasta sa mga Banua sa Capiz na malapit sa Pasay City, kada Huwebes may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. Sa mga taga Sara, Iloilo, kag Quinto Distrito, maayong nga balita, nagbukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. DTX 500, D3 Bio Cagmighty C, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Top story of the day. Top story of the day.
5: Ang top story of the day ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Gin-suspend sang 90 kaadlaw sang Sandigan Bayan si Senador Jose Jinggoy Estrada bangod sa nagapadayon nga kaso sang graft nga may kangtanan sa ginabahayag anomalia sa flood control projects. Base sa resolution nga ginpagwa sang Sandigan Bayan 2nd Division sang June 16, ginpatuman ang preventive suspension samtang ginausi sa paang kaso. Nagapangatubang man si Estrada sang separado nga mga kaso sang plunder ka graft sa Sandigan Bayan 5th Division nga may kangtanan gihapon sa kontrobersiya. 11 ka pending graft cases gikan pa sang tuig 2014 nga may kangtanan sa ginabanta nga paggamit sang Priority Development Assistance Fund o kon PDAF o kon Pork Barrel Fund. Sa karon padayon pa nga ginahulat ang hayag sang kampo ni Estrada angot sa decision sang korte. Lasais just iset sa aga. Sa mga ginikanan, kabataan nyo parang healthy. Antes magpadulong sa eskulan subong aga. Sa mga nag-edad, isa katuig sa 15 anyos. Patumaras ang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
5: Ang balita lokal ginadulong sang D3 Bio, ginatrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones, magtumar sang D3 Bio. Sa Ahuy, Iloilo, miyembro sang PNP Special Action Force, nalukpan sang armas, patay. Reggie Di Mayo sa report.
11: Mga ka-K5, patay ang isa ka-34-anyos nga miyembro sang PNP Special Action Force nga nakabasi sa probinsya sang Antique matapos nga ginaligar na accidental firing sa sulod sang Ilabalay sa Barangay Pili Ahoy, Iloilo, pasado las 3 sang kaagahon, Martes, Hunyo 16.
12: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na.
11: Sa interview sa K5 News Kamsara kay Police Captain Aileen Lacrete, hepe sa Ahoy Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nakabaton sila sang tawag, pinaagi sa 911, may kang tanan sa nagluntag nga insidente sa mga lugar. Suno kay Lacrete, sang nag-abot ang mga pulis sa lugar, nadala na sa ospital ang biktima. Sa ila inisyal nga imbestigasyon, nakaagom ang biktima sang pila sa tuong nga porsyon sang iya kilid nga gintunaan sang iya kamatayon. Na-recover naman sa mga otoridad ang 9mm caliber pistol nga ginapatihan service firearms sang biktima. Nahibaluan nga upod sang biktima sa ila balay ang iya asawa, ila anak ug iya nga iloy sang natabo ang insidente. Kag wala naman sang CCTV camera sa lugar nga mahimo kontani makabulig sa imbestigasyon. Padayo naman ang maidid nga imbestigasyon sang Ahoy MPS kag nag-request na sang nagkarinlain nga forensic examination sa scene of the crime operative Soconsoco agud makadugang sang impormasyon kag makabulig sa paghibalo sang matuod nga natabo. Sa karon, yara sa kustodiya sang Ahoy MPS ang asawa sang biktima kag wala pa ini sang opisyal nga pahayag bangod indi may istorya may kang tanan sa insidente. Nahibaluan nga masami nag-aaway ang mag-asawa suno kay Lacrete. Samtang ang bangkay sang biktima yara na sa Crispulon Funeral Home sa Banwa sang Ahoy. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Lacrete.
12: Bali patrolman sir, PNP staff member sir, assigned sa Antique. Yes sir, balupod yung iyang nanay, ang iyang bata, kag ang iyang asawa. Bali sir, sa subong sir, hindi pa kami na makakonclude sang amon nga investigation kay still ongoing pa sir. Meron pa kami mga request nga ginahulat pang result sa Soko sir.
11: Balita nagikan sa Banwa sang Ahoy, ini si KK5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
8: Sa dugang nga balita lokal, bugos ang suporta sang Department of Education o DepEd Region 6 sa patigayunon nga second quarter simultaneous earthquake drill sang Office of the Civil Defense o OCD sa maabot nga Webes o kon buwas nga adlaw Hunyo 18. Suro pa kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sang DepEd Region 6. Iyagin payang nga makabulig ini sa pagpalig-on sang kahandaan sang komunidad, ilabi na sa mga eskwelahan sa aktual nga himuon sa pag-igo sa linog, magapagba o kon magapabagding sang lingganay. May mabatian ang siren kag himuon ang duck cover and hold. Pagkatapos ni, magapadulong sa gin-designate nga evacuation area kag mayara sang headcount nga paghimuon sa mga estudyante sa kada section agud masiguro nga wala sang nabilin. Pahayag pa ni Eskulyar, mayorya sa mga eskwelahan ang mayara sang malapad nga mga open fields apang kun gamay lamang ang eskwelahan mayara man iningisang designated nga safe evacuation site.
5: Alas 6:21 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaking hard labor, kag Dagapulao kun gabi, magtumar Extend Food Supplement for Men, wala sang side effects. Target sang Office of the Civil Defense Western Visayas, nga manamo pang responders ang makapasakop kag mahanas sa Urban Search and Rescue o kon OSAR. Suno kay Director Raul Fernandez, Regional Director sang OCD Western Visayas, ini among specialized sa teams nga napaidalom sa training sa paglocate, rescue kag paghatag sa initial medical assistance sa mga tao nga natrap o kon nakibon sa building sa tion sa kalamidad kaangay sang linog. Dugang pa ni Director Fernandez sa idalom sang Urban Search and Rescue, amo ang Collapse Structure Search and Rescue o kon CSSR sa liin sa karon limited pa lamang ang nakapaidalom sa paghanas. Paayag pa sang opisyal sa Western Visayas, ang may CSSR trained personnel pa lamang, amo ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sang Iloilo City Government, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Iloilo Provincial Government, Pavia Iloilo, San Jose Antique, kag Antique Provincial Government. Inibangod man nga nagalabot sa 3 million pesos o kon masobra pa ang kinhanglan nga pondo para sa napulo kaadlaw nga paghanas.
8: Sa dugang nga balita lokal, wala maglaom si alias Toto, 21 anyos ang manog scrap. O kung isa ka manog scrap, nga sa ordinaryo sa ningadlaw nga pagpamakala sa scrap, makakita ini sa Granada sa Barangay Bulilao, Mandoriao, Iloilo City. Pasado alas 2 ang hapon, Hunyo 17 o kung Hunyo 16, suro pa kay alias Toto, iya ginpahayag nga ang among vendo machine ang iya nabakal sa isa kalalaki sa Barangay Bacau sa balor nga 36 pesos. Nakabati ini sa pagkiling-kiling samtang ginabiyahe ang dalanga angkar-angkar. Rason nga nagpondo ini kaginsyek. Una niya nga nakitaan ang mga sensilyo kag nadiskubrihan na lamang ang granada. Nagtawag ini sa maotoridad kag padayon ang pagpangusisa o kung nagpatigayon sa pagpangusisa ang Explosive Ordnance Disposal o kung EOD sa Iloilo City Police Office o kung ICPO sa area kung sa diin. Base kay Lieutenant Felipe Flores Jr., ang team leader sa Iloilo City Explosive EOD, nga iniisa ka high explosive kag tion nga kun nakakas ang iya sini nga safety pin, posible ini nga naglupok. Yari ang kabahin sang pahayag ni Lieutenant Felipe Flores Jr.
13: Okay naman at na render safe namin yung granada at so nakita lang naman sa isang naghanap ng mga alam mga scrap, mga bakal. So, nai-report niya kagad sa Barangay Tanod. So, pagkatapos, nireport din sa kay Sir, kay Police da Lieutenant Patutino. So, hanggang sa tumawag sa amin yung CTOC, ang Tactical Operation.
5: La 6:24 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C, adlaw-adlaw. Philippine Army nagpatigayon sang Interagency Territorial Defense Operation Exercise. Karen Badilla sa report.
11: Mga ka-K5, pila ka mga senaryo ang ginplay sa ginpatigayon nga Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Philippine Army sa duha ka barangay diriya sa Banwas sang Miag-aw.
14: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
15: Duha ka senaryo ang ginpatigayon sa din una amo ang ginbombahan ang pila ka lugar sa Luzon, particular na sa Mindoro kag Palawan. Nagpalagyo naman ang pila ka mga residente kag nagpadulong sa Miag-aw paagi sa sakayan pandemic dagat, apang nasimpunan ang mga inis ng iban nga lahi nga ginakabig na spy. Apang pag-abot sa Miag-aw, natumod sa mga militar nga foreign national kag spy ang iban kag ginpang aresto. Ginhataga naman sa pagbulong ang mga Pinoy refugees kag ginpang dala sa evacuation center. Sa ikaduha nga senaryo, gin-target sa missile attack ang 61st Infantry Battalion sa din may pila ka mga soldado ang pilason kag ginpang sakay sa chopper kag gindala sa Balay Bulolngan. Bangod sa mabaskog nga impact, naulamid ang pila kapuloyan sa din may natrap nga kabataan apang na-rescue ang mga ini kag isa naman kabalay ang totally damage. Sa una nga ehersisyo, diri makita kung ano kahanda ang mga law enforcement agencies kag iban pa nga ahensya sang gobyerno sa patag sang pagresponde sa tion sang krisis. Samtang Hunyo 17, balantayan ang ikaduha kag pinakaulihing nga adlaw sang ehersisyo sang militar sa diin patigayunon ang senaryo sang giyera sa kadagatan sa Banwa naman sang San Joaquin.
11: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Sa dugang nga balita lokal, naglabot sa 25.2 million pesos nga balor o kun ang balor sang suspected shabu nga na-confiscate sa Rion 6 sumalin Hunyo 1 tubtob 15 tuwing 2026 base sa Police Regional Office o kun PRO 6. Nakapatigayon sang 54 ka anti-illegal drug operations ang mga kapulisan sa Western Visayas nga nagresulta sa pagkadakop sa 67 o kun 67 ka mga drug personalities sa diin 22 ang high-value individual socon HVIs. Suro pa kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga ini ang nahimo pagi sa ginpabaskog pa nga kampanya batok illegal nga droga kag ang pagbuligay sang mga nagkalain-lain nga unit sa rehiyon amuman sa komunidad. Base sa operational records, ang Iloilo Police Provincial Office socon IPPO ang may pinakadako nga volume sang na-confiscate nga ginapatihan shabu nga naglabot sa 1,800 grams. Girasun na naman ini sang Regional Police Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU-6 nga mayara sang 1,145 grams confiscation kagang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 686 grams nga nakumpeskar. Ang iban pa nga mga police provincial offices sa Capiz, Guimaras, Aklan kag Antique ang nagbulig man sa kabugusan nga accomplishment pinaagi sa ilang mga lokal nga operasyon sa separado nga high impact operations ang Philippine Drug Enforcement Group o kon PDEG Special Operations Unit o kon PDEG SOU-6 na kumpeskar ang 1,026 nga gramo sa ginapatian Shabu nga may balor nga 6.9 million peso sining karon lang.
5: Lasays 28 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C kag D3 Bio. Nagsungka na sa barangay official sang Barangay Danao, Iloilo City proper ang 16 anyos nga solterito nga suspect sa pagbuno sa 17 anyos nga pintor sa among barangay sininkaron lang. Sunod kay Police Captain Melchor Tolentino, Officer in Charge sang Iloilo City Police Station 1, nagsungka ang suspect kahapon sang hapon. Gin-turn over ini sa City Social Welfare and Development Office. Gingamit sang suspect ang buka nga botelya sa pagbuno sa nawala nga nawong sang biktima. Dumot ang motibo sa krimen sa liin sadto gintiro sang biktimang suspect apang wala na igo kag nahusay sa barangay ang ila konflikto.
8: Sa dugang balita lokal, neurologist o neurologist sa Western Visayas Medical Center ginpasangkad pa ang information drive o campaign na tuhoy sa strike Halilu Makahilo student intern sa WVSU COC para sa report.
16: Ang pangunaan sa duwa ka neurologist sa West Visayas Medical Center o WBMC na saan ni Dr. Wendell G. Alaba, head sa Brain and Spine Center, kag Dr. Teresa C. Abad, na nagpamuno naman sa stroke services ang hinigano na duwa sa stroke sining Junio 16.
17: Sa ilag niya presentar nga data, ang stroke ang ikaduwa sa nagapangunang rason sa kamatayon sa Pilipinas. Sa diinyara sa 63,000 ang recorded deaths kada tuig halin 2003 tubtub 2019. Sa pihak nga bahin, ang na-record sa WVMC nga masubra sa 800 kakaso sa 2024, nagsaka pagid sa malapit 2,000 sa 2025. Samtang sining at 2026, apat tubtub lima kada adlaw ang recorded cases halin Abril tubtub Mayo. Base sa kay Dr. Alava, ang mga senyales kag sintomas sang stroke ang matalupang dan paagi sa pagdumdum sang acronym nga BFAST. Angot diri, inia mo ang balanse sa pagtindog. Eyes kung nagaburon ang pananawan. Face kung isa kabayan sang itsura na galuyloy. Arm or leg weakness. Speech or kabudlayan sa paghambal. Kag time kung sa diin kinahanglan dalon gilayon ang pasyente sa ospital. Ang stroke malikawan paagi sa pagmintinar sang maayong nga lifestyle, kasubong sa pag-ehersisyo, husto nga pagkaon, bastante nga tulog, pagkontrol sa mga risgo, maayong nga mental health kag interaksyon sa iban nga tawo.
16: Time is brain and every minute counts. Dugang pa ni Dr. Abad. Amugani ang ining information drive ang tinutuyo nga magpalap nagpagit ang impormasyon na tuoy sa stroke at mapasangkad ang ihibalo sang publiko kag makabulig masolusyonan ang madasig nga pagtaas sang kaso sang among neurological emergency. Ini sikat K5 student intern Halilu Makahilo gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Lasay 32 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Handa ang Western Visayas Medical Center sa Mandurriao sa pagbaton sang stroke cases apang ila ginako nga limited ang ila capacity bangod sa kadamuon sang pasyente sa among neurological emergency. Ini ang pahayag ni Dr. Rindel Alava, isa sa neurologist sang Western Visayas Medical Center. Ginsabat ni Dr. Alava nga sa piyak sa mga kakulangan ila ginatingwaan nga matagan sang attention kay mapasangkad pa ang information drive. Ginklaro naman ni Dr. Doresa Abad nga ang heat stroke
18: hindi isa ka stroke sa diin suno sa iya, hindi isa ka condition nga kung sa diin ang temperatura sang lawas sang tao nagasobra sa 40 degrees nga hindi na masarangan sang lawas bangod mapatay ang cells. Amoy niyang rason kung nga may stroke-like symptoms ang heat stroke, kasubong sang paglingin sang ulo, bangod sa dehydration, nagaguba ang cells lakip ng utok. Nagpanumduman sanday Dr. Alaba kag Dr. Abad sa publiko ang stroke isa ka public health concern nga mahimo mapunggan, mabulong kag malikawan kun matimpranuhan. Kun makabatsag sang simptoma, magpadulong gilayon sa doctor ukon sa hospital.
8: Sa piyak nga bahin, inflation rates ang Western Visayas ang Mayo tuig 2026 may pagsaka ako nagdasig suno sa PSA 6. Jasper Encardes, kun Encardes student intern sang WVSU COC para sa report.
19: Mga ka-K5, ginpresentar sang Philippine Statistics Authority Region 6 ang inflation rate report sang Western Visayas nga nakitaan sang pagdasig. Suno kay PSA 6 Regional Director Nileda Amular. Halin sa 6.6 nga inflation rate sang Abril, yara na ini sa 6.8 sang Mayo.
20: Nakarecord ang bugos nga rehiyon sang average inflation rate nga 4.4% halin sang Enero tubtub Mayo sini nga tuig. Sa datos nga ginpagwa, ang nagpanguna sa pagsaka sang inflation rate sa rehiyon para sa bulan sang Mayo, amo ang food and non-alcoholic beverages nga may 5.7% nga inflation rate, transport nga may 20.5%, kag restaurants and accommodation services nga may 17.2%.
21: Sa pihak nga bahin, ang probinsya sang Antique ang nakabalag sang may pinakamataas nga inflation rate sa rehiyon nga may 9.3%. Ginsundan ini sang Aklan nga may 8.0%, probinsya sang Iloilo nga may 7.2%, Iloilo City nga may 6.0%, Guimaras nga may 4.7%, kag Capiz nga may 4.3%.
19: Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Regional Director Nileda Amular, makaapekto gid ang inflation sa purchasing power sang mga consumer kag suno sa iya. Yara sa kamot sa mga nagkalain-lain nga ahensya agud nga mamitigate ang nasambit na problema
22: sa purchasing power. So, kung magtaas ang inflation, ganubo ang ating peso. So, amo na siya ang effect niya. Pero, in terms ng mitigation, ang isingin ko, ang mandate sa PSA is more on data collection, produce and analyze data, but for the interpretation effect, mahagan-hagan ang pagsaka nagabasi ina sa mga ahensya may mandate sa mga price control.
19: Naibaluan niyang inflation rate amo ang pagtaas ang presyo sang mga balaklon kag serbisyo sa particular nga period kung ipaanggid sa mga tinalikdan. Ini si K5 intern Jasper Encardes gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty Sea kag D3 Bayo. Sa Molo, nagalibod sang Lamayo, dakop sa pagbaliga sang Cebu. Aaron Rifuyo sa report.
23: Lamayo! Ba mga ka-K5, hindi nyo na matinawan ang mananam-nanam kag manamit nga Lamayo. Bangod ang nagalibod, sininga kilala sa bansag nga Lamayo Girls. Bao dakop sa drug by bus operation nakit ng isa ka individual. Marapito ka sa milyon niya balor sa ginapatian sa buo na kumpiskar sa distrito sang Molo. Yaring report.
24: Bakod sa Mighty Sea, way na pagina allergy, way na pagina masakit. Salamat Mighty Sea.
25: Nakumpiskar ang 408,000 pesos nga suspected sa busugin patigayon nga drug by bus operation sang City Drug Enforcement Unit sa Zone 5 Barangay Boulevard Molo, Iloilo City, alas 10:50 sang gabi, Hunyo 16. Ginkilala mga arestado nga Sunday alias Glenn, 43 anos, si Bebang, 48 anos, kag Giovanni, 49 anos, lonche residente sa nasambit ka lugar. Suno kay Police Captain Rocky Jimero III, ang officer in charge ng CDEU, ginakabig silang at tatlo bilang high value individual. Narecover sa ilang 8 ka mga plastics ang ginapatian sa bulakip ng bypass item kag nagabugat sang 60 grams. May baluan si alias Glenn kag Bevang, amo ang ginbansagan nga Lamayo Girls kag ani naman na feature sa isa ka segment sa isa ka dako nga network.
26: So amo ni ang duha ang ubara ni nila is kag baligya Lamayo, but hindi lang Lamayo na baligya nila kundi may unod nga duga. That's why no, based sa aton nga almost masobra man 3 weeks of district monitoring and revision sa ilan ni So even ang barangay officials mismo aga ginasumpa na hindi sila kay grabe ang pagbagya na isang illegal drugs
23: kag mga ka K5 natarana sila ng kapasakan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Samtang ginpanindugan naman sang Land Transportation Office o kon LTO Region 6 sa idalom sang liderato ni Attorney Gaudio Soy Responde II bilang Regional Director nga wala sang pinilian ang ila talatapan sa pagpatuman sang layi. Ini matapos ang ginpanaugan sang show cause order ang isa sa mga abogado sang City Legal Office sang Iloilo City Government sang karon lang o kon sang damlag lamang bangod sa hindi maayo nga pamatasan pagpanginsulto kag pagpamahog sa LTO law enforcer. Sir okay Director Duspan, ang mga kasuguan sa dalanon ang dapat nga respetuhon kag sundon sang tanan nga mga motorista anuman ang estado sa kabuhi o kon propesyon. Pahayag pa sang natungdan ang ilang mga enforcers ang dapat man respetuhon kaangay sang ila pagrespeto sa mga motorista.
18: Alas 6:39 sa aga sa katapusan nga balita lokal. Ginagda sang K5 News FM Iloilo ang publiko nga makigbahin sa dalagan para sa Bululigan 2026 Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Ini may kang tanan sa ikalima ka tuig nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo sa Hulyo 5, 2026. Iwaton ini sa Sunset Boulevard, Las 4 sa kaagahon, Hulyo 5. Ang kita o kon proceeds sa kahiwatan gamiton sa pagbulig sa mga pinakapigado nga pamilya sa syudad sang Iloilo nga mapilian bilang beneficiaryo. Sa dugang nga detalye, makigangot sa K5 News FM Iloilo kag bisitahon ang Facebook page K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Lasay 40 sa aga. Oras sulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
18: Ang balita regional ginadulong sang D3 Bio. Sa antike, lalaki nga ginsaway nga maghinay sa pagdrive. Nangangkat sumbaganay, ginlabo. Aileen Magbanwa sa report.
1: Tod ang nawala nga butkan kang isang kalalaki matapos nga ginlabo kang isa raman kalalaki sa Barangay Badyang San Jose. Ginabanta alas 10 sa gabi, Hunyo 15. Ginkilala ang biktima kay alias Evan, 59 anyos. Samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Makoy, 26 anyos. Noon sa residente kang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting chief of police kang San Jose MPS nga base sa andang investigasyon. Pauli rin sa andabalay ang biktima sakay sa anang tricycle, imauman kang anang minor de edad nga bata. Apang kang nag-agi dya sa grupo kang suspect nga nagainam sa salad kang andabalay, ginsinggitan dya nga maghinay lang sa pagpadalagan kang ana tricycle. Bangad ka dya, nagsinggit man balik ang biktima, kag makaligad ang pira ka minutos, ginbalikan na ang suspect kung sa diin may pagbinais-bais nga natabo, tab-tab nga ginhangkat na dya kang sumbaganay. Wara naman nakapangaman ang biktima kang hinali lang dya nga ginlabo kang suspect gamit ang binangon. Sa tulad, nagapabilin sa ospital ang biktima apang ginaprepararan man ang mga dokumento nga kinahanglan sa pag-file kang kaso nga frustrated homicide batok sa suspect. Kagbalita regional, halin rin dya sa may probinsya kang antike. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagaling ngawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
8: Sa dugang K5 Regional News, 32 anyos nga lalaki pilason matapos ang nagluntad nga komosyon sa tunga sa ila sang iya kaupod sa ilimnan sa Aklan, Leonard Viray sa report.
2: Pilason ang isa ka 32 anyos nga lalaki matapos na nagipaglugusan sang sandoko sa iyang kainuman sa may barangay Man of Altabasaklan kahapon sang aga. ginkilala ang biktima nga si alias Peter, residente sa nasambit nga lugar, samtang ginkilala naman ang suspect kay alias Del nga residente sa Kapise. Sa inisyal nga investigasyon sang Altabas PNP, samtang nagiinuman ang duwa, mayara nga nagtuhaw nga wala pagkalinsindihan niya kung sa diin, nauli ini sa paglinugusan sang sandoko, rason nga para maninahan ang biktima. Nagangkon sang pila sa iyang abotkon si Peter, nga gilayon man ang gindala sa Altabas District Hospital, apang ginrefer sa Clan Provincial Hospital para sa nagakigo nga pagbulong. Sa pagresponde sa maturidad sa lugar, ilang na recover ang sanduko nga posibleng gingamit sang suspect. Sa karon, yara na sa kusodiya sang Altabas PNP Sidel para sa nagakigo nga disposisyon. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
18: 6:43 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, sa Bukidnon, lalaki nahulog sa nautod nga zipline, patay. Yari ang report.
3: Nakita na ng mga otoridad ang isang rider na nahulog sa malalim na bahagi ng kagubatan matapos umanong maputol ang sinasakyang zipline sa isang kilalang resort sa Sinuda, Kitautau, Bukidnon noong 15 ng Hunyo. Batay sa paunang ulat, nasa kaligitnaan na ng biyahe ang biktima nang maputol ang kable ng zipline dahilan upang bumagsak sa masukal at malalim na lugar. Nahaharap sa matinding hamon ang mga rescuer sa paghanap at pagsagip ng biktima dahil sa lalim at hirap marating na lokasyon ng pinangyayarihan. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng resort at ang Kitautau Municipal Police Station hinggil sa kalagayan ng biktima at sa resulta ng kanilang investigasyon. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
4: Sa dugang nga K5 Network News, sa Sambales o Consambales medalist sa Palarong Pambansa 2026 ginpadunggan Eileen Cuevas Sanchez sa report.
6: Inarangalan ng pamahalang panlalawigan ng Sambales sa mga atletang nagbigay ng karangalan sa lalawigan at sa Central Luzon matapos ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
7: Sa pangunguna ni Governor Hermogenes Zebdani Jr., kinilala mga medalist kabilang sina Prince Bill Ekalnir na nagwagi ng ginto sa shot put at nagtala ng bagong record na 16.15 metro.
6: Nagkamit din ang medalya sina Precious Chance Rantael at Casey Rain Ragadio na bronze sa 4x50 medley relay. Sina Prince Shale Cabada na ginto 4x100 freestyle relay at John Philip Janggao na bronze sa pengkak silat.
7: Samantala, nasungkit ng Sambales Elementary Baseball Team ang silver medal sa kanilang division. Ayon sa pamahalaan, ang parangalay pagkilala sa dedikasyon at tagumpay ng mga atletang Sambaleño na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lalawigan. Balita mula sa Sambales, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
10: Balitang National.
18: 6:46 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Mighty C. Nag-file sa petition sa Korte Suprema ang kampo nanday Senador Alan Peter Cayetano. Agud kwestiyonon anang inbalasahay sa Senado sang Hunyo 3. Sa in-file nga petition for certiorari and prohibition, giningiyo ni Cayetano sa Korte Suprema nga magpagwa sang status quo ante order. Agud ibalik ang sitwasyon antes giniwat ang mga gina-question nga mga tikang sa Senado. Nagingiyo naman sa nay Cayetano nga inalify o kon ibaliwala

0: mga kasuhan na daw, baka labasan na ng warrant of arrest.
1: Samtang naghiwat naman sa press conference sa kahapon sang hapon na June 16, si Anay Congressman Mike Defensor, kaupo ng 18 nga ginaaligar mga anay tinawo o kon bagmen ni Saldico para pagaukon sariin, ginistoryahan ang ginaaligar anomalia sa flood control projects, ginpakita sa nasambit kapag sinapol sa mga anay tinawo ni Saldico ang mga laragway sa mga maleta nga ginakarga sa helicopter ni Co, kag mga laragway sa mga kaupod nila nga mga ginaaligar nga ICC investigators. Suno kay Anay Congressman Mike Defensor, may apat ka bag-o nga mga witnesses nga igapakilala sa subong nga adlaw o kon kahapon nga adlaw. Kinanglan suno sa iya nga ipaida o kon ipadayon ang diskusyon sa flood control scam. Sa nasamit man nga meeting, ginlakip sang grupo sa ilagin dulungan kag nagbaton sang maleta ang journalist nga si Ramon Tulfo nga utod nanday Senador Erwin kag Rafi Tulfo.
2: Alas 6:48 sa aga, sa iban pang balita nasyonal. Magasugod na sa July 6, 2026 ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte Santo sa schedule. Iniangin confirm sang Senado. Sino kay Attorney Romeo Bangug Jr., Clerk of Court sa impeachment proceedings, napasa na sang magtimbang bahin ang ila tagsa ka pre-trial briefs. Lakip na diri ang 57 kapanid nga dokumento sang prosecution kag sa 60 kapanid nga sabat sang defensa bilang pagpanghanda sa trial. Sa piyak sang tension sa pamunuan sang Senado, inpatod sang mga senador nga madayon ang trial sa gintalana nga fetsa. Ang impeachment trial, kinalauman nga isa sa mangin mainit nga isyu sa politika subong tuig nga mahimo makaapekto sa ambisyon ni Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028 elections.
1: Samtang nagpalabot naman sang pagpangamuyo si Pope Leo XIV para sa tanan ng mga Pilipino nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao sang nagligad niya semana. Sa iya mensahe, nagsiling ang Santo Papa nga ginapangamuyuan sini ang mga napatay kag ang ilang mga pamilya, ang mga napilasan o kon injured, kag ang tanan niya padayon nga nagaantos bangod sang amo nga kalamidad. Madumduman niya nagtugas sang dako nga kahalitan ang mabaskog nga linog sang Hunyo 8. Sariin, nagpalabot man sang pakigunong kagkahandaan niya magbulig ang nagkalain-lain niya mga pungsod sa kalibutan. Yari ang kabahin sa nga pahayag ni Pope Leo XIV.
3: Mia vicinanza alle popolazioni delle
4: I assure my closeness to the people of the Philippines struck in recent days by a powerful earthquake. I pray for those deceased and their families, and those who are injured, and many who are suffering because of the.
2: Alas 6:51 sa aga sa Pilipinas.
5: GTX 500 Morning Newscast.
6: Balita International. International.
2: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang GTX 500. Sa Amerika, nagtibusok ang isa ka B-52 Stratofortress bomber sang US Air Force kahapon matapos nakalupad ini halin sa Edwards Air Force Base sa Southern California. Ang eroplano gin-design agud magdala sang nuclear ka conventional ng mga armas. Sa aerial video, ang crash site yara sa 100 miles o kon 161 kilometers na aminhan sang Los Angeles, California, sa din makita ang nasunog gabayin sang disyerto nga may kalaparon nga pareho sa football field. Wala pa sang dugang information tuwi sa mga sakay sang eroplano kung bala may mga nakaluwas sa insidente.
1: Sa dugang balita sa luwas ang pungsod, nagsaka na sa 73,000 ang napatay nga mga Palestino sa Gaza. Nagpahayag ang Israel nga ila gina-target ang Hamas kag iban pa nga mga armado nga grupo nga grakabig nila nga pamahog sa seguridad kag bilang sabatman sa mga paglapas sa kasugtanan sang ceasefire. Lakip na ang mga tumalagsahon nga mga pag-atake. Sa piyak nga bahin, 5 ka mga soldado sang Israel ang napatay halin sa pagpatuman sang ceasefire. Nahibaloan niya suro sa Ministry of Health. Masobra naman sa 173,200 katawo ang napilasan. Humarin sa nagsugod ang kiragamo o kung inaway sa October 7, 2023. Kasunod sang pag-atake nga ginpangunahan sang Hamas sa Israel.
2: Alas 6:50

0: Dos na sa aga, natrangkaso ka, magtumar D3 Bio.
1: GTX 500 Morning Newscast. Palitang negosyo. Negosyo.
0: Ang business news kinatulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw DTX 500 effective. Nakalista ang Maharlika Investment Corporation na kon MIC sang net income nga 629 million pesos sa una nga tatlo ka bulan sang subong tuig nga nagapakita sang maayong panugod para sa Sovereign Wealth Fund Manager. Base sa ila quarterly financial statement, as of March 31, 2026, nakalista ang MIC sang 628.85 million pesos nga kita sa first quarter, kasunod sang 2.36 million pesos nga kita nga nalista sa nagligad nga tuig. Ginreport man sang Maharlika ang kabugusan nga assets nga 129.48 billion pesos sa una nga quarter. Sa reference rate, 60 pesos and 58 centavos ang US dollar, 81 pesos and 27 centavos ang United Kingdom pound, 195 pesos and 58 centavos ang Kuwaiti dinar, kag 159 pesos and 93 centavos ang Bahraini dinar. Las 6:54 sa aga. Ted Auhero Francia,
2: Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
3: K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
6: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitu ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
7: May mga barikada pa na.
6: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gituwag suplemento sang D3 Bio nga. Ah. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gituwag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mamakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
7: Oh.
6: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
7: No, import gali ni Doc.
6: Oh, import siya.
7: Mag-import kaya.
6: Your second immune system.
9: So may duha ka branches sang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
6: mga train gipang train
9: nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells, kaga kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
6: Ang D3 Bio import immune system.
9: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
6: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
9: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
5: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
9: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
6: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
9: Oh, so, sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
6: kagaw. Paborito. Labi na akong palakaong katampis.
9: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
6: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akong kan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio, health news, D3 Bio, D3 Bio.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. So, sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DGX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
11: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
12: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
8: KKB na! DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So una,
2: magid ako sa akong body odor.
3: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag
3: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mataas pala ang Imo Blood Sugar!
4: DTX 500!
3: Ikaw pala
4: ang may diabetes?
3: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
4: Yan ang kapanupo!
3: Kagakontrolar
4: sa Imo Blood Sugar!
3: DTX 500!
4: Asalrikan!
3: Epektibo!
4: DTX 500!
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
6: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gids ang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
7: Wow! My puso!
8: E3 Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibog ginang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio!
10: Ang D3!
8: Yung may BCO!
10: Ang BCO!
8: Yung may D3!
10: E3 Bio!
8: With BCO!
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio!
10: Ang D3!
8: Yung may PCO!
10: Ang PCO!
8: Yung may D3!
10: D3 Bio!
8: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio!
8: D3 Bio!
12: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio!
10: Ang D3!
8: Yung may PCO!
10: Ang PCO!
8: Yung may D3!
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio!
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
8: Yung may PCO!
10: Ang PCO!
8: Yung may D3!
10: Mabagat sa mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500!
4: Masalikan!
3: Epektibo!
4: DTX 500!
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
4: DTX 500!
3: Masalikan!
4: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
3: DTX Coffee Mix!
10: Mga butika!
3: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix!
10: Mga butika!
3: Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C!
16: Sali, si J. Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C!
10: Mabasa mga butika.
3: Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C!
10: Mabasa sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka!
3: May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
20: Oras sa Pilipinas, la 7:15 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
21: Los Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang kinakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. debate top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Augero Francia para sa Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
23: Mahipos pero life-changing ang listahan.
20: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Manayanayang panahon sa siyudad sang Iloilo. It's a sunny Wednesday morning. Yara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita kortesiya katawran sa tanan nga managapamati sa radyo, naglantaw sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, ginaabi-abi namon kamo sa Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Ted Augero Francia.
0: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
20: Subangadlaw Miyerkules, may klase na sa public schools kag sa private schools. Pero ang iba nga college and universities, sa Lunes pa magasugod ang bagong school year. Ang iban na June 22, ang iban sa masunod pagid nga simana. Gani sa mga empleyado sa gobyerno, himos na kaya lasokso inyong asulod na migid nga nakondisyon inyong alawas. Nakapaligo ka mo, nakapanghabon, DTX Beauty Soap, nakagamit sa nga deodorant ka organic, Clinica Deofresh, para nga wala ang sunay imong ilok, kag magtumal sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500, para nga mabako ng immune system, makalikaw sa balatian. Ang Iloilo City Government still mag-observe sang 4-day work week. Kung nagligad nga si Mana, Ma'am Betty Soloso, Ma'am Helen Tanangonan, Ma'am Rosemary Agramon, nagbalik sa 5-day work week ang Iloilo City Hall or ang City Government Lunes hasta Biyernes. Pero this time around, kay wala pa ma-lift, wala pa madula ni Presidente Marcos Jr., ang ginmando niya nga 4-day work week para sa sadto energy emergency nga sa diin nagakinot ang mga opisina sang gobyerno sang petrolyo bangod sang kakulang, bangod sang gira dito sa Middle East ang pagpugong sa pagpalabay sa mga barko na nagakarga sang langis sa Strait of Hormuz kag sa konflikto sang Iran, Israel kag Amerika. Amo to nga 4-day work week para nga makakinot bala Ma'am Rosa Estares, Arlie Sika da Sangko. Pero subong ang city government mag-observe gyapo sang 4-day work week. So about silingon, asa na lang buwas ang trabaho sa Iloilo City Government. So may mga transaksyon ka mo, hingago ka mo, subong, asa buwas, kay pagka-Biyernes, wala na sa opisina. Ang Iloilo Provincial Government or ang Iloilo Provincial Capital, nag-observe na ya, balik na sa 5-day work week ang trabaho kag serbisyo para sa publiko. Alas 7:09 sa aga sa manatrang kaso, magtumar na sang D3 Bio. Kung nabudayan ka magpamuhin, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan, ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. Publiko ginapaaligmat na sang pag-asa sa pagsugod sang El Nino ukon sobra nga tig-ilinit. Ano nga mga probinsya ka mga lugar sa Pilipinas ang maigo? Maigoyahan kita dere na forecast bala sa Herbert Almeria, Ma'am Rose Estares kay Sir Rene Iturriaga, Sir Romel Palmares. Na-forecast ba lang ang aton ding lugar sa Iloilo, sa Panay, iguon man sang El Nino? Sanbay ka mo, US Air Force B-52 bomber plane nagtibusok sa California, 8 ka mga tao patay. United Kingdom, ginadumilian na ang mga kabataan nga nagaedad 15 anyos panubo nga maggamit sang social media. Kundari abi ni sa Pilipinas, ikaw ga pamati subong, ikaw ginikanan, ikaw lula, ikaw lolo, ikaw tiyo or tiya, or ikaw gani may relative nga minor de edad, pabor ka nga diri sa Pilipinas ipatuman man ini sa Romel Palmares ang ban sa social media. Ang kabataan subong bangod sa social media kay balo na magpa kinding-kinding mo. Tapos mama mo pa na sa kita nyo, eh, ilang taon nyo ko sa camera? Sir po, mama mo no? No? Picture? Tapos, grabe nga post, may mga tulo TikTok. Kita mong mga kabataan, mabiti mo. Eh, ang kabataan, subong tingala ka nga at very young age. Tadlong na mag-English mo, no? Perde niya pang mga professor sa English sa college mo. Abi mo, may ginistorya? Ngali kayo yung istorya niya sa kwan, sa hampang niya bala ng Roblox? No! Oh! Ang laing pala galing dira, kay may mga pamuyayaw, no? Kay ti open na mo, open na, bilog ang kalibutan na. So may bintaha, may disbintaha man ining social media sa mga pamatanor o sa mga kabataan. Sa magilikanan, kung may klase, ti bintaha, kay ti subong niya makateks na, musta ka na nanak? Buhi nyo na nak? Langga! E tapos ang bata to nagkuto ay bitsa niya. Tapos nga, Mama Betty, ma? Sugata ko di anay ma sa takas. Alam mo, balay ni Ma'am Betty, ito nasa kapuling, ito yung eskwilahan to, sa takas. Alam ko sa takas, base kung sa private school ni Ma'am Betty na eskwila si Tyler kasi Sisi, ah? Granting for the sake of discussion lang, ma, sugata ko di. No, kiti, may, kwa na, may cellphone, ah? O galing Ma'am Beth Ida Lilia, Ma'am Erlina Telarma Goles, Sir Noel Goles, ang kabataan subong sub-sub na gidya sa social media. Sa UK, patuman nila. No, kung dari guro ni Marina Buag, wag maribintang mga kabataan, no? Pero ang good side niya si Sir Hudlo Montana. Sir Hudlo, hindi ka lang bala magadlaw, Ma'am Laura, no? Ang good side niya si ni, kaibisan hindi mo sila pagtunduan sa English. Kung ikaw ya sir po lang in hawot in English, ang imo lang na ibalang firming nga, yeah, you know. hindi ka blaka tadlong sa imong construction sa English. Ang kabataan niya, subong perte mo nga manosbleed ka mo. Mga silukas atubang mo, madugo ang ilong mo. May downside and good side man ang social media sa mga kabataan nga nag-edad 15 anyos. Panubo? Yung UK, ipatuman nila ini para nga hindi matamaan ang mga kabataan sa social media. Sugoon mo sa mga kabataan nga imo sa ang imo nga heligdaan! Ang imo nga brahagan! No, bitso-bitso! Kinsin, hindi ka mo sa bitso-bitso. Ang inuuban niya ba nga ng iyang underwear, ay pilak niya lang to, hindi niya galing mabutang sa bulutangan sa lalaban. Kay makusipad na yung ka-cellphone. Di ba Sir Herbert Almeria? Tama. Ma'am Laura, mapropos lang man niya ginambal ni Ted eh. Ma'am Betty Soloso, Pastor Bobby, Manong Dan Calvo, ya ginambal ni Nono niyo Ted, mapropos lang man. May hangpon, makamobasi kon hirikayan. Am I talking with sense here? Raquel Gubatang, bawaga pagkasagad kadlaw, hindi ka bala magkadlaw, pamatiin nyo bala na yung aton yung mga gilisturyan, yung realidad sa kabuhi ni mo. Samtang Facebook post sa ginapayag pagkakas sa senior high school program sa school year 2026-2027, fake news, suno sa Department of Education. Ang good news, Sir Jesse James Garvilles, Giselle Garvilles, kay ang Strait of Hormuz buksan na sumugod sa Biyernes. But siningon sina kung buksan na Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Ludi Gulilaw, sa Romar Datoon, dala sa Lomar Iteri sa Sambagaro, itambing Vice Kabasak Manong Boy, nga maka freely makalabay na mga barko, mga tanker, nga nagadala sang langis. Di ang Department of Energy, dali sa aton sa Pilipinas, naghambal, nga ang pre-war price sang petrolyo. Mga isa pa katuig kag mabalik Ma'am Jonas Saldo, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Rose Kabang Alimbagi sa iyang presyo nga tag 50 pesos per liter or 60 pesos per liter. Mabalik pa man hambas ang Department of Energy Ma'am Jonah sa daan nga presyo nga naanda naton. Pretty subong tay pila gahampak-ampak yapon no tog 60-70 because of this instability sa Strait of Hormuz. Bagod nga tiang Iran amo nang ilagin o yata nila nga batano nila mo mambalang Iran, ginabomba nyo kami, kamo nga taga-Amerika, kamo nga taga-Israel, ti kami ligoyat sang batano. Ha? Amo na di, ti ang maglabay di, bombahon manamon. Ang Strait of Hormuz, nga dira nagalabay ang mga tanker nga nagadala sang petroleum products sa mga nasyon sang kalibutan.
22: Ga
20: 7:26 na sa aga sa Amerika, 8 katawo patay matapos magtibusok ang US Air Force B-52 Stratofortress Bomber sa Edwards Air Force Base sa Mojave Desert sa Southern California. Lakip sa mga napatay, ang pila ka government civilian contractors kag uniform military personnel. Sa report nga ang 8-engine jet-powered aircraft padulong kontani sa test mission sang nagtibusok ini sa runway sang airport. Gindesign ini agud magkarga sang nuclear kag conventional nga mga bomba. Padayon pang investigation sang otoridad agud matumod ang rason sa pagtibusok sang eroplano. Alas 7:26 na sa aga, oras kinadulong sang Mighty C kag Clinica Spore Biotics. Ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa nagpagwa na sang warning sa publiko nga mag-aligmat. Magabag kang aligmat, Ma'am Jonah Saldo, Ma'am Aisha Ahmad, magbantay na kay ang El Nino. Ang malala ng El Nino will strike sa fourth quarter sang tuig. October, November, December, last quarter. Kay ang first quarter, tatlo na siya ka mga bulan mo. Kundi apat ka quarters ang isa ka tuig. 12 ka bulan na siya mo. Ang first quarter, January, February, March. Second quarter, April, May, June. July, August, September. Na, manang third quarter. Ang fourth quarter, October, November, and December. Laging tuon niya gid sa happy birthday ba? Happy birthday ni Sino Mang Betty ni Sir Bebot sa Nobyembre. November 6 si Sir Bebot solosyo mo. King Oktubre, timakuan ako no, may El Nino na. Ah, why sang ulo El Nino, basta nga may Jesus ta. Why sang kaproton, Ma'am Gingging Abilosa, Sir William Sapanta, basta may Jesus ta. Adlaw-adlaw ya, bugana, adlaw-adlaw ya, nag-alalawas mo, may breakthrough. Tiaring mga lugar nga posible goon sang 60% reduction sang rainwater for 2 consecutive months. Sa Luzon area, mangin maninit ang ulan sa probinsya sang Abra, Albay, Apayao, Aurora, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Camarines Norte, Catanduanes, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Marinduque, Masbate, Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Sacalayan Island, Pampanga, Pangasinan, Quezon Province, Quirino, Rizal, Romblon, Sorsogon, Tarlac, kag sa Zambales. Ang mga areas naman dari sa Visayas nga posibleng igoon sang El Nino, di magambag kang El Nino, Ma'am Betty Solosyo, Ma'am Rosemary Gramon, tigbalangag, litik ang luta, kagti way ulan, tikon way ulan, ang ginakabalakan sa iba niya, ang ilang water supply, no? Maiba niya nga mga tasok, yung hangin na lang ang gagawa mo, bisan ano mo kabumba, way nagid mo. Kung magtimba-timba ka man sa bubon, ah, way, kagit bulon. Kapira, kadon magpapanaog ka imo nga ng balde, buhay mangod. Pagpasaka mo, astay alubed, alubed, like ang kagbalde in bilin. Baka lang yan na kuha mo to, yan na hulik mo to sa dalom. O gani ng, ano gani ng mga pitik-pitik. At yung realidad na mo, no, diri sa Visayas, ang mga lugar nga posibleng igoon sang El Nino, tigbalangag, Southern Leyte, Samar or Western Samar, Northern Samar, Guimaras, Eastern Samar, Biliran, Aklan, Antique, kag Iloilo. Importante bisan magtingadlaw Mami Ason Pineda, Sir Eric Jose, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Laura Sabagaysay, hindi ta na magparamangag ya bulsata Sir Paul. Kundi magduro pag ija kwarta ta. Di malawig nga tagurutom. Ah, di kon matamad kao kag magsarik ka lang sa purpose mo gani sa ayuda ka gobyerno, tigutuman ka gini. Manining mga dole out program ni sang gobyerno. Okay, mani pang dugang-dugang sa mga nagakinanglan gibala Sir Steven. Nga way gibala sang kwarta Sir Steven Rarino, Sir Bamboo Nava. O galing lang, kayang iba nagatamad. Ha? Huh? Pangita kabla subong sang timbang nga dalon mabi sa syudad eh. Sa una gayapa-yapa mo, no? Way nagari pamangkot kun pila ang sweldo. Iti maubra. Subong ya may kondisyon maubra, pay mauli kada tapos bulan. Hay mabool ka na nga purpes. Ang ana purpes nga daya, pinangutangan na doon. Ti ang cycle sulit-sulit mga ma'am ninfa tala Sir Steven Aradino sang utang, bayad utang, cycle bla wagid mabuka, wagid mabreak ang inang cycle bla sang kaimulon sa pamilya. Pangutang, galang na pangutang na pangutang. Eh, ang importante bisan mag-El Nino man, hindi mag-El Nino bulsata Sir Steven. Kundi the more pag-inin nga mag-La Nina. Nanggasagawak bala nga gabosawak bla. It's a matter of mindset mo. Kung may kingdom mindset ka, Ma'am Gingging Avilosa, Dok Daday, Sir Toting, Tita Ambing Baez Kabasak, kay Ma'am Arlene Clarito, dara sa Dilarama City proper. Ginalantaw yung mga oportunidad ngayon. Yung dako nga bagay nga, ang langit na mabuya sa imo sang grasa mo.
22: Foro de los pueblos.
20: Amen! Why ka mo kay amen mo? Mabakate doon na maguhan kami sa imo na nag-meter-meter ka duman. Garing ay doga, kwan gi doga, katal gadila ako. Alas 7.32 na sa aga. This news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
22: Foro de los pueblos.
20: Lucy Sulam, thank you ma'am. Sir Arman Guay, pangapin na Sir DTX Coffee Mix ha. Kay Ma'am Nin Fathala, Bings PSJ, Jean Simon, hangutang pa, habali Ma'am Rosemary, Beb Celeste, Bishop Lerio, Pacificar Celeste, ginaagdatagi ka mo, pamati ka mo kada Sabado sang aga ha. Alas mibi, palas mibi media, ang gabay sa bagong buhay ni Bishop Lerio Celeste ha. Kag ang kumusta ni Pedro, 8 to 9 sa aga, pamati ka mo kay Ka-Purpose. Alas 7.33 na sa aga. Pagbaliktang atong tili in history, sumang adlaw special non-working holiday sa Agusan del Sur bilang founding anniversary nila. Anong istorya sa Agusan del Sur? Ang Agusan del Sur sumang mas labing ang highlight bangod nga lugar ini sang MVP nga si Rene Clark Noha Baterbonya nga napatay sa team building activity sang Ateneo de Manila University Men's Basketball sa Hermanos Beach Resort sa barangay Lipit sa Dipakulaw, Aurora. Nga ang head coach, amo si Tab Baldwin. Ang Tab nga ini-initials niya ni TAB. Thomas Anthony Baldwin. Amo na nga Tab. Noon, anda na nga Tab. Ang alam ni Thomas Anthony Baldwin. Now, may ilong gugali dari nga nadala sa boot camp. Sino ini sa? Anong iya sining panay sayon? Sunbay diri sa Foro de los Pueblos. La 7:34 sa aga, oras ginadulong sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: Foro that time check Pueblos was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
20: Ipabati ko anay ang statement ni Pag-asa Administrator Nathaniel Fernando sa Servando, Nathaniel Servando. Parte ni sa pagpaaligmat sa publiko sa atong tanan, Sir Rampart Mendoza, Ma'am Bing Special Day, Ma'am Neldy Bidan, Sir June Bidan. Ang may El Nino. Why is ang El Nino kung may Jesus ka, Ma'am Neldy, di ba? Mabagara naman si Ted, nagtiraw-tiraw, doon ba nagmiter-miter naman ka Jesus na? Daw hindi gid gakatol gid dila ko Ma'am Nilde. Hindi gid pwede punggan. O matian tang statement sang Pag-asa.
2: Based on the latest monitoring, El Nino is already present in the tropical Pacific and more than 80% na ang chance na this will develop fully, no. During the June, July, August season. And in fact, based on projections, ng iba't ibang models, it may strengthen into a strong El Nino during October, November, December season, and possibly lasting until the early part of 2027. Alam naman po natin, strong El Nino can bring below normal rainfall, prolonged dry conditions, water shortages, and adverse impacts on key sectors, particularly agriculture, energy, health, and other sectors. While these impacts may still be months away, the time to prepare is now. The purpose of this advisory actually is not to cause alarm but to encourage early action. Experience has shown that communities, local governments, and sectors that prepare early are better able to reduce losses and protect lives and livelihoods.
20: Nabatian si PAGASA Administrator Nathaniel Servando. The time is now to prepare. To prepare. The time is now. Suno sa PAGASA. Alas 7:36 aga, Pastor Jess Bailon, may TC Morning Ma'am, kay Ma'am Ningning Ilumbaga, pamahaw na, Ma'am Ningning, Sir Bemboy, ipadalundo ng healthy nga kape ha, manan nyo doday, ah, DTX Coffee Mix, Bing's PSJ, kay Ma'am Javeline Cornelia, kay Ma'am Neldy Bidan, and Sir Jun Bidan sa Salihid Barotac Nevo, dira sa Canada Farm and Prairie Resort, kay Sir Roy Demiar, sang Canada Chicha Corn, namin ipare sa DTX Coffee Mix kay Organic. 7:37 pagbalik ta. Ang Ateneo de Manila University may paglapas sa CHED Memorandum Order 63 Series of 2017 sa ginpatigayon nga off-campus training dito sa Barangay Lipit di Pakulaw, Aurora. Gaging kamatay sang duha ka players gasanday Rene Clark Noha Baterbonia nga taga Talakogon, Agusan del Sur, kag Nigerian player nga si Divine Adili. Subong si Divine Adili mangkanya sa lang ang mga kaupo diyan kagapareho niya lang ang mga foreign players ang nagabisita to saya sa Arlington Chapel sa Quezon City. Ting Arlington Chapel, Sir Armand Guay, Sir Jess Bailon, mahal ini nga klase puniraya. Abisan ano pa sa pinakmahal pa na kay patay ka na, no? Ti may paglapas gali niyo. Kag subong inasingitan kay ang UAAP may double standard of treatment sa mga eskwelahan. Sang si Coach Aldin Ayo sang Subto UST, University of Santo Tomas sa patigayon sang bubble dito sa Sorsogon, agin dagdagan dayon sang suspension or gani disqualification from holding coaching career coaching job sa UAAP. Pero subong ang Ateneo, ang UAAP kulbaan sa Ateneo. Kag ang Ateneo ginasala ang tanan nga mga statement sang ilang nga mga player subong may Ilonggo player nga ara dira, no? Kag ano ma previous ka mga insidente involving universities, ha? Nga sa diin nagulag mismo ang gobyerno ta. And we believe nga indeed exempted ang Ateneo, ha? Mambakat yung Ateneo prestigious ginatangla ang universidad sa Pilipinas. Tisubong ko gusto nga hinabunan ang realidad. Si Tab Baldwin waay gin magistorya sa ginikanan ni Baterbonia kag ni Divine Adili. La 7:39, hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
11: Matatags, mga butka.
24: Paulit-ulit na lang ang ulam.
25: Momshie!
24: Angeline?
25: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: D3 Bio!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Matakas, mga butika!
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
7: Yan ang panubos
5: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
5: Garantisado!
7: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
5: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan, nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
5: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
15: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
18: Balik ka mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakogid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
22: E3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
24: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
25: Yung may D3.
24: D3 Bio.
26: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
28: Ang oras sa Pilipinas, las 7:47 sa aga. Oras, ginadulong sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
29: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
30: Foro de los Pueblos.
28: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo Ted Agüero Francia. Reminder ha, sa mga taga-sudad sang Iloilo, kay magapadulong sa sudad sang Iloilo, subong adlaw, Miyerkules, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga, sa alas 3:30 karon sa hapon. Sa mga taga-Pasig, kagkaiping ang mga banwa sa Central Iloilo, Harum-an, kagkada Webes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch. Sa Miag-Au Branch,

ูเห็นตีบันเซนก็ปุ่งโกสโตรโนฮิโอดิโยนเกดัวไอเกดิบิลินซะไว้เกดิบิลินซะยังงี้มอนมออังเรดดิลี่อเวลเบิลคลินิกาสปอร์ไบโอติกส์ ladies para nga wala sang odor under wala sang langsa wala sang langog Clinica Spore Biotics. Kung magkaon ka sa mga mamatikaon nga pagkaon Sir Tabsky Diaz, Ma'am Bambinga Cedra sa Durillo Street, Pasay City, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo diyan sa Barangay Tipulo Dueñas. Kaduga kutoy-kutoy ang tiyan mo mga mamatikaon nga pagkaon or gani mga may gatas nga pagkaon. Clinica Spore Biotics. Kung may malang kamo trabaho subong Sir Alberto Norbing Loreno, Sir Alberto Norbing Loreno sa Zone 15 sa Talisay City, Negros Occidental. Ma'am Maria Eva Tingson. Ma'am Eva, dira sa Sydney, Australia, sa pamilya niya sa Alimudjan. Ano nga barangay sa Alimudjan, Ma'am Maria Eva Tingson? Kada aga, gapamatigin si Ma'am Eva Tingson. And salamat gid, ma'am, sa inyong appreciation, ha? Kapon na basahan ko tong imong message towards our program. Salamat gid sa inyong appreciation, ha? To God be the glory. Hindi nyo ko pagdayawon kay karon mabiring naman talinga ni Sir John Sapio. Ang talinga ni Sir June Bidan ni Toto Ransabilosa, mabiring na siya. Gareklamo na sila kung sagan nyo ko dayaw-dayaw di. Hindi nyo ko pagdayawon, ha? Salamat gid sa inyong appreciation. Natinguan taman nga ma-present ang balita kag programa ta adlaw-adlaw nga way man gasulit-sulit bla. Kundi may mahangpan man kamodya. Alas 7:50 sa aga. Brisk walking kabida, no? Sir Tristan Wyatt Gulay. Organi cycling, iban ga bike aga pa, no? Iban swimming, iban dancing sa saot. Agod nga makabulig pabako sa imo nga tagipusoon kag naga support sang memory, focus, kag brain health as you age. Ang mga tao mambeti solution sa bebot pamati kamo diyan nga may better cardio fitness. Nagapakita sang lower risk of Alzheimer's disease bangod sang regular movement nga nagasupport sang healthy blood flow sa utok. Kay kun sige-sige ka kag regular ka nagahulag bla, Ma'am Marie Thalia Meselina, Ma'am Lori Gose, Sir Biroy Gose dira sa Barangay Dabong Haniway Iloilo, han naganami ang ilig sang kaglibot sang dugo sa imong nga kaugatan asa sa imong nga utok. Ang goal hindi man nga perfection. Even small daily movement can become a powerful habit for protecting your body, ay mga utok ang imo nga future independence. So, ang mga iban sina daw malipaton bla Sir Jesse James Garvillas, Jesse Garvillas mo selfa. So ang ginatawag nila nga Alzheimer's disease. Pero ang iban di pamatigulang, pirmi man ga dalagan, pirmi man ga walking Sir Paul, pero daw may Alzheimer's disease, no? Mangutang gani, buot-buot mo. Day, ni, to. Pero mag-anay dyan, ibalik ko lang sa katapusan. Hayway pakapadaray bata ko, ulian ko lang kung makapadara dun. Halin sa kuit. Maribukod at kuit. Oh, pero dun ka katapusan, way magamang ka katapusan ka bulan, katapusan ka tatlo ka bulan. Katapusan ka tuig o katapusan ka kalibutan. Yan mo na iban may Alzheimer's disease man. Nagakalipat man na Ma'am Mirasol Kadigal, Ma'am Jonas Aldo. Di kung may kapariyo ka sila ng mga bagay sa imong utok, bayri utang mo. Kaya karon ma-charge ka sa Alzheimer's disease. Utang, lipay-lipay, bayad, dugay-dugay, sukot, away-away. Manotis mo ang nagpaula mo, amo pa naganing na huya magpanukot. Kag ang nagapanguram, hindi mantanan, amo pamisag mo. Uy, pagani, ginambalan kagaling ulot latalang. Nga, dali, kagayin nga. Nga, pura, kagayin nga. Maduha na katuig yan, nagutang kanimo, Ma'am Rosemary, huwag yan magbayad. Kung sinanay ko pa, corning sa una, sinanay ko bla. At ito natutusubong sa langit, nag-praise and worship doon. Ama na, bayida. Kung hindi man magbayad, daguro, kod lang data na ka na. Daguro lang kuno nanay ko mo. Kung sa ito na buloy, bla. Tiyo laton mo pang amamu ng tabo. Alas 7:53 na sa aga. May nagalapta sa mga Facebook post nga kakaso ng senior high school sa school calendar for 2026-2027. Pero inaklaro sa Department of Education nga ang Facebook post nga ina, fake news, peke,

0: Ha? Kay ini may kang tanan sa ginapayag pagkuha sa grade 11 ka grade 12 senior high school program. So mga tuig, may nagpost sa media mga kadeped, fake news ang kumakalat na post sa social media tungkol sa umanoy pagtanggal ng grade 11 at grade 12 para sa school year 2026-2027. Kasunod sini, nagpanugyan ng agency nga may critical sa mga information nga makita online. Hindi dahil magpati, kundi inyugid nga i-fact check. Foro de los Pueblos. Ang sa una, way man gani Ma'am Betty Soloso, Ma'am Rosemary Gramon, sang senior high school, no? Anom katuig sa elementary, tapos apat katuig sa high school, college ka man dahil, okay manaw. Dukaroon nagbuhay pa. May grade 7, may grade 8, may grade 9, may grade 10. Ha, mo ng junior high school, tapos may senior high school pag yung 11 kag 12. Di, pagtapos nila graduate, why mati na lang, hindi man tanan. Class 8:54 sa aga. Pagbalik tamin ka upod ta si Anay Congressman Gary Alijano. May storya kita sa mga issue politika. Magabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! My puso! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500!
1: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
2: Laingid man kung kana, tigulang ka na, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor. DTX 500.
3: Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals, kay wala kag DTX 500,
6: guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Mm. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo silulaki, wala ka ga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntraki, wala ka ga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
2: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag DTX 500
1: ay, oh, the more kagabisyo, the more dapat.
2: Mm. Oh, pili ka lang ha, may TC or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular sir GP, hindi ka matubuan bukol,
1: ay.
2: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang, note. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer,
1: oy.
2: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka DTX 500 kag may TC ka, or PRC, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Mm. Eh, kulang lang yan sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
0: Ang oras sa Pilipinas, alas 8 na sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C.
7: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
0: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa Gihapon, kaupo ninyo, Ted Aujero Francia, diri sa K5 News FM Iloilo. Mayuni kay sa subong aga, kaupo naton, si Congressman Gary Caholo Alejano Sr., taga si Palay Negros Occidental, anay representative sang Magdalo Party List. Kong Gary, si K5 Ted, there is a K5 News FM Iloilo. Mighty C, morning sir. Mayong aga.
11: Mayong aga, Ted. Kag sa inyo nga mga taga-Palamati, mayong aga sa inyo nga tanan.
0: Hindi na kumabudlayan sa Magdi Nagalo kay Balokuya, Ilunggo, kagidya. Taga si Palay, gigiliya kong, no?
11: Tiyo, taga si Palay, again, pero of course, ang roots namon, diraman sa Iloilo, no? Tamo kami relative sa Iloilo.
0: Oh, ang mga kaholong, ini sir, mga taga Iloilo man ni Congare?
11: Of course, diri niya sa Negros ang mga kaholo, no? Pero ang mga roots sina sa mga lola man namon, diraman gyapon sa Iloilo.
0: Mo ganina nga mo na nga comfortable kita mag-interview sa imo kay hindi na ko magayawan ka Tagalog. Sang Sabado, timing man ni gani kay dito man ko gani sa La Paz Public Plaza ka jogging. Kita ko to nga may gin-launch nga Risa Na movement diri sa Iloilo. Abi explain abi na, sa aton palihog ano ini nga movement Congressman Alejano?
11: Ang Risa Na movement inlunsar nato na sang Sabado, no? Actually hindi na siya amulang ina. Actually naglunsar man sa national sang Risa Na movement sang June 5 dito sa Manila. Kag may ara pa nga mga ilunsar sa mga different regions and provinces. So nga ang ginlunsar nato ina kay kinanglan nato sang alternatibo nga kandidato sa 2028. Kay nabati naman naton nga aghambal na si Lenny nga hindi siya magdalagan kay sa Democratic Forces sa aton experience ang 2022 kay si Lenny ang default since naghambal na siya nga hindi siya magdalagan kag amo man na ang dynamic sa Democratic Forces nga kung sino nang una ang open si Dito kag winnable but of course ang winnable na iya it can be worked out no. So, importante nga naga-prepare kita temprano kag malikawan nato ng natabobla sa 2022 kay Lenny. Kakundiin, late na ang pag-decision niya. Amo na nga doon medyo nagkagamugamo pag hindi na nakalagas. No? So, ginapakilala natin si Risa. Especially ini siya sa aton ng mga Ilonggo, maka-identify na kay Ilongga ni mong roots niya, no? Kag ang iling paglunsar naton para mabutang nato sa center stage kung makonsidere sa mga tao. Mm. And as we strengthen na nga aton alyansa sa wide range of political parties, mga people's organization, mga grassroots organization. So ang major group na aridere,